0: Good morning kay Five Nard. Sadyaan, rato niya chimpo makara, pero hagong ang kita tanan, kapindo mga nagamaneho, ita sayakyan. Hagong gid man tanan-tanan. Good morning kay Five Nard. Gapamati man kami iya sa may barangay Pagsanghan. Ayan. Thank you gid, Ma'am Mary Ann Plasios. Now, thank you gid sa pagmonitorya sa tonya palatuntunan. Dengar ang ayuda ko aton nga government, mga K5. Hambal ko nga ni ayos ag okay na okay mata na. No? Okay mataimaw. Kaso lang abi, may lang muna doon nga nagakomento man doon, nag-normal doon. No? Mga K5. Nga question nun. No? Dahil like Kamanggawa Party List kay Representative Elisan Fernando nagahambal nga instead ruin niya ayuda eh dapat ganit trabaho ruin niya matamatuod ro dapat i-provide ko aton nga government no? Kung aton i-connect sa mga nagakanabo iya sa aton sa Pilipinas makararo mga mismo nga mga motor rider sa Metro Manila mga biniktima nga to ita pagpamatay di ba kung mga nangin pasahero nanda resulta ra it ginatawag naton epekto yap naag sa Japon nga droga sa Pilipinas agwao na hadlok man do tawo kung may ano nga batas do aton iya sa gobyerno. Kaping ko halimbawa makakomitar ka tayo ka ng krimen. Sa Kapisto, pulis nga, may rangko nga police captain, ginbaril patay. No? Alagad at batas ron. Nga ni Makaw nito, mamba, raton nga ginatawag safety, no? Raton nga seguridad. Hindi ito masurebol kung ano gimano atong dangatan. Sa palibot na sa makaroon. Dahil nga ni Riba, nakakomitar it mga krimen like mga halimbawa riding in tandem sa dahil sa kwarta no? Dahil gustong kumita kaso sa saya nga pamagi no? Agro doon nga rin nga reason dahil gani nga sa kapigaduhon kung iba na ton nga mga Pilipino kita man gamba gani peskato nga rin pigado kita bisa may trabaho di ba? Pero mga manggarunon, malang karon mga may malita eh. Pero malang man doon, eh, doon yung mga pamalatuwa taga problema, ikwarta. O, katinimakas nga ni si Ramon Angaro niya, bilyonaryo na. Di ba? Tagiyat SM nga ron, nga tinimakas gani nga kung paano pagid mas mapalagor ang nga mga negosyo. O. Kita man doon, nga si Dago, magtimakas man nga, rumang may una nga ni, katimakas. Di ba? Sa milograss epekto, tayo ka nang ginatawag kapubrihon. Kung aton tanawon do programa ita national government, kung dahil ka ng administrasyong Marcos, okay mataymaw eh, no? Madyang ay naaksyonan ko administrasyon nga hindi mo pag-ipaagi sa mga kapitan, ano ra, kapitan, mga kipal, sa barangay ba? Or konsin rin na nga mga opisina at gobyerno nga questionable ro mga nangingin binipisyaryo? Ti may data kita abi sa Pilipinas, nga ginauna, klaro. O, tikon bawal ro for pisti bawal kung sandar sa bilog sa benepisyaryo ti aron may mga pwede ipaagi sa digital nga kwani mao nga estilo para nga mabaton ko matudtuod nga benepisyaryo no ti dapat gid man baga nga tawuan naton dinu pangutalat iba eh dapat gid man baga naton nga tawuan do aton nga lang mga pobreng Pilipino itro nga ron nga paayuda kay kumpay nga dapat instead nga dapat trabaho ta manor i-provide nato na bako ibang nga mga kwan man doon ibang nga mga mambabatas nga nakapupuna ko dai nga nga programa ko aton nga administration ambag ko matangani okay siguro man makondaya kaysa sa rekwarta hiadto sa ibang nga mga politiko no nga sandayang no nakakapanipugos okay lang man nga i-distribute kung kakon eh, no. Ag 2,000 pesos, masyado nga manubo sa makaroon niya tsimporo rin niya kantidad. Katong tsimporo, 1,000 pesos, magmaring hibakay, solve ka timo sa hagos ang Domingo mo nga pagkaon, mapuno rin yung refrigerator. sa 1,000 mo, 2,000. Ay makaroon niya chimpo ring 1,000 pesos. Try mo baga, add to ka bisan sa talipapa lang. Bakay kat sang kilo nga baboy. Panakot. No? Sa sangka putahe, taro na, sa sangka suga niyo, taro na. Oh. Nag-arrange si Mao sa mga 500 to 600 pesos. Oh. Sang bagsakan pag mataron. Gasolina mo pa. Kung halimbawa, gakwan ka, nagagamit ka at service, pasugod, pabalik sing trabaho, or ginagamit mo sa imong kwangid, literal trabaho, kung nag-deliver ka, or ginagamit mo rin yung motorsiklo mo, kaparti ka imong trabaho, like may mga galibod nga na itisda, galibod, it kung ano rin na, nga pwede mapangitanan. Diba? Tingagamit kat gasolina. Hayahagos, punon mo ring tangkit motor, daw galimugmug ang rumotor makaroon. 380 to 400 pesos, by ganda nanda. Sa kamahal ko gasolina. Di ba? So kung mauron, ti sakto sang libo lang gid. Mag 600 ring binakan sa sang kasugaan nyo, ti mga 400 ring gasolina, ti 1,000. Di ba? Oh. Ti another 1,000 mo nga mabilin. Baka mo na natbugas. Pero ibuhay ka ron mga sang Domingo, mga K5 sang Domingo. Oh. Tiduga ko manimaw. Okay lang at matod man, makabulig kita sa aton yung mga pobreng Pilipino, pero mas dami, gid nga mainganyo na itong sanda, kapin sa ahensya ita Department of Labor and Employment, o kung ano man nga ahensya, oh, or opisina it gobyerno, nga ma-encourage na ito do aton yung mga Pilipino. Kasi, gapati riba nga nga abo pa nga pwede nga pangitanan niya sa ton sa Pilipinas nga wa hindi ang ma-develop ang hindi ang makita. No, mga K5. Abo eh, ag depende ron sa mga kapwa na ton Pilipino, riba mataga tinimakas nga makakita, riba iwa mata. Depende nga ni man dun. Pero dapat kung ta mag-initiate ka ng government, nga mo ni mo to, harap pwede nga ton nga ubrahon, dayap, gakita ka mo kara, livelihood program, mo ni mo to. No? May kun ba may una nga kahit papaano nabug anit income. Eh kun isalig naton like ano nga lagi na ginanegatibong komento ng mga purpose nga kasi nalig lang sa government kada bugang kun nang ginabaton. Nga turan ta baga manuro Pilipino nga mangintamal. Ambag ko matangani, depende man tabi ron sa mangin member. It purpose depende sa kun anong paano nagamiton no kwarta nga provide kinat government. Di ba matani ambag ko nangin successful nakagraduate yon bukod sa nat member at purpose. Makaroon ay hugat na lang makasugod sa anda nga ginatarget nga profession. Ribay nakasugod yun. No? Ay gingamit matatama o kwartang ginabaton sa government. Pag hinambal para sa educational, ginagamit mata para sa andang unga. Pag hinambal sa health, una mataron. Ay ribatabig, isang mga konsinta rin na ganito, kapinbisyo. No? At please lang, gamito nyo tama, itama o ginabaton yung grasya sa government. Ay base riba rin na, madto lang sa konsin o rinaro tag-iya kuroy nga ron yung mga online gambling operation. No? Gadto lang to sa online. Pag ama, Gcash pa maagi. No? Akon baga sa iba, instead sa ligra ng iba nga membro at pamilya nga hato mana, ibati na tong kay Kipal Bionard, may masugod nga grasya, kaping kon 4-piece member. Di ba? O, ay, may Gcash riba karon. Samba mo kon account ninyo sa landbank, ti pag buo nyo, pag withdraw nyo, ti mabakaw nyo nata riktat mga gamit or pagkaon sa inyo na nga panimagay. Assistance, literal ko government. E paano kon mga una sa anda nga mga cellphone? Ti una, gamiton, italpak patarito sa kunano nga mga online gaming. No? Nga sugal, ay babo makaroon nga mga artista ga promote man karon. No? Nainganyo man, diba? Gamitin ang link na ito. O, pag-click nito, daywang oras, sang oras nga hilinampang, pak, sipot, 2,000, kagot, itpingkoy. Gutom na naman. Ay, basugon, tani yung mando gobyerno. Oh, diba? Depende ta kinyo ron. No, pag gamit it digital nga payment, hay, para kunta man nga mapahapos, agudwaon ba at may mga pila-pila, pangarang, okay, daya nga group 1, do, ato nga unanay nga manabong distribution, gagugutok sa nauna, may gakalipong pa nga mga magugang. Oh, mga senior ta, magpili nila pagidri na. Eh maawat, eh ti manod pagiro, yung gapungko kang, gahugat ka lang, or while nga nag-ubra ka rin na, makabaton kat notification, nga aron may tukey ka na. Okay timaw, di ba? Ay tagamiton sa tama lang din do panawagan katon nga administration, gamiton yang sa tama mga K-pipe. Puro Delos Pablos. Alas 8:14 yon daton nga oras ag day nga balita tod katon itay ka nga D3 Bio kampyon nga suplemento, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist mga K5. Maginom it D3 Bio. D3 Bio may sangkap nga VCO o extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglycerides nga nagabulig protektar sa aton kanang ikaayong gawas. So nga ni dapat everyday nagainom kita D3 Bio. Nami kun tapos it ihapon agun nami rutuog nyo, ma-improve ro quality of sleep ninyo kapin sa mga may edad-edad.
1: Wow!
0: Nga halos hindi katugan kung namat nabubugtawat timplano, dito na yung kabalik sa manami nga katugon. Inom ka mo D3 Bio. Daywa, tatlo ka kapsula lagi tapos yapon mo at pagka-overdose ka mo karon. The more nga nag-take ka mo D3 Bio, the more man nga nag-healthy rin yung brain, nag-nami rin yung tugog. No? Ay may ketones nga sangkap nga nag-ahamba nga dun yung pagkaon ni brain para healthy man imaw. Ay budlay nga kung brain ta baldado, kita nyo kung sagad ka mo kapugaw, no? Doon, wak sa yung piniino, baga gutaw ka. Ay, bukot healthy si brain, wa imaw makarest. So, dapat ka nami ring tugog mga 8 to 10 hours. Nami sa pamatsyag, no? Nakacharge ka tusto. Inom D3 Bio. Yonar Viray, Puro Delos Pablos. Alas 8:15 yon, daton nga oras mga ka-K5. Oh, araro, by the way, ah, ara na speaking kay ina sa official it PNP to sa may Kapis nga namatay ta. Di kara natabo ra sa may barangay Binon Tukan Pontevedra Kapis. Kabiiyang mga or kinat aga-aga mga 12 o pangurason mga K5 nakibotro mga nakakilaga kay kwanera Police Captain Rian Fuentes Ampuyos, bata pa mataray, 48 years old, nga miyembro ita First Capiz Provincial Mobile Force Company or DPMFC. E taga Kwandimaw, swa President Rojas Capiz. E natabo, sandig sa initial investigation ko pulis makara, ko mismo nga taga Rojas, no? Halin sa Pontevedra Police Station, Rodita nga ginapabot makaron ang initial na nga pag-usisa. May natabo nga kinagamo sa sugod iti siyang ka video kibar. Ay do nagainaway mga customer na rito. Nagresponde si kapitan, si Captain Ampuyos. Kaibahan na naroan na nga kaibahan ng mga pulis dayong bilog. Para nga be patawhayon no situation do nag-awaton no ginamo nga rin mga hilong ay sa video kibar nga ni. Now, while nga rosang bilog sa mga imbulbado sa gamo, o mga K5, nga be, pagtawhay na kamo, ahoy, yung do police, respeto lang. Aba, hay rosang bilog sa mga kanya ragayaki, bumunot ayagit baril. No? Ag-anat ayagi nga pinagukpan sa ugo si Captain Ampuyos. Hey, headshot ayagi, inugot anana. O. Oh. Again, try pa nga dagon sa ospital, pag-abot ito, dead on arrival, tana. Mga K5. No? What ama makakuan, makasurvive, bro, dahil ka nga official ito nga kapulisan. So, again, aresto, ro, ray nga nga suspect, ay, siyempre, yun naman, dahil ang kaibahan ng polis, na recover ka na, ro, caliber 45 ng pistol, nga may isang bilog pang bala, nga may magasin pa, nga may sugod man nga 5 bala. Bahay nagadadagat, imot armas. Oh, mga K5. Dato-ato nga daywa ka mga involved man nga kaibahan ko ganman, ginausoy pa magaron. Ay, hindi masaya kung ano gid motibo kung may personal mong akig kay kapitan or sa kahilungon na lang agwa mo wa ma-recognize sanda nga pulis, hindi man pwede na kay ni Purmi nga ni naka-responde sanda. Oh, daw gwa ta makon ko tawo mas misog pa sanda sa alaga did batas. Ro suspect si alias William, 38 anyos, nga taga barangay Halongagog or Halonghangog Pontevedra Kapis, budlay basaon na barangay ay. Oh, ay arestado man imo makaron. Grabe ta na. Official police ha, binaril. Kay kaguoy man si sir nga ra. Bata patay 48 anyos. Oh. Mabuhay man kunta sa serbisyo, pero siyempre, apo patakuntara nang pwede nga mubra ka na kaso kinitil daro kabuhay na eh. Namatay while nga una sa duty bilang pulis. Mga kakipay, kasugubo nga balita na sa Kapis. Reanggid nga agahon, no, mga K5. Reang aga-aga. E makon mabiron. Palalang palala na magkara sitwasyon ko Pilipinas may kantanan sa kriminalidad. In fairness, sa dating administrasyon nga Duterte, gapangurog, ako saksi ako karon ay, no, gapangurog-kurog ro mga adik, gapangurog-kurog ro mga kriminal. Dahil nga ni, yes, matuod, madyakon tanawon mo that time, may una matangkin na matarong kahit papaano ro isa yung kakriminalidad, kriminal. Pero, hindi natong git pag itret, sanda nga daw, sanda paro tama, baga? That's why nakakahambay karon si Duterte, kung ano nga State of the Nation address, eh, di ba, ginapunay mo kato kung mga human rights, ganing group karon nga madugo, kita man na rin mo administrasyon nga na, at least madugo, ayro nga kamatay man na kriminal kaysa sa mga sibilyan nga wat kalaban-laban. No? Madugo, ag may positive effect imaw, nga abo nga krimen katuro na prevent, nga waon man na mo, dahil nga sa kuba, kuan ng posibleng dangatan sa ruin mismo nga administrasyon. Di ba? Maroon nga nangambay si Duterte kato nga, your concern man na is human rights, my concern is human lives, sinanamata. Haiti, mga kanyara, mga binunanay nga na kong mga driver to sa Manila, nga nagapangabuhit patas, ay mga tanong ko, bawal sa nagabiyahe, it extra kong gabi eh. Sa gabi, mabaho kong taran ng kita, no? Ay may mga patipro, iba nga nagapatod, kasi nga, nagabi igon, ag para man sanda nga security, daw safe sanda, no, nga nakakauli, apisar marunda ng itsura kwan ng dagan pasuod rito dahil sa mga driver nga tampad. No? Hay, iba tagali nga nasos, Ginoo ko. Pero ginapang bukla, dato paglikan daro mapatay. Ay, ribagali, mga hold upper. No? Ay, pa sino manabiro makatagang marutawang angkas mo, hold upper. Apisar sa itsura, lata mga wamat may mubrang nga matino. No, di ba? Ay, basi ang bahong kamang judgmental. Di, maurong simpleng krimen man nga ron, maukay ba? Di naman na mataburong kung ginatawaan man ita importansya ko aton nga government man na ro, ginatawag siguridad. Tuwatay, may mga, sa Manila, may man nakikita kita nga video until now, nga ro mga delivery truck nga ra, or mga delivery van, no? O kung ano mga klase, type itsyak yan, nga mga iba'y closed van, no? Mga traffic to sa Manila, may mga manakaw ba nga nagapundo gida sa ginagrab na rin yung oportunidad nga makasingit sa traffic. Mga taga-una malang manon sa lugar. Kaya nga panimbang rin mga driver. E taga-una, no? Ginapabayaan ng nanaki sa likod nga raan ng karga. Manon ko naman at ginaputos na tosto. Agod, pag umagis rin lugar, at pisang nataw at action is kumureno ron. Pero grabe, gapon ka talamak rin ko nito, no? Andat ang gisian rimo to nga likod nga part kaping kon open imong nga klase siya kyan ag may karga ka ginabuo nan dito kung kutob kano ron pwedeng mabuog mga gamit it mga ring unit nga randang tools baga toolbox say una si Dabs siya kyan ginasuhot gito ag gusos Ginoo ko pangtakawon ko mga manakaw pero pala maharap-harapan pa ron oh di ba makon mo ron hindi pa takot sa namang kakaisogrong kung may ginakahadlukan may ginakamadlaan naiwa man yan eh magkipay
1: sa bawat katanungan may kasagutan
0: sa ginambay natin nga
1: Delos Pablo on the spot
0: wa nagahuga group PNP una mata pero siguro para kanda hindi pa gid ganon gid ka dapat kubaan marun nag-ubra pag gid sa nat kabalastugan di ba ginakasubo man natin natabong aras sa may Kapis ay official pa naman it PNP, no? Pero daya karang nga natigayon nga madugaan it anak ng hugang makabuhi mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:23 naton nga oras. Standby ka mo ay aton balikan hindi na. Pero natabo man nga nga stabbing incident sa may New Washington, no? Mga K5. Ano natabo? Ag ano motibo man kara? Puro linab anay may sa Malinaw. Harap agad sa New Washington. Oh, good morning anay kay Kagawad Gaga Rolly Baladay Jr. Kapamate. Rong gwapog mohol nga kagawad it barangay magpag-ong. Good morning kinta nan tanan una.
1: Foro Delos Pablos.
0: Ag kay Madam Tesi Sukgang nga nagatutok man niya sa tonya programa. And sa pagbalik naton, balikan tara tonya patrol parte sa natabong arang hacking incident sa may New Washington. Ang dugang pa nga mga balita iplastarta matapos siya mang importante nga mga panumdom. Standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga din sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Diyos, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatoy, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo atay, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extract. Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Excel Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Excel Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Better ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
4: Foro Delirai.
5: Foro de los Pueblos.
6: Alas 8:30 yon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka nga anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, good morning anay sa mga sukin aton nga nagapamati. Una kay Mary Ann Placios, no? Isa sa amon nga barangay, sir, okay lang kunta kung karapat-dapat doon nakasugod sa mga ayuda. Kaling bukon, tamana ang sarili at ang lista sa barangay. Waani na paabot sa mga kontra ng kagawad. No? Mas yara ni kagawad tapos lista gun mana ni sekretary. Okay, maroon kita kakanabo kung kisa. Sige yang mana, hugod yang kita para may itao sa tax para sa maitao man kita sa government it ayuda para sa mga pobre. Shout out kami sa bagay sa pagsanghan sa banga nga naga sa inibayag sa ayuda ni PBBM. Sige, good morning ha. Aguna kay Jeffrey Remetio Patricio. Anong update sa tindahan tagsa San Lorenzo Drive? Ay parte sa tindahan nga ra ay sa ato nga paghibati. Oho, dali na tag mag-Agosto. Ito kung mahingabot nga makuan ka mo karon ma makamat-amat kamot lipat mas naron no kun ano gibanto dagagan ko ron yung bagong Kalibo Public Market makipay ana dalang gid ay mapanyu Washington ta ara na sa piya kalinya partner i-check naton linyada ni KK5 Ridgeline Tornino sa natabo nga ra nga hacking o stabbing incident dinha sa New Washington ayar ta partnero ano ba garo dahilan, ano ba garo motibo ko rayang nga suspect o kung na-aresto ginman ba suspect, ano motibo na? No, nga man ita nabunando victim. Ato nino na ron sa yuron mga kakipay ba? By the way, kapamati gali una si Angkol Nuno Marvin de los Santos. Good morning sa may magpagong sa Batan. Good morning ha. Ag una kay Lola Isming. Good morning man. Ag at the same time gapamati man aton nga mga suki una sa may ditana sa Madalag. Hindi na ko kamo matigsam bilog basta kamo tantanan. Good morning lang kinyo una.
7: Yahoo!
6: Well, sa aton nga pagliba yon sa peka linya si K5 Reds, check naton live sa may New Washington PNP Patrol. Standby.
1: K5 News FM live report.
6: K5 Reds, sa report, go ahead.
8: Sa K5 Nard na uli sa settlement do ginaaligar nga pagpanggabo ag pagpangbuno sa K5 Nard ginaaligar kay bangod nga iba-iba pero version it magbanghod nga victim ag iba mataro version it suspect sa K5 Nard pero based sa atong karang ni Washington PNP nag-settle sa sandara sa K5 Nard sa pihak it na angkon nga mga last row it biktima ag may last row man yan do day karang nga suspect sa K5 Narda. So, natabo rong insidente ko nagtaliwan karon nga adlaw sa K5 Narda. Alas 11 rong pang-orason ito karang gabi nga konsasiin. Do, dayang suspect na kainamino, may kainuman tayo mora sa K5 Narda. Umabot ro manghod nga victim nga ra ag nag-join tayo mga sa inuman ba K5 Nard ag kung sa tinhayroan at ang batasan kung makainom may nag-ibata ag sinangag tayo mga ag sigit api ng ayat.
6: Basi wapat so, amot ag aimo patalan ni Nardo Sumsuman imo paro istorya ay budlay taron.
8: Oo, doon yan gaban-gaban ka K5 Nard kay nahuya man do suspect nga siyempre kung balibaran gaban-gaban kita kung may umagi sa mga ilimnan nga raga dahan kita ron ka K5 Nard eh. So nag-join imaw nagkainuman sanda sa kulingan ni nag-sangag buta na imaw do dahil mga hod nga ra ruan ang magugang nga allegedly nakainuman ginsugang utangan ni ruan ang manghod tama on na ron mainom kita mauli yun sa nang bagay kay bangod yan nga kasarangan nun do igo ko dahil karang manghod so hindi pa ka do dahil karang manghod ka K5 Nard hasta nga ni nga nag-abot sa punto nga siguro sa pagbagayluhanan good man it anda karon nga diskusyon ka K5 Nard ang sangalan nga mga hilong good man na sampal ta itay karang magdugang nga victim pro suspect ka kay Five Nard. Uwanag bago sa suspect, sabay lo umuli tayo mong sanda, ag posible nagbuo it sanduko based sa version it victim ka kay Five Nard. Ag bumalik sa bagay it biktima, ag may alleged may nabatian sanda nga may naglakog kanda ka kay Five Nard eh. Gumawa, dudaywan ka mga magmanghod nga ra sa K5 Nard. Wala nang ginaligar. May sanduko o suspect. Bagay nga ginpamalibaran ako suspect. Nga tama na ako itlaya ka rin nga sanduko. Nagpukukutan ka K5 Nard. Draw allegation ni suspect. Armado, duday ka rin victim. It ginupod nga butong agbara di kabra sa K5 Nard.
6: Ba? Huwag at tuog. Ito butong agbara di kabra ra na kontra sa ginalid sanduko.
8: Sanduko, oo, puro sanda armado tanan. So, di karaya, nagpukutan, nagpangabot, hasta nga ni nga, may lastro, dumanghod nga victim nga ra, saan nga kilid, kay Five Nard, alleged stab wounds. Pero hindi pagid ma-establish, kaya ginahugat pa, biro, official nga report sa lin sa ospital, kung stab wounds, ginman na to, pero ginabalibaran, tabira suspect, nga wak na naging buno man. Pero magbuga nga victim, may lastro ikara sa may ugo na kakay Five Nard, may sa alima, diba nga porsyon ni Tana Karong nga gawas, nga alleged nga ni hack wounds kakay Five Nard nga nakagabu man. Gapamilibad matakararo suspect, posible man na nga sa pagpukutan, ikato sa may insidente nga nagpangabot sa damay, mga pusa nga bote kakay Five Nard, at mga pagamuhan bagawa, si kunatuslok man na ikunano matanaruna, kay gapamalibad ano imaw. Pero suspect, may anaman nga lastro sana karon nga alima sa kay Five Nard. Kung sa sin may mga gaob-gaob man imaw, tuga man yan eh. So, kaya nga, pagtugukutan mananda at kulihi. Pero victim, tabi nga manghod nga nakasangag-sangag sa ospital dahil kay Five Nard. Bisan sin ugat ay tugin pang ayat, anana.
6: Yawag. Ipitot inom siguro. May siguro kahilongon ko grupo nga ra.
8: Oo, at doon yung manghod nga na kung mainom, iba, gaday mo, masiga-transport sa iba't ang tawo kay Five Nard, ay kasangag-sangag ka, pati nga niya ito yung mga tropa, ay ginapang-ayat, anana.
6: Ay dapat kung sa polis, mga mawarun kung tapos, like, isa kalibo, anong katunsin po, ginahimos, talanda.
8: Ay, what time, nag-abot.
6: For summer up, nang tatawagun ba garon, agod na mong pawan?
8: At kagabatan, kay Five Nard, kagabatan, pero wag manghod nga ra, especially doon ay manghod nga, masangag nga victim nga ra, ginapauli na ito mga ikunta sa batan, tayo diet or opisyo sa anta karon nga barangay. So, ginbalik imaw sa police station kay bangod nga okay, mataman imaw ko no, kay Five Nard number na ito, ay mo nagsinangag sa police station, pero uli na tayo pang danta na nga madyan agad dugo, taruan ang kilid baga ka kay Five Nard, kay bangod sa pagwinaras naman, ay ginbalik kumatay mo sa ospital, pero nag, ano kumatay mo, nagpa-outpatient kumatay mo kay Five Nard, that's why nga ginrelease kumatay mo right ospital, ag umuli ka na imaw. So anang magulang nga may lastro man sa ugo, ginahugat ko lang man, pero waiver ka kay Five Nard, or result it, pilang ka mga x-ray na, magguwa gud man dayon, hindi naman magpa-consigned. Si victim, si suspect, ay hindi yun man magpa-consigned man, kay bangod niya mga gaob-gaob sa lima, roan niya karang lastro ka kay Five Nard, since nga ni, sang kabarangay malang sanda, ag, bukod man niya isang darat mag-iliba, magpag-ariente man niya ni galiro, victim ang suspect nga ra, so nag-execute ana it, affidavit of non-interest to file a case kasi Five Nard. Although sa part ko, atong karang na police, nga, gusto abi ita victim i-refer sa barangay. Pero since nga niro, dahil yung kaso bukong tama na kung tat-referable sa barangay.
6: May kwan ita, may mga last road aka mo. Ag, siyempre, ro, police ka ron, eh, mapaisip man doon nga ng effort kasi kanugon man.
8: Doon man yan kasi Five Nard kay haom naman kunta nga i-file bagaro kaso in case nga mag-decide aro daywa nga nga magmanghod nga file na darong nasambit karon nga suspect galing hindi matalon sanda kay Five Nard. May naka-witness man kunta ro baliro asawa ita sambilog sa igmanghod nga kay Five Nard galing hekat nakita ut ana nga may dugo ut aro mga involved ay nalipong ut ana imaw na taranta ut ana. So, ngani nga, wa man ita-establish gid nga kung, di pagid baga ma-confirm kung stabbing, hacking, or incident nga na kay Five Nard kasi wa man may na-recover nga sanduko, wa man it may ginako ro suspect, wa man yung sandat mapuga nga din, abi may una nga.
6: Ay, nag-limit siguro sanda it taut info sa aton nga kuwan, kapulisan. Ay, total, nag-kuwan naman sanda, nag-hambagol man nga okay naman eh.
8: Okay, taman yan isang dahil K5 dahil kumbaga ay pagka lipas siguro at epekto tagwa di pataranta ay katupat ananda na realize nga nagkinagamot na ganyan ang nagresulta tanan sa pagka lastro nanda man tanan kasi may mga lastro man sanda tanan sa K5 dahil eh medyo madugo ng gigaling kasi nga ni may lastro ta sa tagiliran do sa bilog sa urumanghod nga nga victim ang dagadinugo ta ag sa ugo man dong ana it magulang na victim nga ra kay Sir Leonard. So nagkasugot mo lang man sandara ag istoryahan lang nando sa barangay that's why gin refer lang mato sa barangay kay reconcern abit pamilya it biktima hay bayaran lang suspect ro anda ko gin pa ospital kapin pa may mga x-ray o kung ano nga mga test nga ginpatigayon mga kandag kay Sir Leonard kapin do dayong magulang kasi nga ni ugo git aro ana karon nga lastro hay mapabulig lang itbayad sa day karang suspect kay Five Narda. So, diyan to pilang ka mga natabo, nag-execute ana, ite karang Ate David, kay bangod niya, based na taas sa panindugan, ite karang dayuwa sa mga victim magbanghod sa dahil kay Five Narda. May iyaman yan actually sa negative abi si Hepe makaroon siya kay Five Narda. May una nga kwansanda, may flag racing sa kampo. Kung sa lodo ba kay Five Narda.
6: Tanan nga Hepe, pero nga ito tanan ko de.
8: Lunes kid abi makaroon ni Adlaw. Pero may iyaman sa lakap selita ni Washington TNT, may ginaaligar. May kwan abi, may bindahar o anang tudlo kara kay Five Narda allegedly ginagabo imaw. Pero imaut aro nakakulong iya based sa investigation matatatong karang ni Washington TNT natabo ra sa puis matana nga kung sa si Inday ang suspect sa T5 guard imaut aro nag sulong sa bagay itanang biktima aga nahalabo naman nga ni man na daplisan malang man sa T5 guard aga ginaaligar ko dayong suspect kay imaut anang ani man aro ginabo ay imaut aro may last sa anang alima pero posible nga imaw mata siguro man sila sa ating karang na pulis pero nakakuan na kanina mataman ka na sa K5 yun. Ginawet yun lang man mo, reglementary period, ma-release yun man imaw da. At bukong nun mati-interesado man nga magpasaka ita pero involved ka. Dahil karang sa tourist ng incident sa pois matana sa K5 yun.
6: Tagsa una ko nung ato man ni Ma'am Roslyn si tags at hacking ko nung ha-stabbing nga.
8: Ah, Fatima.
6: Fatima. Ah, sa mga kuan manggali. Sa basta kuan Fatima, imaw tagid doon. Ikbabot, tabing tao rin na. Sari-sari.
8: Sari-sari, kakifarda kay may pabahay pa una. Pero bukod at sa may pabahay ra, before pabahay nga, maliko kating sa wala. Kay may isang masanga, doon sa ano yung pag-abot nyo sa Fatima. So, karuntaan na sanda kifarda. Bukod man sanda at mag-ilibara. Actually, ro kainuman pa na suspect, ro tag-iyat at bagay, nga gina-imnanan da ka kifarda. Kaya umabot man at tada yung victim, hilong-hilong mo matalagi. Saan nakainom mo ito sandang magmanghod. Galing ay wag ito sa ayos na nga ni ro pamatasan ko dahil karang victim na manghod, ipang ayat, mga sinangag, ay mauro niya. Dato posible ro nag-trigger sa natabo nga rin alleged na hacking and stabbing incident na nag-isulta sa physical injuries sa kay Five Nights Itatlo sa mga
6: persona. Ang hindi man ganun kabahuran ng lastro ah, nga makuangid, nga be maabot sa punto nga, wawon sa nagkuan baga, nagpresakat kaso?
8: Oo, oh, wawon man gid ka kay Fagay, do sa part ng hindi mangod nga lang, nagbugo sabi, kasi nagwinaras, sabi imaw, ay nagsinangat.
6: Basi kung siin panganin na hanangit, siguro rin sa kagangaslat ah?
8: Oo, oh, do yun, ano posible ay nagbugo, taruan ng lastro sa kilid nga ra, kay ginapabalik ito nga ni mga hospital, binalik iya sa police station, ay binalik ko mag-police station, matapos naman sa mag-ain naman anang pumagsag ay sa anang pag-winaras at pag-sinangag sa K5 Leonard. So, outpatient, pero magulang, mahugat lang, ro result man, para nga makagawa yun man. Wa man yun if kung ano nga seryosong mga injuries ro naangkon, itay kara ka mga biktima, at hindi naman magpasakay ka. Sa bilog pagaling ka K5 Leonard, ay ro nanay, it's suspect. Sa bilog pa sa nag-trigger, sinundang kabit sa nanay ko suspect nga na kay K5 Narda. That's why nga naiguan ta imaw it ginupod man nga butong sa alima.
6: Nga nag-inintra so, man gali sa auntie man.
8: Oo, oh, nag-intra ta imaw kasi nangawa imaw. Umuli ro anang unga kung ano rin buo to. Siguro nakapanagupnog ta man imaw nga. Basi kung may adunan or may balikan ta K5 Narda kasi may binuoid to sa namagay. Sinunda na. So pag-abot ito nga sinanot ito kaya nga ginupod nga butong na iguan imaw sa mga pagtukutan. May last naman imaw sa alima kay Fernando Nanay sa bilog pa posible nga nag-trigger kung haman it nangin aggressive yung mando suspect sa K5 Live. Mm. Siyempre, involved na. Pero nakaroon niya nanay na last two honeymoon man, bangun sa anda nga, pag-inaway. Wamang git madalong nga kung anong motibo dahil lang git sa kahilungon sa K5 Guard. At siyempre, maoy kung baga nakainom na, may panagayon do, dayagat tiniino ang K5 Leonard.
6: Mm.
8: So, dero, atong karang report, no, pag-check sa atong ni Washington PNP, may kaangtanan niya sa ginaaligar kaso nga rait, pagpanglabo at pagpangbuno sa K5 Leonard. With K5 Romy Kahilig at K5 Jim Leodoro, try naman si K5 Red Jillian Cornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
6: Thank you so much sa reports katon nga patrol with K5 Red Jillian Cornino, ha? Ag datoro may kantanan sa initial information sa natabo nga nga hacking or stabbing incident na sa Banuat ni Washington. Atong balita hayatod man katon eh. It daya karang syempre Clinica Dio Fresh Dio Roll On. Eh. Clinica Dio Fresh Dio Roll On pampahumot katon nga kilikili pampaputi, no? Pampatay ita mikrobyo nga dahilan kung mat nagabaho rin yung kilikili. Pero style man lang man karon ay normal DT mismo nga Clinica Dio Fresh Dio Roll On nga may sangkap nga VCO. Ayan. Ayon do nagapatay mikrobyo sa yung kilikili, di ko mapatay ro mikrobyo gahumot, gaputi ang kilikili. Protektado ka bilog ng 48 hours.
7: Yahoo!
6: Oh, gani dapat mag Clinica Dio Fresh Dio Roll On. Aga syempre DTX Beauty Soap sabon man nga pampagwapo ug pampagwapa.
7: Yahoo!
6: O may mga pimples ka mo rin na nga hagos hindi mabuol. Daga ko ginatawag dirt and dust, no, ay isa man kamo nga rin sa bilog sa mga nagapa abo kayo nga mga punggod kapin sa mga solterog soltera rin na dapat daya sabon nga gamiton nyo kakasro mga punggod, no, ma-prevent hindi mag-ilinabo ay sa ko din yung ginaproblemahan. DTX Beauty Soap ko ang solusyon kasi may ampalaya leaves, guava leaves ag papaya extract nga nagapakinis, nagapaputi it aton karang kutis.
7: Wow!
6: Mag DTX Beauty Soap na.
1: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
6: Sa aton nga pag ililiba, balikan ta ring disgrasya nga ra sa may Balete, no. Sa nabilin nga minutos na kon ay gusto kani kunta maabot linyada ni board member Apolinar Cliope. Ay di ba gagin patigay na yon it ginatawag ka nga legislative inquiry rondo problema di karon dahil sige-sige rugumpat kong mga siyakyan last year pa. Now, magkara nga 2026, hindi naton mahuyap kung pilang bilog ta ay no, may mga delivery van nga to, may mga karga, may mga karga nga manok, agro pinaka-latest kahapon, ay raya nga ra nga L300 van nga kulay puti. Nga kun aton kuno is di pampasahero ta ni yata ray. No, maki 5. So, ano baga kararo mambay naton mayad ag ano ro problema? No, first siguro naton nga dapat o si saon karon maki 5. Hay kun ano ro problema? Nga haman it permi nga may nagakahulog rikaron nga siyakyan sa sityo Bangbang Barangay Feliciano sa Banwa it daya karanga Balete. Ero driver 50 anyos nga gagaki nga taga Santa Barbara Iloilo. No? Ero ana nga biyahe nga ra kalibo paadto it Iloilo International Airport. Iti halimot kalibo maron nga una imo di karon sa lane nga pagliko mo agangon ka masugbo kagiding, no, ag sa data man ro mga driver bukon itagaiya maliban sa iba nga tong taga Riyas sa aton ag iban man apisar indi taga Riyas sa aton sa Aklan mga professional nga driver ag randang ruta pabalik-balik riya sa Aklan kapintag naghakot nga to kumanok baga si bahay. Ay pilang beses sa na nag-aagiri ka ron pa karipa ka to. Diba? Ay memorize yung ginanda. Te, randang hambay, ay basta di ta namo makontrol gulpi, tama na nga, di ta makontrol dire-diretso ka ta. Ay datong ato nga may karga nga manok ay ananay ro pagkahuhog na ka to ay naka-apply prino. Diba? Te, dapat rang o si Saon ro DPWH ipatawag sandat uman sa sanggunyang panalwigan kung naano rumayad garon. Oh, ayoso nang dat hosto ro pagkuan di karon kudagan nga sanda mismo try nyo man abi nga mag-drive nga maugan ri karon kun ano basi kun sa danlog ko rin karsada kasi sa kilid na madanlog yung man dahil gumoton. Dahil diba kuwa na napagpa-agiri ka rin sa kilid dahil ganing ang basi gumapaw. So, ugan silak, nagagumot at may nag-alive ka to that time nga may aksidente. Tag nakamotor nga nagpangalihid man, bumalikwa ay sa kadanlog. Ako man una nga nag-alive reports man ako that time, nag-take ako video, may motor nga to man, sumimplang man ay kuno madanlog rin yung part ni kong sa unahan. O rin man maro dahilan or sa likoon sa kurbada na baga nga ron. Nga nanon din natin masairan kung masyado imaw nga curve nga mayad. Nga ni kung ikaw nagpag-usop, okay kung pasaka kasi babaw, what may problema, what may nagkakadisgrasya, rayang gin nga pag-usop. No? Study atos to ko taga DPWS kung ano rin problema karon kasi kung magsigisigi ra nga may mga maura nga aksidente o huhubag pa man si Dagom, huwaton pa ba naton nga may mamatay sa mga opisyalis gobyerno ta nga pwede makatawad solusyon sa rin karsada, huwaton pa ba naton nga may sumugbori na nga nakamotor, nakasyakyan or kung mga nanong klaseng delivery truck or van din na? Huwaton pa ba naton? No? So dapat mas timprano, studyuhan, nanong purma ko kalsada, man daw daw patakiwang eh. No? Agabo naghamba nga danlog yung manabi. Do pag-ubrat kalsada di karon daw ko ang gita. Kabuhay na hinambang nga linti, manong kalsada, man man nga rin madanlog, wagin man na nahakat yung taga DPWH. And ano eh, babo nag-agagi rin ang opisyal. Nag-retired yun doon ba? No? Pabutangan, kunot ka na, waman gyapon, ay nagapangarasada ro tubi. Wagin, no? Wagid it may naga-aksyon pa mungubungugan na lang ko taga DP man. Eh dapat andaron eh may maintenance na dapat andaron. No? Eh ibukot enough ro rumble stripes ng inamba na nga butan to si babaw sa usog. Ay man, aron man gapon pirmi may gapon nga may nagakasidente. No? Daw gagawa nga may something gidi karon sa basimbang dan pero inkantori karon man. No? Ay ginmisahan yun doon, kupari na doon din na, ginblessingan yun doon. Una man kano DPWH that time. Una karon last month si engineer atong migo nga taga DP, si engineer Rita. Nagkatpay na hugan yung atong kwano, pagkaaga, una imugagi karon. Mabilib ang kitaki sa kwanya na, sa bilog ng engineer man nga retirado, bisan marundo kahimtangan ay nag-hotohot man kay nga ma-perform na trabaho, ay riba rin na karon nga sa ibang posisyon. Di ba? Eh, dapat kung taray, aksyonan tananda nga, studyuhan nga daw may problema giman sa deng curve nga raw, nga ayusun ta, or atong i-kwala nila, i-construct it uman, no, nga mausuyent at budget nga ayusun ta, nga aton siguro nga mas pagid nga padiga paro, nag-ruhara nga ra nga para hindi mahugri to rosyak yan ay mas nga pabakuron tayo, ro, kot-kot lang abi, kuharang nila rin, ang barrier ay madagong paro puno ko, kwano, puno ko balinghoy. Madagong parukot-kot na ano man. Ay, tamo, ay, alin nga ni Manay, nawasa ko una. Ay, pahali, anipis ko rin, wasa ko man kahapon. O, ay, paano andaw manong butangan ni Garon doon it? Basta ang langit nga may tabon-tabon yung man. Ay, dito, masaya lang kung saan, anong oras yung man may mahugog rin karon. Agro pangutana, may gilang kung safe, safe gilang sanda pagkahugog rin na, nga okay gilang. Di ba? Sus. Hugag-hugag magkunta ka mo basta kung may oras man.
0: Foro de los Pueblos.
6: Alas 8:53 na ton yung oras. Agday man nga oras ag balita tod katon extend the food supplement for men sa mga driver sweet lover. Nga nagatutok makaron, no, mag-inom. Itay ka na nga, extend the food supplement for men. Pampabaskog sa performance ninyo kung nagalabing-labing ka mo kay misis nyo. Pero nudlami ka ron para mas peresado. No, inom, itay ka ng extend food supplement for men.
9: Wow!
6: Kampiyon nga para ayos rin mong performance, extend the food supplement for men, mga kakifay. Tanan nga mga produkto, suplemento, mabakay magkitaan. Una sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato na, epektibo pa, mga K5. Gani, bisita ka muna sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. May libre kitang check-up Sunday to Friday. No? 8 AM bukas na kami ag hasta ita 5 PM. O sa si Doc Robert Empinado, agod mabil nyo, lulibre nga check up. Kapat at oras, makarang adlaw, it Lunes, kitakits. Sinagaw man adlaw, it Martes, makipay. Magsawat ang mabot, matalakay maging pang headlines. Ino na lang sa 11 Mbps with K5, Romy Kahilig. Aga siyempre, sa supervision, kumalwan, mavote the very generous chief executive officer. Ato niya CEO, Bossing Doc Ramil Uy, station manager SM Gloria Villas Manyo. Inyong anchorman, K5 Leonard Viray, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mabakal, sumagbuti ka.
13: So kagapon, gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
14: Wala pili, Sir Boy.
13: Why pili?
14: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, nabaksin ka is hilanat.
13: Hilanat, palakit lawas.
14: Siyempre gariak ang immune system, kagaw mo
13: ginpasaro mo. Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
14: Correct.
13: And recognize it ayon.
14: Buligi ang imulawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
13: Inom ka na D3 Bio. Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sa imo gitawag nga D3
14: Aside
13: Bio.
14: Sina Sir Boy, patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo attenuated virus.
13: Correct.
14: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
10: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulun-an. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Remember, ang balyati mapatay, paano na lang na iyang maghimo ang aton, ang aton adaptive immune system sang gatawag nga antibodies.
14: Antibodies.
13: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na na yung kalanda ni body cells. Uy, makuha ko na protein, kimimo ko na hilo para si iya. Makuha ko na parties, ang iya kamot, kimimo ko hilo para si iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
14: vaccine. Amo na may mga vaccine nga, spike protein lang.
13: Correct. May arak man niya mRNA. Ano na yan, kompleto nga virus. May arak ginatawag nga nga vector type nga vaccine. Nga mismo laing klase nga virus, ginbutangan sang parte, ginpaupdan sang kamot sang or other parts sang lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
10: D3 Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
14: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC.
17: Correct.
14: Para nga, preparado.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Makakas, magabuti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamayan na akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3,
0: yung may Visio.
1: Visio,
0: yung may D3.
1: D3 Bio.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Visio.
0: Yung may D3.

0: official news and music station.
1: Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sangay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Para sumangabot ka! D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mo! Kagpaminsaron at lawadlaw! D3 Bio ha! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami
0: K5 News FM.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Uras subong, alas 9:03. Dire naman natin pakistoryahan, dire sa impormasyon sa ikaayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ikawan, of course, mga lifestyle nga healthy. Na? Parang hindi kita dali-dali magtigulang kag hindi kita dali-dali magmasakit. Good morning sa tanan-tanan. Before anything else, before ko lawagon nga aton mga partner dire, kinanglan mag-take ka mo permi adlaw-adlaw DTX 500. Ha? Kag of dantas yung Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi mga magkalipat ha sa mga kapinaton nga nagapahubin sa aton. Good morning mga partner, si upod naton si Sir GP, si Brad Paul, kag si Sir Boy. Brad Paul, mayong aga sa imo?
5: Maayong aga sa imo, bro, engineer, ustads. Ano din yung mga name ng engineer?
4: Ustad, imam.
5: Maa muna. Anong ustad ng engineer?
4: Ustad, learned individual. Eh.
5: Ati, ustad. Eh. Ustad, engineer Ronnie Albao, sang barangay 35. No?

0: Mayong aga man sa aton nga mga tagpalamati, mayong aga Sir Boy Zulueta, mangin to piko ta subong adlaw engineer, isa sa mga ingredients ang DTX 500.
1: Aha.
0: Amo inang ginatawag ta nga amarguso.
1: Aha.
0: We'll talk about the benefit sa imo pagkaon sang ining pait nga utan pero kampiyon tamis ang ihatag sa imo sweet health ang ihatag niya, no? Kampiyon ang amarguso kag kabay pa niinom na nila engineer ang ilang paborito ang DTX 500 coupled with Mighty C everyday. Good morning, Sir Boy.
2: Good morning, Brad Paul. Good morning, man, Engineer Albao. Mayong aga sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, tanga KSS supporters, kay Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant. Ang kapahubin, ang kapabaskog sa inyo silula, no? Kung kamo medyo, you're too old for your age, kumbaga. Basi panahon na mag-DTX 500. Ikaw wala bisyuhan. Gusto ka makabawi sa lawas mo. Mag-DTX 500. Diabetic ka. Ha? And you want a natural food supplement that lowers your blood sugar. Mag-DTX 500. Your cell protector. Kung gusto niyo i-boost ang inyo, ginatawag nga immune system, mga soldado sa imulawas, kung gusto mo sila pabaskogon, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, no? Pa makabato man dayon sa ginatawag natin mga invaders, mga might it be harmful microorganisms, ang mga ginatawag natin mga anomaly sa aton lawas, no? Mga cancer formation, pa makabato ang imo ginatawag ng immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampiyon ng skin.
1: Okay.
2: Ang gaputi ka, no? Nami ang collagen production. Kung ikaw, naka Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health naman. Kung gusto mo wala 20-20 vision ang imo mata, hindi ka magsunod kay Sir Boy nga gatiparan, na IT Mag Eye Care Gold Food Supplement, no? Bastante sa ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extract, no? Ini mga minerals, kag ini mga nutrients, kini they work together to maintain your eye health, no? So sa mga pulapulaw na tablet, computer, cellphone, pa may ginatubang, mag-eye care gold food supplement, no? And of course, para isa na lang na sang eye care, eye drops nga ang gatinlo sa inyong mata, no? And relaxes your tired eyes, no? Kay rich in hyaluronic acid, ang ginatawag nga eye care drops. And of course, kung tatangkaso, ubos ipon kagilanat, gusto mo dali ka mag-ayo kontra mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? Isa sa mga ingredients ning aton nga DTX 500 is amarguso or ampalaya. Istoryanta dere with Sir GP. Ano ba lang mga benefits nga mahatag sing ampalaya, mapait-pait na siya pero healthy? Sir GP?
0: Istoryanta engineer, ang aton nga isa sa mga ingredients sang DTX 500, amo ni ang amarguso. So, yun yung sinabing wala kakilala, amarguso man. Oh, known as bitter melon. Or ang scientific name niya, Charantia mumordica.
1: Okay.
0: Well, engineer, ligtata sa health benefits. Damo, hindi ka uyon sinabi.
1: No? Pait mo.
0: Amarguso, kaya man pait. Pero ari ang iyang mga health benefits. Unahon ta ang epekto sa imong mata.
1: Okay.
0: Ang amarguso, engineer, packed with vitamin A.
1: Okay.
0: Damo ni siya. Gamay, porting retinol sini. Kag beta-carotene. Ining duwa, directly, nag-protect sa mata mo. That's why kung palakaon ka amarguso, nami ang imong vision.
1: Mm-hmm.
0: O, mabuligan ka. Especially sa may mga edad na, nga, through the effects of aging, engineer, daw gaburon-buron na ang panulukan. No? So, nami, gid ko nagkakaon, i-incorporate nyo sa inyong 3 times a week or ano na ang amarguso.
1: Ang hindi nila nga ang duga ipatak nila sa mata nila, hindi kauno niya niya. Kauno niya.
0: Mayumilig mo yung duga. Kauno niya. Kaunon. Oh, lain niya yung duga ipatak mo sa mata mo, Guru Engineer. Oo. Dugos na guruya. Now, ano pa, Engineer? Ini man ang makabulig sa imong health sa heart.
1: Okay.
0: Nga man. Kaya may mga studies nga nagambal nga ang extract sa Charantia mumordica makabulig panubo sa imong bad cholesterol ining LDL naton kag ini bangod sina makabulig sang dako sa pagprevent sa mga problema sa heart.
1: Okay.
0: Heart disease, heart failure, myocardial infarction, mga muna nga mga problema, engineer. What else? Ini man siya ang nag-boost sa imong immune system. Imagine mo, engineer, ha, ang isa lang katasa sa amarguso. Tasa lang lang ang gamay.
1: Okay. Pwede just, na nang kuanggit sa'yo.
0: Oh, solid. As, oh, a single cup of amarguso maka-provide na ini 100% sang vitamin C nga kinanglanon mo, engineer, sa matag adlaw mo, okay, nga requirement,
1: uh-huh,
0: daily required dose of vitamin C.
1: Okay.
0: Ano pa?
1: Nami ba?
0: Eh, di pa na, di pa na, mayari pa. Ini man siya ang naga-fight sa inflammation. Okay?
1: Okay.
0: That's why nga kun gainom ka DTX500, yan ang Baltaperme, DTX500 may arasang anti-inflammatory. Inibangod sa iya extract sa amarguso, no? Ngayon siya ang may ara powerful antioxidant. Anong antioxidant? Gallic acid.
1: Ay,
0: may gallic acid siya kag catechin, no? Ngayon ang nag-reduce ang cellular swelling, hindi kay bilog mga tissue, ha? Down to the very root sang imunga nga inflammation cellular level. Oh, ano pa? Kung plakaon ka marguso, ini man siya ang nagabulig sa imunga pagpaniwang. On, kay ini siya gamay-gamay ang iya kalori kag taas ang iya nga fiber. Kag ini siya engineer, may ara sang mabulig nga magpataas ang imong metabolism. What else? Diri kita. Ari pinaka number 1 gid engineer nga nami sa marguso. May ari siya sang charantin kag polypeptide B. Polypeptide meaning protein. Nga nagamimik sa function sang insulin, so, para mapanubo ang glucose naturally.
1: Okay, okay, nami, nami.
0: Kung may ara ka insulin resistance, meaning you have insulin but your cells would not accept ang sugo sang insulin nga ma-open siya to,
1: okay,
0: accommodate glucose, hindi ang mag-facilitate ang pagsulod sang glucose sa imong cells, that is diabetes type 2.
1: Type 2, oo.
0: Nami, kung may ara ka sang gakaon ka amarguso, kay again, ang iya nga charantin, which you can get sa amarguso, it's an antioxidant, nga makabulig ini facilitate sang entry sang glucose sa cells. Kay ginamimik ya ang function sang insulin, gakadto sa insulin receptors.
1: So, ang resistance sa...
0: Madula.
1: Madula.
0: Mabuligan ka, facilitate sang imong, hindi magtaas mo blood sugar. Now, diri kita, engineer, ang pagkaon sang amarguso, isa ini ka mga mapait nga hitabo sa kabuhi mo, kay ti damor nga ginpuga mo ini kaging kakas ang pait, damor man engineer nga madula ni antioxidant.
1: Aha.
0: Kay niya sini nga antioxidant kag iya sini nga puwersa gid, no? Ang iya nga nutrients ara sa iya nga kapait.
1: Okay.
0: Na kun sige na kunda puga nga puga, ang duga yatong balmo makalakakas ang bilin fiber na lang.
1: Okay, to rich in fiber money.
0: Okay, so nami engineer, ang atong ginhimo gin proseso ta sa laboratorio ang Charantia momortica, tawag din aton nga bitter gourd or bitter melon. Ginkuha ta, gin extract ta na kita na mismo sa laboratory. Ginkuha ta ang iya nga charantin,
1: mapait nga party.
0: Oo. And then, ini siya ang gin-develop, gin-proseso, gin-butang sa kapsula ng DTX500. Kaya hindi lang na muna. Coupled with DSE, desugared sugarcane extract.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa mo ka, ang isa mo ka kapsula sa DTX500, doon pa lang kaong katatlo ka marguso.
1: Wow, grabe, grabe. Kaya, extracted na yun. Extract na yun.
0: Ang concentrated lang. Namin ko concentrated. Ang yan na mismo chemical ang atong gin-extract agon gin-butang sa atong kapsula. So that's why, engineer, rest assured, ang DTX500, di ka magproblema kung sa atay mo o sa kidney mo. Nanawag sa akong nagligad. Kamusta akong ipikto sa DTX sa kidney kag sa atay? Well, dami. Mm-hmm. Di ka kita magkaon ka margusong guba tayo mo. Wow.
1: Gani man.
0: O, di ka kita magkaon ka margusong guba kidney mo. Wow. O, kaya technically, ang unod just na is marguso lamang extract kag sugarcane extract. So why is it problema? Unlike mga...
1: chemical?
0: Oo, pain relievers, okay, like naproxen and ano pa? ining tawag naton nga ibuprofen, no, nga mga nephrotoxic at higher amount.
1: Ang ibang Sir JP, magluto sila sing aton nga amarguso. Kundi after kiyado na. Uh-huh. Ginapugaan nila, butan la asin kang pugaon.
0: Kaya muna, kay para makakas
1: ang pait.
0: Consequently, ang pait, muha mo itong imuha tayo sa dahil.
1: Amo nang the best supposed to be.
0: Oo, timabili na malang da siya, ang jutay na lang. Okay. Iti pinuga. So sa isa, sa tatlo mo ka amarguso nga binbakal, ginpuga mo, ginpuga, ang potensya na dula.
1: Correct.
0: Dora lang sa mga 20% potent when it comes sa antioxidant. Plong fiber mo, arang yapon.
1: Okay.
0: Okay, sige. So, para nga mahapusan kita, the best for your health, you have anti-inflammatory, you have hyperglycemia, and may ara ka aid sa imong metabolism, para nga kung gajita ka, ano pa?
1: Para sa puso,
0: health. Anti-inflammatory, and for your heart, mag DTX 500 every day, especially sa may mga diabetes.
1: Okay, salamat Sir JP. Bawga informative gid na kag gusto tagid maka-take sang advantage pinaagi sa pag-take sining aton nga DTX 500. Nami man sa skin may taas ni vitamin C nga contribute man sang collagen formation.
0: Ang ampalaya.
1: Okay. Oo. Okay. So, diretso na ta, no? Istoryante naman ang mga benefits nga matag sang D3 Bio Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: With Sir Boy Solueta.
2: Thank you, Engineer Albao. No? Before I, congratulations ha, sa Spain. Viva España, nag-champion sa World Cup. Oy, third day ang Argentina.
1: Oh. Wala ka kabalo bala, Sir Boy, nga may dugo mong ko Espanyol?
2: Ang balo mong ko. Oh. Kita man.
1: Oo. Oh.
2: Kita man, kung tanawon mo na, kung pre-search man ang imo palido, most likely ang imo na roots sa Espanya man.
1: Gani.
2: Gabi gini ang Espanyol, no? Talos tanan nga parte sa kalibutan.
1: Involved.
2: Ara sila.
1: Oo.
2: Spanish speaking. No, that's how powerful the...
1: Ang Filipino na colonized pa niya ng Espanyol.
2: Hindi lang Pilipinas.
1: Oo.
2: Mexico. Ha? Damo pa, mga Latin American countries. Tukso sa kadamo lang. Ang gin-occupy sa Spain. Anyway, no, talking about Spain, no, ang Espanyol nagkadto sa Pilipinas. Maluka nga, ha? Because of spices.
1: Okay.
2: Because of ang ginatawag natin nga wala ya sa ilay.
1: Mga lamas.
2: Mga sibuyas, kamatis.
1: Okay.
2: Ahos, no? May ara man sila dapat very rare. Rare kibot sila yung pag-abot na sa Asia. Yakin sa nga abundance ya ang ginatawag. Nga ginatawag ng mga ingredients sa panglito. Uh-huh. Dalana da sa pagpangita sa mga ingredients ng mga spices nga ina sa Asia, they found out how powerful our natural ingredients are when it comes to health benefits. Lalo na ang ginatawag nga coconut oil. Ano ang pinakapremiado nga coconut oil? Hindi ang virgin coconut oil, hindi ang extra virgin coconut oil,
1: uh-huh,
2: kundi ang cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Subong adlaw ton anta, how does D3 Bio protect your gut? Oy, anong gut?
1: Ang sunod sa ato natyan?
2: Anong gut ni mo chan? Kaya buta lang ng gut man. Kasi man, bagay, you have a gut feeling. Kapati kasi na. Ha? I have a gut feeling nga madaog ang Spain. Meaning to say, your gut is telling you nga, uy, ha, may dako chan sa magdaog ang or may ginapredict ka ang gut mo ka ba? That's true, cause your brain, your second brain is your gut.
1: Kay kuno Sir Boy, kung nagapalamula ka bala, ang imo gut kuno gapalamula man, but nga makita mismo kung stress ang imo nga gut, kay makita sa imo guya, Sir Boy.
2: Correct. Nearly all hormones and enzymes needed by your brain is produced by your gut.
1: Okay.
2: Huh? So subong adaton anta, how does D3 Bio, together with its cold press extra virgin coconut oil, promote your gut health? No, remember, ang gut mo is a balance. No, there is an equilibrium nga sang gina-maintain, no, between good bacteria and bad bacteria. So din balaga sulod ang ginatawag nga D3 Bio. Ang D3 Bio manug-apin sa good bacteria mo o probiotics mo. Kung gainom ka sa Clinicas Probiotics, kanan land of Dan mo ni siya sa nga tawag nga Dietli Bayo. Nga no? Si Dietli Bayo the bouncer ni. Remember, your gut, ang imo gut, lawig na imo gut lining mga tinai mo da, no? Tanan na may mga ang imo na gut, ang imo na gut lining na ang cell na ang kumbaga pader na sa imong tinai, ha? Da na nagata na lapit tanan nga bacteria, good and bad bacteria. Gata na lapit
1: sa lining, sa lining.
2: Sa lining.
1: Uh-huh.
2: Ang ning Dietli Bayo together with its lauric acid, ang pinakadamo iyang medium chain fatty acid, acts like a bouncer. Ginapang sikway na da ang ano, ang mga bad bacteria para may lugaran ang
1: good bacteria. Bacteria.
2: Remember, kung hindi ka-anchor ang mga bad bacteria, hindi na sila katinir.
1: Correct.
2: Ha? Gakadala sila sa flow. So, they need to anchor themselves. So, ginakakas ni Dietli Bayo na sila para maka-plastar ang imo mga good bacteria, imo mga lactobacilli, ang imo mga bifidobacterium,
1: uh-huh,
2: makapatindog sa ilabalay. Kumbaga, space maker niya ang Dietli Bayo. Ginapalin niya ni mga bad bacteria. Number two, no? Ginagaan niya ni tansa ni mga good bacteria to form its own food. Kung kapamangkot ka mo, gakaon ba lang probiotics ang medium chain fatty acids?
1: Uh-huh.
2: No. Why? Na sila gakaon sa medium chain fatty acids. Ginausap nila yung medium chain fatty acids bilang panagang sa ginatawag nga bad bacteria. Ano yung ginakaon sa probiotics mo? Ang muna yung ginatawag nga short chain fatty acids. Ang muna yung ginakaon sa ginatawag mo nga probiotics. Nga bala importante nga magdamo ang imo good bacteria sa imo chan. So, kadamo lang sa rason. First and foremost, kinmention ta na kagina, your gut or ang chan mo is your second brain. Because second brain ni siya, kisya niga produce sa mga hormones and enzymes that are needed by your brain and your neurotransmitters to function correctly. No? So, including na da mga gut-derived B vitamins from B1 to B2 to B12, gina-form na si imo gut. Happy hormones na permit na ginahambal, mga serotonin, dopamine, oxytocin are all formed in the gut. Amo man kita natan.
1: So may mga external man nga pwede mo makuha sa mga suplemento B1, B2, B12, Sir Boy, para mabuligan man ang gut eh.
2: But if you have a good gut health,
1: uh-huh,
2: sufficient na.
1: Okay.
2: But to be real, with the kind of environment that we have in our society right now, kabudlay na nga mapunan sang aton gut health, kaya sang aton probiotics, kaya kulang na sila.
1: Correct.
2: That's why ginapromote ginaton nga adlaw-adlaw mag-inom probiotics para ma-replace to ang mga napatay nga mga good bacteria. No? And remember, hindi lang ang toxin ganit ni, hindi lang good bacteria ang kanalan sang aton. Sa kanalan may harap pag sa ginatawag nga amplifier sang ginatawag nga health benefits sang probiotics, ti ang amplifier da ang Dietli Bayo. Amunin nga pabaskog si ila. Remember, your body could not produce enzymes to para matunang fiber. You need bacteria.
1: Mm-hmm.
2: Kabalo ka mo sina.
1: Para pampatunaw na sa serbuy, no?
2: Ang fiber. Ang aton immune system, remember, those bacteria are not part of our system.
1: Uh-huh.
2: Pero nagsugot ang lawas ta, nga magtinilda sila, why sila gin-eradicate sa aton immune system, kay may ginatawag sila nga may benepisyo ang lawas.
1: May symbiotic, man sila.
2: Oh. Symbiotic relationship between good bacteria and ginatawag nato sa aton lawas. That's why, ginapasa ni, you know, how do you get your probiotics, engineer? From birth. Ginapasa.
1: Aran na dahil? Oo.
2: Ha? Pag-agi mo sa vaginal canal, sang mama mo, ginasabwagan ka na da sa ginatawag nga probiotics.
1: Buti na lang, bata ka pa lang, equipped ka na sa mga probiotics.
2: Pag-butlak mo pa lang. Pag-butlak mo pa lang, at least ka pakalabot sa kamot sa doktor na nagpabata si mo. Nasabwagan ka na sa ginatawag nga good bacteria.
1: Kung ang lain da, kung jutay mo good bacteria, tiyan mo na ga, may mga indigestion, galupot-lupot ka, lain batyag sa tiyan mo, Sir Boy?
2: Tiyo muna, kikulang ka sa good bacteria. Kung nagkulang ka sa good bacteria, basi nag-antibiotic therapy.
1: Correct.
2: Basi pala inom ka. Basi pala kaon ka sa mga pagkaon nga anti-probiotics, gapatay sa imo probiotics, mm-hmm, no? So, that's why kailan lang kikindi niya mag-Dietli Bayo. Ang ka kakatilangan ng gidas kakatingala lang sa D3Bio. Kaya ang D3Bio pintas.
1: Mhm.
2: Pintas si mikrobyo. Pero
1: friendly naman.
2: Friendly, selective ang iya antimicrobial properties.
1: Okay.
2: It is very intelligent. Bad sa kung baga masakit ka kontra sa mga bad bacteria, pero maalaga sa mga tawag ng mga good bacteria and or probiotics. Di mo makita nga alam gidya ang nature, no? Kaalam gidya, no? Kay kung kita ya ang magtumal ka antibiotic ya, dala sa tanan,
1: uh-huh.
2: Yung bam.
1: Okay.
2: Magtumal kaya D3Bio ya, ha? Smart missile. Kung amulan to yung kontra yung patsyon.
1: Hindi kay tanan-tanan?
2: Hindi tanan-tanan.
1: Ang mga antibiotic, ang mga kuanggalini, yung mga antibiotics bala. Both na ya ang good kag bad ginapatay.
2: Correct.
1: Pero yung healthy nga antibiotics amunia ya ang
2: natural,
1: the best.
2: Natural, no. So di mo makita kung sometimes may advantage man ang yatawag nga natural antimicrobial kay selective ya ang
1: okay.
2: Approach ni. Well, no da naman kasakadasig sa pag-develop sa technology lalo na in the our medical field, no. Dugay-dugay matapna makaimo man sila sa mga amo-amo na, no. But for now, ha, kung gusto mo mild nga pag-approach sa imo chan, ay ti mag D3Bio ka kung para nami ang imo gut health protektado pa ang imo lawas against bad microbes, no, mga viruses and bacteria nga gidala sa mga damo nga masakit dala mga tangkaso ubos ipon kagilanan. So ang D3Bio hindi lang kontra tangkaso, ah, kung gusto ka ibus mo panamion mo imo gut health, para nami imo brain health, it follows naman, nami imo brain health, kung nami imo gut health, kung nami imo gut health, nami man imo metabolismo, nami man pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients, ay ti, kung gusto mo tanan-tanan na, ha, mag-inom adla-adlaw, sa nga tawag nga, D3Bio, the superfood supplement.
1: Salamat, good sir boy, informative, kag makabuligid sa aton mga tagpalamati. Amuning ginahulat nila kadaaga, sir boy mo, ang mga informasyon bala, nga at least makabulig sila adlaw-adlaw nila ang mga problema, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Pero before anything else, dirita na, dapat adlaw-adlaw, maligo man ta, sir boy.
2: Mm-hmm.
1: Maligo kita gamit ang habon nga DTX
2: Beauty Soap.
1: Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap nga, ha? Kisa, kita nga pangita ta antimicrobial soap, nga kampyon.
1: Oo.
2: Tapos, mangita naman ta beauty soap, nga isa para mamintin tang aton kagopuhon.
1: Inya, dua na ya, ang ara.
2: Inya, all in one.
1: Oo.
2: Gimputang sa ang antimicrobial properties, kag beauty properties, ang dua kaklase nga habon, gimputang sa isa ka habon. That's why you get it. DTX Beauty Soap, superb, kampyon. Ang nga tawag nga antimicrobial properties, hindi kay may VCO. Nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatugas mga skin diseases and unborn psoriasis. Ang ginaproblema mga punggod, kakasan sa VCO nga na sa DTX Beauty Soap. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas ang nga tawag nga body odor. That's why by using this soap, you stay fresh longer. No, ang muna nga tawag nga DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi magpabilin, may popping,
1: okay.
2: Sa mo skin, may gatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and gina-increase naman ang gatawag nga collagen production. That's why dasig mag-repair yung mo skin, supple pa, why ka sag yung mo skin.
1: Mm-hmm.
2: Kung ang imo habon, ha, DTX Beauty Soap. Halos so, na mumot ka pa. Na.
1: Okay, so ginambal na ito nga natural screen brightener. The bright ang imong nga kwan.
2: Mm-hmm.
1: Ang tingkad bala.
2: Remember, you need
1: exfoliates to dead skin naman.
2: You need to exfoliate your dead skin every day.
1: Uh-huh.
2: We lose skin every day. Away ka lang kabalo. Kita mo lang kapag

0: Permindang nga hindi makadiretso din sa balay nila pag gusto na they want to be fresh all day.
1: Oo.
0: Dapat ang deodorant mo, Clinica Deo Fresh.
1: Uh-huh. Ang lain daw nga kapan, os lang imo nga kwan, imo balha, sir boy. Uh-huh. Tiyan mo na kung isang ga-imit sang lain nga baho. So, adlaw-adlaw, ha? Kung pwede palang adlaw-adlaw, mag Clinica Deo Fresh.
0: Ang mga balhas mo mag-ferment tungod sa bacteria, mo nagpabaho sino.
1: Oh.
0: That's why, no, kanan-lan, protektado ka da, dapat ang imo, yung lalo na mga ang imo underarm dapat naka Clinica Deo Fresh deodorant get everything.
1: Kada aga sir boy kinanglan taman mga kape. Pero ang kape ko sir boy proud ako nga ginagamit ko ya ang DTX coffee mix. Nami sir boy ang aroma niya daw pan lalaki gibla sir boy isog kag kanami suabing suabi kun magpangapi ka gamit ang DTX coffee mix. Amo ni ginambal permi nagakapi ka na naga detox ka pa kay tungod may ari initiations nga ginatinloan mismo ang imo gut, ha? So kinahanglan ta DTX coffee mix, pero kung gusto mo double barrel yang kape nga kung may mga bisyo ka blood sir boy, like for example taas imo blood sugar, may ara kita ya DTX premium coffee nga sir boy. Nga anong ara sa DTX premium coffee sir boy?
0: Ang DTX premium coffee hindi isa kundi duwa ka super antioxidant ang unod sini.
1: Correct.
0: May ginatawag nga ergothionine, ha, alin sa ganong mushroom considered as the herb of immortality. O nga aking ergothionine is the longest staying antioxidant in the body. That say something. Mm-hmm. Meaning to say your body wants this antioxidant. Meaning your body wants this antioxidant to stay inside para makabulig sa iya. Because it this ergothionine nga na sa DTX Premium Coffee has the ability to revive use antioxidant. Vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, ginapang revive na ng ergothionine according to studies. Ginduangan pagiging Dr. Milnes ang ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape, para makaputikta si imo sa imo manlawas. Eh, kung ikaw bisyuhan manong klase nga kape, ha? Kung ikaw manong kape nga kape na, gaasuman ng kamot, kahit ga panigrilyo ka, ay, kag hindi mo muntat ang imo pagpanigrilyo, tiisli ang kape mo. Dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Sa mga gusto lang niya magpahubin, pwede man.
1: Uh-huh.
0: This is the best way nga magpahubin namit nga kape. While everyday gamat-amat kahubin, kidwa ka super antioxidant ang unod sindi. And then don't you worry, pwede mo niya maanli. Kumbaga, mga kainom ka niya 4 to 5 sachet everyday nga. Aki stevia.
1: Uh-huh.
0: Stevia ang sweetness sindi. That's why for me, this is the best coffee, kid.
1: Ang isa pa yung kakape nga gusto tayo ipabalo sa ato matag para mati. Ining pre-bio coffee, sir boy. Iniyaya may ara sa yung ang nature niya, sir boy, nga buhing-buhi siya, active na active siya, bisan sa mainit na tubig or bisan sa aton mga aksido sa aton nga tiyan, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: No? Subot siya ngayon, makabuligid siya sa aton nga tiyan kay tungod nga kwanin siya, healthy-healthy, kag active, makabulig, makapuksa sa mga bad bacteria, sir boy.
0: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo gut health by drinking a cup of coffee, mag-prebio coffee, paano na sa mga buringot kung aga?
1: Uh-huh.
0: Kung hindi ka morning person, this is the best coffee for you. Padamuon ang imo probiotics by drinking coffee, mag-prebio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya padamuon ng probiotics mo, kinamatik ganyan sa lecture ni Seth Boy. Ha? Gusto mo padamuon ng probiotics, this is the best way. Magclinicas Probiotics. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming good bacteria working together, ha? To promote good health sa imo gut, pa nami imo digestion, nami imo metabolismo, nami ang pag-usa sa antioxidant mo, nami ang pag-train sa mga immune cells mo. Remember, your immune cells are trained also in the gut according to research, no? Nami man ang ginatawag nga, ang pinakanami, gindi nami imo brain health. Nami ang imo mood.
1: Correct.
0: Kung ikaw naka-clinicas probiotics, ang paaman sa mga babae, na, kung melon amoy ang flower,
1: mm-hmm. Madula.
0: Amat-amat dula ni kay ginabalik yung natural flora, no? Sa gimo environment na sa dalom kung naka-clinicas probiotics ka everyday. O, tsansa.
1: Oo.
0: Tsansa.
1: Okay.
0: Tsansa mo, champion.
1: Ako introduce sila, sir Buya. Wala na siyang liwan, kundi ining extend food supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga lalaki, bilang daw pigaw ang arangkada, Sir Boy. Mag-extend food supplement for men.
0: Amo naman ang tulad.
1: Oh, nami, pagidya, kung may problema ka sa prostate mo, Sir Boy, nag-support in isang prostate health, kaya ang matakaglabuas ka, sa according sa mga pagtuon, ginasupport niya ang mga prostate health sa mga lalaki, kag nag-reduce ang risk of benign prostatic hyperplasia or and prostate cancer, Sir Boy. At kanami-nami ginsini. Kag isa pa, ining makakaklabuas ka, makabulig sa imo, panami sang imo tulog, Sir Boy. Enhances sleep quality, nag-improve ang imo quality tungod nga may aras sa compound nga makarelax, kag makabulig, regulate sang imo sleep-wake cycle, Sir Boy. So, din ka pa, ha? Mag-extend food supplement ka na para kay misis, kag para man sa imo, maging healthy mga friends and relatives. Siya pa, ining extend food supplement for men, magabulig sa imo mental clarity and focus. Ha? Ining makakaklabuas ka, nagabulig, improve sang mental clarity, focus, kag cognitive function, Sir Boy. Ha? So, mag-extend food supplement for men. Naka isa pa, nami ining blood flow, Sir Boy. Speaking sang blood flow, anong rekomendasyon mo, Sir Boy?
0: Before ko makakagat-alak sa akon sa rekomendasyon, trivia lang. Balo ka mong maka, root ni ugat.
1: Ugat?
0: Ha? Gugat ni. Ang klabawas ka, balo kaya ano ni siya? It's a vine. So, pamayo ang imo ugat. Mayo man ang imo vine, mag-extend food supplement. These are popular herbs sa Peru. Ha? Sa mga damo to tribo na nang sadyag tungod sa ining duwa nga kombinasyon.
1: Aprodisiac man ni Sir Boy.
0: Aprodisiac kid siya. Talking about blood flow, kung gusto mong kampiyon ng imo blood flow, ay di magpamasahe 2 to 3 times a week. Malig, sinsya kay misis ah. Mapamasahe ko.
1: Of the si Mrs. Pamasahi.
0: Mabal man si Mrs. mo, take that. Masahi. Dapat, kung ang masahi si mo, importante man, importante man ang balanyos. Dapat ang balanyos mo, tandaan ang alam, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod ng ginahatag ni si Imo, ang mga tired muscle, mga kaso-kasoan mo na, mga gina-massage ka ni misis, ni girlfriend, ni boyfriend, o kung sino pa da, ang sa imo likod, mabatyagan mo gidang init, nga comfortable, kumbaga nga heat, nga gapa-relaxing mo tired muscles kung naka-DTX liniment oil ka. Ang masimutan mo, nga aromatherapy, kampiyon, gapa-relax man sa imo, double ang therapy, ginatong si mabang gina-masahi ka, may aromatherapy kapag gid, no? Nga makuha sa DTX liniment oil.
1: Isakto na Sir Boy, nga kung makabutang kaabi sa imo din nga nipolo o sa imo akon bla?
0: Temple, anong nga balbo tuman?
1: Anong
0: nga tuman? Temple.
1: Ay na. Kung pwede mo na sa Sir Boy, maka-enhance pa sa maayo nga tulog?
0: Hindi mo tapal ka palapit, kilapit sa mata mo na.
1: O nga, nipolo na makapanami tulog ko nun. Abot siya nga nun, makaparelax dahil sa imo.
0: Makapanami niya tulog, mapamasahe ka. Your head mo, kag imo shoulders.
1: Correct.
0: Para mag-release ng tension. Gamitan mo sa DTX liniment oil. Engineer ka na, ano ka manin mo yun? DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige.
0: Erase
1: na, erase. Okay, erase to. Kaya kung isa, lain ang sa pinsar ko, lain ang gagawa sa baba ko, Sir Boy.
0: Amagit.
1: Okay, wala ta chimpo, Sir Boy.
0: So, ha, di maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold Drops, no? Eye Care Gold Capsule, and mag Eye Care Eye Drops. And of course, ang paborito sa tanan, ang ga-protekta sa tanan naturally ng baskog. Basta kontak lang kaso, ubusip on kailanat nga dalas ang mikrobyo. Kag problema mo ang mikrobyo, ay mag D3 bio. No? And ginatamyaw ko lang tanan gili na no, ang gakaon sa Talier, restaurant ni Joel Samiento, na mag-una na yun, kampiyon telawin yung kid, no? Kampiyon ng servisyo, kampiyon ng pagkaon, no? Affordable, nga, kag manamit pa. No? Talier Restaurant. And ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right. It's a Monday.
1: Okay. Kamulo ko, Sir Boy. Ako na daang.
2: This is K5 News FM. your official news and music station.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: Wow!
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Ista.

0: K95 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan! Sa kalingawan!

0: pisyo ka man.
1: Kabi ni pisyo gani, pero daw kabalo ko nga sala gidang ginahimo tay.
0: Lakonsin siya kalangguro kay gamay ang partida mo. Pasi kong dako-dako na, hindi ka nakabatsyag konsensya.
1: Why? Ay, hindi ah. Gamay man da kag dako. Do hindi na ko patulogon sa akon konsensya ya.
0: Amo gidna.
1: Ano nga amo gidna man?
0: Sa una lang na. Sa dalayon, madula lang na. Amo mo ko na sa una. Sa una lang na yung kulo konsensya. Magdugay na, ay, mangin kabalan ka man sina.
1: Sadya-sadya, you know?
0: Why?

0: ko.
1: Ay, ano man mo dan?
0: Kamit di ka na sa ulo istorya ka sa katupad balay na party kay Noli.
1: Ha? Ano naman na? Nagdaog siya sa rapol?
0: Hindi ko. Ang balsang iban, pati ko na naalitan sa engkanto si Noli.
1: Ano?
0: Kaya nagkita ko naman siya ga-istorya sa katsalang isa.
1: Ano nga engkanto man?
0: Engkanto bala. Kagdasun nagangisi pa siya nga daw may ginaistorya agad sa'yo.
1: Ay, hindi na yan kanto ya. Kundi sa lahi nyo na ginaya nga mga buang. Ay, sosya. Nagpati ka man sa katupad natun. Bisan ko rin nga nagamiyaw-miyaw gani kong gabi. Hambalo na nila yung pabayida. Basi ang kanto na.
0: Pero
1: katakwasanay na nga mga kuring. Himuon pa nila yung kantong. Kagkaroon ang natabo kay Nuli. Hambalo naman nila nga na yung kanto. Ay, hindi niya yung kanto.
0: Ay, di ano man gali.
1: Nagatakar niya pagkabuangit niya. Sa lahi niyo na iya.
0: Yay! Sadya-sadya, ino!
1: Ayaw!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Let's talk about politics.
1: Okay, it's up to you.
0: Boss, para sa akon, kung may proseso sa impeachment, dapat padayunon kag sundon ang layi.
1: Boy Ramon, hinay-hinay lang. Dugadali kagidaw. Atat kagid nyo ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Hindi man, boss. Ah.
1: Boy Ramon, para sa akon.
0: Boss.
1: Dapat na makita kag babatsagan ang bugos kag bugat ng ebidensya antes maghukom.
0: Amo gani, boss. Daw bugat naman guro ang ebidensya, boss. Kay ti may mga witnesses gani. Bato kay Vice President Sara?
1: Sakto man, pero hindi pwede nga hukman dayon ng tawo na wala pa natapos ang proseso.
0: Aw, ah. Abi ko gani, boss, daw pareho lang isang sumunay sa barangay.
1: Ano?
0: Oo. Nga kung may reklamo ng asawa, guilty na dayon ng mga bana bisan wala pa hiring.
1: Sila yaguro eh. Hindi si Vice President Sara Duterte.
0: Amo ginaguro, boss?
1: Man ang mga asawa.
0: Oo.
1: Ilabi na gidas tupad balayta.
0: Oo.
1: Wala na yung impeachment. Diretso na ya desisyon.
0: Agoy!
1: Wala na kinanglan, abogado. Wala na apila, wala na argumento. Desisyon na nga may sala ka. Kagkabalo ka kung sino ang Chief Justice.
0: Ha? Ay, sino busaw?
1: O, sa away sa mga mag-asawa.
0: O, sino?
1: Ang Chief Justice, amo ang ugangan.
0: Ha?
1: Teh, makasarang ka pa da? Wala na hiring pa.
0: Oo, no? Pero Boss Rocket, seryoso niya. Mas maigid guro ma-impeach si Sara.
1: Mag-amo ng pagpati mo, mas mayo papangita ka na ng balay mga ilistaran.
0: Nga man, boss.
1: Kay base, ikaw una ma-impeach sa balay ta.
0: Ala, sadya-sadya, no?

Kadamo naman sang akon mga koleksyon nga malita. Kanami nami tulukon. Abuin ning isuhol ko sa akon mga ido-ido kag kuring-kuring. Agod nga maimpit si Inday Saray. Lustay. Pero daw natingala ko. Ano kapigaw subong sang performance ang Tulpox Brother raw? Do wala sila gagahon sa Senado. Nga do kalinong sa ila. Ano man? Hindi nila kaya i-bend ang law? Why? Kag si Senator Tito Sutab, do wala man gadibati haw? Ano na siya? Hindi ka ba lumagdibate? Samtang si Senator Sherlos gagwa dyan, daw design lang sa kilid ni Senator Cheese Escordero. Nano man niya sila man? Daw kapigaw, haw? Kagang akong leader sang manug impeach kay Inday Saray, nag-trending pa sa Facebook na samtang gambal, ha? Gabukal ang laway sa kilid sang babaya. Ay, nano man niya sila yaman? Gadi na mak sila sa Senado? Sadya-sadya, ino? Uwah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix.
2: Mapakal, makabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C.
2: Mapakal sa mga butika.
1: Exam. Food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: problema gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
1: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.

0: May gawala, Toy.
1: Ano man may gawabang, Koy?
0: Makadokot sa programa sang iske.
1: Ha? Ano nga iske man? Iske as in sakinan anay?
0: Hindi, ah.
1: Yan naman gali.
0: Iske balasang ko niyang kabataan.
1: Oo, ah. Ay, nagkanto ko to, pero pag-abot ko, ako pa ang ginapangayuan sang bulping.
0: Tiyanong natabo?
1: Hambay ba sa iske, chairman? Mga bata, may games kita? Abi ko gani, ano gitang premyo?
0: Tiyanong premyo?
1: Tatlo ka dulce. Apat ba kami nagtungay?
0: Mas dako pamplite sa tricycle pa kadto kaysa sa premyo?
1: Oo, ganyan, Meg. Pagdawgin barat man to sa iske, chairman, ang iya programa.
0: Nga man, Migo, hula, Toy.
1: Ang sound system, permi nag-augtas. Ang tukar permi lang. Arab lang lyrics, blamig niya hape. Pero gulpi lang ka sa grak, agakapatay.
0: Dapat speaker, nauya, guro eh.
1: Guro eh? Pag ang MC, blamig, nagsiling pagid niya. Mga bata, may surprise pa ta.
0: Di anong surprise?
1: Ah, gulpi lang nagulat. Amo lang galito yung surprise.
0: Libre paligo eh, no?
1: Oo, Meg eh. Pero kabalo-kabala, Meg, o Bongkoy.
0: Oo?
1: Bisan gamay lang ang programa, believe man ko mo.
0: Nga man, Meg.
1: Diyan mo niyo, bisan dulce lang ang papremyo, pero nagambal pang iski chairman nga. Ubos na ko nung pundo.
0: Ate ba si, ubos na bakal dulce eh?
1: Ambot lang ah. Kaya bag-uman tong motor ya. Tapos ang yung cellphone, Meg, may tatakbo lang naman siya.
0: Ate Pio na? Sadya-sadya, guide?
1: Wow!

0: Plano ka man, Burog?
1: Amo nang problema, kasubong magdalina, ya.
0: Ay, kung amo na, ang problema mo, pwes, hindi na po problema, ha?
1: Nga man magdalinaw.
0: Kay hindi man na problema.
1: Ay, abo. Problema ka dyan, eh.
0: Kaayuhan na, ya. Ay, na problema ka pa.
1: Hoy, kay tingin na konsensya na kumong...
0: Aguantaha lang bala. Madula lang na, iya. Kabalo ka.
1: Hmm?
0: Amo man ko na sa una.
1: Ay, abo. Ang lain kay hindi ko katulokon gabi.
0: Ari na lang, oh. Iuli na lang parte nga nagadto sa imo para hindi ka pagkonsensyahon.
1: Hoy ba?
0: Oo, iuli na lang para katulog ka na.
1: Base ko ni pauli mo sa akon magdali na mas hindi naging ko katulog eh.
0: Ikag nga aman haw?
1: Hindi na ko katulog sang paminsar kundi kumakuha sang kwarta para iuli sa inyo.
0: Ikag nga aman.
1: No, boss, kuna to gasto ya.
0: Sadya-sadya eh, no?
1: Wah! Ba?

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Tatakaan ni Kuya Dad. Kadagi ko sa mga proyekto sa barangay. Do wala, agad matapos-tapos.
1: Nagaputok yun ang butsi mo, wow. Ikaw lang kontraktor?
0: Hindi man, Dad. Pero dugay ni Kuya. Abi ko gani ya, matapos na naalintis mag-eleksyon.
1: My son Jupiter. Hindi ka na magpakahay blood.
0: Oh, yeah. Kuna bi daddy. Sa una, gamay pa ko. Ara na na. Subong adako na ko. Ara gyapon.
1: Iba si kung gusto lang sang proyekto nga. Hindi anay matapos-tapos kay gusto ya makita ang imo pagdako.
0: Oh, yeah. Hala.
1: Basi gusto lang makita nga nagatubo ka bisan wala pa siya natapos ang proyekto.
0: Oh, yeah. Kwan, Daddy, ah. Basi wala na gidya planong barangay nga ipatapos ng mga proyekto, da.
1: Sige lang, bla, relax lang. Kay kun ara na ko, da, basi ako nang mapatapos sina nga mga proyekto.
0: Basi, Dad, kun ara ka na, da, madungaga na lang ang tapat ang mga proyekto nga hindi matapos.
1: Ah, bala na hindi matapos, importante, paldo. Bala hindi matapos-tapos. Basta ginapaubrate ya sa aton balay, matapos na tungod sa proyekto.
0: Hala, sadasadya eh, no?

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotic.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Kumusta na sila? Tira natin memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: konsensya agwa rayat ginatago sa publiko. Bago gintrana sa DPWH, si Dizonro dating pinuno ita Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Rong BCDA ro nagpanguna sa pag-organisa at pagpatindog it mga modernong pasilidad sa New Clark City nga ginggamit sa nasambit karang palaro. Nagapati rong sekretary nga mapatunayan sa investigasyon ron nga nangin legal at maayos rong tanan niya sa transaksyon na sa idagom sigon it anakarang pagpamuno. Rabatianong K5 Top of the Hour News. Hinahatod kato ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasarisaring masakit kaparit high blood diabetes. Maginomit DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo.

0: DTX 500.
1: Istoryanta, Doc Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C, agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
2: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga inisya protektado.
1: Mm.
2: Sa tanan nga vital organs, amo lang niyang may isanon nga space kag tuman kadamol ang guan, Sir JP, kag-protection tulan
1: sang skull.
2: Tikon nga DTX 500 ka kag Mighty C, ini ang makahatag sang duga nga protection from inside.
1: Mm-hmm.
2: Tiyang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Mel.
2: Mm-hmm.
1: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
2: Mm-hmm. Oh? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan, free radicals.
1: Oh.
2: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free mm. radicals sa sulod.
1: Mm.
2: Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant
1: mm.
2: para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
1: Mm.
2: Amo na ka-importante nga mainom kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
1: Husto! Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries
2: mm.
1: kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood-brain barrier ang nadiskubrihan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
2: Mm.
1: Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord
2: mm.
1: wala gidyo nalatnan sang color. Mm-hmm. Meaning to say
2: why kasulod?
1: Why kasulod?
0: DTX 500.
3: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Isa ka pila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
2: Subong kamusta?
3: Huwain ni ko ginabatyag maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
3: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
2: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
1: Mm.
2: Ti, munulaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
1: Mm.
2: Ang glucose, bisandako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, nahibaloan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500.
1: Mm.
2: Nga may

0: Noli compound. Sulod na polyphenol sa DTX 500. Sulod na ang flavonoid sa DTX 500. Sulod man. Pasalamat ta Sir JP kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants. Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sang free radicals sang brain bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen. Anything nga gagamit sang oxygen may free radicals.
1: Hosto.
0: Ang brain gagamit oxygen, may free radicals. Ang imo selula gagamit oxygen, may free radicals na. So the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
3: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Sean Sakha Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpapaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh,

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kaya kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi
1: ka kaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Kundi hindi silang Marawi. Game palibutan, tanan army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, paano ko pakadagan?
1: Ang muling ipigoy na sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na lang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagit, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatapos, makabuti ka.
2: Ako. Oh. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisaya klase yung nga natural defense arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
3: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin no? Nga kablo ka nga aputi ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sini.
3: Nagsulod na mag-usa akong utok. Kablo ka nga aputi ang lubi because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
3: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhan, hindi na maubos na ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagi ka, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

mag-presentar dong house sa prosecutor sa maabot karang Biyernes. Itron tayo kara sa mga records. Alin sa aton karang Philippine Statistic Authority, Commission on Audit, ag kamanaman do mga handwriting analysis, bank record, witness, testimony, sa suporta sa rondayang allegation ni Vice President Sara Duterte nga paggamit ng confidential fund under sa nakarang office of the Vice President ag kamanaman sa Department of Education. Sunog ka House Prosecutor and Bicol Zaro Party List Representative Tere Ridon. Kaya mga ebidensya nga ra iga-presentar sa dagom rutunday karang Article 1

0: ita article of impeachment na kung sa siya niya kara ginaakusahan ro aton karang vice presidente it mga irregularidad no pag disburse it mga confidential fund. Asay di kara sambilog pagid sa mga kabaabo nga ebidensya ro pag presentar pagid itunday kara nga PSA certification intended para gid nga ma-determine kung dahil mga individual nga nga nakalista sa mga ginatawag nga recipient itron dahil ka nga confidential fund hay nag-exist. Ebo kung naging panupuran ni kara si Vice President Sara Duterte mga beneficiary karon dahil karang kwanay confidential fund ay so makita ron sa PSA record. Ag siyempre tanawon ni kararo mga pangagan no base sa pagpatigay ng rat congressional inquiry may mga resibo nga hagamit yon ha liquidate yon ronday karang confidential fund nga ginrelease alin sa aton nga office of the vice president ang Department of Education meaning to say para pag hinambay mo nga may mga resibo ha liquidate hagamit pero pangutana sino nagamit ay kung under mo sa atong Office of the Vice President ang sa aton nga Department of Education, dapat ibang inatumod ka ra. Kundi ro opisina ko aton nga Office of the Vice President. Dahil nga nirong rason at kabangdanan, ro pag file nga rat article of impeachment, bangod may mabugat ag may mabaskog nga ebidensya, ro aton ka nga prosecution mga kakipayb. Sunong ani kay Congressman Ridon, wa pa man na tawo, wa pa man na kasar, agwa namatay sa Pilipinas. Ito ang bagon, aray mga tawo ron sa listahan nga ra, kung may una, giman ba nga nag-exister. Ag sa kabaabo nga rang gina-question nga mga pangagan, during sa House Inquiry, kaya ang pangalan nga ni Mary Grace Piatos nga rag ni Melky si Kuya nga ra. Anda rin ginatanaw makarakon. Pero anong mga pangalan nga rakon, nakabaton gin man sanda. Ay nakalista gid sa ronday karang record nga una na mga pangalan sa ginatawag karang confidential fund. So, suno kay Ridon, iga-presentar ito prosecutors, ronday karang mga handwriting, finding, showing, agka man naman dumang acknowledgement receipt nga kung sa sinya may mga pangagan at mga tao nga naka-perma. O, naka-perma pa. Ay, sungang bayon, kung wa nakabaton na yung mga tao nga rang naka-perma nga ra, sinura. Para ba, natawagin man sa Pilipinas ra? May asawa ra? Or patay ra? Buhi ra? So rin rang ika-combine ra itaton ka rin prosecution. Randa nga mga record nga ra, mga handwriting analysis, mga bank evidence, of course, mga testimony, mga liquidation of confidential fund. At i-determine kung siin haad to ronde ka rin mga kwarta nga rin hagos kabaabo. At suno nga ni sa aton ka rin mga congressman, kaya nga rang unmodified audit opinion na gin-issue ito aton nga commission audit ay hindi ba dapat mana pag-interpretar bilang proof of evidence or confidential fund expenditures nga pregit imo pag-abot sa ginatawag nga mga irregularidad. Ay base abil sa runday karang prosecutor ay iga-presentar ito kuwa report ang desisyon. Kaya nga pag-order nga ito 448 million pesos nga confidential fund ag ginadiman, no? Ginadiman gid sa kuwa ay balik gid raya nga ra nga 448 million pesos nga unmodified opinion suno sa aton karang nga mga congressman, sa aton karang nga mga house prosecutors. Aside sa nga 448 million, may una pang 73 million no related halin sa aton karang Office of the Vice President kung nagtaliwan nga 2022 confidential fund expenditures na kung sa sain ay subject for final COA ruling. dahil aton kara nga bubantayan sa aton kara nga nagpadayon gihapon kara nga impeachment trial sa runday kara nga mga kaso nga nga ginpasaka sa aton kara nga Office of the Vice President. Ay tao kung paano masabat ra. Ay hara matod. Sa kabaw-baho at nga kwarta nga ra si matod ni mo atunan da. Sino ta matod na gasto ilang alang mahamba man kita nga ghost project ra. Kabudlay kon may nakapirma na liquidate o kung wata kon tat liquidation may mga resibo ebidensya gitron paano ka nagka-reset kung wani mo gingastos to kwarta ag paano mo na liquidate kung wani mo hagamit to kwarta ay kung wata kon tat nat mga ebidensya makara na posibleng mahamba naton nga ghost project ra di ba ay why may mga ebidensya kita ngani makanda na mabubantay naton ay makarang adlaw nga rat Lunes at Miyerkules man bakbakana yung man na, sa aton karang sa tunga itaton karang impeachment trial ro aton nga prosecution nagkama naman ro aton karang mga member met at defense team angot gihapon sa runday karang BP Sara on trial mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
0: May lahat nga utro adlaw sa aton ng mga soke, sa aton ng mga pinalangga karangatag pagamati. Yes, sa Kabugusan, itaton karang nga probinsya Tanglan, Kabugusan, nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas. Sa bilog karang nga kalibutan, kamusta? Kamusta, kamusta kamo? Adlaw nga Lunes as usual back to kwan trabaho. One week nga trabaho man aton. Imbukada ko aton karang adlaw. Pizza 20 na kita sa buwan nga Hulyo 2026. Mainit ko no ratong panimpo suno sa pag-asa. Mostly sunny day. Bisa nag-asaw-asaw ratong palibot ay hindi gid may makadaog unless ko may una gimataron nga kain ko pa chimpo sigurado gimataron nga mga kanimaw na pero kabi aga-aga hindi ko maintindihan do chimpo magamig nga medyo mainit no madangga kahalo kun magpamurukot ka man iti mong habog jacket ginahugasan ka man kung bumuo ka man sa imong tabon magamig man. Grabe atong panipa eh. Siyempre, makarabi eh. Chimpotig ugugan, chimpotig bagaha, tigbagagyo, pero may El Nino. Ano kung baga tama ron ay tunga-tunga. Doon na itong ma-experiencehan makaroon nga kondisyon ko aton nga panimpo. Eh, sino gilang abi karon permi man dumaperde. Di ba? Kita ron nga mga mahina aton karang nga mga immune system. Kung mahina, walang kita mag alaga pa sa aton karang gawas, sigurado gid nga tamaon kita at bagatian. Nagabag-ubag-o atong panyimpo. Munga dapat permigid nga mabakod ra atong gawas sa atong immune system. Asad nga tama atong tugog, tama atong pagkaon, dapat tama man ro aton nga mga food supplement na aton karang ginainom sa aton karang gawas. Bisan kumplito kanit pagkaon, una tanang ginakaon mo. Dito ka matog pero sa gihapon nagabatian gihapon ng tawo nagapakita gang kuwang kita kita sa runday karang vitamin C inom tanay it mighty C alkaline vitamin C good may protection kita may pangabang kita kumpiyansado kita ay hindi kita mabutang sayang agang no sa aton karang mga taupang don sa aton karang kabuhi. So nagahina ratong gawas, nagahina pero may kitang madali mag-aoy. Doon doon mga sintomas na kugang ka mo sa vitamin C. Pagsangkiri mo yung trabaho, tikang una, ginag-aoy ka ron. Base katamaran na ron. Dayon man na ron, katamaran ang kag-aoy. So ratong gawas ay madali. Asay di ka ron, maka-experience pa kita. Itunday ka ng mga gaob, mga pasa, mga gaob sa atong gawas. Naobserbahan ninyo ron, maskapin ko ninyong panit ay maputi. O may mga gaob kating mana singawas, ano ka, ginbako ka? Wak man man ha bako, wak man ha pitik, pero may mga gaog ka. O indikasyon doon mga kakipayb nga kugang kita sa vitamin C ha. Hindi nyo rin pag isit aside. Disregard doon din nga nga mga indikasyon sa itong gawas. Kapakita ko nga kinangan na nga mag-inom, magkaon, it maabo ka nga vitamin C bangod kugang kakugang kita. Asay di ka ra, iba ka ra nagapanggupsi. Aga siyempre of course, perming nagaminasakit mga kakipayb. Doon nga bang mga sinyalis at mga sintomas it ginatawag nga vitamin C deficiency. Ano pa itong himoon? Di, kaong kita't abo nga mga prutas, mga tinuga. Ag uminom pagkait ko ato nga food supplement nga Mighty C Alkaline Vitamin C. At tanawon tayang kundi magbalik tong aton karang level ita vitamin C sa itong gawas. Ag mapabaskog ang mangin matibay pro aton nga resistensya kunsa kontra sa runday karang mga bagatian. Ay bisan may atong sakit kung abo rato nga vitamin C ay wa tanagawiya atong gawas gapon karon. May masakit naman ay maron pero medyo baliwala takana ng sakit ay. Hindi mo kabatsag ita kagaoy kaguya dahil mabasko gran ang resistensya bangod puno imo ita vitamin C mga K5. Unlike ba sa ibang sangkiriyang hay, good anyo tamana ay mahina atong immune system, mahina atong karang immunity. Mahina raton karang suporta. Kugang kita ta vitamin C mga ka-K5. So mga makarakatsimpong ra, nagbago-bago kita at kondisyon awa it ginatawag nga kondisyon. Unconditional. Hindi po sayran kung iya kita sa tsimpong nga mainit o iya kita sa tsimpong nga magamig mga ka-K5. Aprobado ra ko aton karaga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang butika sa Clinical Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: Well, aton karang mga balita, mga tao pang doon, aton karang pagkatutukan at pagkaistoryahan niya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Makarang adlaw nga at Lunes nga edisyon. Sa aton ka nga mga nagapanguna nga balita, mga kabataan, nagatiyabaw sa may barangay Santa Cruz, yun na sa may Banua Katleso, sa anda mismo ka nga basketball ring raag, sa anda ka nga basketball court, ginpagos sa anda nga ring, tapos ginbawagan sa anda nga maggamit ko anda karon nga basketball court. Patero sekretary naga-intra nga bawal magamit. Ano baro ginahambay ko aton karang laye? Ag para san o baga? Para kanyo baranday karang basketball court nga ra? Ano ro purpose nga ginobra rin nga basketball ring nga ra? Ag may dahilan ayhan do aton nga barangay para papunduhon ag hindi pagpagamiton do aton nga nga barangay court? May ginpasa baga nga SB or barangay resolution? Aton nga barangay nakasayod ba aton karang SK sa barangay o even aton karang SK Federation o nasa Leso ay kunwa na nahaubrarahay ma-deprive bro kinamatarong ko aton karang mga inunga na mag-exercise mag-ehersisyo kandaman karang ikaang yawas aga may pagapit na sa mga sport activities ag maayayo sa runday karang mga bisyo. Pero aton dong sayuron mga kakipay ba? Aray nga rahay ginpaabot ka aton da. It sangka inunga man. Una mismo sa nasabitan karon nga barangay. Samtang dugang gihapon aton karang balita. SB Raymar Ribaldo nagproponer pinagi sa nakarang sangka resolusyon na magbilog itunday karang junior police force or force multiplier sa mga eskwilahan iya sa aton nga Banuat Kalibo. Manami man nga kwanda nga plano. Ang nakita ko nga ni man, ginsearch ko baga, iya sa Pilipinas, may mga napugo ka sa kalibutan. Napugo ka mga nasyon ako nakita nga nagapractice on kunday karang apagbutang arat mga junior police at ang mga eskwilahan. Ag sa mga napuo kong huyap, ay San Bilo Guerrero, Pilipinas, kamay aton man galikara. Galing niya sa aton sa Aklan, I don't know kung gina-practice ra. So ano ba karadong mahamba na ton mga requirements, ano rong qualification? Nga mahamba na ton, nga pwede nga maitao, ag ano maibulig itusto sa aton karang mga estudyante, ag sa mga eskwelahan nga bigis sa makarang at simpo, nga masyadong prone daton nga mga eskwelahan, pag-abot sa runday karang mga krimen nga ra. Samtang dugang gihapon nga balita, legislative and executive nagpatagayin karata joint inspection, uman yuman ha, uman yuman. Makaroon karang adlaw sa runday karang makontroversal karang krematorium, di kara sa may barangay Mabilo, iya sa Banwat Kalibo. Ano gidro kwan, tinutuyo nga hamat ag intraw na aton nga alkalde. Ano dapat aton karang masayuran? Na aton sayron doon sa aton karang nga mga news team ro gin patigay nyo man kara nga runday karon nga inspection. Ag sa mga nagahugat, o paano makaabel karunday karang aton nga mga workers, aton nga mga empleyado, abigay sa aton karang mga pribadong sektor, karunday karang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Transport, sa idawang atunday nga rang CBMS ag SSS program, aton karang gobyerno, ay tatlo galera, may four piece man. Kato nakita ko man di kara nga medyo kon halimbawa ro empleyado nga may basic salary less than 20,000 pesos da nang basic salary, pwede mo makabaton ang kwanta pa man July up to December tang binaton kara baw kana miyon na ba paano ba mag-apply di kara nga medyo aton dong sayron ay dapat magpaabot kara ita information dissemination aton karang SSS sigurado kita karang abu ta karang magamarcha ta sa opisina kara agbalikan tao ta matapos ra nga farm to market road nga sa may barangay Tabayon iya sa may Banwa karait banga mga kakipay
1: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong kakipay Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton ka rin nga pag-istoryahan niya sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba. Pag-aiban man kita, itaton ka rin nga mga news team patrol sa nakarang mga balita ngay gabasyada man iya sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba. Bukas yun aton ka rin nga linya. Feel free ka mo nga magpadayak ko inyong mga feedback ag inyong ka rin nga mga mensahe, opinion, suggestion. Sa aton ka rin nga programa sa live programs K5 News Kalibo. Aton nga may banghod una sa abroad sin man kamo nga bahin ko aton karang nga kalibutan. Ag sempre ro aton man nga pag-encourage nga pagpadayaman ko inyo karon nga mga mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang nga Facebook page. Agod nga permi kamo nga ma-notify. Sa runday karon nga, runday karang mga balita. Dalangit halipat ako ha. Dalangit may panawagan ta si Chipupoy, dalangit Chipupoy ginanahan ta ko itkuan. Nandahan takot hinambay nga ra. Dalang kita may short nga panawagan si Chipupoy sa anak karang mga senior citizen. Dali ang Chipupoy, may dad nga gahon?
2: Good noon, kik may gahon. May dad nga gahon sa ato nga kalagang informatik. Kasi kita itong mga senior citizen kaya sa barangay poblasyon at Banwang Kalibo.
0: No, Chip. O, Chip, ano Chip? Balita, manami?
2: Kipad Rumi, may ato niya mga sangkiling panawagan. Ay, kung last week man nakapanawagan, man kita pinagin sa inyong programa. Kay kita din na dahil sa makaroon ay din nga kaapon na rin may nakabato na ko din yung mensahe nga nag-bailor o doon yung schedule if din nga barangay poblasyon sa payout nga sa July 30. Instead nga 8, din nga 30, last 8 sa Tagaon, sa July 30 sa kita sa Bleaside Covered Court Dakita sa payout yung social pension. Sa, kaya ito din nga 600, may kapin sa 600 42 ka beneficiary mga baton dara sa mga boto niya pizza 30 kay Pedro Mi.
0: Anong oras na yung schedule?
2: Alas 8 ay tagaon at sara at alas 12 ay tagaon kay Pedro Mi. Pero sa milyon kay Pedro Mi, kaya ito nga baton yung mga octogenarian at noningarian ang centenaryo pero centenaryo na ba na sa distansya o kami pagdating pero ang octo di ginarya na so na kami yan ay meado yung pagdating sa 25 katao no na siguro ay
0: pabuta abuta mako na
2: oo ay pagdating yung mansandara at yung ato taga social welfare administration niya ay napareport sa July 31 sa Asian country and it was made by Kagawa na sa imang itas na dosi ako pag-apiaw sa sanda sa dalgismil.
0: Okay, sige. Sige, Chef, may dugang pa, may dugang?
2: No, kundi nga kung may mga kwasa na inquiry sa Kipay Brume, pwede mo sana kato-kato sa atong opisina sa din nga likod at barangay poblasyon na kung makaito sa mga kapunan. Agod yung mga kailan padanda kung ano rin ang requirement sa pagkadayon. Pero dahil sa social pension payout kay Kipay Brume sa pizza 30, kailan daw takang pagkadayon nga ding
0: ID?
2: ID, funding nga national ID, photocopy ka ng national ID nga may 3 signatures pag may contact number nang dago dito nga yagi siya na matagapagan sa binyo mapiyaw sa yagi siya sa mga ito mga dealer.
0: Ag bisan doon na yung arang ID nga papel yung chip pa IPD?
2: Oo, kapag nga kagdaya nga kwan kay Pai Brumay, kagdaya nga sa temporary mag-inisyo kang dahil.
0: Oo.
2: Ito yung
0: PSA.
2: Ay pwede rin yun, diba pa sa NatCard, pwede rin na magpasirok siya, kung dito na nang dayon, ako doon yung mapiyautan niya gisanda.
0: Pero kunwa, it PSA nga ID, paano matabo ay rupee out ay una?
2: Kunwa sa natin yung kwan kay Pai Brumay, ang daming gapon nga USKA ID, no? Dagdagon ay ipakipag-abotig to ay kung may mga problema. Tago niya abang nanda ko, agad ako na matubang sa dentiller, agad ako kapapatod. Ay sanda ay doon yung social pressure sa population.
0: Okay, sige. Sige, Chef, abong asagamat ha. Well noted, Ged, sa pizza 30 rupee out yun sa population.
2: Oo, abong hindi asagamat kay Padromi sa padayon niya pagbulig ka mo sa Barangay Poblasyon Senior City Association. Mabuhay ro kay 5, magbabuhay ka ba dyan kay Padromi, mabuhay ro atong mga senior citizen. Abong asagamat, God bless.
0: Okay, anytime, Chef.
1: High speed, na balita, optic fiber, na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
0: Okay, so may mga change schedule ha. Pero poblasyon ha, pisa 30 sa Blessed Site, agahon ninyo nga payout. Agray nga ni Rokwan na tao nga ni Mano. Pero dapat kita siguro ha, ibigid sa iba nga ron nga mga barangay banwab nga. Nga anda ginapadali, randa nga mga senior citizen na siguro bully ka naman siguro at barangay o kundi mismo ron yung parang mapadali nga makabuusan da. Actually, akong pakasahid nga ni Karo, may mga personal kita halin sa PSA nga nag-adto sa aton nga mga barangay agod nga ni nga matauan gid at ID ra aton nga mga senior citizen. Ay siyempre, hay makaraw nabing chimpo nga ra hay more on digital on kita ag electronic. Agud mapapadali ro anda kara nga pag payout ag pag determine ako anda kara nga mga kuan baga mga background naganda kara nga mga anda kuan baga anda mga personality pagabot sa runday kara nga mga ID. Ang problema kung taro basta importante ay hindi ang ba pag sakuon dahil udlay man kapinila oh, pero may atong nakikita ay kara sa atong ugsaran nga hagos wata na naobsi it customer do mang kalientero aton nga nag-issue ID sa PSA ay tao nga ay katong chimpo paron ay nag-adto man sa mga barangay ro aton nga PSA wata gihapon ako naubos gihapot kanda ID ro aton nga magmanghod ag kama naman dumang ID nga naging issue ay bisa ta akong bisa ako nga papel di ko ta makita makara ano sa bilog ay may gin pano tao nga papel pero ID wata hasta na duga. Okay, sige, kabayan ko ta nga ma-address ra yung mga problema nga ra sa ato nga pagpanumbalik ka ro mga detalye ko aton nga mga ginpang headlines pagkatapos siya mang it mga reminders kindly stand by
1: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis, Sunday Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
2: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
2: Yung may D3!
3: Mabakas mga butika!
2: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
3: DTX 500!
2: Ikaw ba lang ang may diabetes?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Asalikan!
3: Epektibo!
2: DTX 500!
3: DTX 500!
2: May powerful extract sa tubo kag-amargoso!
3: Duha ka compounds!
2: Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata!
3: Nga masami!
2: Nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar!
3: Mar. DTX 500 kada adlaw!
2: Agud marikawan ang diabetic retinopathy!
3: Ukon pagkabulag sa mata!
2: Bangod sa diabetes!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akon paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita iya sa aton nga pag-ililiba. May 38 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 38 minutes yun nakataliwan sa oras nga alas 11. May dadgid nga otro adlaw na kay si Redwin Aguelo nga nagapamati yun iya sa aton karang programa mas sa may Barangay Tagas. Inasa may banwa karang ita tangalan no madadgid nga pagpamati ag kama naman kay Sir Mike De La Torre naga monitor yon uya sa may yuturong ha sa naunang grupo sa CBM Phone Shop money changer ko nag sa mga branches sa yuturong ag sa nga grupo at Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority of 1976 okay sige. Sige, Sir Mike, thank you so much kita sa imo nga pag-monitor. Long time no hear, no? Iya sa aton nga programa. Ago naman kay Sis sa Tisisok Gang, may dad nga pagpamati man, ha? Ag sa mga grupo na transport sector na to, na nagabiyahay makara sa Altabas, Altabas, Balite, Batan, ba? Unagin kinyo, dakpir, atong atong gagaking atong nagabaligya. It, baril, ha? Sige, das kaya ng pag-illegal, kung ano gun running, oh. Oh, ay medyo madasig, maaptik raton ng mga taga-kwan, ah. Provincial Intelligence Unit, oh. Grabe, ah. In kwan-gid, kot-gid nga bit-bit na ro, ah, daywak ang mga baril nga mga kakipay. May kung hibaligya o matato, kanyo matamad toto agbawa base magamit yung matal sa mga bukot manami, baga, ng mga bugohaton. Now, sa aton nga pagpadayon, yan ang kita sa aton nga mga taupang doon iya sa aton karang nga pag ilaliba. Any moment right now, aton nga ginahuat tro linyada ni SB member Raymar Ribaldo. Pero aton nga committee on infrastructure, committees on laws, no? Ag of course, membro man imo itaton karang peace and order security sana karang committee basa sa kwarang bayan. Now, party sa alin aton karang gustong masairan ay kurang taliwan karang session may gin proponer imaw nga sangka resolution nga kung sa sin nga ni hay dayang resolution para sa aton karang mga eskwelahan partikular iya sa aton karang Balanta Kalibo, siyempre sa Kalibo kita, nga mag-crear itong daya karon nga grupo or team nga ginatawag naton nga mga junior police. No? Kabahin man kung ginatawag karang nga force multiplier sa aton nga mga eskwelahan. Nakabati ka mo karon it junior police. Ako nakatong pakasayod na batian ay ano katong chimpo anay may mga junior broadcaster di ba junior newscaster nakikita ko to before sa mga ko nga mga television di ba kun ano man ang ginaobra ko mga legitimate kid nga mga anchors reporter ay makarman so may ato manggalitaw nga junior police nga ra ag nakita ko man di kara sa mga nasyon Pilipinas may una man ay hindi ko na ito masiguro kung siyang lugar sa Pilipinas gina-practice rin junior police. Dalingit yun sa itong linyada, si SB member Raymar Ribaldo. Sir, may dahil kimo nga utro adlaw?
6: May dahil bang nga utro adlaw kay Pai-Brumi, no? Aga salamat yun sa oras na rin na tinatawag mo ka.
9: Oh, sir, manami imo nga rang resolusyon, no? Kung ako nagtanaw, siyempre wakot nakita rin karang kung anuman nga mahamba naton nga bihay negatibo, kundi positibo, gitse do, pamanaw ko imong arang gustong matabo nga mag-create kita ta junior police. Sir, pwede mo kami matauan it sang kini man enlightenment sa imong arang proposal sa mga eskwelahan?
6: Thank you, Sir Romy, no? Kung ako na nitawag ko sa kalon, no? Po, sa turul, mga few weeks ago ay italakay naman sa sumunong bayan dahil nagpanopot ato si Mayor Duritis sa isang nang metal detector, no? Sa Kaliskwilahan. Gin ako sa mundo aton nga sa kulitian kung pwede ba sa nangyika deploy. Ugali ay laro man yan yung ikapon nga kurang yung datang sa kulitian sa Kalipo. Kung mitigay sa aton nga aton ng population. And then, maman to din aton magiging tantoro sa kapiliting ito sa schools. Yan sa Kalibo kung may kakayahan. So, yeah, give me sponsor sa pilot ito. Some bilog ang guardia ang tang ma-accommodate, no? Sa pandit it to test, pero ibang araw ng guardia nga niya ay pandit it ata it atong
9: PTCA.
6: Oo, ay sa ibang kita nga kaya nga roo mga resibitahan ng kerisamo o
9: magayamutan
6: nga na, di ba? Oo, identifyan natin ang mga kilitanan. So, natuntungan ko abi, si Romy, no? Nagkamandan abi ako 18 years.
9: Sa CAT?
6: CAT. At mamatay ako si kamandan ako sa silang kaisulan niya sa class, like ang Sabat College, Pasig Grande Culinary Arts, at mamatay siya sa
9: ag na commission as kapitan.
6: Yes sir, Romy. Oo. So nakatabi ha tong tuman kapi nga may separate na karar programa aton nga PNP no ra yung tawag nga junior police. Mawi sa 1980.
9: Tama ho.
6: 1990. Ay sa pagkapantan ko na ako ay nakikita ko man sa programa nga lang tulik na makunta sa CET, no? Nga so ato mga estudyante ma-edukar para o panisiplina man sa dasa-dasa pagkakulang. Iba sabi ba karon, Sir Romero, mga pagimpo, ikumpara na ito, 3 back 1980s or 90s. Makon sabi, may layit ating nasuporta sa mga inuwa nga rat. Kunting tulok na ni Maestra ay daya nga pwede sa sundan ni Kadimanda sa pausi, no? Dahil sa against women and children. So, daya po sa nilong nga, daya na ito nga, dapat istudyuhan na may tato, it may daya dahil bakit dato man sa tempo nga ang kikilipintari akong galupan sa Rachel nga rag. Kasi kung mga maestra ay huwaman kami
9: okay lang.
6: Tarantado. Huwaman kita ng tarantado.
9: Tama, eh? Tama, oh.
6: Nakatapos lang kita pantoon.
9: Nangin professional man.
6: Ato kurso. Oo, agad na taging ito yaman kitang leader sa kalipan at kalipo. So, ay gindula mo namin si Romero kaya nga tawag nga, ano ba?
9: CET.
6: Gindula o CET, RTC.
9: Pati RTC.
6: So, oo, kanina sa eskwilaan ay video sa gindula o CET na. At relax o taraton yung mga gindula dahil wow, takante it na natawag matyuga control ba ya or nagamonitor.
9: Nagadisiplina.
6: Oo. So, naka-istorya man ako si Romy sa aton nga mga officialist at police at akan official police office na kung in case of i-revive, no? Kaya nga rin dear police then, una pa sa ito mismo sa tipo, no? At sa pagtitumbang niya ay may una niya akong dear police. So, i-revive mga po natin dahil mabali ato natawag ang force multiplier sa citizen order at iba pang mga bagay, no, kapag ako mga calamities nga ay may ato nga rin may ato ba yan lugar sa ato nga tulik sa ato nga banwa at propitya kung yung kaso. So, may mga na patitipo man do hambal sa ato ng tupulis kung mahumaga rin man na sir ay kung yung mga solusyon meron ay kaya nga atong istoryahan at maagsok makampanya kita sa lakata sa istoryahan. So, may mga nga ikakon na flight date nga nag dialogue, no, kung may istoryahan. Dahil, kaya si Romy, sabi na may unahari kita nga kasairan nga nagahambal na pati ko to mag-apuso man, no? Identical
9: student. Then, abe, nandlokan.
6: Oo, ay, bukod na ron, dahil gina-authorize sa nasanda o gina-empower sa pang mga yunga, that's to abuse. Hindi, maging huwaran nga dyante o nasa eskwilahan. So, kambilo pa rin ka rin, ang mga kabati ko, aman na wala na recruit and security, wala na duga ngayon. Hindi, actually, hindi sa si Romy, masaparan din, maski may security pa. Pero, natawag rin nga, among the students na pagka-discipline naman ay, anda mga kibahan man. Dahil, puta, adlaw-adlaw, makita sanda, makikita ka.
9: Mamonitor ng daro so, mga sabi, estudyante matod nga may mga record or may mga problema sa behavior.
6: Yes, sir. Kapin kong mga nagaligoy. Kapin kong mga nagaligoy nga ra. No? Ayan mo, patapan na panuhan yung mga inunga. Makuha nga ayup-yup at sigariliyo. As well as kayang beef nga ra.
9: Oo, tama.
6: Nga bawal kurta kanda. Ay mag-ato ka rin ang mga minimize ang lapas. Hindi, kita ito mahampay ng mga madugulan dito. Pero at least ito may una kita na natawag ang empowered junior police ay mapahura na ulit sa eskwilaan at sa atong komunidad.
9: So, pag-apply ka rin, sir, ay both high school at kama naman sa atong elementarya?
6: Hindi naman, sir, ay i-adapt sa elementarya din. Kaya makita rin kapasita sa elementarya basta huwag pa man sa adult.
9: Maturity?
6: Para rin makatawag na ano rin, kaya nga antay ang sunog-sunog, no? Pero mga po yung chapter nga rin, maturity, matama ka. Mm-hmm. At ang pinag ito. So kung kaya mas ako dito po yung kitakararo, secondary, no? Ang nga mga kapit mm-hmm. pag-itro, junior high school at senior high school. So nga ni ay junior high school ay from first year to fourth year at senior high school ay from 11 to 12 no, mm-hmm. naton nga mga estudyante.
9: Mm-hmm.
6: So actually ay kung paglibot naton kara sa mga eskwelahan ay pulun, spirit of volunteerism ay madugang kita na yung siguro para ay atong municipal government o local government unit sa Libo ay ibaura ro mag-tao funding assistance and i-training sabi rin atong nga
9: police.
6: No?
9: Mm. Oh. Sir Imar? Nakikid. 4 minutes lang. Oh, pakihan pa. Nakikid ha.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, ka-Healing, 11 Mbps.
9: Dahil kita ro resulta, actually ro, ko naman it, ako, masaligbat ako ha, ay during that time sa among chimpo ay, okay. Okay, sir, 4 minutes lang ako nabili, no? Sir, oo, funding, may plano ka mo kung saan ito target nga ma-coordinate pa ka mo sa atong DepEd, sir?
6: Ayun, sir. Kinangang itirero na yan maka-istorya na ito sa school authority.
9: Mm-hmm.
6: Dahil muna sa pwede po di private school span yan sa Panwag Kalibo. Mas marami pa na, sir, Romy, kung may mga best practices kita nga rin sa atong Panwag, pwede ka na ito na ika-adapt na ito sa Panwag. Pwede ka natin sa ika-entry sa Galit Oak Award.
9: Mm-hmm.
6: No? Kung matawa na din. Kung matanda na din ninyo, ayang cup makaroon, tatuan din sa team po na ako sa MAP, Municipal Auxiliary Police, ay naging Galit Oak Award na nominee sa Bilog ng Pilipinas. Dahil kita ron, naging ehemplo man katuyo sa Kalipo, naging tuwan pa rin mga banway sa Atlanta at moment ito sa ipag-provide sa Itkapi. Dito. Nani applicable pa nando na yung arang auxiliary police dahil kita nagpangunay sa aklan ito sa panimpo nato na kita ka.
9: Oo. Medyo may nabat kaya ako kara sir, no, kung nagtaliwan ito mga dinag-on may mga pakontes, medyo nagdaog man dato niya sa Kalibo?
6: Wako ka, di ako pakadumtom pero pakontes nga ron, pero na yung hindi ko bakwa na, no? Pero dapat abin na ito ay intrit na naman sa Galit Pook, anap at sa national ng mga contest ng Imo in the mga private organization.
9: Okay.
6: So, kung once na may Imo ka lang mga natawag na best practices sa Imo nga siyang sa Panula, ay may ipot at ang ginabaton na
9: incentives.
6: Natawag nga award. Mm. O at may financial pa ng mga panda.
9: Assistance.
6: Oo. So, kung wamal kita gantong, ito yung mga award, kundi importante, ma-opera na ito na ano, irubasa yung
9: ma-insave kita. Sir, finalist na akong pangutana ay sa ano atong target kita nga ma-consolidate kita, ma-complete, ma-materialize ito atong plano nga.
6: Nawat ko pa, sir, do, aro approval ni Mayor Juris, no, dahil datong resolusyon ay wa pa-permahina na. Once nga ma-permahina na, doon na po nga i-gatuhong sa anong nga DepEd at sa mga private school siya mamandito sa ato nga at provincial police book, official. Ito na ito nga ginadirect na dahil sa ibang kitaro, ato nga kanipupinti ay gatister malang karoon po tayo training.
9: Okay. Sir, abo nga salamat ta sa imo nga oras iya sa ating programa sa K5 News FM Kalibo.
6: Thank you din, Sir Romy, at may dahil man nga to at sa raya nga live broadcast nato sa ating oras.
9: Okay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Si SB Rimar Ribaldo. Magpanumbali kita, istorya na tumando parte ka pagkatapos yang kwaton ka nga Mighty C Network News.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imong lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawagin ng oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
11: Pwede radicals.
10: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pa sa 25 anyos? Palainom DTX 500.
11: DTX 500 ka nga ah.
10: Palainom DTX.
11: DTX.
10: Ta. As katama ang iyang antioxidant.
11: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
10: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh, kaya nga, wala pili.
11: Wala pili.
10: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pag damo antioxidant sa imulawas,
0: DTX 500. Oh.
10: Same sa isa kasalsalon, pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
0: DTX 500.
10: Stressful daw kuno ka?
11: Stressful.
0: DTX 500.
12: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: awan.
1: PGX 500.
2: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
3: Sa kulubot.
2: Mm-hmm. Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
4: Mm-hmm.
2: Isa pa gid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, gatak yun kasi mo arthritis, kaya gakaubos ang imong cartilage.
4: Mm-hmm.
2: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
4: Mm-hmm.
2: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy, you need antioxidant. Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
4: hindi malikaw.
2: Mabakal ka is 21.
4: Mm-hmm.
2: That's 60,000.
4: Mm-hmm.
2: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
4: Mm-hmm.
2: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butata 1:2 or 1:3.
4: Mm-hmm.
2: 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
5: Dapat sobra. Mm-hmm.
2: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
4: Correct.
2: Sorry, sir boy. Bahala na nang detects. Importante, may S21 ko.
4: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to ni kumpanya, permi na to.
1: DTX 500.
2: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka, ano bawal. Amo na ang permi na to. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
4: Agoy!
2: Grabe, pagpada mo sang tuktok sa lawas. Sa mga nagasigarilyo. Sa mga nagakaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
3: Grabe mo lang, wala labot ang stress, ha?
2: Amo nang iba niya, di malikawan niya ang epekto sang ano sang signs sang oxidative stress. Amo nang kapoy ka. Madula na imo memorya. Grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa? Susceptible ka sa mga infection.
4: Okay.
2: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang

0: 天龙一度高
1: DTX 500
0: 我是 healthy 的 DTX
1: 500
0: DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay
0: master tindo atay
1: happy kanunay
0: DTX 500
1: masaligan
0: epic
1: timo
0: DTX

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: Insibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas.
5: At sa ulo naman nagbabagang balita, Boracay na piling host ng 4th CO Pen Water Swimming at Champion.

0: kumukuha ng police clearance. Lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado suspect, nakuhanan ng suspected shabu. At 20.4 million na illegal na droga nasamsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Leonard Viray.
3: Opisyal nang inanunsyo ng sikat na isla ng Boracay ang magiging host para sa ika-apat na Southeast Asia o Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay, New Coast mula Agosto 21 hanggang 23 ngayong taon. Ang aktibidad ay pinamumunuan ng Philippine Aquatics Incorporated at ng Philippine Sports Commission o ang PSC. Inasahang nasa 100 hanggang 120 pinakamahuhusay na manlalangoy mula sa 8 bansa sa Timog Silangang Asya ang magtatagisan. May 35 atletang Pilipino ang lalaban sa iba't ibang kategorya kung saan tampok sa karera ang 3K, 5K at 10K kategory, pati na rin ang festival races. Layunin ng bansa sa pag-host nito na isulong ang sports tourism at ipakita ang kagandahan ng isla sa buong rehiyon. Inasahan ang aktibidad na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa ekonomiya at turismo ng bansa dahil sa marami sa mga dayuhang delegasyon ang nagpahayag ng interes na magbakasyon pa sa isla pagkatapos ng nasabing kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: Samantala, Attorney Arthur Tosida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. Kabang detalye ng balita, atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Itinanggi ni Attorney Tosida ang mga kumakalat na ulat na kinukulang sa gamot ang mga pampublikong ospital sa buong Negros Oriental. Ayon pa kay Attorney Tosida, hindi totoo ang payag na walang libreng gamot dahil naglaan na ng pondo upang makapagbigay ng libreng gamot para sa lahat ng pasyente sa mga ospital na pinatakbo ng gobyerno. Ngayon pa man, kilala ni Attorney Tosada sa may mga pagkakataong kinakailangan bumili ng gamot sa mga pribadong butika, lalo na kapag may kinalaman sa mga komplikado hindi karaniwang uri ng sakit. Sa kabila ng pangailangan bumili ng ilang gamot sa labas, nilinaw ni Attorney Tosada na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pasyenteng nasa ospital. Idinagdag pa ni Attorney Tosada na sa pamagitan ng mga programang tulad ng AX at Malasakit Centers, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang publiko sa pagbabayad ng mga gamot na kailangan ng mga pasyenteng may marubha o komplikadong sakit. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa Antique sa loob ng 7 buwan. Balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
5: Umabot sa 19 ang kaso ng pagpapakamatay ang na-record ng Antique Police Provincial Office magmula Enero 2 hanggang Hulyo 15, 2026. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, may pinakamadaming kaso ang nagmula sa Hamtik at Kulasi na may tig-4, Tubyas sa Fournier na may 2, samantala tig-isang kaso naman sa Pandan, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sibalem, Bilison, Caluya, Barbaza at Aninii. Sa nasabing numero, pinakabata ang 13 anyos habang pinakamatanda naman ang 61 anyos. Lumalabas sa investigasyon na lahat ng biktima ang nakararanas ng depresyon. Patuloy naman ang kampanya ng kapulisan kasama ang mga local government unit at stakeholders upang mapalakas ang mental health awareness. At para sa MyTC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: Samantala, opisyon ng PNP sa Capiz, patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Balitang hatid sa atin, nagka K5 Rolda Villarreal.
6: Patay ang isang opisyal ng

0: Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa loob ng KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, alas 12 ng hating gabi, Hulyo 20. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nito na inimbitahan ng may-ari ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Habang naghahapunan si Captain Ampuyos, kasamang dalawa pang mga polis, ipinalam na may-ari ng bar na may nangyayaring kaguluhan. Nang nilapitan ng opisyal ang pinagmumula ng gulo, bigla na lang itong binaril ng suspect na si William Diocampo gamit ang caliber 45 na baril. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang biktima. Naagaw naman ang mga kasama nito ang baril sa suspect at kaagad na nahuli. Samantala, nakatakas naman ang dalawang kasama nito. Napagalaman ay diniklarang dead on arrival sa ospital si Captain Ampuyos. Samantala, nasa ospital din ang suspect na si Diocampo matapos magtamo naman ang mga sugat sa katawan. Napagalaman na dati nang may mga kaso ang suspect at sa ngayon patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad.
1: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: IDC Network News. IDC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inamin ng New People's Army. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Inamin ng New People's Army o NPA ang pagpas lang sa isang senior citizen na magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental na si Jerry Sulinap. Nagpalabas ng official statement ang Roslyn Jean Pilly Command ng NPA kung saan inihayag ng grupo na imbolbado umano sa pagpaslang sa mag-asawa ang pinatay ng NPA na si Sulinap. Inihayag pa ng grupo na nangyari umano ang krimen noong 2004 sa Barangay Canlusong sa bayan ng Ibimagalona. Sinabi rin ng grupo na imbolbado din umano sa pagnanakaw ng kalabaw si Sulinap noong taong 2007. Ngayong 2026, sinabi ng NPA na nagpalabas na sila ng hatol laban sa magsasaka na si Sulinap. Base sa salaysay ng asawa, noong Hulyo 13 ng umaga, nagluluto umano sila ng kanilang almusal nang biglang pumasok ang mga armado at pinalabas ng bahay ang 65 anyos na magsasaka. Hindi na nasaksihan ng asawa ang krimen dahil dinala ito sa likod ng bahay habang binaril naman ang magsasaka sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyDC Network News. MyDC Network News.
3: Gayun din pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Balita hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
5: 7 taon matapos ang malagim na krimen, patuloy pa rin dumaranas ng matinding parusa ng kawalan ng katarungan ng pamilya ng pinaslang na si Jovelyn Barjaga, Hulyo 16, 2019. Brutal na pinatay sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa Ilocos si Barjaga na isang residente ng Barangay Buena Vista, Santiago City at dating assistant manager ng isang kilalang grocery store. Ang salarin, kapwa niya empleyado sa parehong kumpanya. Ngunit hanggang ngayon, malaya pa rin nagtatago ang suspect kahit may nakabinbin ng warrant of arrest. Dahilan para hindi na naitago ng mga magulang ng biktima ang kanilang labis na hinanakit sa tila umuusad pagong na sistema ng batas. Lalo pang nagpabigat sa kanilang pasanin ang layo ng Ilocos kung saan naganap ang krimen at ang sarili nilang humihinang kalusugan na siyang nagiging hadlang para personal na patutukan ang takbo ng investigasyon. May sumbat, bigat sa dibdib na naniniwala ang pamilya na buhay pa sana si Jovelyn kung pinayagan lamang itong makauwi ng mas maaga bago ang krimen. Pero dahil iba ang pinauwi ay naiwan siyang mag-isa sa apartment na naging daan para maisakatuparan ang krimen. Sa pagsapit ng 7th anibersaryo ng kanyang pagkamatay, umaasa ang nagdadalamhating pamilya na makakarating ang kanilang teenage sa pinakamataas na pamunuan ng kumpanya na nangakong magbibigay ng tulong legal at support lalo na sa mga autoridad. Nananawagan din sila ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na malaking hakbang upang tuluyang maipanalo ang husisang kay tagal nang ipinagkait kay Jovelyn. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News. Samantala, barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Balita hatid sa atin ni KK5 Carol Medino.
6: Patay ang isang barangay Kagawad at ang kanyang misis matapos matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, barangay 107, Santa Elena, Tacloban City, bandala 6:08 ng umaga kahapon. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM, kararating lamang umano ng mag-asawa bandalas 4 ng madaling araw mula sa pagdalo sa kaarawan ng kanilang pamangkin. Ayon sa ilang residente, narinig nila ang paghingi ng saklolo ng mag-asawa, ngunit hindi sila agad nakaresponde dahil naka-double lock ang gate ng bahay. Dagdag pa ng mga residente, nahirapan din silang apulahin ang apoy dahil wala umanong supply ng tubig sa kanilang lugar. Isa sa mga tinitingnang posibleng naging sanhi ng sunog ang pag-overheat ng circuit breaker, pero wala pa namang kumpirmasyon mula sa BFP. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente, gayon din ang kabuuang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Top 8 most wanted person sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
7: Arestado ng Puerto Princesa City Police Office ang top 8 city most wanted person habang kumukuha ito ng police clearance sa Police Station 2 sa Old City Hall sa Barangay Santa Monica. Ang naaresto ay 31-anyos na lalaki ay residente ng Araceli, Palawan at natukoy sa National Police Clearance System na may nakabimbin na warrant of arrest. Nahaharap siya sa 3 counts ng paglabag sa Republic Act Number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at may itinakdang piyansa na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa PNP, patuloy nila paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: Gayun din lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado. Suspect na kuhanan ng suspected shabu. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Arestado ang lalaking nagnakaw ng sigarilyo sa isang variety store at nakuhanan pa ng pinaniniwala ang shabu sa Dingle, Iloilo noong Hulyo 18. Kinilala ang suspect na si alias Chris, 33 taong gulang na residente ng Silay City, Negros Island Region. Ayon pa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, pumasok sa tindahan ang nasabing suspect at kumuha ng 4 ng sigarilyo ng hindi binayaran. Nakita ito ng supervisor at hinabol ng nakalabas kung saan na-recover ang mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,200 pesos at isang plastic sachet ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 3,400 pesos. Dati nang naaresto ang suspect sa Baybas operation noong 2020 at nakalabas sa bilangguan noong 2024. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: At 20.4 million illegal drugs na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Pinakamataas sa talaan ng Police Regional Office 10 ang 20.4 million pesos na halaga ng droga na nakumpiska sa Cagayan de Oro City mula Enero hanggang kasalukuyan. Sa kabuuan, umabot sa 137.9 million pesos na ilegal na droga ang nasamsam sa 1,641 operasyon kung saan 1,908 katao ang naaresto. Nakumpiska ang 20 kilos ng shabu at 3.5 kilo ng marijuana sa major operations. Nangunguna ang CDO. Sinundan ng 13.8 million pesos na halaga ng droga sa Barangay Puerto CDO at 13.6 million pesos sa Magsaysay Misamis Oriental. Pinuri ni Protan Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operating units sa matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YC Network News. YC Network
3: News. Samantala, para sa detalye na ating balitang abroad, hindi bababa sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi habang may 30 iba pa ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na lindol ang isang bulubunduking lugar sa Peru itong Linggo, July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, na itala ang magnitude 5.1 na lindol na sinundan ng magnitude 3.7 na pagyanig sa lalawigan ng Chupaca sa Junin Region, nasa humigit kumulang 300 kilometers sa silangan ng kabisera ng Lima. Iniulat ng ahensya na ang unang lindol ay may lalim na 24 kilometers habang ang ikalawang pagyanig ay naitala sa lalim na 18 kilometers. Batay sa datos, umabot sa 48 bahay ang tuluyang nawasak, 18 napinsala dahilan upang maapektuhan ang tinatayang 300 residente. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang pinaghahanap pa ng mga otoridad ang mga posibleng naipit sa ilalim ng mga gumuho.
2: YC Network News. YC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Cagayan de Oro at Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Balik kita iya sa aton nga pagililiba, may 21 minutos yon na nakataliwan sa oras nga alas 12. May daigid kinyo nga pagpamatig sa aton nga magbanghod nga nag-uilabas yon sa makarang nga panyimpo sa iba na ito imaghod man nga nagapupahuway. Ag sa mga wa pa nakailabas, may daigid kinyo nga utro adlaw katuntanan. Ag konsin man kamo sa makarang nga panyimpo, ag sa gihapon na medyo may una nga paghana nga maugan. Raya tong chimpo ay, no? May chimpo nga mainit pero pag abot hapon o tradlaw ay medyo amat-amat kung amat nga nagadugom ro aton karang palibot mga kakipab. Pero yung mga binuad una ha, ayun ang mga magagawin ay buwan doon ay gulpi kung amat do pagwaswas nga at mabaskog nga ugan mga kakipab. Okay, bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, rong nga pagkaon ita prutas para sa aton nga panit, no? Para sa aton nga mga sakit sa tong panit, agkama naman para man sa blood detoxification. Detoxification mga kakipay. Rong dugo, rong responsable sa pag-transport kung tanan ng mga materialis sa aton karang gawas. Oxygen, carbon dioxide, hormones, clotting factors, sugar, fats, cells sa aton karang immune system, toxin, mga waste product. Romamahig ko nga dugo nga nagamanipes sa panit ang nagatunga kung dahil karon nga skin disease. Ngani kon ikaw hay diabetes hay kon hindi on magin-sensitive ra aton nga insulin hay di sa panit yung kadto ron ay may mga skin disease ro kidney man pag wasak pag gubaw ni mong kidney haron yung dai nagakalat tondo tanan do gina-transport ko atong dugo sa aton karang dugo ngani ra atong panit nagakos itong dahil karon nga allergy or skin diseases, no? Uwan ba yun mo sa lugar? Abikit kon, mahigko na itong karang dugo, mga kipayb. May tatlong nga klase at function itong dugo, rupag transport, of course, rupag mga oxygen nga ra, pato sa bilog nga gawas, pagbuman it carbon dioxide, papagawa sa itong gawas, no? Ginalimpiyuhan doon, mga kipayb. Rema, nagkatagaman sa itong karang immune system, itong dahil karang guardian cells, ag waste product, hormones, protection, rong white blood cells ay kabahin man kaparte ko aton karang immune system mga K5. Amo ra kapatay man it mga kagaw, mga bacteria, viruses nga nakasuod sa aton karang gawas. Ag may trabaho man imaw sa randay karang platelet factor nga nagahimo it blood clotting agod nga ma-minimize ro pag dugo or loss og natawag nga blood in case kunday karang mga injury. Ay kung naghamba nga madugo tama na imong nina ngaron ay bisan maisot ta sangkere madugo ay it mean to say nga mahina sangkere imo nga platelet factor sa imong gawas ngani hay white natawag nga blood clot wat nagapugong anay for the meantime nga samtang hindi pa mabutangan it plaster bandage imo karang nina agka namanan regulation rong dugo man nagaregulate sa aton karang pH water balance sa aton karang temperatura mga kakipay. Ro mga organs mga nag-detoxify ko atong dugo amo dong liver. Ro nga tayo nag-convert itaton nga pagkaon into energy. Ngani ro mga pagkaon nga ra especially gid ro mga fats natong ginakaon hay dapat ra hay ma metabolize. Dapat ay masunog. Agud ko masunog mangin enerhiya sa atong gawas agud kita hay mangin mabaskog. Pag hindi na ma-convert into energy, so nagkakosa nito nito harmful sa aton karang gawas, no? Ay mas kapin kung abo atong gina-intake ng mga abo ng mga LDL o mga bad cholesterol, no? May mga sa atong bisyo, di ba? Aton nga mga medication, mga K5, o mga substances nga rahay, nag-create kung dahil karang mga toxin nga kung sa siin ay posible, ha? Nga makakose ito na ikan kidney. So asa di ka sa liver o kidney na ito, nagabulig man, no? Doon doon mga nagalimpyo ko aton karanga, mahamba na aton atong dugo. Ngani kung waktat kinatawag nga sagaan, no? Atong arang kidney, atong liver, so nag-add to rin sa atong dugo ugon ag, haron yon, may mga komplikasyon yon sa aton nga panit mga kakipay. White sa milong nga prutas nga makaprovide kung tanang nga kinanganon, sa pagkaon ito sa rin sa nga putas, no? Aga siyempre, aro aton nga siyempre rong pinaka the best aro dapat gid ay ma-detoxify gid itron dahil karang mga antioxidant included karo aton nga DTX 500 mga kagipayb. Ag even do mga prutas, no? Nga nga may mga vitamins si makabulig man da, may mga mataas man da sa ginatawag ng mga antioxidant mga kagipayb. Ag siyempre, aro nga DTX 500 may nang karang 1.3 million antioxidant properties nga makabuligid sa atong ginabatsyag nga sa atong gawas, no? No paglimpyo. We're talking about paglimpyo ay dapat detoxify. So paano nga malimpyuhan kung wait aton nga nga food supplement? So aton nga nga food supplement nga DTX 500 ay mabahogi nga bulig para malimpyuhan gid dung mga higko sa atong gawas, atong atay, kidney, tanan aton nga mga organs dahil nga ni nga abo atong ginakaon, abo atong ginainom, agbukon tanan hay sometimes bukot mga healthy. So kinangan dong ipagwa dung mga higko nga ra agud nga hindi kita tamaon itron dahil kara nga mga sakit. Kababo may sakit, makarangat simpo ko, no? Kung katong simpo mga 80s, 70s, 80s, 90s, okay lang. Dahil wala pa kita tabo ng mga ginakaon ng mga chemicals at mga toxin sa atong ginakaon. Makara, o tanawa to ninyo yung ginakaon nga ron. Sa nutritional facts, magtanaw ka mo, o tanawa to ninyo yung ingredient, di ba? Matod man nami imo ron, pero tanawa ninyo yung mga ingredient di karon grabe. Bisan, doon niya nga klase at pagkaon. Ay, kung sigidas ka, adlaw-adlaw kag kinaon. Di ba? Nangin habit yun nimo pagkaon, doon yung pagkaon nga ron. So, time will come. Haroon yun, nag-question it. Bagatian mga kakipay. Bagod maghaba itong kabuhi, ay, amligan tarton ka nga, ikaayong gawas mga kakipay. DTX 500, aprobado ka itong karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa itong karanga butika, iroon sa Clinica de Alternativo, and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rep and Rose Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High speed na balita, Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay. Sa ato nga pagpanumbalik, pangayawa kitang ka, no? Pangayawa kitang FB. Oo. Sa ato nga pagpanumbalik ka, roaton nga aduga nga mga tao pang doon. Balikan taro rayang nga junior police nga nga ginaplano itaton ka nga ni SB member Rima Ribaldo nga makuan gid no maimplementa sa aton nga mga eskwelahan iya sa Banwat Kalibo plus mga report man ko aton nga mga news team pagkatapos siya mang itaton nga dugang nga mga pahanumdom. Kindly standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Clan 94.5 K5 News FM I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: sama Tin Long Adugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta Tin Long Atay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500.
1: Masalikat.
0: Epic Timo.
1: GTX 500.
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatik ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Cell, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
6: Mayaton ka nga 34 minutos yun na kataliwan sa oras nga alas 12 sa itong pagpadayon. May daidgid nga pagpamatiyo na kay Roslyn Silorio. Good morning ko no, ag monitoring niya sa Singapore. Shout out Silorio family sa may Otsando Plaviano family. Unang sa may halas, New Washington, thank you, God bless, always, Dan Shearing. Thank you, gada, Sister Roslyn, ag Cape Sip lang una sa abroad, no? Atong mga amigang mga listeners nato na nasa abroad. Thank you, abong nga sagamat. By the way, ha, sa aton nga mga viewers, may pangayawat ang huton kita sa aton nga live programs after, biko aton nga Mighty Say Hi, maputot imaron, and then pag continuous naton after it, Mighty Say Hi, another to, kitang live, nga yung basic mga mausoy ka mo mga kakibay ba sa aton nga mga igmanghod. Okay, at this point, ato nagkarang nga si Karon Dong report nga natipo ni Kakipay Bridgeline Tornino ay kainang ra may umanyuman nga nagpatigayon nga ra ita inspeksyon. Tawa lang, puro lang ita inspeksyon ka ra. Dapat ra inspeksyon nga ra ay may una unda nga mahamba na tong period ag kanyang doon, ano dapat may final yon ha, may final say yon. Ag recommendation sa runday karang mga inspeksyon. Agud nga matapos runday karang isyu nga rat krematorium iya sa may barangay Mabilo, iya sa Banwa ita kalibok bagay maplansa baga. Ano ra madayon da indi? Oh, kung padayon noon, ano ro kinangan, may budget pang kinangan da. Kung may mga question, oh, ipatawag ro contractor. Agad lang gid ay nagsunod kay na si KK5 Reggie Lentonino sa runday karang inspeksyon ko atong sangguniang bayan ka manaman ha, how true nga atong executive department nagsunod man mga K5. K5J, para sa kampiyon nga balita, kindly standby.
1: K5 News FM Live Report.
6: K5J.
7: K5, Romy, pang-apatuon nga inspeksyon.
6: Bawa.
7: So, ginpatigay yun, K5, Rom. Ag, makaroon na, ibaligin pangunahan nga ita Project Monitoring Board, ita ating karang nga LGU, kay Bando SB, K5, Romy, nga kung sa sinunong ani kay SB member Rex Bautista, bilang member Imaurai Committee on Infrastructure, K5, Romy, nga kung maunoro andang inspeksyon ko nagtaliwan nga itong binugan, hay mauman do andang sinamputan, K5, Romy, wag it pagbago, K5, Romy.
6: Ay, nagkainagi man lang kita, manikaw na sirado man, pero may wamat nagatabing ni karon.
7: Masipo man yan, it may nag-obra kay Fibram sa kuntan ang tangani ero program of works na parahay supposedly January na yung dagon hay tapos na dapat imaw kay Fibram.
6: Ayun, December so, kita manangan, January man kita.
7: So So ngani nga abo patang nga kun sa Sinhay dapat i-furnish aga sa dayang tagambakan bala sa likod kay maliway ta kabira sa likod kay Tay Fibrom nga katangkihan.
6: Kagapad pa taropis pa niya ron.
7: Magapad pat aro na tambakan
6: pa. Pwede patangan ni mo butangan doon ita tubi aga butangan isda.
7: Hmm, hay anda patagali ay pila pa nga ruan na karon nga kuan ana nga land area baga kay Fibrom ag kun sa Sin sino kay SB member Rex Bautista. Hay one-third palataro na tambakan karon kay Fibromi. So, magapad-gapad pataro kinahanggan nga ibaktiling baga kay Fibrom pag atambakan pataana. Plus pa sa pilang sa mga ginpaabot a binanda ka ina kay Fibromi ay rukuan baga, rukapasidad, ito ay karang incinerator kung kaya ita generator nga mauron ka na ba kay Fibromi. Kay basi man na siyempre pag incinerator kinahanggan it mabasko gidaron kay Fibrom nga supply para ma-insure nga kumbaga sa cremation kita baga mag-cremate gita na kay Fibrom aga to nga naging klaro man itay karang nga contractor nga may separate mag-anagali nga linya rong nasambit ka rong nga incinerator kay Fibrom. So pamatian pa rong kaparte initial nga pag assess no itatong karang nga SB member bilang mga engineers man doon kay Fibrom sa day karang nga pag-inspection sa pang-up-at niya kahigayunan sa crematorium sa kay Fibrom.
6: Okay.
4: Actually, this is the fourth time nga ginsukat namon iara. Una, ay kami ang Committee on Infrastructure. Masunod ay nagkaibahan nyo kaibahan nyo engineering. Masunod, nagkaibahan nyo no basta pangapat yun ay. Ay, di same lang kaya po no, findings. Ay, sir, amon ang ginaano sa contractor ay, kung ano no kulang, ay ubra ha, at anin nyo, ang gunwat at problema ay kasi kayo, rin sa balik-balik naman, ginutang at munsipyo ha, ang kulang-kulang na nang i-implement na yung supposed to be ratoro program, ang kulang tayo, ang bayaran sa tinsakto ay, that is one form of corruption. Pwede ka na kung sino nag-insert ka ng engineer ang nagpasugot sanda ng makuliksyon nawa pa matapos. Doon na sambilong ka na igoon. Kaya nga ni, ina-advise ko at akan na tapusan at anin nyo agon wat at problema. Although may mga plus mga electrical na may mga kuwang ka number of lights eh huwag na mo nangabuta kasi gumpon yung mata immoral. Pumutangan ito rin niya. Pero kung nahingabot kita eh, pwede tayong gumbot. It's up to the supervising engineer kung okay kita kanda. Oh, kasi naamo niya ta, as legislator nita kami, kaya na niya ta naamo kita na kungang kita, agiyara atong OIC municipal engineer mga karon. Engineer de Piracho, ang kontirmado yung mga kungang. Kasi kung tambakan talaga kaabo-abo pataro kungang at itambakan, one-third yung taro atambak, almost one-third, pero kulang pata two-third. So, no plano, andang magkaroon kot-koton sa tunga, agon matisting gidro, dagom. Ay, kita mo niyagi ni mo sa EDS, kailangan mo mga kot-koton ay sa EDS si tambak, ay kita mo niyagi ko mo dagom. Ay, agrikalang lugar nga na, explanation ko kanda, ay, wala nga na ginobrahang tangkira ay mataas. Kaya ginbaligya itagana, dahil hindi man maobrahang tangki, mataas. Kung ano siya dutubi. Doon yun malagal.
8: Pero mga ilang percent completed doon sir, based sa report niya nakabot sa
4: ito niya? Kaya na, ano itong report ay mga, more or less mga 80. Makita ka doon pa ito eh, mga one month ako, lipatan ko ng figure eh. Pero makita niyo ito sa Municipal Engineering Office.
9: Kung sa imong pagpati sir, sa anong paasang ito nga, di pa kita kayo muna, gakasan po, baga sa imong nakita mo kung sa actual sir.
4: Eh, kung ano eh. Kaya nga rin, nag-speak siya mga kaibangan ng Plan Decontouring Committee, almost the same ramong findings. Nga almost one-two-third na tambak.
9: Ay, okay. So, tigal sir, kaya ina, no, sa may mga inspection galing nga mga to, at na, o si isa man ninyo, oh. Sir, to, rental sa pag, ano, pag nag-hire kung sanda pa, sir, dump truck at bagas, di ba, gabagat at bagas, may dump truck on doon, sir?
4: Ay, ano naman, ito rin ang program.
9: Ay, okay. So,
4: although kung tayo may mga problema, galing sa ano yung program, magkapabidding ko.
9: Ay, okay. Then sa program of works, no?
4: Kung naman naman na ito, 300 yung anang per cubic.
9: Okay. Okay naman.
4: So, basta overall, almost 335 per cubic. So, loading labor material.
9: Okay. So di ka sir sa imong estimate in, sa ano sa pag backfill it mga kung anong ra sir mga bagas nga sa ektarya nga nagunta mga pila pa taro kinahanglan ka ra sir?
4: Ay taya po yung ay sa 3,800 ro tambak ko ay almost 5,000. Di mga 3.3 hectares pa taro. Ro tambakan.
9: Kung dapat
4: so kung idugang ko ta nang daro mga 8,000 square meter ka, cubic meter ka to, na kugang na sa nang tambak, kaya kadagagan na to't mga, ito yung mga pan. Makaboton mga 1 hectare ka to, more or less.
8: Sa so, budget tambakan. Na nakaraan, sir, ilang hidro budget na nakaraan, ano rough update para sa contractor?
4: Ay, kung ito sa kontrata, 65, almost 65 million. Hmm.
8: Complete, ano
4: kita kanda?
8: Completed
4: kita kanda,
8: sir?
4: Ano? Oo pa man, may 20% pa mayroon collectible.
9: Okay.
4: Hindi nga na naman collection, hindi ko ito nakita kami mga findings sa mga deficiency sa mga sa program of works.
9: Oo.
4: Like, for example, na yung gate. Eh, may program, ito rin gate, nakabutang, what gate?
9: May guardhouse, may what gate?
4: Oo. Eh, paano na? Sundon na yung what gate? Yung butangan, it cover nga ang bubong. Wala ro gate kasi wa ta lang may gate at problema pero sa to hoy wala so sawan kuno mo gano basa ka mo
9: oh sir bali sambilo pa sir sa generator set mo ano sir dong justification ita contractor sir after ng impunan ninyo ron sa generator set sir at generator set na gamit
4: so no tan explanation kay na ro generator at 10 kBA yan at oh which is a question na kami mati ma kon hindi matunog ro patay ka pero sa ala explanation may sarili ang makinaro incinerator na in case yung mag-run out ay nato talaga ginapandar bukod sa incinerator.
9: Ah, okay.
4: Then, ang explanation, I don't know kung so yun eh, kung so kung ano yung ambas, detestingan na nato no, bago kita mag-final nga, kung ano pa mga final completion, mag-approve, ay detestingan tatanan. Para ano malay mo, hindi ta mag- hindi ta makasunog yung patay. Yung barbecue lang kita yung karo kung dito masunog.
9: So, ah? Bali, doon yan yung mag-concern, no? Kaya sir, do, status man it, mga electrical na to, halimbawa, tag sa fire, ano, fire detection nito, sir, mga smoke detector, kamusta ron dito, sir?
4: Ay, sa kumpito man, eh, pero kaya yung galing na anong title, abi, Pascal, fire alarm, a sprinkler system. Okay. So, sprinkler system na ginatawag. May cistern tay moron tangke tobi nga in case nga wata tobi ro na wasag may sunog may kato taga buhi tobi sigit aro buga ay wa man ay wa man abi sa program o na ako nag insist nga wa abi cistern sa program
8: sa mga kakulangan yan sir sa mga chandelier last time na nakabutang nakabut sa quantity
4: ay kita man ninyo wa man ibay luhi
8: ako man di ako
4: ay dahil lo kung ano kung ang dapat ano mutangan mo
8: in aid of legislation, abi sir, alin ro ato niya mangintigang karal bilang member man in committee on infra? Ano ro ato niya mga interview niya
4: resolution? For the meantime, hindi tayo nag-release ro balance ito sa collection. Hasta hindi na kumpleto. Kasi nung ginabayad ka, na ginutang sa bangko, loan doon. Ang tapos ay ma-approvean tayo mga may kulang-kulang. Ay kagungi naman, si Pierre, ay iwanan niya tayo contractor. Eh, paalin, magasto mo mat another plano kung sa munisipyo para kung an na itong paalin kung matagay na siguro contractor.
8: Pero contractor, sir, nang ka-istorya natin kay Ina, sir?
4: Anong engineer? Anong engineer na tato? Naging insan siya? Eh, inambay ko magkala kung ano dito rin siya.
9: So, di ka, sir, sa recommendation ni committee ba ka, sir, bali, makail ka mo to resolution ka, sir?
4: Ay, masaya na nun, ano ka to, inspection report? Sandat ang dapat niya taong inspection. Ako na correlate yan naman sa amon ng inspection report.
8: Ah, ano ba't one?
4: Para pinsan, joint report yun. Ayun, so far, anang report, computation, it, project management committee, ang amon niya itong initial nga computation, eh, alos parehas.
9: Ay, okay. So, sa engineering mo, sir, ay, ano ka andang panindugan, sir? May mga justify sana, sir, pag una mga to sa ibang mga concern mo, sir?
4: Ay, dapat, ay. Tanawon na natmayan ng program. Ang andat ang insist, bukod at sandat ang mag-justify. Contractor na dapat na mag-justify. Bukod at ikaw nga engineer in charge o na, kasi madudahan ka para na matikaw to lugar just kipay ikaw ta kanin dapat inspection. Ikaw dapat ituro kung sino dapat umbrawl, kung ano makulang. As supervising engineer, resident engineer kat munisipyo. Bali ikaw ga representar sa Tagana, Ru Tagana, LGU Kalibo. So hindi ta pwede nga ikaw ta mag-explain kung ano makakulangan because dapat ikaw ta ga require. Ikaw ta ga turo kung sino harap pa kulang, harap kulang, wala matapos.
9: Pero engineering department sanda na ga-represent ita user, end user.
4: Not bukod yung ganyan, may sakiri ba na kuha na siyempre na sa ilga mga bago pa man yung engineer yun sa ilga yun. May naku-hardlock ko siya, pero wala man sa saga ko na eh. Kontraktor o obra. Uli mo at ang saga ko na, wala ni mo pag-insist ka dapat doon yung obra. Ay, ako mamay, sa habang iya ako sa konsiyo, ay habang kaya ko ngayong tawaan it, yung mga kakulangan, mga nagkakontrata nga na, at punaon naton, agon masigo kita na nga obra nga, kung inabayan ka na nga kwarta, ay insakto man na nga obra. Ay kayo, kita nga mga, kita tanong nga bayan ka, nga itong tax ka nga nga bayan.
6: Hmm. Okay. Mabahog-bahog patabiro, kanyara, K5G, ro, anda pa tanga buon sa atong munisipyo?
7: Yes, kay K5 Romy, nga ito yung naro gusto ni SB Rex nga gabi-gabi gabiso na nara nga i-hold lang anay. Hindi anay pag-i-release baga tanan. Agwin paro anda nga i-check sa treasurer and sa budget department baga sa K5 Romy kung ano ro status kara.
6: Dapat ro i-release nga nga kwarta daya baga hay insakto gid nga makompleto ang proyekto nga ra o base kon pilang porsinto ag wag iti bang basogon kara ro sang gunang bayan gihapon K5G sa ulihi. Santa ro metapasugan ka.
7: Oo, kasi naman nag-authorize sa kay Padromi bisan niya ni sa pag-loan ay sa pag-release ay nag-aagi man matukan da. So, din doon, in aid of legislation sa kay Padromi, posible din yung mga igadihonan da. Kay nagsawa pag itabi ita ni Hurang kay Padromi, bisan mo pa nga mag 80% ka completed na imaw. Kay bakante patagyapon ro major nga kanbaga nga porsyon tulay karang gugta sa kay Padromi sa nasambit karon na proyekto. Pero anang budget kara ay nag-aabot sa 64,994,000.
6: Kabilugan.
7: Kabilugan sa kay Sagromi. Kaya nakabot ang abibo ko na tayo mo crematorium da Kalibo Memorial Park and crematorium with ancillary building phase 1.
6: Kaya nauna, nauna patangani ro crematorium kaysa Memorial Park?
7: Eh, ganyan eh. Sambilag pa sa mga nanote ito kay ng kay Sagrom. Through mismong pader, ikaw mo ta naka dukot ro
6: mga pancon.
7: Oo.
6: Ayro nga ron nga tambakan nga ron nga pispa na doon do cemeteryo kunta. Magitan ba? Naduwa ta si K5G na lang kid.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
6: Well, nagapasalamat patakita karon sa atong sangguniang bayan ay nangin proactive sanda no pag-abot sa Runday karang kumbaga inquiry no not totally nga investigation no sa Runday karang mahambang naton nga pundo nga ra s'yempre ay what at problema what akon what at question pag-abot sa pundo ang insakto mataro implementation na aron kugang tabi kay 5G
7: tama ron ka kay 5 bro pero iba na din nga mga porsyon kara magluwas tag sa din nga man sa apartment style baga nga ron nga tangkas-tangkas kay 5 bro ni may una man di karon nga kata underground sa Kaysa Bronx, meaning high court. May mga ano ron din, may mga packages baga, sari-sari, depende sa gusto i-avail it pamilya, abimana rin gusto magpahubong una sa Kaysa Bronx. So, doon doon nga, abo pang bakante, doon yan eh, abo pang talambakan, plus mga turo mga iwag, mga sa electrical sa Kaysa Bronx, masyado nga technical yung ginahat-hat kaya ina nga mga plano baga. So, ginatanaw ron itatun ng mga engineers sa Kaysa Dromi. At din ang mga initial ng mga findings nanda.
6: Ito ang taga-engineering?
7: May ito ng mga taga-engineering ka Kaysa Dromi. Sa mga baguhan, I mean, hay, mga bata-bata ng mga engineers baga sa Kaysa Dromi. Pero ito kaina, hay, ang mga engineer, dapat manakamuro nag-oversee ka ron kung insakto, bukong it, sanda na ma-justify in behalf sa kontraktor kung may una ng mga pag-question ka Kaysa Dromi. Kay siyempre ro andang ginaamligan ta karon ro anat LGU ro kwarta ita kalibunhon kay loan ginbuo nang nasambit karon nga budget sa kay Fibromi.
6: Tama, tama.
7: So, dero ato niya report, no, pag atin dero sa ginpatigayon na inspection sa crematorium niya sa Banwa, 8,000. With kay Fibromi Liduro, try man si kay Fibromi Lintornino para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko. At kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
10: K5 News FM, live report.
6: Abo nga sagamat, K5 Regiment Tornino, ha, atong kang dugangan do, para tali ka rin sa runday ka rin diskusyon nga mga ka-K5 sa runday ka rin nga krematorium. Bago kita ka rin mag-ganok, yes, atong ka rin nga pag-ililiba, rong nga klinika D3Bio mga K5 ay makabuligid sa aton ka rin nga utok, no, sa atong brain, agod nga marikawan, do, ginatawag ka rin nga energy gap. May anak ka rin nga cold press extra virgin coconut oil, agmang ka man sa medium chain na fatty acid, nga kung sa sin, may anak ka rin nga caprylic acid, nga sang ka superb anti-microbial properties. May caprylic acid man, ag ka man naman power up to aton karang brain, agod ma-convert into ketone sa aton karang gawas. Ag siyempre, ro mga tao nag-decline at karang cognitive, bangod sa rin tawag karong energy gap, nga kung sa sin, nag-cause man diet epekto pagid sa aton karang insulin resistant. Nani kung may diabetes ka, hay apektado gid mga kakipaib kung may imo nga energy gap or brain gap mga ka-K5. So kinahanglan gid naton mag-inom kita agud nga ni nga maprotektahan kita, mabuligan kita bangod ron dai karang nga Clinica D3Bio ay may nakaw nga caprylic acid nga naga-provide gid it food source para nga ni sa maghimo kun dai karang nga ketone ag kama naman para punan no tinatawag karang energy gap sa aton nga brain agud nga ni nga mag-improve mga ka-K5. Clinica D3Bio, aprobado katon karanga Food and Drugs Administration. Mag-bisita yang sa aton karanga butika, yaron sa Clinica de Alternativo, and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenrose Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
10: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
6: Okay, dalang gid, 1 minute ha. Actually, bisan kita nagatan-aw rika nag-aagi man ikaron sa area nga ron, kabaw-bahaw patay. Hayos medyo kung butangan mo siguro mga kotubi ag isda o rupispan nga ron. Makaharvest ka pating ita pilang tausan nga mga isda rika ron mga kaki-5. Kagapad pata. Pero ginubra ta rika ron nga porsyon. Dong porsyon ta mismo itronday karang krematorium. Pero kung hambaw ni mo nga memorial park na nga purpose, kayo tay. May una man mga pansyon pero rupang pansyon na kabutang rika ron, ay gin andat nga gin tipon sa sangka lugar ata nga kotubid ini ta sa runday karang krematorium ag matuod na nga naga up at nga basis nga pag inspection ay hambaw ko ngani paano pa ngani mag bag oro mga gina inspection ay umat nga ubra ri karon the moment nga nagaagi kita oh umat nga ubra sirado undon mo ngani dapat ipatawag dapat ay maghimo ta ginatawag nga inquiry yung datong sa sanggunian bayan ha minatudtod na ng inquiry kung ano na tabo haman it napundor operation ni karon it nasambitan naton nga krematorium mga ka-K5. Ag pinagil na ni kara abo nga siyamat kids yung pagpamati sangan ko aton nga mga nangin partner technical aton karang broadcast engineer K5 Fred Batoy ag K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon, ko aton karang station manager, K5 Gloria Villas Manyo. Ag ko aton nga CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig nag-aiwan kaya't may dad niya hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatags, magabuti ka.
2: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawod. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
3: Both internally and externally.
4: Pero pinaka-common nga causes ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
2: Hormonal imbalance, no?
4: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
2: Correct.
4: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio, and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
2: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regulatory T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means, healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So, D3 Bio helps you with that. No? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, damo itsang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal, sumagbuti ka.
4: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa imong pagka-baldness.
2: Correct.
4: Na-discuss na ito ng ligad.
2: Mm-hmm.
4: How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
2: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm-hmm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. Mm-hmm. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tamaan ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
4: Kung
2: imo hairline.
4: Ordinary nga plain D3 is they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran?
2: Milunis. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
4: Ang power sang gi-combine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano, sa BCO, or ang BCO gibutangan D3.
2: Layo. That is a perfect
4: ang health care. Benefits, sir boy, grabe.
0: D3 Bio.
4: Kung ga chemotherapy ka, normal, sir boy, nga ang ano.
2: Lalagas, no?
4: So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintohon ang imong cancer cells.
2: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
4: Wala pa hormonal changes.
2: Wala pa hormonal, D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

Sabalita, campeón sa serbisyo publiko at kasiyahan.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: Tubogid katamat.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Tapogid na nibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Ay, Vive, anak.
1: Ah, nay. Mayong aga, nay. Ay, dali ka na magsulod ka.
0: Ay, salamat, nak. Ay, anay ka. Nga aga katimprano pa kay Ronel, how?
1: Ang hambal niya, nay, nag-leave ko nung upod niya. Amo na nga aga pa siya.
0: Amo bala? Believe, gig ko na bala sa bahana mo, nak mo. Di buenas, kagid nga siya ang napamana mo. Ay nga ah, mapisan na. Ay, do wala nagapahuway.
1: Amo gani na eh. Agay.
0: Ba, anak, naano ka?
1: Nagapanipa ang bata, nay.
0: Ay, siyempre, amugid na iya. Ay, sobra pa na ganing naagyan ko eh. Kahit walo kamuya kabilog.

0: Pero sa tuwibi na inisang gabi ah. Nga nagabihan ka gidaw. Kag wala ka malang nagdawag o kung nagchat man lang sakon.
1: Busy gidabi sa trabaho eh. Medyo kapoy gani kay nagkasakit pang ulo ko.
0: Amo pala. Ate, sige ah. Abiw pa ng jacket mo, be?
1: Oo, day. Dali lang.
0: Runel? Pating uniform mo, ginuba mo man?
1: Ah, kainit, day. Pwerte ang balas ko. Basa-basa nga daan ang kokaina. Basi bala kung ubuhon ko niyaw?
0: Ate, oo. Sige, ubahan na, be. Ay, budlay na nga. Basi ubuhon ka pa.
1: Dali lang, din. Taligid lang, ha? Makuha ko na isang bayo sa kabinet.
0: Ako na lang. Ako na lang makuha.
1: Ha? O, ako na lang. Nagabusong ka bala.
0: Ate, okay, ah. Ato na si Ronel. Ito ka labyo, gitsaya. Makaluluoy man ang bana ko. Anay ka? Ano yung unod sa bulsa sa uniform ni Ronel? May aritos? Kagdaw hindi man iniakon? Diyos ko! Ano bala hindi man? Kalain sa kubakubas ang dugan ko. Wala man ako sa aritos nga mo sini. Kasi sa tingin niya, hindi nakuha man.
1: Day? Naano ka? Ano, nagalain ba lang pamatyag mo?
0: Kwan, nagulpi lang sakit ang ulo ko eh.
1: Amo bala? Basikon, nagpatama ka naman siguro sa mga ulubrahon dire. Bawalungigid ang anak ta, ha?
0: Hindi ka magkabala ka, Ronel. Ginahalungan ko gid ang anak ta. Parehas ang paghalong ko sa relasyon ta.

0: Day, malakat na ko ha.
1: Malakat ka na? Wala ka pag-adi ka pamahaw.
0: Ah, dito
1: ang kape mo oh.
0: Dito na lang Day ah. Kadamukda mo abis ang ulubrahon sa opisina eh.
1: Sige ah, maghalong ka.
0: Kag ikaw man, halong ka di. Hindi magpatama sa trabaho di ha.
1: Hindi ka magkabala ka, Ronel. Ara man si nanay oh. Kag ikaw ha, halong ka gid. Basi balahaw.
0: Basi bala nga ano Day?
1: Kwan ah, ang siling ko, halong kagid. Kay kinahanglan kagid sa mangin anak ta.
0: Oo Day oh, naghahalong ako ah.
1: Ate sige, basi kung nagadali ka kag malate ka na. Sige na.
0: Oo manggani Day. Sige, malakat na ako ah.
1: Ato na siya. Diyos ko, hindi lang matabo ang arisaw na huna ako.
2: Anak, na daw aga pa permi galakat si Ronel Hao. Kagabi naman ka pa uli. Doon na sobrahan na kapisan ang bana mo. Basi bala magbalatian ina sang sobra niya kapisan.
1: Amo gani nai eh. Doon na mag-uhan ko bala sa iyo.
2: Basi ko nagabira-bira overtime, kay ti manugbata ka na bala.
1: Amo man na gani nga rasaw so, nauna ako, Nay. Kabay pa nga matuod lang ang ginasiling ni Nanay. Kabay pa.

0: Sam, the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend, food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty

0: Nel, tadugay sa imo ha.
1: Oh. Sorry kid. Kabalo ka naman. Damo pa ko sang ginaasikaso sa balay.
0: Amo ba lang? Uti, ano pa ginahulat mo? Sige na. Please, bulga ng kauhaw ko sa imo.
1: Dali, dali.

0: ko. Alas otso na sang gabi. Tup-tup subong, wala pagit gihapon si Ronel.
1: Anak, kaina pa ang pakadto pakarimuhaw? Na ano ka? Nga daw hindi ka mapahamtang. Abi pagpahimunong, basi kon mahulog ang bata sa ginaubra mo nga ina. Ay, ambot.
0: Ay, nay. Do hindi ako mahimuos na eh. Basi ba naman malain ang natabo kay Ronela? Hindi ka ni basi ba naman babae? Basi ba naman babaeng tonto, ya?
1: Ay, sos.
0: Diyos ko na lang kit.
1: Abi, hindi ka maminsar sang amusin na. Ay, makapalain ina sa ginadala mo, nak.
0: Ay.
1: Oh.
0: Diyos ko na eh.
1: Oh.
0: Ara,
1: basi siya na na. Oh, siya gid eh. Oh, ara na sa.
2: Oh, day? Oh, naano ka? Nga man may problema naman bala? Nga doon hindi ka mapahamtang haw?
0: Sa diin ka daghalin ha? Nga firme ka nalang gabi puli haw?
2: Day, siyempre nag-auti ko para dako-dako man ang swildohon ko.
0: Auti, gid balaihan? Ha?
2: Oh.
0: Kung ba si may gina-autihan ka na nga iban?
2: Ay, dahil nano naman. Ano ba lang ginapangwakal mo ngayon naman? Abi, hindi ka pala maghambal sa amusin, ha? Nagapaninguha ako para sa aton pangabuhi. Kagpati sa mangin anak naton. Naintindihan ta ka. Tugod ka nagabusong ka eh. Pero, tulaan abi sa pinsar mo, ho? Pasi kung anong batabo sa ginabusong mo balaw. Basta, inilang ang tandaan mo, ha? Inilang. Hindi, kag hindi ko ginmahimo, kalubiban ka. Palangga ta ka dahi eh.

0: anak, sa diin ka makadto? Nga nagadali-dali ka gidhao.
1: Nay, updi ko, nay.
0: Ay, sa diin ta makadto?
1: Nay, sundon ta si Ronel. Nasiga na nakipagulas na kalin.
0: Ay nga, aman.
1: Basta pala, nay. Updi lang ko, nay.

0: ma'am? Nagpundo sa unha ng taxi ka ginsundan ta, ma'am?
1: Nong, sige nong. Dali lang ilugar lang, nong.
0: Ah, sige, ma'am. Lugar lang,
1: Arin nong, oh. Arin nong bayad na mo nong, oh. Nong.
0: Salamat kid, ma'am.
1: Nay, ang mata mo, hindi pag-ibulag. Hindi pag-ibulag kay Ronel, nay.
2: Okay.
1: Sige na, naog na ta, nay.
2: Okay, okay. Hinay lang, ha? Kay ang tiyan mo.
1: Sige, nay. Nay, ato na. Nagsulod si Ronel sa skinita nga to. Sundon ta siya, nay. Sundon ta siya.

0: Nay, nay, sa diin si Ronel, nay. Nagulpi lang siya na dula, ha?
1: Ay, nagsulod malangda siya sa balay nga ina, oh. Ano abi kay kadamo sang tawo nga nagapakadto pa kari? Eh,
0: mamangkot ta bala, nay. Dra, nay, oh. Dra, kay dra lang nagsulod si Ronel, eh.
1: Oo, sige. Ay, dali ka. Uy, ara, oh. May tigulang sa gwa, oh. Mamangkot kita.
0: Sige, nay. Choy? Choy, mayong adlaw, Choy.
2: Ay, may adlaw ba?
0: Ay, may nakita ka di, Choy, nga lalaki. Amo niya, Chura, Choy, oh. Ang sa cellphone ko, oh.
2: Ay, hala. Ay, pasinsya, Gidaya, ha? Hindi ko na iya kilala. Eh, kadabo man di abin na galinabay.
0: Ay, pero nagsulod siya nung sa balay mo. Ano di sa Choy? Nagsulod siya?
2: Ay, kabalo ka naman, dre, sa puno, ah. Nagalapos-lapos na niyang lagyan day eh. Kabalo ka naman sa squatter. Eh nga, sino ang ginapangita niyo, wow?
0: Kwan? Wala. Sige, Choy, ah. Salamat, Gid Choy.
2: Ay, oo, ah. Okay.
0: Nay, dali ka, Nay. Ay, Diyos ko. Ang animal nga, Ronel.
3: Doktor!
0: Dali ganit siya nagkakadto. Pasig kung may babae, di siya.
1: Anak, magkalma ka, ha? Wala pa kita may nakita nga pamatuod nga may babayi ang bana mo. Ay, base bala ba apektuhan ang ginabusong mo?

0: Runel.
1: Oh.
0: Hindi na magbutig pa. May babae ka?
1: Ara ka naman. Ha? Ara ka naman. Gulpi ka lang imuya nga naghibihaw.
0: Ginsuntan ka namon ka ina. Nagsunod ka sa squatter ka, gulpi ka lang na dula.
1: Oh.
0: Sinugi ka to, albo to ha? Sinugi ka to, albo to?
1: Kuna mo. Ginsunod niyo ko ka ina sa purok bulak?
0: Oo. Oh.
1: Bo, ngano ka man imuya, Diamond? Kadaan mo sang adik dito. Pailang gani kay, wala ka mo ginhold up?
0: Bumakot ka, Ate Ronel. Nag-ando ka dito.
1: Kabalo ka na sang rason. Kabalo ka na, Gin. May customer kami dito nga ginapaluap ko.
0: Butigot ka.
1: Ginapaluap ko lang sang balance niya.
0: Butigot ka. Butigot ka. Ako, may balaan ko lang nga may babae ka, Ronel. Hindi mo na kami makita sa anak mo.
1: Oh.
0: Kapatid ka, hindi mo na kami makita sa anak mo.

Wala gid madugaya na hibal-an ko nga may babaye gid man si Romel. Nangayo siya sang patawad sa akon, kag ang hambal niya na tintar lang ko na siya. Sa una, hindi ko siya mapatawad, pero napensaran ko nga mabudlay nga wala sang kilalahon nga amay ang akon anak. Ginpatawad ko siya sang amat-amat. Samtang si Romel, nagabawi man sa amon sang iya anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vivi.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: campeón de esta show saca libo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi tungut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 a

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigong na dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pumaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
6: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5. 94.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
3: pero music therapy.
2: Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol ka bi?
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no. Naga-vibrate na sa any sound nga batian nga vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini ba lang hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh.
3: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
3: Isa ka lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
3: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abido ka.
3: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like, in general,
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid.
3: So, yung pabungol ka, way kaginom antioxidant.
2: Oo.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
2: Amo man na, isa man na.
3: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Inisinggit sang misis na ito.
3: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
5: Correct.
2: Ang ligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
2: araman,
3: viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
2: Pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Lang. Meningitis. Meningitis, isa man, maka-affect sa
3: imong... Pwede apik ka, inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
3: Kagrabe ka lang diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kit.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang nagkakaguba ang imo nga palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na to ng aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mang mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026.

lilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Kampyon Nesta Sean sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: si Efektibo.
1: Mighty
2: mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DDX Beauty Soap na mga best.
3: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.

0: Dream Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mga, mga butika.
3: Na ang D3 Bio gig ko, engineer. Over plain D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, inahimo ko ni mga a week ago. Mga isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahin ko kakas kuha D3 Bio. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling.
4: Mm-hmm.
3: Before gali ko mag-oil pulling, gano ko? Flush.
4: Flushing.
3: Flushing ko. After flushing, butangan ko sang D3 Bio. Duha ka soft gel ako.
5: Hindi mo na may mo sa D3 yung plain?
3: Hindi na pwede sa D3 ya.
4: Mga pila ka minuto.
3: Na-reason nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes to 3 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flossing, mas makompleto gindi mo nga, no? Patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, hindi na ni mo mamu na. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
0: Correct. D3 Bio.
5: May ara mo kubladok diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, kapang apigi ko yung DTX coffee mix sa hapon nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
4: Sa kape.
5: Sa kape. Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun, dulce. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, subla, damo nang yung sabor. Sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
3: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na to gina-apply sa aton nga, no?
5: Gusto.
6: Daily life.
3: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
5: Ano yung iya da, boy?
3: Ano yung experience, Sir Boy?
5: Ako niya, every hour, nagkatuksi sa kalugar.
4: Oo.
5: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas, inanat ko, kurbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as time goes by, ang balko, i-D3 Bio ko na. Nag-D3 Bio ko, 2 ka capsule, ah? Soft gel, pahuhay, tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, diba, tumal naman duwa. And after 4 hours, tumal naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40. Kami engineer, maka-witness yun na, kaya ragi gusto pa niya room. 40 hilanat ni Boy.
4: That
5: mga
4: is D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin Hondo po na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
3: According sa research studies ang Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may kuwari siya, action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
0: D3 Bio.
3: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
4: Correct.
3: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
5: Hindi siya ka-touch.
3: The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 Bio nga wala na sa
4: plain D3.
3: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 Bio? Ang munang rason nga agi-combine ang D3
4: kag
3: ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
4: Mga nabilin.
3: Integration.
5: Grabe, no?
3: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gina-signal niya ang imo nga memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
5: Kilala.
3: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3 Bio ka, pareho lang nga may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
5: Kusto.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
2: Wait till you're announced.

0: kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapaluban na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops

0: kayo. At Pussy Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Five Galingawan Time!
10: Oy, Day! Good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
11: Ay, tuod ka? Wow!
10: Oo, tuod-tuod na, Day.
11: At yan ang akong role, Day.
10: Bali, ikaw ang kagaw.
9: Hey!
10: Aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM kay manami ang ilang mga program kapin pa sa aga. Aga po gabugtaw tungod sa limog si Sir Ray sa Foro de los Pueblos. Ako si Win sa New Lucena. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
11: Wow, my puso.
1: Ang kampyon na istasyon
13: K5 News FM.

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start o inom o DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man, kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultago gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
3: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy?
4: Mm-hmm. Ako yan nag-inom kay DTX 500.
3: Nga man?
4: Kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
3: Correct.
4: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos ang inflammation kung ini magapadayon
3: kung may diabetes ka Sir Boy daliga katiglo ang pangkreas hago bla katama hago ang pangkreas
4: ini tungod nga kulang ka sa antioxidant Sir GP ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS a type of free radicals. Kung dutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo tibudlay na.
3: Correct na Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas Sir Boy.
2: Gusto kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kun pangkreas pambato no sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
3: Wow. So amo na sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom ang gig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani sang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
0: DTX 500!
1: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya, puson kag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka mag-inom?
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
2: Subong, kamusta?
1: O, ayun, ikaw ginabatsyag maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
1: DTX 500 lang, amugin na ang maka ayon sa aton.
0: DTX 500.
5: Dugang ang mga benefits, iniblock may problema ka sa thyroid.
2: No.
5: Ang DTX 500 gag Mighty C kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga role sa aton nga thyroid. Kun ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal dako epekto sa imo kayong lawas, no?
3: Either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
5: Nung sa problema ini isang metabolism, na kung hyperthyroidism,
3: ganiwang ka,
5: dasig ang imo ng heartbeat.
3: Correct.
5: No? Kaga gamudlat.
2: Gamudlat.
3: Abin mo, aking sa simo.
5: Correct, correct.
3: Gamudlat. May hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
5: Ganiwang ka.
3: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
5: Correct, correct. Wala gana. Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw. Pigaw ang imo nga memory.
3: Pigaw pag memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag Mighty C, malikawan gina.
5: Correct.
3: Normal lang imo nga no. Dapat lang.
2: For only 14 pesos ha. Amo na protection nga matag sa imo.
4: Kag hindi lang amo na. Amo ka naman ang oxidative stress makahatag man high blood.
2: High blood pressure.
4: Problema ka man sa arthritis. Healthy kag imo ang brain mo, healthy kag ang liver mo healthy kung naka-DTX 500 ka.
3: So malikawan ang pag ko kag paghubag man sa imo nga prostate gland te madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag Mighty C. So hindi na magulat nga magbalatian ka, i-DTX mo na, i-Mighty C mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang unang bahid sa atong drama sa kaginan, medyo gid makuhan sang leksyon, nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Ako ang tag-iya.

0: nilag sang closeness sang duha ngay na?
1: Ati, oo. Close manggit sila katama. Eh, uti, anong problema dahaw?
0: Anong problema? Pasi bala tumboy ang isa sa ila?
1: Ba, ano? Ay, sobra ka naman sa imo ya kamalisyoso nga klase sang tawo. Kita mo nga, perte na naman pa-make up po ng bata mo. Suspetsuhan mo lang yung atumboy? Ay, kag-amo man si Janen? Ay, daw kalayo sa patad na yung ginapanghambal mo, Elmer, how? Perte gid kalayo.
0: Ambot lang, ambot lang. Kaya daw hindi ko gidya maha, babaton siguro ng atumboy si Kore. Baw ka, luya. Duha man tuod ang bata ta. Babae kay lalaki. Pero daw, tumadiskrasya pa si Jack Sao? Wow! Puwerte ang maskulos ang animalya, pero agi! Kag si Kore! Puwerte pa may kapun! Terrible! Pero basi, tumboy!
1: Ay, uti! Anong mahimo ta sina? Sumpaon mo to ang kalahi mo eh?
0: Oh.
1: Kay may utod ka man nga agi, may utod ka man nga tumboy. Ti, basulon mo ang bata mo? Ay na, ano ka man imo yaman. Ha, basta, ako ya Elmer, may agi man o tumboy ang mga anak ta, wala ako ya sang labot.
0: Oh.
1: Basta wala lang nagabinastos kag nagapakahuya-huya, amo lang inayang akon.

0: Good morning, Mother dear.
1: Ay, good morning, Nak. Ay, mahaw na. Igin preto ko ang danggit nga dala kahapon ni Janine.
0: Ay, no. Nagapaning hamot, kid, ma.
1: Ay, ipong ko na. Kay sukaran, taka. Ay, gusto mo kape? Timplahan, taka.
0: Yes, please, ma. Ano mo lang? Ano man? Ang DTX coffee mix lang, please, ma.
1: Wala man kita dire sang iban nga kape nga ginainom. DTX coffee mix man lang.
0: Be? Kamot, kidya. Ay, ma. Basi hindi ko galian magpuli karon ha?
1: Ay, nga ahaw? Sa diin ka makadto?
0: Ay, may outing kami sa office eh. Ang team building bala, ma. Bali mga 3 days, gid.
1: Ay, ti. Bilini lang ako sang inubayad sa kuryente kag tubig, ha? Ay, kay basi mo lang mautdan kita dire.
0: Oo, ma. Ay, i-remind lang ko karon ma, dis ko maglakat.
1: Ay, ati huunak, ah.
2: Ano tong nabatian ko nga team building?
0: Ay, good morning, pa.
3: Good morning.
0: Ay, oo, pa. May ara kami sang team building sa office.
2: Ti ano? Upod mo man ang amigo mo?
0: Amigo man? Papa, bala. Wala ko yung amigo, ya, pa. Wala na yung sa vocabulary ko yung pang amigo-migo, ya.
2: Ay, Cory. O, te, pila ka na? 31 ka na?
0: Ay.
2: Basi magkunol na ang matris mo kag hindi mo na kami mahatagan sang apo ni mama mo?
1: Wow! Excited na bala kami ni Papa mo nga magka-apo, Cory. Ay, basi, may ara na da. Ah, saku-sakuan na. Kagdala di ring miho mo.
0: Kwan, ma, pa, ma-adapt na lang ko ah. Hindi ko yung magbusong niya. Dawala sa plano ko nga magka-baby eh.
2: Ay?
1: Ay.
2: Kagnaan naman. Abi mo maayo na nga wala ka bata kung magtigulang ka? Si Manong mo, Jax. Kaya giman. Tidason ikaw. Babae man tani nga tunay. Pero wala sang plano nga magbata. Ay, sus ka subo man sining kabuhi na mo ni mama ninyo man.
1: Ay, amugid.
2: Hindi gidgali kami siniya makakita sa ngamon na po. Tani, bisan isa lang sa inyo ang makahatag sang apo.

0: pusa amon. Kadani ikaw ina, Cory. Ikaw gid. Kay wala sang tiyansa si Manong mo.
1: Pa?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah, wala-wala, Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka, kag vabuwas ka. Nga nagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
3: Di, pre, musta bulang kape, pre?
4: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend food supplement for men.
5: Tikasin.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.

0: Ginapabati-batian ko na lang ni Mama kag ni Papa. Kung saan o kung nasilatagan sang apo. Ay, my gosh!
1: Ay, nako. Tehe. Sige rin na lang pala sila sang tuon. Wala pa ako sang kaisog para isugit sa ilang. No problem, sir. Katibu ako. Wala lang, ti. Ano na lang na?
0: Hambal pa ni Papa, ha? Ako na lang kunong paglaom nila nga makaapo sila. Kasi Jox, game man. Aragidis ako ng pressure ya dya.
1: Kag ang solusyon sina, nasugiran mo na lang gani sila. So, na tayong problema.
2: Ay, guys! Nasubo ko na lang ito. Inabot-abot naman na dya.
1: Sugiran na lang sila, sweet.
0: Sige lang, ah. Pasyempuhan ko ng ila. Pero daw, hindi lang nga naisubong pa, ah. Kaya daw, wala pa kita ko isang kaisog, ya.
1: Inamay bala beer. Kag kung mahubog ka, amang pag-istorya mo sa ila ni Mama kag Papa mo. Kay kung hubog ka, sigurado, isog ka kinang edayon niya. Sige na pala, sweet. Tuwis na. Kay basi makibot ka lang, manghagad na ako sa imo nga ma-live-in kita.
0: Janine?
1: Yes! Nga, nagkibot ka, Ged. Nga, hindi ka gusto mag-upo na kita as couple? Sa sinat? Hindi lang kita magkawat-kawat pa.
0: Hmm? Kung mag-live-in kita, ha? Saan kita may star? Ha?
1: Pwede man sa anon. Dako man ang room ko. Kag-abot naman niya nila ni Mami kag-daddy nga. Tiburcio ako kag introduce ta naman kasi ila.
0: Mayo ka pa. Nabato na sang parents mo kung ano ka.
1: Sang primero nag-struggle man ako eh. Pero shit, hindi ko na iya kaya taguon. Hindi ko kaya taguon ang matuod-tuod nga ako. Ay, ginpamensar ko nga abala na. Kung hindi niyo kumabato nga tumboy ko, timalayas ko eh. Pero ang nami lang, kaysa naibala ni Mami kag ni Daddy, very supportive sila sa akon. Kag I'm sure nga amo man sila mga parents mo, sweet. Kung gusto mo, updanta ka.
0: Oh, God! No, ha? Hindi ha? Na. Ako nang bahala, sini. Ako nang bahala.
1: Basta, kaya hindi pala ako gusto nga maghulat sa wala. About sa baby, kung gusto tagid maka-baby, pwede man ta maka-adopt. Damo ko bala hinablos kag pakaisa sa bukid. Mga bata nila to ay dinosina na. Te, ano si mo?
0: Hindi ah. Hindi ko ya gusto mag-adopt. Kung hindi man lang aton, mas mayo pang wala na lang eh. Hindi kita yung mag-adopt, sweet. It's a no-no gidya sa akong point of view. Ito na may tsindihan mo na. Kalabanan nga nag-a-adapt sang hindi nila kadugo. Ara, ato, nag-a-ugtas lang. Kag hindi ako yung gusto sinasweet. Bahala na mag-ugtas kita. Basta aton, gidya.

0: Anong siling mo, sis? Tibokan?
1: Oo, sis. Hindi alata, how?
0: Hindi gidiin. Mayo kayo magtago ba? O tenor na lang, ina? Anong plano mo manugid ka sa ilan ni mama kag papa?
1: Oo, sis, eh. Kay kakapoy na kitya, eh. Kagbisan ako man kinakonsensya ko, eh. Kaya nagashalig sila nga straight ako nga babae. Kaya ginadalian na nila ako nga... Dadalian ko nila yung mamana, yes, sis.
0: Buligan ta ka, sis. Dali ka. Isulyaon ta sila ni mama kag papa.
2: Ano tong nabatian ko?
0: Wait.
2: Jax? Cory? Ano ang buot silingon sa nabatian ko? Ha? Ano?

0: kayo.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas, mga butika. My family history ba nakamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

Adong ang matabo sa kaygayunan nga ito. Mabaton ayhan sa mga ginikanan ni Corey nga siya isa katumboy. Mga abyan, sunagin niyo sa pabamati ang pagkahalawat hawat nga kasugpon sa atong drama sa kahaginan. Inyo kitpakuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: O si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig gatubod, no, sa stream, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na, no,
3: mga busay,
2: ang mga busay therapy, no, kakampiyon.
3: Pero music therapy,
2: Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano mo mabatian ang words nga I love you? Paano mo no kabulubudlay
0: DTX 500.
2: You know what, ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way ka bika kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2 hangtod sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. DTX 500! DTX 500!
5: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
5: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
2: Oh, araman.
5: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh. Mm.
5: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
5: Isa ka na. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
5: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
5: Of the reason.
2: Oh, oh.
5: Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abido ka.
5: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
5: Like, in general, Albao.
2: 70 na, pero daw 60 lang.
5: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, dari nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amukid. Sir boy.
5: So, kung so, pabungol ka, way kagainom antioxidant.
2: Oo. Oh,
6: oh. Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blang permis sa loud music.
2: Amo man na, isa man na.
5: Excessive noise exposure.
2: Oh. Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na itong isa. Makabungol.
5: Ha? Makabungol? Para di magubay mo ang longgan, layas ka.
6: Palayo ka nila.
5: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
6: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
5: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
2: Araman,
5: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
2: Pamatinan.
6: Ma-infect ang dalunggan mo't inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
5: meningitis.
2: Lang. Meningitis. Meningitis sa man, maka-affect sa imong...
5: Pwede apika inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
5: kagrabe ears. Kagrabe kita diabetes sa Sir GP.
2: Kagrabe kita.
5: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkagubang imo nga palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na to ng aton nga dulongan.
0: DTX 500!
3: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: Grabe po.
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, ang pangwapin sa mga kinapigos. El Castigador.
2: Ah, grabe po.

0: Maayad-ayad nga hapon, Banwait Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Itaklan.
1: Grabe.
0: Good afternoon, Western Visayas. Manic Monday, mga HK5. Adlaw kita makaroon, ita Lunes. Petsa 21 kita sa Bugan it Hulyo, Dagon 2026. Sang Bugan yun lang, ag Bermans 1. Ilagidabi man na balis-balison ro mga inadlaw. Ratan nyo pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa aton kirang mga suki ng mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan niya, probinsya Itaklan. Good afternoon. Welcome mga HK5 sa Lunes ng edisyon. Itaton niya pagpangalagad. Maga ililiba kita ha sa alas 6 kara it kahapon na noon. Sana kaangdan inyo kara nga magiging anchor woman. K5 Gloria Villasmanio. Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia Calibo. Sarang man mabatian sa live programs K5 News Calibo. Di ka mo magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. It ato ni official Facebook page K5 News FM Calibo 94.5. Para sa mga dugang karon yung mga balita, update sa ato niya mga ginapang headlines makaroon niya kahapon natin. Worker sa Boracay, mga HK5, nga ginasugid kara, nga ginpagtripan, ginsakit. Padayon nga ginaimbestigahan, itaton niya makatapot kapulisan. Kaya ro nagasamad sa aton niya turismo sa Islat Boracay. Kaya nga mga siga, mga HK5. Awat ginaobra nga mayan sa andakarang kabuhi. Ay kung sinuig to rong raya, kara nga andang mapagtripan. Kaya ro andakara nga ginadaog-daog. Pero worst case scenario mga ka-K5, ginabalita ra. Agwans nga mabasihan it mga foreigner ay sa Boracay, Tagalimana, may una at mga nagapang tripping nga ra. Basi kung bukong ta tourism friendly. Mga halit baga sa Rondaya kara nga aton nga turismo. Ano kara ro ginaobra it aton yung mga katapot kapulisan. Ano ro masunod kara nga maaksyon. Arong pag-monitor ag pag-ronda sa aton kara nga Islat Boracay. Ito na aton ron nga i-check sa aton nga Malay Municipal Police Station. Sa pihakman karang bahin update mga HK5 sa Rondaya karang krematoryong ita Banwat Kalibo, particular sa Barangay Mabilo. Bagsak sa gihapon sa Rondaya karang pinakaulihing inspeksyon base man karang sa naging pahayag ni Sangguniang Bayan Member Rex Bautista. Ay sunod to kay si Rex Bautista kayna. Kapilang beses yun mana kami nagpatigayon at inspeksyon. O, pras manat, ginapatambakan niya to hasta makarawa. Daghapon na tambakan. Ang kababo, takuno karang akugang mga hagingoy. Kabay pang mapunan nung raya karang mga pagkukula. Ay sunong ani kina kay Sir Rex Bautista. Ayaman manat, makaruyon ta. O, kung sino in charge man na rikarayang engineer, remote naman na karamanaban. Aga makabig ka man na ron nga may corruption. Mga mata karon no naghambay mga K5 ba kaina sa mga late tuner sa mga wakaran ng kapamati kaina sa 11 Mbps. Aton nga iga replay mga K5 rong raya nga naging pahayag ni Sir Rex Bautista kat sanda kara nagpatigayon it inspeksyon sa krematoryum it Banwat Kalibo, particular di karuyon sa may bahin karat Mabino. Sa dugang paginaton nga balita, update man sa natabo kara nga stabbing incident rong raya nga natabo nga pagpanggabo sa Banwat Malinaw kung sa siin magmaganghod malang rong imbulbado kara. Rong raya nga biktima, padayon nga ginabugong sa ospital naka-confine sa Gyapon. Pero rong raya kara nga suspek, gina manhunt operation. Hasta makaroon mga K5 nagapabilin kara nga at large. Sa piyakman kara nga bahin dugang nga mga police reports, ay ga-check naton mga pinakaulihi kara nga ginpabaghag sa tag sa ka mga taga-tapaan it aton nga mga municipal police stations. Sa 17 ka mga kabanwahunan iya sa aton nga provincial aklan tama agi kara kay K5 Val Rose Hall. Samtang balita nasyonal, Navy personnel tinamaan sa ugot Rondaya kara nga Chinese Coast Guard sa bahin it Ayungin Shoal. O makaragamang ranga hapon mga K5 ay ano taro ginobrat aton kara nga gobyerno. Apinan pagyapon ni Senador Rubin Padilla kararo China. Kabatas katimo mga K5 ay sos Maria Jose. Doon na aton kinakinyong igapatpat. Kung ano ro natabo makaroon nga hapon.
1: Grabe.
0: Igto kara sa Ayungin Shoal. Nagin kanina itong daya nga sambilog nga sa Navy personnel. Tumbo ko niyang itmagain kung ta nami pang machine gun nung raya kara nga mga Coast Guard China. Sa dugang paginaton nga balita, update man mga K5 sa rundaya kara nga nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay kaina naging mainit kararong diskusyon. Sa tunga man ni Senador Alan Peter Cayetano ag ni Senador Tito Soto ay ginhambay ni Daya karang Senador Alan Peter Cayetano nga kauyang kunimot oras ang malisod imang mag-explain sa sangkatawo nga bukon karat abogado. Ay naghambag to si Tito Soto man nga bukon man ako tabugado man na pero 27 years man ako sa paghimo itong Daya karang nga batas. Bukon man abiron mga K5 it's a credentials. Kompleto ka nga ni sa credentials pero wa ka matbatasan. Ah, kung umasta ka K5ing kuwa ka tinunan. Ay, naging mainit pagid kayo narong diskusyon. Bangod nga may mga ginasiningit-singit nga si Senador Alan Peter Cayetano. Samtang ginapatigayon rong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay naghambag to iba karang mga senador. Narong raya karang mga iba nga tagupanggo. Pagatalakayon sa sesyon it Senado, ag hindi kinahanggan nga daghon sa kung sasiin nagatalakay itong daya karang impeachment trial. O, nag-hearing it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. El Castigato! Hi, hadlok ni mga nani. Ay ginaimbestigahan makaroon mga ka-K5. Raya pagidrong ginapuga it makaroon. It magmanghod nga kahitano mga ka-K5. Ginaimbestigahan rong raya karang donasyon sa katatapos nga SEA Games. Ngagin patigayon iya kara sa pungsod Pilipinas. O may magin upload to kat katastas nga tong tower nga tuktoko nga ganipis-nipis rong plansya nisa. Ay hambay ni Cayetano. O ginapolitikaw man na ginatigsam bilog man na kami. Pero kung kakon matama ka K5 kung wakat imot ginobra nga sala. Ag kumpleto ro imong ebidensya ag dokumento. Pero mga raya kara nga ginahaboy kimo, mga akusasyon kimo, hay mga imbento nga man. Mga himo-himo nga man. Maisog gat imo karon nga mag-atumang. Pero kung nagapinamabag gat imo nga, eh, syempre, dudahan ka man karon basi kung may ginatago ka, matakig nga akig agit. Ayaman it na akig si Senador Alan Peter Cayetano. Bangod imaw mga K5 rong chairman, it daya kara nga committee na nagdumaga sa SEA Games sa pungsod Pilipinas. Ay dati karon roana nga igmanghod nga si Senador Pia Cayetano. Bangod nga si Pia Cayetano, imaw man dati ron do sa committee at sports. Bangod nga ni, imaw ron ay isang ka-atleta, isang ka-siklista, imaw mga K5 katraya bang nagabinay kag nagamaraton. Imaw dati ron. Ngayon, abang ngayon, ay anagon nga manghod na si Alan Peter Cayetano. Aga, naging backup karon si Daya, karang Senador Pia Cayetano. Kaboy-boyin man na to, natabo man na. Makarang man na ka mo nag-imbestiga. Ay iba, patabi ka to, nagapungko sa NBI. Ay di makarang imbestigahan. Agtanan niya ko sa Sean, mga kaso, mga K5, at tubangon. Man na kung baan si Senador Alan Peter Cayetano ay abogado man imo. El Castigato! Maaga man imo nga abogado. Ay ginatigsang bilog man na kami. Aga raya mga K5 ka mga nagkakainabong nga sa aton niya pungsod makaroon. Nakikita naton sa telebisyon, nakikita naton sa social media. Ag makitaan naton kung sino kanda kararo nagasugid at minatoon.
1: Sa katotohanan at nagtagal tayo sa katuloyan.
0: Ag kung sino ro mga may political interest, sino ro may ginapagtakpan, ag sino kararo may sariling agenda.
1: El Castigato!
0: Yun ay kung ikaw observant ka, kung ikaw antiguhan ka magkilatis kung sino kararong purilon at kung sino rong nag-imbintot istorya at sino rong nagasugid at minatood.
1: El Castigato!
0: Kasa anda ka nga pag-ilinaway sa politika, anda mga personal nga mga interests. Pero aton to nga mga mangingisda o. Aton to nga mga daya ka nga navy o. Bakas yung to ita hanot ita China. Sa pihak man ka nga bahin mga K5, sa gihapon, may update sa rundaya ka nga flood control project. Nga naging controversial. Matapos mga K5 maguguwa. Rung raya karang mga ghost projects. Agrong raya karang testimonya at mga engineer nga maghalin sa DPWH. ay makaroon niya mga hapon. Rubahin ni Taton nga ombudsman nagpahayag. Magapasakagon itriklamo mga hakipan. Kontra kanday Romualdez kay Zaldico. Angot sa rundaya karang flood control scam. Aragon, aton tanawon mga hakipan. Kung hikulong si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez karang nagapahamak sa nang kampo. Alas 4.42, suraton kira nga oras, may disgrasya na tabo mga K5 sa may bahin kara itapu o kalibo. Sangka kotse ag tricycle.
1: El Castigato.
0: Nakaroon niya mga hapon mga K5. Taong dan karon na sambitan niya balita, suraton kira nga mga K5 patrol reporter. Nagatipon pa it mga dugang kara nga impormasyon in dunay gabasyada katon ron. Itaton kara nga mga bet reporters sa nasambitan kara nga area mga K5 ay umpisahan niya nga nit aksidente nga ra sunod-sunod yung rayon. Oh, ay nga ni sa aton yung mga motorista maghagong gid kita sa tanan kara nga oras mga K5. Hindi kita magdili nani. Ay sa sobra naton nga dali, ro aton nga kabuhi ginadalian man naton. Unless otherwise, kung ikaw, mahinay ito rin mong padagagan, makapundok at imo karun bisan pangaharas-haras rin mong kaibahan sa kalsada. Pero kung madasig man yung padagagan, ag hindi ka man hagos magtaot lugar, wa ka man nagkatao karat konsiderasyon, ay kaibahan kagid karon sa rundaya, karang nga madisgrasya. Ano rin natabo sa rundaya, karang nga kotse at tricycle. May naninahan, kamusta kararo mo mga sakay, mga kipay? Bawo gapit gidgali sa Winrolls Bakery. Naka K5 News FM sa daw na ron. Happy listening kinyo mga K5 una. Nani ay maghagong gid kita mga ka-K5. Ano ba rin na disgrasya nga ra? Privado o pampasahero nga tricycle? Kamusta ho naton hindu na karon mga K5 bro nga sitwasyon sa aton kira nga mga K5 patrol reporters.
1: El Castigato.
0: Sa gihapon aton kira nga magiging kabulig sa paghatod kinyo mga K5 sa impormasyon. Daya kara nga mga balita. In the name of public service, DTX 500, the superior antioxidant, rong DTX 500, nagatap na, itype 1, nagtype 2 diabetes. Daya mga K5, rong kabulig natin, agad nga hindi maglapot, ro aton nga dugo, ma-regulate ro aton nga blood sugar level, ag makabulig it insulin production sa aton nga gawas. Agad to, hay malikawan natin, rong diabetes. Diabetes, rong sambilog sa makamagatay nga masakit, mga ka-K5. Nani ro iba, ay makon na kubaan gid asan dahi diabetes man. Ma hindi mo tagali dapat pag malangon o diabetes mga K5. Once nga ikaw magka-diabetes, possible, may possibility nga ikaw ay posibleng makaangkon it multiple organ failure. Pag ikaw ay may type 1 nag type 2 diabetes, posible gon nga masama dro imo nga kidney. Pagka problema ka sa atay, posible kang maotdan it siki. At posible kang makaangkon it mas malala nga hypertension, alta pressure, high blood pressure. Bangod nga imo nga dugo, malapot, bangod sa mataas nga sugar level, nalisdan yun man mag-circulate. Gani amat-amat nagahina ro imo karang selula mga K5. That's why ro mga nakakaangkon itong daya nga diabetes man hay ginadialysis. Dahil nyo ro dialysis. Sa mga what idea sa mga younger generations. Sa iba pa una nga rundaya karang nga ginabuog yung dugo tapos ay limpyuhan ag itayon man kimo ra yung pabalik ang buhon ta itahangag mga K5 rong gasto kung ikaw ay ginadialysis gani di naton paghugaton nga kita makaangkon at masakit ag bago kita magbuong. Prevention is better than cure. Pagkaon kita tinuga prutas balanced diet mga K5 ag DTX 500. Haman it's safe for DTX 500, agraya ay recommended, aprobado FDA, GMP certified, associated sa USAID, sa RTI, ag associated ron sa AUN. Raya rosolumente nga food supplement nga quality ka K5. No, ana karon nga kapsula, himo sa tinuga, vegetable capsule, nani mas safe naton nga imnon. Ag dapat authentic, original, ro aton yung mabakag, bukon ita peke, bukon ita imitation, dapat may tatak nga klinika. Para sigurado sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa aton nga main office, sa aton karang main clinic. Yes, sa atubang ita dating Garcia College of Technology, mga hakita. GQ5, Capitol, sa atubang na nakaroon kay Ipingit Philsis, a coffee shop. Aga, syempre din pagkalipatan rong D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, ideal sa mga senior citizen, most especially sa mga career woman. Sa pirming ginadisminuriya, aga especially sa mga senior citizen, ginana ron. Rong Klinika D3 Bio, maha K5, hay my cold pressed extra virgin coconut oil. Nga manggaranon sa medium chain triglycerides kon MCTs nga kilagangan nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses. Noong Klinika D3 Bio manggaranon sa vitamin D3 nga importante sa joints, sa muscles it mga senior citizen. So kung permi ka sakit ing sike, permi ka nga ginabiling, basi kung may problema ka sa joints, may problema ka sa muscles, sa imo nga ugat, basi may nerve compression, mag D3 Bio. Rong D3 Bio, ginapapagunman, roaton ka nga tugaan, manggaranon sa fat soluble vitamins nga ginabuligan kita, agod mas madasig naton maabsorb ro vitamins and minerals, maghalin sa aton nga mga ginakaon. Kapareha siya mang it vitamin A, vitamin B, vitamin K, ag maabo pa. Rong Klinika D3 Bio, bangod nga imaw manggaranon sa MCTs, sa medium chain triglycerides, raya nagabulig. Agod, hindi kita madali matapnan it mga viruses. Ginabuligan kita mga HK5 nga malikawan rong anuman nga sahit infection. Kaibahan karon rong lung infection, which is prone sa mga senior citizen. Rong pneumonia, rong raya nga pag-angkon it dysmenorrhea sa mga kababayenan. Mag Klinika D3 Bio. Pro Klinika D3 Bio, available man ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, o so yun yamang naton si Dr. Robert Impinato. Aga, syempre, Rumay TC, o sinuuna makararo ginasipon, ginagagnat, ginatrangkaso, maasgad rong tutunlan, nagkakatog-katog, magmay TC. Rong may TC, bukon matay morat kaparihot ordinaryo nga vitamin C, bangod nga imaw hay pure alkaline-based. Pag hinambag naton nga alkaline-based vitamin C, non-acidic, banayad sa tiyan, bisan pa ikaw may problema sa ulcer o sa hyperacidity. Romay TC, mga K5 nagabulig para nga kita makaangkon it, nagkakaigong ang collagen sa gawas. Agro-collagen, importante, agod nga mas madasig mag-ugat ro aton nga, mga nina. Sa mga nabalian, o sa mga ginoperahan, may TC, mga K5. Romay TC, nagabulig man, agod malikawan naton rong iron deficiency. Rong kakuyangan sa iron, nagatapnat anemia o sa mga nagapinugaw una. Magmay TC ka mo mga HK5. 8 pesos per capsule, discounted ron kung ikaw senior citizen ng PWD. May 20% discount. Know your rights mga HK5. Sa mga PWD ang senior citizen, ha? Gamitan nyo rin inyong ID. May 20% discount ka mo kung kamo gabakit mga buwok, vitamins, at sa iba pa karang mga goods. Especially sa mga gatas, dagon yun yung booklet, ag inyong ID. Ag mag-inom kamot may TC. Agad mabasko gra inyong karanga, kagawasan. Bangod nga raya ka K5, ay isang ka-immune system booster. Ro may TC, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. O so yun naton si Dr. Robert Impinato. Ag sa gihapon, free consultation. Libre ro konsultasyon karon mga HK5, bawat bayad ro professional fee or doctor's fee or consultation fee libre gamit ro makabagong teknolohiya alas 8 agahon hasta alas 5 hapon basta Domingo hasta Biyernes. O White Clinic kung Sabado ka K5 Sabbath day, so magpakonsulta ka mo Sunday to Friday gamit ro mga makabagong teknolohiya. So yun yung rong gwapo, mabuot, maputi, mahumot ng si Dr. Robert Impinato, si Ma'am Abigail Impinato. Mga mabuot, sanda inaaron mga K5 nga nindigid ka mo maghuya-huya. Mahumot paro klinik. Agka, limpyo-limpyo pa. Nanihay, hindi ka mo una mga K5 maghuya-huya. Libre una karon ro konsultasyon. Warun it bayad. O yun yung isipon ay pamasahin. Agro inyo ngay nugbakag ita rondaya karang bugong o kundi ani nugbakag nyo prutas ag tinunga. Ay libre man ro inyo karon nga konsultasyon mga hakita. Kung mga may nababatsyagan ka muna, ayaw ninyo pagtinaguan. Gaban abikaton nga kung mga may nababatsyagan, nakubaan kita masairan ro atong masakit. Aman man na di kapating gihapon magpa-check up. Basi man ako ano, taro ako man nga masakit ay. Ay paano mo hibugong rin mo nga masakit kung waka kasayod, kung ano yung masakit? Kapariho man doon kung ikaw may problema, kung hindi mo ma-determine kung ano yung problema, hindi mo man ma-determine kung ano ro magiging solusyon. Bakar man doon ka K5, kung waka kasayod kung ano yung masakit, ay hindi mo man masairan kung ano ro yung mga ibugong. Ngani samtang timprano pa magpakonsulta ka. Ay base kung magbuhay pa ron, makaangkon ita komplikasyon, hindi makaangkon ka mas malala nga masakit. So, habagon ka rahit doktor dayon karon. Ay kung katupat akong taagi man, naging pa-check up mo taagi na, naagapan patara. Din doon ginahambag ka K5 nga, prevention is better than cure. Oh, may tricycle pagid, sumunggab sa nakaparada, karang ako siya sa Jaime Cardinal scene. Grabe taro raya karang mga nagkagapusa na mga K5. Doon na ron sa aton nga pagbalik pagkatapos lamang ipilang ka mga reminders. Standby ka mo mga K5 ba? Kinasi? Pasudlo na rin natin? Sige, black timer. Anay, K5 bin. Ay, mamimuhan kita tayo ba? Dali ang mga K5, babalikan natin si K5 Brad Shinduna, si K5 Sandro Salazar, mga K5, angot sa Rondaya, kada natabo ang aksidente sa bahay ni Jaime Cardinal C na standby.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boyd.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatag,
1: sumagabuti ka. Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam ginpatulog sa Diyos.
2: Ginpatulog sa anay, no?
1: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality, good sleep.
3: Pagdaan mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
1: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amuni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang gatawag yung melatonin? Ang gatrigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
3: Kung dulom na,
1: kung dulom na, gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
4: Sa sabay magtulog ka, kinalang dulom gin.
1: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
3: likawan.
1: Likawan, no? Kaya amo ba, you could make you sleep better. D3 Bio mo para magdamo ang imong serotonin, dopamine.
3: Pero take note, ha? Ang D3 Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So pag inumot, nami din tulog mo.
1: No.
3: It takes months.
1: Months.
3: Na maplastar tanan.
1: Ibalik yung imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation.
3: May mga prostatitis or BPH.
1: May mga prostate problems.
3: Prostate problem. Imagine lang magbugtaw ka kalimas ta na muok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na mai ka.
1: Correct.
3: Okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
1: Agay, batsyag dyan tupad.
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imutulog.
1: Correct.
3: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang disturbo.
1: Ang talong naman.
3: Ang imo nga prostate. So amo nang rason nga mabuligan ka sa D3 Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, mangabuti ka. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang Kampyon sa Balita. Kampyon.

0: News FM Live Report.
1: Sa atong kanang line number 2, si K5 Sandro Zolazor. Angot mga K5 sa Rundaya, karang natabo nga aksidente sa Jaime Cardinal scene. K5 San, with your report, go ahead.
2: Sumunggab sa referon nga pampasahero o kundaya nga sayakyan nga Wigo K5 Law, rong pribado karang nga tricycle. Makaroon nga mga hapon, noong duwing sa Samasaron, pero pag imbestiga, itaton karang mga otoridad, kaka-pull out ang gate, itaya man karang tricycle. No? Bali, natabo rong dayang incident eh, kung daya karong accident, yung sabahin ka rin, it's Jaime Cardinal scene, na sa kupunana, it's Puok K5 Law, no? Particular sa Sangka Bake Shop K5 Law, makaroon ka rin na hapon. Ya kung sa siin, nakaparada, iya sa atubang bakery, no? Rin ka Wigo, na puti, na sayakyan K5 Law, ay nakahasad man ang aning maura. Pero, rupag parking, is katunga sa anak karon niya sayakyan is siya sa may slow moving lane at sa pihak is kumbaga tunga na naroon slow moving lane and
1: bali wa ha parking it ano baga K5 sa no sami sami abi makaron gid mat asan na mag parking bali wa ginadututan gid sa binit baga katunga ito pa sa slow lane
2: Roger, kita lo. Pero the defense mata is daya karon ni driver is sa sayakyan ay may mga naka-parking man yani ng mga tricycle bago imaw na park sa kita lo at nag-hazard man imaw. Pero
1: naka-hazard man imaw.
2: Naka-hazard. Halin sa pareho ka halin nga direksyon no sa may bahin kara is Kalibo paadto it ni Washington ro direksyon it daya nga tricycle. May karga imaw nga estudyante nga sa ato nga pagtutan aw mga 11 o 12 anyos o kaya kara na sa pag-abot natin sa pag-responde ay ginabutangan it bandage it dayang mga nag-responde natin nga BSP responders si Pedro at mga rescuers. So ikat to, in sigida, nag-responde man doon ato niya bahin it MDR ay itong Kalibo gindagaman sa ospital rung daya kong driver it tricycle kay Pedro na PMX Noro anak niya motorsiklo sa kakahasit daya kaon niya tricycle kay Fred Lo no nakaangkon ita sa Samaran pusa mando gabot no rong kariton sa alikod na porsyon it dayang sayakyan Wigo nga Swift no Wigo kay Fred Lo na nasambitan kaon niya sayakyan ilagit ang beses abi tumiyog eh rong tricycle kay Fred Lo nakarang motor is BMX private kinaw na
1: ready ka mga tumiyog pa taro tricycle K5 San. So meaning may kadasigon ara nang dagagan ka na
2: probably no K5 do no posible na madasi grupo dagagan is daya kan sa bitan niya tricycle bangod yan sila suno sa ato nga pagistorya sa mga nakakita man iya nga pilang beses ana tumiyog kay sa buli abi it portion is sa likod ni portion it din about sumong gabi ang after ko na pagkasunggab, tumiyog si Mao kay Fredo at silang beses kara. So, pasensya sa mga nagpamati, pero may mga tisyo iya nga may dugo kaya kay Fredo.
1: Ay, no? Ugot. Aro tama ito nga, K5 San.
2: Yes, sa unga ang person. Kay, wala
1: oh, kita, pero
2: windshield, no? Oo, Roger. Windshield, bro. Wasak kita sa bilugan niya windshield sa tricycle ba para kita ito?
1: Oo, wasak kita rana nga sa gaming it, ano, tricycle.
2: Roger, pusa kita na, no, kita ito. So, no, abe, sa atong kong inisyon na informasyon, wrong driver, it's dayang Wigo ba kita ito, nagparada iya, parang nga ni magsakay,
1: itinapay.
2: Oo. After karon ay nakibot yun lang masandang na may nakasunggap ana sa anak karon nga lipod na kursyon, ito na nga sayang yan, na kung sa tingin niya, mas na kung nagano ba na kung kasi ng kiri, no, anak karon nga bumper, na gabot ro anak karon nga kariton, at may isang kiri nga gas-gas sa may pasahero nga side, no, passenger seat, nga window na na, or anak karon nga saitahan, baya si Pedro, ito nasambitan karon nga sayakyan, no? So, sa magkaroon na nag-abot do atong kinakabahin kita Kalibo 20 agun nga investigahan nung daya nga nasambitan pero nga sa busy street abi kaina gitara K5 do eh masako at may mga nakaparking pa
1: ulian
2: sa tugid mga alas 4:40 nagbako tawag sitwasyon nga kalibutin pi aghalan ang aning natabo sa raya kang nga aksidente ikara ang do ano nga ni do driver na yung sayak yan may karga man dahil makipaglo misis na na ang baby pata ko nga may tatangan iwa sa dadaalin pero ikaraya sana sa tricycle ba kipaglo bikatot ana na sa ang kundi sana ita tama sa nagkakanarisari nga pati sa itiawa strong pasahero ay so pasahero abing na uka kara ay una gina sa prente ang most probably pero umigo di karaya sa may pertahan niya porsyon sa sayak yan ang rason nga nagkapo sa windshield ang posible na umigo sa ujahon o kung sa ulo na parte.
1: Skid marks doon yun nga ron kay Fibesan, no? Sa likod ng kotse, skid marks doon?
2: Bukon. Kwan yung maura ho. Bukon ba skid mark kay Fibesan?
1: Siguro halin yung sa mga nagkapusa nga ko, no?
2: Nagkapusa na mga...
1: May dash cam man siguro sa likod ro yun yung kotse. May dash cam man yung mo o may CCTV una?
2: Kasi atong doon nga secure ron kay Fibesan kung may CCTV di karaya sa area. Kay Oo Cry, sa'yo natin may mga naka-install malikaral sa bakery nga ra.
1: At makitaan doon kay Five Sun sa dashcam ita kotse kung madasig ro padagagan i-tricycle dahil kung mahinay anang karon niya padagagan, syempre makitaan na may makaiwas pa akong tayo mo ron.
2: Makaano pa, wag ko
1: pa. Oo, kasi naka-hazard man ni Mau eh.
2: Kung ano gin man ate, kung padasig ro padagagan, ita driver, ita ya karon nga tricycle ba kita jo ay posible kita ron ay wasak kita nga ni pagdo anang windshield eh kung bukod it madasig na sumunggab kita ay ano kita literal nga kwan kita eh kumbaga ay
1: wasak kita
2: so anak karon nga porsyon nagkaya hukas pangani pero pangko sa raya karon nga passenger na side it na yung karon nga tricycle
1: parehas man abis ang daki 5 san nga may pagkukulang no dahil do kotse hay ro katunga di ba nana hay sa slow lane so majaway mo naka-park it maayos pero at the same time naka-hazard man imaw ro tricycle may kadasigon ana nga dagagan kasi kung mahinay imaw dapat nakita na naron sa pagiging defensive driver na maiwasan ta na or makapundo imaw kaso wa na ta siguro hapanuhan yagi nga may naka pundot anang karanga kotse nga nagabakay tinapay kay Five San.
2: Roger, K5 Go. Ay, ano kita matuod sa kumbaga sa kwan

0: yan o kung ano man na klase ng behikulo ba, ay siyempre given aron kung sa may fast moving lane matuod si Pedro aga iapagit no sa may bahing pera at IP Cardinal Street going to Washington ay masako kita na ang pikaraya karang nga highway nga sako pala itasabitan karon nga lugar kay Pedro.
1: May no parking sign di karon kay Five San sa doon nga tinapayan?
0: Uwa kay Pedro, negative.
1: Ah, okay.
0: No?
1: So parihas kin man sandara kay Five San nga ano may saga sa andang apart. Depende ron sa investigasyon ni Taton nga ano kara, Kalibo Municipal Police Station Traffic Section kay Five San.
0: Aton lang doon nga i-ano ha, i- update na to dito na
1: ko ano si mag-settle man
0: oo do disposition sa parting ara kay ito pati matuod sa ospital eh pero kay ga is dayang nasambitan karang at tricycle
1: do driver kay 5 sand tricycle sina na nga lastro
0: sa may siki gabi ang tiang ino kay na kay Pablo eh pero nakaano matay mao naka pikan pa mata pero ga tiang tiang mao naga impa-impa ba yung mao pero gindaga matay mao itaton karang nga MDIRMO agod nga pag si Karon man do ana karon nga kwan kasi baga may mga naangkon baga imaw nga minda man ba si Kaido o tali sana karon nga sik eh. Pero aton karon nga i-confirm po ano gud mga naangkon ang dangan nila pero sa aton gita kay ina nga pag-observe ba ro mas nakaangkon gita ni na ano mata ha conscious mata ro pasahero karang estudyante kay Kaido ay
1: may isog matanga nimo ay watay mo gatangis nga gina-bandage da nang ugo eh
0: Binabandage kita kay naman at ginapangkuan kita eh. Sa akong karoon nga BSD responders eh. Gintatap yung mao sa kaipo karagisala sa akong karang hospital. Ay bakit matuod kung may mga magkuan ba yan? May mga nagplug ng mga dugo sa na karoon nga aparte ito. Kay malisod yung ana ba kita do nga mag-ano at nga okay katino pero sa ulihi gali ay magkuan na gali. Ita okay sa parte kita daya karoon niya. Nasambitan nga minor di edad or death ang estudyante. So sumakaroon ay ginaistorya man itapon nga kalibutin pero ang dayakag na driver is video karang nga sagas niyan at hulatong na natin yung duna kung kamusta man sa parte at dayakaroon nga driver at tricycle at pasahero na nakitadlo at ikatugon dahil mag-istorya pero nga magtimbang nga parte para karoon sa nagkakaigo na disposisyon kay Gloria. Samtang, dugang lang nato no, nga mga balita sa aton karon nga pag-check sa bahin is kalibubi intiman sa gihapon kay Pedro.
1: Okay,
0: in West Man, rong dayang subject no sa bypass kahapon. Kung nagtaliwan nito nga adlaw is sa Sabado kay Pedro, kay gin-inquest na ino kaina at sunok sa aton na investigador wa imaura is dayang karon nga nagkakaigo na piyansa noong 30 anyos na yaki nga nadakpan sa entrapment operation itapos karon nga Provincial Intelligence Unit sa Banwakarot Kalibo. Ang ako sa tingin nga, daywang ka mga baril karalaw na recover no? Sa bahin. It, record nga, Eastern Terminal no? Sa F-Tinto Street sa Takot Patara, sa Barangay Andagaw, sa Kuntol niya Banwakarot Kalibo. Na kung sa tingin ko, ato matandaan, ay nakilala rong dayakong niya subject ng si alias Intay, 30 anyos ang residente hugas ni Washington nga nira na umadto sa Kalibo o ganyan magtrabaho. So, ikato, may sangkiri karang na pag-resist pero natigay mo si hapon mo rang madakpan, no? Itatuntaw ng mga otoridad na recover nga ni kararong sang kalibre 45 nga pistol at magazine, no? Nga may lima karang sa mga bala. Tantang rong kaliber or kalibre 38 nga revolver mata na loaded patangani ra ita tatlong ka mga bala kay Pedro. So suno sa depensa if daya ka ang sabitan nga subject na ginahugot na nara nga ginapamalibaran baya so ita ka ang sabitan nga suspect na ana rong mga armas nga na-recover ka na. Agarong ana ay siyempre ana matawag nga sila matarong ate eh, kung pamalibaran na ana o nakuong ba na na kay Pedro. So sa ginpatigayin karon nga pag-rekisa ay na-recover man sige hapon rong bypass kara money no sa nagabalor is kapin sa 8,000 pesos rong bypass money para sa dekod ng mga armas baya nga nabakay tapon doon nga operatiba kay Pedro at nasayon nga ni nga pauli utakunta rong daya kang subject sa Washington kat din entrap imaw if aton karon nga mga otoridad so sumakaron nakataga na imaw ra na iga turnover no, sa nagkaigo karon nga kulungan depende kung sa ERC o kung sa PGMP K5 Go i-update po niya po natin doon. Iya sa

0: atong gabahin itali mo pinting samtang at large man sa gihapon kay Pedro ang baya karon nga suspect no or dahil na responsable sa pagpangabo sa sangkayaki sa barangay Huyaw-Huyaw to nagtaliwan ka nga Webes if gabi kay Pedro at sa makaroon nga ni ay una sa gihapon go aray ko nga biktima na si Ronel Fuentes no na si alias Nuno, 28 anos residente sa barangay Aliputos naman siya. Una sa gihapon da sa ospital, padayon sa gihapon mo rin na ginabuhang kay Pedro. At kung mag-okay, arong daya taon yung sitwasyon ni Ronel ba kay Pedro, ay ano lang yung maura, no? Kung baga ay isuryahon, at kung magpasaka ito sa igot karang kaso, kahit kung magpasaka, ay mahuwag na pagidla sa kaya karon nga regular filing kay Pedro, kay natapos na abiro, reglementary period nga uwa na dakpan doon dahil ng suspect. So, most probably, gabanyaban nung mahulog sa regular filing. At yung kaso po kako, na mag-okay doon sitwasyon ito dahil na biktima, ay depende ka na kung mag-file him out if nagkakaigo ang kaso. What na mention, bro, atun ka nang bahin if naman siya municipal police station kung ano ro ang dakal niya ija plus 5 pang kaso kay ginahulat ulat pananda kung mga nagkakaigo sa mga dokumento para man sa pag-suspire ita kasong pag-aatubangon ita suspect or responsable sa pagpanggabo no kung atong katong matandaan na nagainuman kung dayat taon niya biktima kay bahan o anak karon niya Sunday Aljun at si John Rink sa sangka tindahan no sa barangay Huyaw-Huyaw at umabot ng daya karon nga ginaaligar na suspect na si Michael Naingi kay bahan para sa bilog karon nga yake so gin record nga ginsugo no ita record nga suspect kung daywa ka kay bahan it biktima na maghalin yung mana ka mo karon ang ikatuwa pa dayon nagsugod sa tindahan si Aljun apang nagpabilin mag-ana rung daya kaw niya si John Ray at yung pangutan na kung hamaan para pinapahalin ay nagainom pa man ako iya or nagainom pa na kami iya o halal man ni mo tagay. Katungo pa dayon, tumindog mong daya karon nga biktima at hatot ang anik no, na suhut punta man ibo sa raya kaw niya tindahan o galing ay bumunot ito at daya karon nga sanduko rong suspect at yung sigita naging yabo naging nagang patangani mat biktima kita na kaw niya magtimbang nga alima, galing ay anak ng alima ro na igo kay Pedro, wala po kita na nakaroon nga alima ro nakangkon kita last ro. So sa makaroon ay padayon patay mo rin na nagkakabuhang, ginagulong, nagkakamayan sa aton karon nga hospital iya sa bahin kita Banwat Kalibo kay Pedro. So doon dahil aton karon nga report pag responde iya sa aton karon nga area of responsibility with kay Pedro Muslim, with kay Pedro Kenneth Lachica, ako man, sick.
1: Alright, thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Sana karang mga natipon nga balita. Pero yun mga K5 bro, ginahambag it perming ra sa aton yung mga motorista magdahan gid kamo. Ay kung madahan iyong padagagan makapundot, akamo karon hitapak nyo paro inyong nga siki. Parehas ka ako niya to partner ko siyang adlaw. Wow, dumagan at gulpir o nga. Ayan eh, kahinay-hinay ang padagagan. Ay, nakapundo pa ako. Ay, kung mga madasi gumatay ang padagagan ka ron, wow, sigurado gid. Oh, ay, sa mga ginikanan, mangyara, bubantayan niyo rin inyo karang nga mga unga. Ay, basi kung hidagan ka mo, agay na utana ga dinagagan sa kalsada. Check anay naton si K5 Avil. Sana man ka nga balita sa line number 3. K5 Avil, standby.
2: K5 News FM Live Report.
1: Sa kampyon nga balita, K5 Valrose, go ahead.
3: Ginawat lang makakon K5 Avlo no, kung alin dumangin resulta sa kinpatigan nga drug test sa daikra nga sangka 31 anyos nga gagaki no, nga inoka kong ginabaybas no, sa aton ka nga area it Bukakay Island no kahapon K5 Gloria mga 540 ra na tigayon nga ma-operate it aton ka nga Malay PNP kung dahil ka nga suspect no nga sangka e-truck driver na imaw K5 Aglo ag native na imaw it dap-dap tangalan pero siyempre sa ngalan nga ito mo nagatrabaho nag-extra ka imaw sa may bahin ka ra it sitio dinibid no sa may barangay Balabag ina sa dekra nga Malay Aklan K5 Gloria, na kung si in base sa aton kira nga information no ato mabalikan ko na buo ka na kira hay puwo ka sa Shay it like kira nga ginapatihan niya siya buo na kung si in nga ni hay may una nga 38 grams o ana kira bugat K5 Gloria nga may kapin sa 258,400 pesos nang ina market value itry kira mga na-recover nga siya buo sa aton kira nga suspect at dugang no sa pagpatigayon it dekrang body search sa dekrang position it aton kirang suspect K5 Gloria ay na-recover pagidro sang ka unit it caliber 38 nung uwa it serial number so nag pasada ta imo ka nga ano armado K5 Glo ag ako tagali nagabaliga or nag-engage sa dekrang illegal nga droga K5 Gloria kay 10 pieces itay karang transparent heat sealed itay karang plastic sachet itay karang shabu kung na-recover sa kung dahil karang nasambit nga suspect K5 Gloria nga kung si inyan isang ka-e-trike driver ina sa aton karang isla ita Boracay nga kung si in kung dahil karang nasambit nga suspect kay ongoing kung ano no investigation pa at pagplastakit mga nagkaigo nga dokumento to, na kung si in presente makaroon nga una sa custody it aton karang malay PNP K5 Gloria so hugaton lang gid kung ano da mapasar na o manag negatibo imo ka sa dekra nga din patigayon nga drug test kay after nga gid matakahapon sa dekra nga operation it aton karang kapulisan hay insigida mat ang paidagon insigida no sa dekra nga drug test o aton nga subject or dekra suspect K5 Gloria. Samtang dugang pagid natin yung report na no, si Isla mandihapon ni Taburakay na kung si Inyani isang ka-worker ka ito, no, K5 Gloria sa Boracay. Kung niya nagreklamo tangani ra sa social media ay muda nag-run pero recorded man based no sa anak ka nga at least natin kay gintry natin nga ma-reach ko anak ka nga linyada itry ka nga sang tagalaki nga ginakabuligan nga bakuhon ita pipila ka mga ba't nga niya sa anang posting na minor de edad na ka K5 Gloria doon mga responsable at based man sa anak ka nga panaysayon ay gulpihan nga tayo mo kung ginaabangan baga sa anak ng pagsigang inasa may area Sityo Balinghay barangay Yapak no, sa atong tiranya isla ita Boracay kay ano kay this oras maggabi ilon abiro dekrang pag uli na na K5 Gloria at dikalut ay mo ginaambagan it mga nagatambay nga lang minor de edad K5 Gloria na kung siin as in kakaabot ng anin na malapit ng mangi nga ni Raymau sa anak kang gina-stayhan or boarding house punta kay Pedro Gloria kata ginabangan ni Tray kang mga nasambit nga responsable. Uwa pa makaroon ita clear evidence no based sa atun kang pakikipag-angot ka na kay manami punta kung may CCTV gid nga nakabuo baga mabuo ano kung dahil kang nga natabo nga incident nga maaptawan doon ito na nagkaigo man nga aksyon kay Pedro Gloria kay kung ala this o kasi gabi at may mga minor de edad dagi hapon nga nagatambay.
1: At ano daron K5ville bangod nga Ruburacay high tourist destination imaw may negative daron nga kumbagay impression impression sa mga daya kada nga nagabisita sa Isla Boracay kung usot taga Leonardo tripping ngaron.
3: Yes, doon kita nga ni K5 Gloria kay actually na-dismaya tayo mo ka sa aton kang LGU ita Boracay kay based mataasaan ng version ha, huwag sabi man na imot na ay mo ka it nakikita nga mga pre-presence ita kapulisan sa mga
1: force multipliers.
3: Yes, huwag mo it nakikita nga abi nagapatrolya no kay kung may una matuod nga nagapatrolya ang mga kapulisan ma-identify or ma-monitor nanda kung mga nagatambay nga kang pamatanon K5 Gloria sa this o kasi sa gabi eh rason nga ginakasubo na nang hamanita wait mo ko yun kay kung namba nga tourist spot or tourist destination kung isla at Boracay, dapat ay una gid ro pag siguro ita nga no seguridad in public kay 5 Gloria especially man kung mga workers naton ron kay bukod abit ta wak inuras do anda karong trabaho kay 5 Glo ag maina di matanga uli ita dis oras aga aga medyo pasugod ka sa makakon nga pamukasan kay 5 Gloria so anak lang ginapanawagan ay may makita baga nga presence ita ka
1: pulisan white police visibility.
3: What at police kay din matawana kaya nga version K5 Glo, wait nagapatrolya bitano dun lang di karon sa area K5 Gloria agin napatihan na madugumpa o natabuan nga kaso kurang pa sa abi kahaya K5 Gloria ay kung madugumpa agabot na di karon so, galing nagapang briefing ay basi masundan o maglala pa kung mga sitwasyon di karon kay is kan abi matud wa katigit sa imong nga sagatawo kay 5 Gloria kung tangagan nga tripping sa taro ubrahon ni try ka mga grupo ta kabataan nga kay 5 Gloria hay wa kating ka ita padago nag ikaw nga tabi sa bilo gabi man nagatikang so bukong ta imo ita safe kung aton nga tanawon so recorded gun man sa aton karang Amalay TNP, kung dahil ka nasambit nga incident K5 Glo, at ginahugat ko lang no, kung may mag-other sandakang clear nga evidence. Kaya as of now, no, sa aton kang pag-usisa, sa kaya ka nga biktima, ay wapagid-ait footage pa CCTV nga kung siin nga ni ay imaw man ako, imaw dahil nagpamayad man sa ana nga naangkon nga last talk K5 Gloria kay hagok kita ko ana ka nga dekang uyahon matapos sa imaw nga kapuligan it like ra nga ginapatihan grupo it kabataan K5 Gloria ina sa aton kira nga area it barangay Piapak sa isla it Boracay K5 Gloria so again recorded yun man sa aton nga Malay PNP and of course no aton kun nga try man kung alin do anda karang nang mangin action no sa dai karang nasambit nga insidente kay 5 Gloria samtang sa aton man nga pag-usisa no aton ka nga gina try gid nga makip updated ba kita sa dai karang sang ka 26 anyos nga nga gin kamaduga kay 5 Gloria nga kun tingali na imaw sa Surigao aga pauli na kunta sa Aklan nga sa makakunwa kata
1: kita kataga makato ron kay 5ville
3: taga yes taga Tina makato kay 5 Gloria nga sa makakun wa pa asanda it update through family Irabon sa anda ka nga igmanghod ray kamanguran kay 5 Gloria sa magmanghod kun dai ka nga gagaki pero may gina verify kita makakon kay syempre nag ano man nagaptawon man sa social media kapag panawagan isang family may pipila nga kang igmanghod man aton sa Cebu no kung nag post online nga may picture kay 5 Gloria ita kay ka nga gagaki kung gina verify sa family ginana kung imaw ka kung dahil ka nga nasambit nga gagaki aton nga isend sa reportorial kay 5 Glo do posting nga ka nga kung siin nga ni ginapanawagan
1: nga ayoko kay Churat anana
3: PM ako iya yeah, be do posting kay 5 Glo sa pamilya kung daya gidman ko naduga nga raw hindi na makontak nga persona kay 5 Gloria so far gin na check naton do anak kang magulang ko aton kirang gina gapitan na sa mga update pero wa pa di mo reply kay 5 Glo response kung ma-verify na matumod na kung ana gidman
1: reply
3: nga manghod wa pa ta kay 5 Glo
1: kanang chat man niya nang manghod nga raw nga kung ano kuno matabo ka na basi mahina taro signal sa anda karang lugar sa Tina.
3: I don't know lang kay ako aton mataka tong nagtaliwan nga inadlaw kay 5 Glo ay naka-contact matakit tayo madasi smooth mataman ko tukan aton kirang conversation sa ana nga pamilya pero so far makakonbo ko ni mo at active
1: basta iga pamati makararo ana nga pamilya kay 5ville
3: sa nagapamati no sa pamilya it dai kirang na naduga or dai kirang wagon ma ano ni makontak no ito family Irabon na sa Tina Makato may nagagap tanga ni kang photo ag
1: no kachura na matamatuod
3: may kahawig eh kung ako i-compare nagniwang ang galing tapat eh kung pinang-adlaw bi matod kay 5 no basi wa pa mo ka ita ang kuyutun nga kwakata agod no baka bi matod it pagkaon kay 5 no so aton dun nga update aton nga tinguhaon nga maabot ko niya da ita family irabon niya ka kung nakaabot sa kanda kung dahil kang update K5 do agod nga at least no hay matawan man ita peaceful o pagina peaceful man o pag-isip ita anak kang ina kay grabe o anak ka nga panangison K5 do kaya sa natapo nga ka kay ito abi matuod di na ka makontakt o kainin ko ka na unga K5 do at ako may mga pabilin baga nga kung may matabo, hay hakakunta ka. So, I hope na matawang kita update no, sa kaya karang nasambit na update mga K5 Gloria halin sa anak karang family kung makakonfirm na dyan, ma-verify na kaya nga kang nagagapta makakon nga photo ita sang kagagaki anda ka nga igmang hood K5 Gloria. So, abangan lang nanda ako atun ka mga dugang na detalye sa dahil ka nasambit nga update K5 Gloria. Dugang man aton yung report no kaina no nga bago kita nag-respond yes, or nag-respond di ka sa Puok Kalibo. May natabo man nga K5 Gloria nga dekra nga motorsiklo na kagayura K5 Glo at maba naton kalansay gut ako anak ka nang resulta kaya based sa aton kra nga pag-respond pag-gather information sa mismo no nga driver itry ka nga motorcycle nga sudyante pala taka K5 Glo at gina-service na kung dahil ka nga motorcycle nga Raider 150 nga kung si E na banana halin mo bira it Old Buswang no going to Jaime Cardinal Sim K5 Gloria kay nagasugod sa klase alas 3 po ana kung taka ka nga klase kat mayad kay ana talaga na-notice ko paghupok baga sa likod na portion it motorcycle nga ka at yung check naman ron K5 Glo nagpundo imaw sa binitit ka sa daan di ka kautag gulpihan at ako pagkagayo K5 Gloria nga kung si Inani ay mamba nato no kalansay la tagid o dahil ka lang nasambit
1: sunog
3: nga,
1: na sunog it again
3: o sunog it ay mao K5 Glo ay madaasig wa tama na it wa nakaabot ni minuto ay wa ta wa din na, ano pa na parang nga patay
1: tabangi.
3: Wata sa bangi K5 Gloria. So, base ka na, wamanin mo it din ispili sabi nga mga kunanong parts sa motorcycle at ginakawang-awahan na na paalin na tabo kung dahil ka nga paghupok at gulpig at ang kong pagkagayo K5 Gloria. So, swertihan man, wamatin mo ka na alin kay nangin, ano matin mo, lalato K5 Gloria, nagpagayo tayo sigida at nakatawag man it dekrang bumbero ko aton krang mga pipila ka mga bystander sa area K5 Gloria no nga ginapatihan ni tricycle driver nag-aabot ng 30,000 pesos so dekrang damages no itana ka nga motorcycle K5 Gloria so aton i-update later on sa aton nga BSC Kalibo kung alin doon mangin na disposition man ka K5 Gloria basta ay safe mataman so driver nga ka nga estudyante din ang mo kasugod K5 Glo sa anak ka nga klase makakon nga hapon. So, dila itong mga report, no, mga development na natipon sa aton karang standby sa Kalibo PNP at kama naman, pag-check sa pipila ka mga municipal police station. Ako man si ka K5 Villero Squal para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo K5 News 7.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Wow, kanugon taruan ng itong motorsiklo. Raider mga K5, motorsiklo daya karang estudyante ay nasunog. Ano paro anang maservis ay sunogon. Aga ginapanawagan rong raya karang pamilya ita datong atong tagatina Makato mga K5 nga naduga aga nagpost sa Facebook nga kung ano ro matabo ka na hay usuyon ro si ma'am na kuno nga to ay may bala ka na sa rundaya nga ranga barko. Ay may picture makaroon nga nagakalihit kay tsura, gidanana ho. Nga, igto kara sa bahin ita Cebu, si James Chow Tangal. Ruana ka rin pangagan, gina-post I think ni K5ville sa amon karang Facebook page. Sana karoon nga pamilya, pwede niyo bisitahan ag EPM si James Chow Tangal nga mga K5. Ay basi kong imaurarong daya nga missing nga gina ilinuso. Alas 5:29 aton karang oras magpanumbalik kita pagkatapos yung mga ipilang kamang reminders. Standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Tayo.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nanggalingin mo loko na ibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. Mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rican. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UTC.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
3: Pagsubong kanami sa kon paminsaron.
1: May TC. Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag-apply.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny.
3: Isa ako ka beauty consultant.
2: Kinarecommend ko gin
3: ang DTX Beauty Soap
2: para sa mga bugason
3: at may mga skin diseases.
2: Ang DTX Beauty Soap
3: hinimo sa daon sa bayabas,
2: madre de cacao,
3: papaya fruit extra
2: para sa nawong pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
1: Exam. Food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin.
6: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
1: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. K5 News FM. El Castigador.
7: Balik kita mga K5 sa aton karang pagpangalagad El Castigador. Sa aton karang mga late tuners sa mga wa nakapamati kay Netrondaya karang ginpatigayon nga interview kay sangguni ang bayan member at the same time Engineer Rex Bautista. Hanungod mga K5 sa Rondaya karang ginpatigayon nga inspeksyon sa Mabilo Crematorium sa Barangay Mabilo, Kalibog. Nga kung sa siin anak karanga ginpahayag nga may mga pagkugang sa gihapon o makabig kara mga K5 nga bagsak sa gihapon sa pinakuli karang inspeksyon ro aton karanga krematorium ina sa may bahin kara ita Barangay Mabilo. Sa aton karanga Banwat Kalibog aton yung pamatian.
8: Actually, this is the fourth time nga ginsukat namon iyara. Una ay kami ang Committee on Infrastructure. Masunod ay nagkaibahan yun o kaibahan yung engineering. Masunod, nagkaibahan yun o kaibahan. Basta pangapat yun ay. Ay, the same lang nga po no, findings. Ay, so, ramon ang ginaano sa contractor ay kung ano rukugang ay ubraha at anin nyo, ang gudwat at problema ay kasi kayo rin sa balik-balik naman, ginutang at munsipyo ra, ang kugang-kugang rin ang i-implement nga na supposed to be ratoro program, ang kugang tayo, ang bayaran sa tisak, ay, that is one form of corruption. Ang, pwede ka na kung ano kung sino nag-insert ka ng engineering, ang nagpasugot sanda ng makuliksyon, nawa pa matapos. Doon na sa binog karon na igoon. Kaya nga ni, ina-advise ko at akanda, tapusan at anin nyo, agon wat at problema. Although may mga, plus mga electrical na may mga kuwang ka number of lights, eh, wala nga na mo nahingabota kasi gubuon yung mata yung mora at gubota nga ng linya. Pero kung nahingabot kita eh, pwede tayo gubot. It's up to the supervising engineer kung okay ko takanda. Kasi so, naamo niya ta, as legislature ta kami, oh. Ay na niya ta, naamo kita. Na, kung kita, ang iyan atong OIC Municipal Engineer mga karon, Engineer D.P. Ignacio, ang kontirmado yung mga kugang. Kasi, kung tambakan tayo kaabo-abo, pataro kugang at itambak, ay one-third yung taro atambak, almost one-third, pero kugang pata two-third. Pero plano, andang magkaroon kot-koton sa tunga, agon matisting gidro, dagom. Ay kita mo niyagi ni mo sa EDS, kailangan po mo ang kot-koton ay. Sa EDS itambak, ay kita mo niyagi ko mo dago. Ay, agrikalar lugar nga ra, explanation ko kanda, ay wala nga na ginobrahang tangke ra, ay mataas. Kaya gid baligya itagana dahil hindi man maubrahat tangke, mataas.
4: Umerso do tubi.
8: Do yun malaga mo?
9: Pero mga ilang percent completed on the survey sa report nga nakaabot
8: sa ato ni SK? Kaya nga, andang atong report ay mga, more or less mga 80. Makita ka nung pa ito eh, mga one month ako, lipatan ko ng figure eh. Pero makita nyo rin ito sa Municipal Engineering Office.
4: Kasi yung pagpati sir, sa anong pasa nga ito nga dipakita kayo muna, gakasan po ba sa imong nakita mo kan sa actual sir?
8: Eh, kuya nga na eh. Kaya nga rin, nag-speak siya yung mga project monitoring committee, almost the same ramong findings. Na almost one-third na tambak.
4: Ay, okay. So, tikar sir, kayo na no, sa may mga inspection galing nga mga ito, at na, o si isa, maninyo oh. Sir, do, rental sa pag, ano, pag nag-hire kung sanda pa sir, dump truck at bagas, di ba, gabakat at bagas, may dump truck on doon sir?
8: Ay, ano naman, ito rin yung program.
4: Ay, okay.
8: Although kung tayo may mga problema, galing kayo arin, ano yung program, magkapabidding ko.
4: Ay, okay. Then sa program of works, no?
8: Kung naman naman na ito, 300 yung anang per cubic.
4: Okay naman.
8: So, basta overall, like, almost 835 per cubic. So, loading labor. Material.
4: Okay. So, di ka sir, sa imong estimate, in, sa ano, sa pag backfill it mga kung ano nga sir mga bagas nga sa ektarya nga ra nga mga pila pa taro kinahanglan ka sir
8: ay taya po yang hay sa 3,800 karwa tambak wa ray almost 5,000 di mga 3.3 hectares pa taro toto yang bakan
4: kung dapat
8: so kung idugang ko tanan daro mga 8,000 square meter cubic meter ka to na kugang na sa nang tambak kaya kadagagan natot mga ito yung mga pan. Makaaboton mga 1 hectare ka to, more or less.
9: Sa so, budget tamakan. Na nakaraan, Sir Pilag Hidro, budget na nakaraan, ano rin update para sa contractor?
8: Ay, kung ito sa anong kontrata, 65, almost 65 million. Mm.
9: Ano ito kanda? Completed ito kanda, sir?
8: Ano? Wala pa man, may 20% pa mga collectible.
4: Okay.
8: Kaya hindi nga na naman collection, hindi ko ito nakita kami mga findings sa mga deficiency sa mga sa program of works.
4: Oo.
8: Like, for example, na yung gate. Ay, may program, ito yung gate, nakabutang, what gate?
4: May guardhouse, what gate?
8: Oo. Ay, paano na? Sundon na yung what gate? Yung butangan, it cover nga ang bubong. Nga, what gate? Maski mo, ito lang, may gate, what at problema. Ay, pero sa toho, ay, kung sa usawan, kung umungan na yung basa ka na.
4: Oo. Ah, sir, bali, sambilog pa sir sa generator set, no? Ano sir, doon? Justification ita contractor sir after ng impunan ninyo rong sa generation set sir a generator set na gamit
8: so no tan explanation kay na generator ay tin KBA yan at oh, which is a question na kan may mati ma kon hindi matulog ro patay ka pero sa explanation may sarili ang makina ro incinerator na in case yung mag run out ay nato taro kita pa andar bukod sa generator
4: ah okay
8: then ang explanation I don't know kung so yun eh, kung so kaya naman yung detestingan na ito no, bago kita mag-final nga, kung ano pa mga final completion, mag-approve, ay testingan tatanan. Para ano malay mo, hindi ta mag, hindi ta makasunog, ipatay. Yeah, yung barbecue, lata kita yung karo kung hindi ta masunog.
4: So, ha? Bali, hindi yan yung matod sir, no? Kaya sir, do, status man it, mga electrical na ito, halimbawa, at sa fire, ano, fire detection nito, sir, mga smoke detector, kamusta ron dito, sir?
8: Ay, sa kumpleto man, eh, pero kaya, galing na ng title, abi, paska, fire alarm, a sprinkler system. Okay. So, sprinkler system, ang ginatawag, may cistern tayo mo ron, tanki tubi, in case nga, wata tubi, ano, nawasang may sunog, may kato taga buhay tubi, sigit, ano, buga. Eh, wak man eh, wak man nabit sa program, wak na ako nag-insist, eh, wak nabit cistern sa program.
9: So, mga kakulang ngayon, sir, sa mga chandelier, last time na nakabutang, nagabot sa quantity, ano?
8: Kaya kita man ninyo, wak man ibang inuhi.
9: Ako man niya ako.
8: Ay, dahil, kung ano, kung ang dapat, ano, mutangan, no?
9: In aid of legislation, abi sir, alin na ro, ato niya, mangintigang karag bilang member man in committee on infra, ano ro, ato niya, mga interview niya,
8: resolution? Eh, for the meantime, hindi, tanay, i-release ro, or balance ito sa collection hasta hindi na kumpleto kasi yung ginabayad ka na ginutang sa bangko loan doon ang tapos ay ma-approvean tayo mga may kulang-kulang ay kagungin naman 50 na eh ay wala niya tayong contractor. Ay paalin, magasto mo mat another kano kung sa munisipyo para kung an na itong kano, kung matagal nga siguro contractor.
9: Pero contractor, sir, nang ka-istorya natin kay Inasa.
8: Anong engineer? Anong engineer nga tato? Naging instansi, ha? Eh, inambay kumagkala ko na ito, dito rin siya.
4: Well, di ka, sir, sa recommendation ni committee ba, kara, sir, bali, makail ka mo resolution, kara, sir?
8: Ay, masaya na noon, ano ka ito, inspection report? Sandat dapat niya ito, inspection, agad i-correlate yan naman sa amon ng inspection report.
9: Ah, anak at one?
8: Para pinsan, joint report yon. Ay, so, para anang report, computation, it, project management committee, ang amon niya ito, initial nga computation, eh, alos parehas.
4: Sa engineering mo sir ay ano kandang ano panindugan sir may mga ging justify sana sir pag una mga to sa ibang mga concern nimo sir
8: ay dapat ay tanawon na natmaya do program ang andat ang insist bukod sa andat ang mag-justify contractor ka dapat mo mag-justify bukod at ikaw nga engineer in charge na kasi madudahan ka para na mat ikaw to justify ikaw ta kanin dapat inspection ikaw dapat nga turo kung sino dapat umbrawol kung ano kulang a supervising engineer, resident engineer kat munisipyo. Bali ikaw ga representar sa Tagana, Ro Tagana, LGU Kalibo. So hindi ta pwede nga ikaw ta mag-explain ko ano makakulangan because dapat ikaw ta ga require, ikaw ta ga turo kung sino ara pa kulang, ara kulang wala matapos.
4: Pero engineering department sanda nga represent ita user eh, end user eh.
8: Not bukod yung gitman, may sakiri mga kuan na siyempre na sa inyo mga bago pa man mga engineer kita sa inyo yan. May nako hardlock kung siya. Pero wala man sa saga ka rin. Kontraktor o obra. Tuloy mo at ang saga ka rin. Wani mo pag-insist ka dapat doon obra ho. Ay...
0: El Castigador! Ha?
7: Oh, tama mataruging hambaw ni Engineer Rex Bautista. Karat ako ka nag-agree. Wa, tas nandat saga ka rin. Bangod nga bukong matas nandat matuod ro nag-obra. Oh, rosaya tani mo, haywa mo gin-insist bilang engineer nga ruin dapat ro obra. Ay kabay pa mga K5 nga mapasagon sa masunod kara nga inspection. Kaya kara nga crematorium sa aton nga banwat. Alas 5:47 aton kara nga oras.
10: Grabe food.
7: All right. Naninahan sa ugo rong sambilog sa mga tawuhan mga K5 ita daya kara nga Philippine Navy matapos sigon nga bunagon it kahoy nga baton it mga tawuhan ni China Coast Guard sa sang kakonfrontasyon sa Ayungan Shoal sa West Philippine Sea kaina nga mangra nga hapon mga K5 ginahambag ani kita nga minko amo kuno rato ay hamba to ni Senador Robin Padilla ay haman man ay sa amo gid man kita nagaling kita mo gid lang. Ay, tao lamang. O, kung pag inisipon na naton mga K5 ay atong tang dugo ro nagatakas. Sunod sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nataboro insidente samtang nagapatigayon it rotation and resupply o kon re-remission ro mga pwersa at Pilipinas para sa mga soldado nga naka-assign sa BRP Sierra Madre. Kinumpirma man it AFP nga nakaangkon it head injury rong nasambit kara nga Navy personnel sa tunga itensyon sa nasambit kara nga lugar. Ay may tabi rong mga Chinese nga sa martial arts. May sandara mga K5 mga lima. Mga mas karima. Ay kita. May man kita. Galing ay hindi ang kita masyadong makaporma. Pero atong mahimong ang gid permi hay raya kara nga diplomatic protest. Panagpaguwa ita daya kara nga dugang detalye rong AFP angot sa kahimtangan it naninahan nga soldado agrong bilog kara nga natabo aga wa man ita pahayag rong raya nga China's Coast Guard angot it nasambit nga insidente ang nugot-ugot yung taguro rong raya nga China Coast Guard. Di nyo man napag-itaho ha manay mo ay ki roaton nga nga mga Navy ay nagabinil naton lang ginsandat kasakitan. Ano rong inobrad aton yung gobyerno? Ay dapat, pabaskugon na aton mga K5 bro, aton nga defense, atong security defense. Kanya hindi kita maasi-asi. Daling flood control project, pa nga niya, palpak. Yan kita sa mga second-hand helicopter, mga second-hand nga baril, maghalin sa Amerika. Matandaan niya pilang beses na kangkon itong daya karang ang konfrontasyon sa Ayungan Shoal sa nagtaliwan nga dagon mga K5 kay bahan rong insidente itong daya karang pagkabangga paggamit it water cannon ag physical confrontation sa tungat Pilipinas ag China sa nagapadayon karang atensyon sa bahin man karon ita West sa Philippine Sea. May pahayag makararong raya nga si Attorney Tolosa nga posible kunong magapangatubang sa contempt rong sinuman nga magpamalibad nga magsunod sa subpoena nga ipaguwat Senado bilang impeachment court. Raya rong ginhambal ni Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. sangka legal nga mando nga bukon it simple sigon rong ginaayo nga posibleng baliwalaon it ahensya at gobyerno. Bangko iba pang may buyot itong daya karang record. Ay raya mga K5 nagugat sa kung sa siin gindibatihan kaina nga ginaayo it prosecution nga magpaguwad subpoena sa bangko Bureau of Internal Revenue kon BIR ag Anti-Money Laundering Council kon AMLAC agod isumiterong financial records ni Vice President Sara Duterte kanang asawa nga si Manasseh Scarpio bangod sa anda karang financial interest ngani man aman ita makaron gid kalisod kay si CJ Corona ngani nga to kada si Dasi. Mga K5, basta ko nang tadikara sa aton niya pagpangalagad, El Castigador. Thank you so much, kids, sa aton karang mga naging partners sa field. Kay K5 Sandro Zalazor, K5 Val Rosewal, atong navigator kay K5 Kenneth Lachica, partner naton sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver Kahinig. Sangagan man, itamon niya President at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako rin yung karang naging alagad, inyong Castigador. K5 Gloria Villas Manyo para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kanibo. K5 News sa Fan.

0: likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
1: Sa mga wala pa naka-try sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
0: Mabakal na kamo. Sa GTX 500.
2: GTX 500.
3: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang GTX 500 makabulig sa madamo ng punggod sa iyong mga guya?
4: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang ga-contribute sa pag-develop sa pubis. Kan mga radiation, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
1: Baka epekto na si muskin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
5: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
3: Pulau. Aside nga pulau, grabe pakaon sa tamis. Yung tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
1: Correct.
3: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis, ang bukin ang paborito sa mga bataon sumog, sir boy.
1: Correct. No?
3: Ang hindi paborito sa bataon ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo slawas mo. It's all about antioxidant.
1: Antioxidant
3: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
5: Kakas ng punggod.
3: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kaya sigurado, dako ginaya makabulig ya.
1: Correct, no?
3: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
1: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay GTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
2: GTX 500.
6: Gina Cano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may GTX 500.
1: Sa pila ka maginay?
6: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
1: Subong kamusta?
6: Huwain ko ginapatsyag maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500!
3: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
1: Correct, no? Kay collagen
3: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
1: Puting datos ang DTX 500.
3: Hindi dali maghubag imo kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
1: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
1: Ang extension.
3: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
2: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 100.

0: Tuloy-tuloy ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6:01.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K3Bio, evening newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Headlines sa atunya balita lokal, pagbilog ita junior police sa mga eskwelahan sa Banwa at Kalibo, inaduso itsang guniang bayan.
3: Headlines balitang lokal, gagaking aging gabo sa Malinaw padayon nga ginabuong sa ospital, suspect nagababilin nga at large.
1: Sa dugang naton nga headline balita lokal, Boracay na piling host at Forta Sea Open Water Swimming Championship.
3: Dugang nga headlines balitang lokal.
0: Balitang lokal.
3: Masobra 52,000 nga registrado nga botante na elista sa Banwa Karat Kalibo para sa BSKE 2020.
1: Headlines sa aton nga balita national. NBI uwagin patulan rong minion nga banat ni Senador Alan Cayetano.
3: Dugang nga headlines balitang national. Cayetano brothers imbitado sa Senate hearing it ginasugid nga ghost flood control project sa Taguig.
1: Headlines sa aton nga balita international. Norway nagbukas it bagong memorial para sa 77 nga biktima it 2011 terror attack.
3: Dugang headlines balitang international.
0: Balita international.
3: Marcha para sa reforma sa edukasyon mag-aarangkada sa India.
1: Headlines sa aton nga balitang negosyo. Mabaho nga taas presyo sa langis, mabatsyagan hinaagang adlaw.
3: Dugang headlines balita sa patagit negosyo. Presyo it baboy hindi iaging mapanaba bisan pa barato rumbakal sa mga hog racer.
1: Headlines sa aton nga balitang sports sa YouTube agi ESPN nagapakita it interest sa bagong NBA streaming hub.
3: Dugang headlines balita sa patagit tinapa. Ludort magahalin sa Hawks, Lee Satcher magaagto sa Mavericks sa 3-team trade.
1: Headlines sa aton nga balitang entertainment. Yasi Pressman engage yon kay Luigi Villafuerte.
3: Ag dingdong ag koko.

0: Bio Agmighty Serum Maskin Pabaskog nga alkaline based vitamin C. Live magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FAM Kalibo, kami ro inyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanyo.
1: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
0: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga ha K5 sa aton yung balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagpasa itsang ka-resolusyon rong sanggo ng bayan at kalibo agon magbilog it junior police sa mga eskwalahan. Rong nasambit nga grupo ay pagabilugon mismo it mga estudyante nga magaserbing nga force multipliers agod ipabilin rong disiplina ang kaayusan sa sugod it campus. Sa interview kay SB member Ray Maribaldo, ginpaliwanag na nga rong tikangara ay sabat sa kakuyangan it mga pulis nga nagabantay sa mga eskwalahan. Sa ginhimo nga inspeksyon sa kapasidad it eskwalahan, nasa yuran nga maabo sa mga raya ay may sambilog gamang security guard, samtang rong ibabatahin nagagaom gamang sa Pasbaldo it Parent Teacher Association. Target programa nga mapatuman na anay raya sa mga estudyante junior senior high school, agod i-empower rong mga kabataan nga maging huwaran nga ehemplo. Magabuntuhan ita LGU rong assistance para sa igapatigay nga training it mga estudyante. Sa makaroon, ginahugat parong approval ita mayor, agod mapagdesisyonan kung saan o opisyal nga pag-umisahan, rong implementasyon kara.
1: Dugang at talya sa itong balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Padayon pa nga ginabuong sa ospital, rusang karaki matapos nga rabon, it manghud kara. Gabi it Hulyo 17 sa barangay Kugon, Malinaw. Ang utkara badayan man yung ginauso it Malinaw PNP rong suspect nga nagapabilin nga at large. Suno kay Police Captain Conrado Espino Jr. at Malinaw Municipal Police Station. Gaban nga nakakaangkon at kinagamo sa tunga at nasambitan nga magmaranghod. Sa adlaw insidente nakainom si Gonro biktima ag nagpangayat kung sasiin. Nabatian man it suspect nga dahilan nga nakaangkon at ma-record nga mainitan nga argumento. Hasta sa nauli sa pagpanggabo. Matapos ang insidente, ginahambag si Gonit suspect sa andang nanay nga mag-surrender raya apang hasta sa makaron. Haywa pa nagpakita.
0: Sa piyakman nga bahin sa dugang naton nga detalye sa balita lokal, opisyal gon nga ginanunsyo nga rong sikat nga Islat Boracay rumagiging host para sa ika-4 ta Southeast Asia o Sea Open Women or Water Swimming Combatant Championships. Mega patigayon sa Boracay New Coast, magaling Agosto 21 hasta 23, 2026. Rong aktibidad ay pagapamunuan ng Philippine Aquatics Incorporated o PAI ag Philippine Sports Commission o PSC. Ginagauman niya kapin sa 100 hasta 120 rong pinakamayad nga mga swimmers maghalin sa wagong ka mga nasyon sa Southeast Asia nga mag-compete. May 35 ka mga atletang Pilipino rong magasuko sa nagakasarisaring kategorya kung siin tampok sa karera rong 3K, 5K, ag 10K category pati man rong festival races. Tinutuyot nasyon sa pag-host kara nga isugong rong sports tourism ag ipakita rong kanamit isla sa bilog nga rehiyon. Ginagauman nga rong aktibidad ay magataot mabaho nga bulig sa ekonomiya ag turismo at nasyon bangod sa maabo nga mga foreigners or foreign delegates rong nagpahayag nga mag-interes sa pagbakasyon sa Islat Boracay matapos kara rong kompetisyon.
1: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Padayon no pagpahaom it Commission on Elections Concomitant Kalibo para sa barangay ang sanggunian ang kabataan election sa Nobyembre 2026. Suno kay Attorney Christian Itulid it Comelec Kalibo matapos rong voter registration ko October 2025 hasta sa Hunyo 2026. Umabot sa 52,598 ang kabilugan niya numero it bagong rehistradong botante. Sa nasambitan nga dato, 16,299 ang mga rehistradong botante para sa sangguniang kabataan nga may edad 15 hasta 30. Magwas man sa mga bagong botante, may maabong numero sa mga individual nga nagpatigayon at application for transfer.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Alas 6, Jess, aton yung oras, aton yung balita national, hatod ka aton DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapi kagon, nakadetox ka pa.
2: Balitang national!
3: Balitang national!
0: Huwagin patulan ni National Bureau of Investigation o NBI rong pagtawag.

0: Tawag ni Senador Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag nga minion sa pihakaragin depensahan it ahensya ro adang trabaho agin hambay nga nakabase sanda sa ebidensya, mga dokumento ag batas. Ginklaro man it NBI nga patas agawit ginaapinan nung andang investigasyon sa mga irregularidad sa 2019 SEA Games agin inganyo si Cayetano nga magsumite at anumang ebidensya sa pihak nga ipaagi raya sa social media.
1: Balitang National. Dugang detalye sa itong Balitang National. Balitang National. Ginahatod gaton it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial. Ginibitahan it Senate Blue Ribbon Committee si Recon Sunday Senador Alan Peter Cayetano ag dating Taguig Mayor Leno Cayetano. Sa hearing it goes flood control projects nga nagabalor at 6 billion pesos. Suno kay Senador Erwin Tulfo, ginayo mismo ni Lino ang investigasyon sa mga proyekto nga ginpatigayon maghalin 2022 hasta 2025. Insigida matagin nga ginpamalibaran ni Senador Alan Cayetano rong nasambitan nga alegasyon. Magapadayon yung hearing matapos kara rong SONA sa Holyo dos Rekon nga 27.
0: Ang sa aton nga balita international, hatod katon it extend food supplement for men nga may makarot ag Club Awaska. Sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga mag-extend food supplement for men, nagabulig sa erectile dysfunction, nagapanami man at fertilization, mapagagaki man o babae. Pero extend food supplement for men mabakagon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita International.
0: Formalgon nga ginbuksan it Norway rong bagong memorial building bilang pagdumdum sa 77 ka mga biktima at pinakamalalang terror attack sa kasaysayan it nasyon ko 2011. Pinang adlaw bago ro ika 15th anniversary trahedya. Nagtipon ro mga nakaguwas nga pamilya at mga namatay sa Oslo, Norway para sa pag-unveil it monumento nga may pangagan itanan nga biktima. Handom it memorial nga kilagahon ro mga namatay ag magserbiraya nga pahanumdom sa extremism ag kinagamo nga daga it anda nga ideolohiya.
2: Balita International.
1: Dugang detalye sa itong balitang international.
2: Balita International.
1: Ginatod katon it Mighty C rong maskin pabaskog ng alkaline vitamin C. Nakatagana nga magmarcha makaroon ng Lunes rong linibo ka mga estudyante sa India. Ginikanan ang mga aktivista paagto sa parliament it India. Agod nga ipanawagan rong porma sa sistema it edukasyon. Ginpangunahan ng panawagan it cockroach gyarekon nga hanto party sa it gyarekon nga grupo nga nabilog bilang protesters it ginasugin nga irregularidad ang pag-leak it examinees. Samtang igapadagayon sigon gihapon it education activist nga si Sona Wang Chuk roana nga hunger strike sa ospital matapos imaw nga dalhon it mga otoridad sa rekon nga nasambitan nga ospital ko Sabado.
2: Balitang negosyo.
0: Ang sa aton man nga balitang negosyo, hatod gaton ni DTX Premium Coffee nga may stevia, agaricus mushroom, ag prebio coffee nga prebiotic plus probiotic ag may malunggay. Tanan mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Revenders Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
2: Balitang negosyo.
0: Mas mabugat yon rong gagastuson sa mga motorista umpisahin na aga, Hulyo 21 bangod, ginagauman. Rong mabahog nga pagtaas at presyo sa mga produktong petrolyo. Ginabana-bana nga magsakay 10 peso hasta 11 pesos kada litro rong diesel, 3 peso hasta 4 pesos rong gasolina, ag 11 peso hasta 12 pesos rong kerosene, bangod sa uman yung pagduhawi tensyon sa tungat Estados Unidos ag Iran. Bangod kara mabong motorista rong nagpakargagon sa dang sakyan, bago ipatuman rong panibagong dugang presyo.
2: Balitang negosyo.
1: Dugang detalye sa itong balita sa patangit negosyo.
2: Balitang negosyo.
1: Apisar nga nagdaba rong farm gate price, it baboy ang ginapagapad pa it gobyerno rong pag-import it pork. Wa ginagauman nga maganabagagi rong presyo kara sa mga tindahan. Suno sa Meat Importers and Traders Association nagapabilin nga sticky rong presyo. Bangod ginahugat ana it mga retailer nga sunod-sunod ang nagakaigo nga supply bago sanda magpanabait na sambitan nga presyo. Dugang pakara nga kuwang gihapon sigon ng cold storage facilities na kinahanggan para maayos nga ma-preserve rong mga ginadistribute nga imported ng mga meat.
2: Balitang Sports.
0: At sa atong balitang sports, balita hinampang, hatod kato ni Clinica Deo Fresh para confident kita 48 hours. Nag-Clinica Deo Fresh nga may VCO ug vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton yung mga kilig-kilig.
3: Wow!
0: Posibleng i-launch at NBA sa 2027 ng bagong streaming hub para sa lokal nga broadcast at mga hampang suno kay NBA Commissioner Adam Silver. Kaibahan sa mga kumpanyang nagpakita it interest nga maging partner it liga yung YouTube ag ESPN. Tinutuyod bagong ang platform nga obrahon nga mas madali para sa mga fans rong pagpamantaw ita lokal nga hampang it masubra sa 20 NBA teams pamaagi ita streaming.
2: Balita Sports.
1: Dugang detalye sa itong balita sa patag it hinampang.
2: Balita Sports.
1: Nagpatigayon it mabahing nga three-team trade ng Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks at Dallas Mavericks. Maagto si Lu Dort at Ryan Nembhard sa Hawks samtang maghalin mata si Zachary Risaker sa Mavericks. Bilang kabaylong magabato ng Thunder, itatlong ka second round draft picks. Kadungan itandom nga mabawasan ng andang payroll at makaangkon it mabaho nga financial flexibility para sa masunod nga season.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: Ang sa ato nga balitang entertainment, balitang artista, hatod katon ka K5 at DTXB Resort para sa kutis artista, kutis malapur sila. Maga DTXB Resort rong organic antibacterial soap nga nagatap na it early signs of skin aging. Para sa mga prone sa allergies, perming karang ginagtubuan it gugos-gugos, mag DTXB Resort. Organic ag antibacterial soap. Mabakayo naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang Entertainment.
0: Official gong engage ng actress nga si Yasi Pressman at kamarin ni Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Matapos rong sangka surprise outdoor marriage proposal. In napakigbahin ita magkarelasyon rong manaming abalita. Anda ka rang social media kung sa siin makitaan nga emotional nga ginbato ni Yasir ang proposal agin pakita rong anang engagement ring. Tatlong dagon yon nga magkarelasyon rong daywa.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
1: Ag para man sa katapusan nga detalye, ipagbanglagad D3 Bio Evening Newscast.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
1: Gin baliwala anay nanday Dingdong Dantes ang Coco Martin ro andang primetime rivalry agud nga magbuligan sa proyektong aktor League of Filipino Actors sa magkasiparar nga social media post ginpahigit daywa ro andang karang suporta sa organisasyon aghandom nga pabaskugon ng industriya ita pelikula ag telebisyon. Suno kay Coco bilog ro anang suporta sa pagpamuno ni Dingdong Dantes ag sa mga programa iga-launch it aktor.
0: Alas 6:19 aton karang oras ag para sa aton karang weather update maghalin sa Pag-asa DOST.
5: Magandang hapon. Ngayon July 20, 2026 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng ating panahon. Nakaka-apekto pa rin ng southwest monsoon o habagat dito sa western section ng ating bansa. Ngayong hapon at gabi, posible pa rin po yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa iba't ibang bahagi o malaking bahagi ng ating bansa dulot po ng habagat at ng localized thunderstorms. And may kita din po natin dito sa ating latest satellite animation, may mga cloud cluster tayo dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pa pong defined circulation itong mga kaulapan nito, but nakikita po natin na mataas yung chance na within 24 hours, posible pong may mabuong low pressure area or may LPA formation dito sa bahagi na ito, kaya continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At base naman dito sa ating TC threat potential, meron din tayong low to moderate na likelihood ng weather disturbance formation dito sa Misilangan ng Visayas, Mindanao area mula July 20 hanggang July 26. Ang nakita po natin is likely na ito ay kikilos pa northwestward o Hilagang Kanluran at posible po itong tumawid dito sa may northern portion ng Luzon. And by July 27 naman, to August 2 or yung sa week 2 natin, nakita po natin na patuloy nga nitong tatawarin itong Northern Luzon area patungo naman dito sa may kanluran ng extreme Northern Luzon. Bukod din po dito, meron pa tayong isang namamataan na possible po na formation ng weather disturbance outside ng Philippine Area of Responsibility, ngunit within po sa ating monitoring domain. And nakita po natin kung magpapatuloy po yung ganitong scenario natin, itong weather disturbance na labeled na 1, is possible po na itong weather disturbance na ito and yung posibleng i-enhance nito na habagat yung magdudulot po ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw sa malaking bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas araw ng Martes, dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pa rin po na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Possible pa rin yung mga isolated, yung mga biglaang pagulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot pa rin ng habagat at ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Sokcergen, bukas po ay magiging maulap na yung ating kalangitan. Pagsapit ng hapon at gabi, mas tumataas na din yung possibility ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala po ito ng habagat. While for the rest of Visayas at Mindanao naman, possible pa rin yung mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning kaya malaya makapalaot yung makababayan nating mga isda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa in the next 3 days from Wednesday hanggang Friday dito sa Metro Manila at sa bahagi din ng Baguio City, patuloy po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Possible pa rin yung mga isolated ng mga pag-ulan and pagsabit po ng Thursday ng hapon maging sa araw din ng Friday, possible po na maging mas mataas yung chance ng mga pag-ulan nito dala po ng habagat. While for the area naman ng Legazpi City by Wednesday, may mga isolated po tayong mga pag-ulan na mararanasan and by Thursday and Friday, possible po na mataas yung chance ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dala po naman ito ng trough ng potential na weather disturbance natin. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio City ay 16 to 25, sa Legazpi City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu at Tacloban City, from Wednesday to Friday, posible din po na maulan yung panahon na ating mararanasan. Dulot din po ito ng trough ng potential na weather disturbance po natin. And for the area naman ng Iloilo City, mataas din po yung possibility ng mga scattered ng mga pag-ulan, dala po ng habagat. And in-expect po natin, from Wednesday hapon onwards, posible pong paminsan malakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Kaya doble ingat para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo City ay 24 to 32, at sa Tacloban City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Davao at Cagayan de Oro City, magiging maulan din po yung ating panahon sa mga susunod na araw. Expect po natin mataas din yung mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at paglog, posibleng dala rin po ng potential na weather disturbance po natin. And for the area naman ng Zamboanga City, magiging maulan din po yung ating panahon, mataas ang chance ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at paglog, dala po ito ng habagat. And again, expect po natin from Wednesday ng gabi onwards, possible rainfall po paminsan hanggang sa malalakas yung pag-ulan na ating mararanasan, lalong-lalo na sa western section ng Mindanao. And dala po ito ng southwest monsoon o habagat. Kaya again, pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 31 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 24 to 31, sa Zamboanga City naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6:29 p.m. at ang sunrise naman natin bukas ng 5:37 a.m. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga pinapalabas ng mga heavy rainfall warnings o yung mga rainfall at thunderstorm advisories ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang hapon po.
0: Thank you so much, PAGASA DOST. Mga K5, inyong nabatian, roma nagapangunang nga balitaan sa aton ni pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Monday edition, July 20, 2026. Ginahatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agma ITC, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin D. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, ito ato niyo official Facebook page, K5 News sa FAM Kalibo 94.5.
1: Agin ibagkilipat, nga sundan kami sa ato niyo official website sa www.k5newsfmkalibblogspot.com, ag sa ato niyo mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan rong mga nagapanguna ng mga tourist attractions, siya sa ato niyo bilog ng Binche at Aklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
0: Sa nga ganit bilog ng website K5 News sa FAM Kalibo, sa ato niyo partner sa technical side, the broadcast engineer K5 Oliver Kahinig. Sangagan man, itamon niyo President at CEO kay Dr. Ramil Itangoy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
1: Aga ko man, si K5 Santo Salazar.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo,
6: K5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
9: Binabati ko ang lahat na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Ako po ay nagagalak na makasama na naman kayo sa isa pang pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nawa po ay matupad sa karanasan ng bawat isa sa atin ang sinasabi ng Proverbs 4 verse 18 na ang landas ng mantuwid ay parang liwanag na bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Ama namin sa langit, sumaamin nawa ang inyong presensya sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Buksan po ninyo ang aming pangunawa nang sa ganon ay maintindihan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan sa mga oras na ito. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na mga salita. Tulungan po ninyo kami na makapag-concentrate sa pakikinig ng inyong mga salita. Ito po ang kahilingan na aking idinudulog sa inyong luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayon ay ang makabuluhang pananampalataya. Sa mga nakalipas na ating pag-aaral ay madalas na ating binabanggit ang salitang pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Ang salitang pananampalataya ay isinalin mula sa English word na faith. Ang kahulugan ng pananampalataya ay ating mababasa sa Hebrews chapter 11 verse 1. Basahin po natin ito sa King James Version. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po ang biblical definition ng faith. Malinaw po ba sa inyo ang kahulugan ng pananampalataya batay sa ating nabasa? Basahin po natin kung paano ito isinalin sa wikang Tagalog sa iba't ibang version upang magkaroon tayo ng mas malinaw na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya. May apat na salin dito na aking babasahin. Ang Biblia na Tagalog, sabi, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang second edition ng Ang Biblia ay nagsasabi, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa Magandang Balita Biblia naman, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Sa second edition ng Magandang Balita Biblia, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ganito ang magiging buod batay sa apat na translation. Ganito po kung pagsamasamahin natin yung mga iba't ibang salita na ginamit to define faith. Ang pananampalataya ay kapanatagan, katiyakan, pananalig, at pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan natin. At katunayan, paninindigan, paniniwala, at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Pero gusto kong ibigay sa inyo ang simplified na explanation ng kahulugan ng pananampalataya na nasusulat dito sa Hebrews 11 verse 1 mula sa isang kilalang modernong mensahero ng Diyos. Kasi ang totoo na isauli ko po ang Hebrews 11:1 sa wikang Ingles. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero matagal na at nahirapan po ako na umunawa kung ano talaga ang ibig sabihin. Ang nagbigay sa akin ng simple na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya batay sa Hebrews 11 verse 1 ay ang paliwanag ng mensahero ng Diyos na ito. Kaya ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Ang sabi po niya sa English, what is faith? The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. It is an assent of the understanding to God's word which binds the heart in willing consecration and service to God. It is simply taking God at His word. It is believing that God will do just as He has promised. Napakaganda po ang definition na ito at napakasimple para sa akin. Ano daw po? Faith is an assent of the understanding to God's word. Ang salitang assent, ayon sa dictionary, means to agree to something after thoughtful consideration. Ibig sabihin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip mo sa sinasabi ng Diyos at ikaw ay naniniwala na anuman ang sinasabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin kahit hindi mo pa nakikita ang kaganapan ng kanyang salita. At tulad po sa karanasan ni Noe, nang sinabi ng Diyos sa kanya na gumawa siya ng arka dahil magkakaroon ng baha. Wala pang nakikita si Noe na nangyaring baha sa nakaraan. Pero dahil sinabi ng Diyos, naniwala siya. Ibig sabihin na sinang-ayunan niya ang salita ng Diyos na ito ay totoo at naniwala siya na tiyak na mangyayari ang sinasabi niya na baha kahit hindi pa ito nakikita. Kaya sabi ng Hebrews 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang ikalawang punto na aking tatalakayin ay kung gaano kamahalaga ang pananampalataya. Ang kahalagahan ng pananampalataya ay pwedeng maihambing sa kahalagahan ng susi sa isang sasakyan. Mahalaga ang susi dahil ito ang gagamitin mo upang paandarin ang inyong sasakyan at gamitin ito sa maraming bagay na nagbibigay sa iyo ng pakinabang. Kahit maganda ang iyong sasakyan, mauwi rin lang ito sa walang kabuluhan kung wala kang susi dahil hindi mo ito mapapaandar at hindi mo mapapatakbo. Ano ang kabuluhan ng magandang sasakyan na hindi naman mapapatakbo dahil walang susi at hindi naman magagamit? Ganyan din po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan natin. Napag-alaman natin na ayon sa patuto ng salita ng Diyos sa Galatians 3 verse 13, sa Romans 3:23-25, Romans 5:8-10 at iba pang mga talata ng Biblia na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay tinubos, tayo ay niligtas at ang ating mga kasalanan ay binayaran at pinatawad. Hindi lang yon, napag-alaman din natin na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo at binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit kung hindi po tayo manampalataya, ang lahat na ginawa ni Panginoong Jesus sa atin ay mauuwi sa walang kabuluhan. Tulad ng isang sasakyan na kung walang susi at hindi mo rin lang mapapatakbo, hindi mo rin lang magagamit, wala ding kabuluhan. Ganon din po yung ginawa ni Kristo sa atin kung hindi tayo manampalataya. Bakit po? Dahil mababasa natin sa John 3 verse 16-18 na mapapahamak pa rin tayo. Ito po ang sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan o parusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang sumampalataya daw po kay Panginoong Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na naparusahan ng kamatayan. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit parurusahan ako kung hindi ako sumampalataya, samantalang namatay nga si Jesus para sa akin at binigay pa kay Jesus ang buhay na walang hanggan na para sa akin? Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan. Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan at ako ay kanyang inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus. Pero bakit mamamatay pa rin? Bakit paparusahan pa rin? Samantalang binayaran na nga, iniligtas ni Jesus. Ganito po kasi ang sitwasyon para maintindihan po natin. Sa Hebrews chapter 10 verse 26-29, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Mag-post po muna tayo at may liliwanagin lang akong kaunti. Ang ibig sabihin ng expression na sinasadyang magkasala ay sinasadyang hindi sumasampalataya. At ang ibig sabihin ng expression na pagkakilala sa katotohanan ay pagkakilala kay Jesus na katotohanan na siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya basahin po natin uli ang verse 26, ipagpatuloy natin sa verse 29, pero idugtong natin, isama natin po yung kahulugan dito sa ating pagbasa. So ganito po ang mangyayari. Basahin ko. Sapagkat kung sinasadya nating hindi sumampalataya, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan na si Jesus ang handog para sa ating mga kasalanan, ay walang natitirang handog para sa mga kasalanan natin, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kapag pala matapos na maipaunawa sa atin na si Jesus ang inihandog ng Diyos para sa kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan, subalit hindi tayo sumampalataya sa pabalita na ito, nangangahulugan na hindi tayo pumapayag sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sa madaling sabi, yinuyurakan natin ang anak ng Diyos at linalapastangan natin ang kanyang dugo na naibuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dahil sa ating pagyurak sa anak ng Diyos at paglapastangan sa kanyang mahal na dugo, ang pagbayad ni Jesus sa ating mga kasalanan ay magiging null and void. Ibig sabihin, magiging walang kabuluhan. Kaya hindi na ito pwedeng maipatutupad. Sino ang nagpaging null and void o sumira sa transaction na ito? Hindi po ang Diyos, kundi tayo. Kaya kahit binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, ngunit dahil tinanggihan natin ang dugo na kanyang ibinayad, igagalang ng korte ng langit ang ating pasya. Kaya sa listahan ng mga kasalanan natin sa langit ay hindi tatatakan ng paid o bayad na. Kaya lalabas na sa personal record natin sa langit ay walang nabayaran sa mga kasalanan natin, at pagdating sa araw ng paglilitis, tayo po ang sisingilin ng korte na magbayad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo na ang sisingilin ng batas na dapat magbayad. Dagdag pa, ang pananampalataya ay katulad din ng signature o pirma ng isang tao. Kaya nga, ang definition ng faith ay assent of the understanding, na ang ibig sabihin ay pagsang-ayon ng isipan sa salita ng Diyos matapos na maintindihan mo. Ang pirma ay ganun din, na bago mo pirmahan ang isang dokumento, ay dapat basahin mo muna at unawain at sang-ayunan bago mo pirmahan. Ang isang kasunduan kung hindi ito pirmahan ng magkabilang panig ay magiging null and void, maging walang bisa kahit pa pinirmahan ng isang panig. Ito ang isang halimbawa na nangyari sa akin. Isang araw ay tumanggap ako ng cheque galing sa bangko na nagkakahalaga ng 9,000 pesos. Pirmado po ng dalawang opisyal ng bangko. Ito daw po ay cash loan na ibinibigay ng bangko sa akin. Hindi naman ako nag-apply ng loan sa kanila, pero nagmabuting loob lang sila sa akin just in case na kailangan ko ang pera. Ang instruction ay ganito: kung pirmahan ko ang cheque at ipalit ko ng cash sa bangko, ibig sabihin na sumang-ayon ako sa 9,000 pesos na loan sa kanilang bangko. And that same moment, the loan is seemed activated. Basta pina-encash ko yon. Ano ang mag-activate sa loan contract? Yung aking pirma sa cheque para maipalit ng cash. Pero kung ayaw ko yung ibinibigay nila na loan, hindi ko pirmahan at hindi ko ipalit ng cash ang cheque. Kahit pinirmahan pa ng dalawang opisyal ang cheque, pero dahil hindi ko linagdaan, ang loan agreement ay magiging null and void. Ang nangyari, mga kapatid, hindi ko po pinirmahan yung cheque, hindi ko pina-incash, kaya kahit binigyan nila ng ganong halaga na loan sa paper, Pero dahil hindi ko pinormahan, hindi na-activate, kaya hindi po nagiging valid. Nagiging useless po yung loan contract na yon. Dahil bagamat pinormahan ng banko, ako naman po ay hindi pumirma. So ganun din po sa pagbabayad at pagpapatawad ni Jesus ng ating mga kasalanan at sa kanyang pag-aaring ganap sa atin dahil sa kanyang katuwiran. Kumbaga ay tapos na siyang pumirma sa kontrata na tayo ay pinawalang sala, pinatawad at inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo at katuwiran. Subalit kung hindi tayo sumampalataya, nangangahulugan na hindi tayo sumang-ayon sa kanyang ginawa para sa atin at ayaw nating ituloy ang kasunduan ng pagliligtas sa atin. Dahil hindi tayo pumirma sa kasunduan para sa ating kaligtasan na pinirmahan ni Jesus, ang kontrata ay magiging null and void, magiging not valid at tayo po ay hahatulan ng kamatayan. Ganyan po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan. Ito ang mag-activate sa plano ng kaligtasan para sa atin, para maipatupad ng lubusan. Ang tanong, lahat ba ng nananampalataya kay Jesus ay tunay na maliligtas? Ang sagot ay pwedeng yes at pwede rin na no. Yes, maliligtas ang lahat na sumampalataya kay Kristo kung ang lahat ay may tunay at makabuluhang pananampalataya. No, hindi maliligtas ang lahat na sumasampalataya kay Jesus kung ang iba na nananampalataya ay walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. Kaya ano ang payo ng Biblia sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano na may pananampalataya? Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Bakit kailangan ang pagsisiyasat sa sarili? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 3, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang mga nagsisisampalataya daw po ay maliligtas, maliban sa mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ang halimbawa ng nanampalataya sa Diyos ng walang kabuluhan ay ang mga demonyo. Sabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nanginginig. Maliligtas ba ang mga demonyo dahil sabi rito ay nagsisampalataya sila sa Diyos? Hindi po. Ayon sa Matthew 25 verse 41, sasabihin ni Jesus sa kanila sa bandang huli na sa mga taong hindi naligtas, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So ang patutunguhan po ng mga Diablo na sumasampalatay at nanginginig pa ay doon po daw sa apoy na walang hanggan. Ang mga taong may pananampalataya na hindi makabuluhan ay pwedeng makapasok sa tunay na iglesia. Karamihan sa mga nananampalataya ng walang kabuluhan ay masusumpungan sa mga bulaang iglesia, pero nakakapasok din ang ilan sa tunay na iglesia. Bakit po? Dahil kapag may nagsasabi na siya ay manampalataya kay Kristo at gustong mabautismuhan, ay hindi naman mababasa ng ministro ang kanyang puso, kaya hindi niya malalaman kung tunay na nananampalataya o hindi yung tao. Kaya may nabibinyagan at nakakapasok sa tunay na iglesia ng Diyos na hindi makabuluhan ang kanyang pananampalataya. Kung minsan ay nagkakaroon sila ng tunay na pananampalataya habang sila ay nasa loob ng iglesia dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung hindi talaga magbabago dahil hindi niya isinusuko ang kanyang sarili sa Diyos. Ano ang mangyayari sa mga hindi natututo na mag-exercise ng tunay na pananampalataya kahit pa na nasa loob ng iglesia? Sabi sa 1 John 2:19, sila ay nangagsilabas sa atin ngunit sila ay hindi na sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So hahantong pa rin sa hiwalayan ang mangyayari. mawawala pa rin sila sa tunay na iglesia kapag hindi sila natuto na mag-exercise ng tunay na pananampalataya. Ayaw po natin na tayo ay manampalataya ng walang kabuluhan. Kaya mabuting pag-aralan natin ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang maiwasan natin ito. Dahil ang pagkakaroon ng makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya ay nasa choice natin yan. Tayo ang pumipili. Kaya tuklasin po natin kung ano ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang ating iwasan. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Yan po ang katangian ng di makabuluhan na pananampalataya. Sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 ay ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya kanino man sapagkat mahahayag ang taong makasalanan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Kaya huwag po laging sariling kapakanan natin ang ating iniisip at hinahanap. Isipin din po natin ang para sa kabutihan ng iba. At hindi po yung sarili ang laging inaangat. Pag-aralan po natin yung magpakumbaba na tulad ni Jesus, hindi yung nagmamataas na tulad ni Satanas. Pangalawa, nakatangian ng di makabuluhan na pananampalataya, sumasampalataya dahil sa material na pakinabang. Sa Juan 6:26 at saka 66, ganito po ang ating mababasa. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nabusog. Dahil dito'y marami sa kanilang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. So sa panahon ni Jesus ay meron mga tao na talagang hinahanap nila si Jesus. Gustong-gusto nila na sumama, sumunod kung saan siya pupunta. Pero tinanggihan ni Jesus dahil nung mabasa ang kanilang puso ay iba pala ang kanilang motibo. Hindi sila napamahal sa kanya kundi ginagamit lamang si Jesus na kumbaga parang milking cow. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, hinahanap ninyo ako dahil sa tinapay at kayo'y nabusog. Ngayon, dako naman tayo po dito sa ikatlo, higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos. O, ito po ang pangatlong katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Sa Matthew chapter 15 verse 3 to 9, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong salit-saling lahi. Sabi, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kapag tayo po ay mas sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos, nagpapakita na higit na iginagalang natin ang tao kaysa sa Diyos at higit na iniibig natin ang tao kaysa sa Diyos. Ito po ay paglabag sa pangunahin sa mga utos na nagsasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Mark chapter 12 verse 20. Ikaapat na katangian, sila'y naghahangad na magkaroon ng sariling mga alagad. Sa Gawa chapter 20 verse 30 ay ganito ang ating mababasa. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa hulihan nila. Sa English King James Version ay ganito ang sinabi, also of your own selves shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them. They draw away disciples after themselves. Sila po ay humihiwalay sa iglesia ng Diyos at nagpapatayo ng kanilang sariling samahan upang sila ang magiging pangulo. Yan po ang ibig sabihin noon. Ang ganitong ugali ay nakikita sa mga iglesia na ang mga leaders ay hindi napapalitan. Pag sila ay namatay, ibinibigay naman nila ang pagkapangulo sa anak at kung walang anak ay sa mga kamag-anak. Minamahal po nila yung pagiging pangulo. Ikalima, hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Santiago 2:17 at saka 26. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yung gawa na tinutukoy dito na wala ay ang mabuting gawa. So yan po ang lima na katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Dapat pag-aralan natin at pag nakita natin na merong ganyang katangian sa ating sarili, magsisi po tayo, ihingi natin ng tawad sa Panginoon at magpatulong tayo na alisin sa ating buhay yan. Alisin yon at pag-aralan natin nang i-practice at sundin at i-exercise natin ay ang makabuluhan na pananampalataya. Ano naman po ang katangian ng makabuluhang pananampalataya? Ito po ang tatalakayin natin. Una, masikap sa mabubuting gawa. Titus chapter 2 verse 14. Si Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So yon po ang mga tunay na nanampalataya ay masikap sa mabubuting gawa. Pangalawa, pag-ibig ang motibo ng paggawa nila o paglilingkod nila sa Diyos. Galatians 5 verse 6, sapagkat kay Jesucristo, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, yan po ang pananampalatayang makabuluhan. Yon ang hinahanap ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Ikatlo, pinagtitibay ang kautusan ng Diyos. Romans 3:31, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Doon naman din sa Romans, John chapter 14, verse 15, 23 at 24, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Ang hindi umiibig sa akin, ay hindi tumutupad sa aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So yon po ang ikatlong katangian, pinagtitibay ng tunay na pananampalataya ang kautusan ng Diyos. Hindi niya linalabag, kundi sinusunod at iginagalang. Ikaapat po, masunurin tulad ng pananampalataya ni Abraham. Sa Hebrews 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham na tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ito ang isang tatak ng tunay na pananampalataya. Masunurin sa salita ng Diyos. Ikalima, handang isakripisyo ang makamundong karangalan. Priority niya po ang paglilingkod sa Diyos. Hebrews 11 verse 24 and 25, sa pananampalataya nang lumakis na si Moses ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Faraon na pinili pa ang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. So yan po, kung pinagpipili siya kung alin ang mas priority niya, ay mas priority po niya yung bagay na patungkol sa Diyos kaysa sa mga bagay na nasa mundo. Number 6, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Romans 6:1 verse 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Huwag din namang ihandog ang iyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. So yon po ang tunay na nananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan kundi umiiwas. Yan ang anim na katangian ng tunay na pananampalataya. So ngayon alam po ninyo kung ano ang makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya. Ang pagpipili ay nasa sa inyo. Ang pagpipili ay nasa sa akin. Pero ang gusto ng Diyos na piliin po natin na ang ating i-exercise sa ating buhay ay iyong pananampalataya na walang kabuluhan, sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa langit na bayan. Wala na po tayong oras, tayo po ay nalangin po muna tayo. Amang banal, maraming salamat po sa inyong tulong sa amin sa pagkakataon ninyong binigay na kami nakapag-aral. Salamat at lininaw niyo sa amin kung ano ang pananampalataya na dapat makamtan namin, na dapat i-exercise namin. Yun po sanang makabulhang pananampalataya. So kung meron po sa amin ang mga quality ng hindi tunay na pananampalataya, tanggalin po ninyo at ipalit ang tunay na pananampalataya. Nang sa ganon ay makapagbigay kami ng tunay na luwalhati sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
8: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

0: 100.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: Detex 500! TTX 500.
2: Ako si Jean Paul, hineroso istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat, and what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasunod nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Dr. Ramil,
3: kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs. Especially itong kan fatty liver.
2: Oo.
3: Pero kung naka DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
3: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Tofi?
3: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay?
3: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
2: Oh.
3: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI. Amo ni ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
2: Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pang parte sang lawas.
3: Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid. Pero may namon rin ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas, kagulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500? Kag Mighty C. Bangod ini, ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Dari sa Pilipinas, isa sa mga na-discover brehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat, sang puro kan tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw. Two times ko tag duwa-duwa ka capsule morning, oo, duwa-duwa ko. Dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong maintenance ko nagit, sir, kanami namit nagit sa akon nga mata.
0: DTX 500.
2: According to research, ang visceral fat, Dr. Ramil, is about 10% of all body fat. So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat. Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadelikado. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
2: Justo.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok.
2: Correct.
3: Or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang solusyon sa diabetes, ah. Di, managani, permi na ito balik-balik. DTX 500, may TC, dako, ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 yapon kag may TC. Because ang DTX 500, may charantin nga nagamimik sang function. Masiling gamimik, ginasunod
2: niya.
3: O, ginakopya niya. No? Ang function sa insulin, gani, ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang, makontrol ang glucose sa ibulawas. Kaya the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP, mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP, manugurado na lang gig ko. Inom ko DTX 500, inom ko Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin!

0: FM, Cagayan de Oro, 103.9, K5 News FM, Bacolod, 88.7, K5 News FM, Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Si Papa ay na!

sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno

7:22 ang ating oras. At syempre pa isang magandang Lunes ng gabi. Metro Calibo, Provincial Ayacucho, Western Visayas. Welcome na naman sa ating tambayan ngayong July 20, 2026. Akalain mo yon, mga ka-K5. We got 11 days more to go at iiwan na natin ang buwan ng July. Tapos papasok ng August, bare months na matarayan, mga ka-K5. Opening salbo, gumata, Paskwa, New Year, ati-atihan, gumata. Ag Valentine sa matarayon. Ingani, may mga gulpe nga na pressure. Ay, Pasko ako mataman, ha? Malamig na naman ang Pasko. Bisan na ano pa kalamig, garo inyo karon nga Pasko, mga ka-K5. Sigurado nga nag-init ron kung kamuhay may kwarta. Diba nga? Oh, hindi ka mo mawadaan it, friends. Aga mas mataas rin nyo karon nga chance nga makausoy it ka relasyon kung kamo ay financially secured, diba? Yan isa makaron pagang habang medyo mabuhay-buhay pa rong aton karon nga celebration it Pasko, ang medyo nakuban ikaw pilang years kung manarang celebration it Pasko ang malamig ay huguri kot ah. Oo, may una ka pang pilang months ah bago mag-abot karon nung bugan kart Pasko para mahambag mo man nga mainit-init man ro imo karon nga selebrasyon. Hasat ati-atihan. Di ba? Manami mataki nga may event pa nang arang mga opening of lights. Pagkatapos ay sad-sad-sad-sad mana kamo ay may imong kaibahan nga ka-holding hands manabi mana. Ay kung sa kada subgang nimo makakita ka ita sweet. Nag-holding hands. Kung magpanaog sa motor, ay ginabuligan pa magtangga it helmet. Imaman magsakay sa motor, ay ginasuksukan pat helmet. Ginaalalayan gin, magsakay sa sagakyan. Diba? So para iwas inggit. Ha? Lalong-lalo na kung medyo matagal-tagal ka na rin naman na nagtatrabaho. Marami-rami ka namang naipon, ay why not invest naman sa oras na makapaghanap naman ng special someone. Deserve mo naman, lalong-lalo na sa mga minamahal nating mga breadwinners ng kanilang mga pamilya, mga ka-K5. Abo-abi sa mga breadwinners, rung napababayaan yung taro anda karon nga sarili. Pati taro anda karon nga mga love life. Dahil ginauna perme rong pamilya, rong nanay, tatay, mga maintenance, sabi man nananda, o pagpaayos sa mga itbagay, o pagpaeskwela sa mga manghod. To the point nga, pagkatapos pilang mga dinag-on, nag-graduate yun, anak ng mga igmanghod, nag-agasawa, gutatanan. Ibaw man tara, nag-inamot itlechon sa mga kasag. Imaw taro haiwan, imaw taro wat asawa, wat unga. Diba? Mayroon man kunta kung magpasigamat man, at nanakar mga gumangkon abi man na sa pagbulig sa anang mga ginikanan. Ay kung uwa man na naka-eskwila man na si papa or si mama, ay uwa nangin maayos sa among kabuhi, ay buligan ko man na ako niya rang ante, o ako niya rang angkol. Nga tumatandang dalaga or tumatandang binata, di ba? Mayad kung maimo karon yung mga botanan nga mga gumangkon nga magabulig kimo sa pag-alaga kung ikaw ay nagakagugangon, di ba? May mas ano gihapon, no? I don't know ha, para sa mga nagakagugangon, pero I think mas beneficial gihapon to build your own family imo karon yung mga unga. Although bukon atama ron nga maunga ka lang sa kadahilanan nga gusto mo nga may gaalaga kay mo kung magugang gayon, di ba? Pero ra mga unga abi mga ka K5 nga ginpalangga nimo ag mga unga nga kumbaga batsa ginandaron ro imo karon nga pagka ginikanan para kanda, hay bisan hindi mo tahambagon nga alagaan mo ako,
magkuan ka man manakakon, magbalik ka man itutang na loob, ay automatic aron nanda nga ginatao mga ka K5. Basta ka sa anda karon nga pagbahog, ay batsyag mananda. Rung pag-alaga kanda, agro pagpalangga kanda bilang mga unga. Ron, ha? Yan, isa sa mga lessons na dapat natin matutunan sa mundong ito mga K5 ay ang pagmamahal. At ang pagmamahal ay hindi po yan sinasabi lamang. Ang pagmamahal po ay action word. It's an action word dahil ito ay napapatunayan sa pamamagitan ng iyong kilos at gawa. Hindi sapat na sinasabi mo lang ang I love you. Dapat pinapatunayan mo ito sa pamamagitan ng iyong mga efforts, sa iyong mga ikinikilos, di ba? Towards that person. Yan. O, di ba? Mdjoko nga yung taroha ato tatong istorya. Nag-istorya mo lang kita kayo na topi ng salbo na adot akita sa pagpalangga. Anyway, samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi sa ating programa, mga ka-K5. Maraming magkomento ng inyong mga pagbabati sa ating live stream dito sa ating Facebook. Batiin natin ang mga buena mano na kaantabay, nakatutok sa ating programa. Abay, shout out dyan kay Ma'am Melda Baez, nakaantabay sa atin, kay Claire Hanson, magandang gabi. Kay Ma'am Nerna Taplera Cerudo, magandang gabi ha. Kay Mama Bibing, nga gina-shout out ko na nana si Toto Hans, nga bagong bugog. Guwapo git ako no. Tuloy-tuloy muna ang ating tugtuga dito sa ating kampiyon na istasyon, kasama ang Clinica DTX Coffee Mix. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakasumagabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakasumagabuti ka. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500, ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa likas, epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: DTX.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kitiya?
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend, love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
4: Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kung kompleto sa mga suplemento.
4: Clinica DTX 500,
8: Clinica D3 Bio,
4: Clinica Sport Bionics,
8: Mighty C,
4: DTX Coffee Mix,
8: Pre-Bio Coffee,
4: DTX Beauty Soap,
8: DTX Herbal Oil,
4: Clinica Deo Fresh Roll-On,
8: and many others.
4: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
10: You're listening to 94.5

0: Si Papa ay na!
1: 7:53 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong papay sa ating programang Tambayan sa Kali 5. At syempre, batiin natin ang magandang gabi si Mary Ann Baredo Estanislao na nakantabay po sa atin. Shoutout ko na sa bagay sa mga unga-unga sa Princess Annie, April Ann de la Cruz at si Sanaya Estanislao na karon sa Kabangila, Altavas. We're saying good evening also kay Colleen Fernandez na binabati ang lahat ng mga tagapakinig. Thank you so much kay Ma'am Colleen sa laging pag-antabay dito sa K5 News FM. Ngayong gabing ito, pag-uusapan po natin mga ka-K5 ang mga... Alam mo ba facts regarding sa ating katawan? Siguro marami sa mga ito ang alam nyo na. Pero try lang natin. Number one, alam mo ba na hindi kayang dumila ng sarili nating siko ang karamihan ng mga tao? At may mga mangilan-ngilan lamang ang nakakagawa nito. Abe, at istingi-abi ninyo. Hindi raw kayang dumila ng sarili nitong siko ang karamihan ng mga people. Pero actually, abot ko tara ako nira nga siko kung dilaan ko mga K5. Galing hindi ko ang pag-ipakita akin nyo. Basta madiskubre ako at ibutang ako sa piriyahan. Pangalawa, alam mo ba, hindi mo kayang huminga at lumunok ng sabay. Abe, tingin nyo, abe, maginhawa habang nagatulon ka mo. Otomatiko kasing sinasara ng katawan ang daanan ng hangin para hindi ka mabulunan. Ah, so doon galing ko ang madurason kung haman nabubulunan kita mga ka-K5, no? Kung nagasabay, ro aton karon nga pagginhawa sa aton karon nga pagtulon. Alam mo ba, imposibleng kilitiin ang sarili mo sa parehong paraan na nakakakiliti ang ibang tao dahil inaasahan na ng utak ang sarili mong gala. Abe, ikaw, abe, itika rin mong sarili. Diba? Matamatood, no? Kung ibang tao, kung mag-itik sa nakimo, grabe tara imo karon nga kagam. Grabe tara mong hinibayag. Pero kung ikaw rin nag-itik sa imo karon nga sarili, hindi kagid makwan, hindi kagid makiliti, kumbaga. Oo. So, butsing hanon karon bintaha kita mga K5 nga may aton nga partner in life. Para may nag-itik-itik man baga ka. Dahil yan once again sa anticipation ng utak. So, ina-anticipate na ng utak na kapag kiniliti natin ang ating sarili, kumbaga wala nang surprise, wala nang suspense, wala nang thrill. Kaya hindi ka na nakikiliti. Subukan mong gulatin ang sarili mo. Parang ganun lang din yun. Diba? Alam mo ba na kapag nakapikit ka, umiikot pa rin ang iyong mga mata? Oh, ito, parang common knowledge ito, lalong-lalo na sa mga parents na tinitingnan nila ang kanilang mga anak habang natutulog. Diba? Kita nyo, naghihinugag randa karon nga mata. May nabi mga unga, agwisan bukot mga unga, pati man mga magugang kung ama at magkatulog, partly nakabukas na mata. Diba ga? Ag makita mo kung nagatiniyog randa karon nga eyeballs. Oh, dagdagan pa natin yan mamaya mga ka-K5 ha. Tuloy-tuloy muna ang ating dugtugan dito sa Kampiyon Station. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarchak na. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas, ang kamot ko, doon may dagagom. No?
3: May gakama nga subay.
2: May gagigil.
3: Ang lahat na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo. Ano?
2: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
0: Natunok na.
3: Tungod kang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
2: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
0: Correct.
2: So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapat atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
2: The nerves. Mm. Mga Epstein virus, virus na. Mm. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw kang gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
2: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
2: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas na dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butka!
2: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
2: Correct.
3: Kung nakainom ka D3 Bio.
2: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Sabi pag sir, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla.
2: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
2: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi
2: no?
5: Makontrol
3: pa, no? Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
2: Why na wiring?
3: Take
2: na.
3: Note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalaw ang composition sa na, sir boy. It's fatty materials. It's
2: correct, no?
3: That D3 Bio na may ara good fats, ganaris na siya.
2: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
2: Kurente, patanta wiring mo.
3: May kuan
2: na. May covering D3 Bio ang gagcover
3: sa nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon goroson.
2: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy. Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
2: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio kang
3: take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang kwan.
2: Amo na yung binon ni D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
2: Antifungal? Tanatana, no? Antiparasitic. Protozoans, no?
3: Amo nang bintahan kung nakainom ka sa D3 Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
0: D3

0: Bio, ang D3 Bio.
1: Yung may Visio,
0: ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Sí, papá, ey, na.
1: It is now 8:23 on the clock. At ituloy na natin ang pinag-uusapan, mga K5, mga facts tungkol sa katawan ng tao na may nakakagulat na twist. Nakakagulat talaga. Mga bagay na posibleng hindi mo pa alam sa iyong katawan. Diba? Ito parang common knowledge naman ito. Mas malakas ang kagat ng mga molars o ngiping panguya kaysa sa mga ngipin na nasa harap. Alam mo ba na ang ilong mo ay natural na lumilipat ng dominanteng butas sa paghinga bawat ilang oras? Oo. Bukon galit parehas maginhawaro aton karon nga daywang kabuho itaton nga ilong. May una galit karon nga sambilog, mas mabasko groana karon nga pressure. Ah. Ito ngayon ko lang nalaman to, ha. Isang butas ang kadalasang mas bukas kaysa sa kabila at mas maraming hangin na nahihigop. Alam mo ba ang tiyan mo ay gumagawa ng bagong lining kada ilang araw para hindi nito matunaw ang sarili nito? Yan. Ito diba ang tiyan natin, punong-puno ng acid yan, mga ka-K5. Alam mo rin ba ng utak mo ay hindi nakakaramdam ng sakit? Kaya posible ang ilang brain surgeries habang gising ang pasyente. Okay, paano mo bukon na imo katong ugo nga hindi ka ba sakit? Pero utak matuod, kaya pwedeng operahan yan, hindi ka makabatsagit man sakit. Eh, paano ka magbuka at imo nga ugo ka to? Alam mo ba na mas matibay pa ang buto ng hita kaysa sa kongkreto kung ikukumpara ang lakas batay sa bigat nito? Oh, betis tingan ta. Alam mo ba na kapag namumula ka sa hiya, pati loob ng tainga mo ay maaari ring mamula? Kaya kung amat, no, kung ginakilig man na nga ron, ginasugsunlog man na, no, ay medyo nahuya ka ron. May una nga nagapagamuga ron, anda ka ron nga dugunggan. May una man, kung sobrang akig mananda, nagapagamuga man ng dugunggan. So, medyo sensitive pala yung ating mga tinga, mga K5, sa ating emosyon. At maaaring, like for example, ikaw ay nakakaramdam ng kahiyan o galit, ay maaaring makita yan sa iyong tinga. Araw-araw, nalalaglag ang humigit-kumulang 50 hanggang 100 hibla ng buhok. At normal lang ito. Kung mat nagapanik kita, magsilhig kita sa ato nga kwarto, na makakita kita at kabaabo ng mga fallen hairs. Pero mga 50 to 100 hairs lang naman, mga ka-K5, ay normal pa lang naman daw. Okay, hindi ka mo magpanik. Pero kung mga mag 101 yun, aron ay. Do yun. Alam mo ba, ang iyong fingerprints ay hindi lang nasa mga daliri. May natatangi ring pattern ang iyong dila. Oo. Ano kung maputlan ka man na ita alima dahil may imo karon nga diabetes o ikaw nakakontrol sa kwan sa imo karon nga sugar intake, di ba? Hay, pwedeng gamiton ro prints it imo karon nga dila. Kung gusto mo nga maggamit at mga security features, man, for example, man, sa inyong doorknob, ay wakot ing manat alima. Pero gusto mo sa gyapon nga may mga security features nga aside sa imo karon nga fingerprints, ay pwede mo gamiton ra imo karon nga dila. Pero mag-away man, no, nga nagasugod ka sa bahay, ginadilaan mo ro doorknob. Kwan lang, kwan lang, ro iris, ro imo karon nga mata, imong gamiton. Or facial recognition, di ba? Alam mo ba, mas aktibo ang ilang bahagi ng utak kapag nanaginip kaysa kapag nanonood ka lang ng TV. Oh. So, mas active pala. Paano hindi magiging active? Eh, sari-sari yung nangyayari sa panaginip. Diba? Magpamantaw ka TV, magubdan mo pa, ano rin imong ginapamantaw, pero magpanamgo ka, kung amatay, hindi ka timo ka, Hindi ka di mo kagubot ko ano mga ginadam ko. Nagakaon ka ice cream. Mga nangan, sapato siya tari mong ginakaon. Diba ka? Minsan na napaka-weirdo ng ating mga panaginip, ano? Tapos masasabi mo na lang pagkagising mo, kasi may mga panaginip na naalala pa rin natin, na ano mang damgo to man? What at pugos? Pero diba dati sa Biblia mga ka-K5, mababasa, na may mga panaginip na nagbibigay ng babala or mensahe para sa mga nakakapanaginip nito. Oo. So, pwede ron yung mahambang natin nga ginatawag natin yung mga dream readers. Diba? At ang balat ang pinakamalaking organ ng katawan at bumubuo ng humigit kumulang 15% ng timbang ng mga tao. Yan! Ang ilan sa mga facts about sa ating katawan. Sana ay meron kayong natutunan, ha? At least ay mga tao ngayon, 'di ba, mahilig na sa mga tawag diyan, sa mga factual contents, sa mga trivia, sa mga educational content. At magandang ano yan, magandang balita yan mga ka-K5 na nagkakaroon na tayo ng interes. Ha? Karamihan sa atin ay nagkakaroon na ng interes sa mga educational contents. Para iwas na tayo sa mga toxic na mga vlogger. Tuloy-tuloy muna ating dugtugan dito sa Kampiyona Estasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
0: yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag labuwaska. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
6: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.

0: si Papa Ana.
1: 8:49 on the clock. At mga pahabol na pagbabasi na lamang tayo mga K5 bago tayo magpaalam ngayong gabi ito. Bati natin si TJ Andrade na nakatutok sa atin sa EPL Bataan Aklan. Ayan. Medyo kabuhay ko at imo TJ nga wa naga comment raya ha. Aga, batiin din natin ng magandang gabi ang mga nakaantabay din po sa atin kay Ma'am Vivelyn Andrade. Magandang gabi po sa ASU sa Kahilo Makato Aklan kay Vivelyn Andrade na nakikinig sa ating programa. Maraming salamat. And of course kay Sir Jose Nelson Delfino na karon sa ASU Bang, kay Ma'am Jasmine De Juan Arolian. Ayan, pa-shoutout po sa lola at lolo ko na si Minda De La Cruz. Gapi na mati permi sa inyong station. Ag ang lolo nga si Lolo Digo. Si Gidas ang pinamati. Shout out sa De La Cruz family. Una karon sa Agkaningay. Good evening! Once again kay Lola Minda De La Cruz. Ag kay Lolo Digo. Nga permi gid ko na nagapinamati. Ag sa tanan nga De La Cruz family. Good evening ha. Thank you kay Ma'am Jasmine De Juan Arolian. Kaya Mark Charwin Diaz, lagi nakaantabay din sa ating programa. Pasyato naman kay Jonah Diaz, kay Roberto Diaz, na nakaroon sa Magpagong Batan. Thank you so much for always having us on the radio. Alam nyo ba mga K5, bago na tayo magpaalam ngayong araw na ito ng Lunes. Today is Monday at ngayon din ay tinatawag na Moon Day. Bakit? Ang Moon Day po ay ginugunita tuwing July 20 bilang pag-alala sa makasaysayang paglapag ng tao sa buwan. Noong July 20, 1969 kasi, matagumpay na lumapag ang Apollo 11 sa buwan. Ilang oras pagkatapos ng landing, si Neil Armstrong ang naging kauna-unahang tao na tumapak sa buwan, kasunod si Buzz Aldrin. Isa sa pinakasikat na sinabi ni Armstrong nang tumapak siya sa lunar surface ay, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Narito ang ilang trivia sa nasabing or tungkol sa Moon Day mga K5. Ang misyon ay tumagal ng humigit kumulang 8 araw mula paglulunsad hanggang pagbalik sa Earth. Mahigit 380,000 kilometers ang nilakbay ng Apollo 11 papunta sa buwan. Halos 2 oras at 31 minuto ang ginugol ni Armstrong at Aldrin sa paglalakad sa ibabaw ng buwan. 2 oras, itagal sila ng pilinanaw to. Nakapag-uwi sila ng 21.5 kilo ng mga bato at lupa mula sa buwan para sa siyentipikong pag-aaral. Habang nasa buwan ang dalawa, si Michael Collins ay nanatili sa orbit ng buwan sakay ng command module, naghihintay sa kanilang pagbabalik. Kaya tuwing July 20, ipinagdiriwang po ang Moon Day bilang paggunita sa isa sa pinakamahalagang tagumpay sa kasaysayan ng space exploration. It is now 8:53. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours. Kasama natin ang Klinika DTX Coffee Mix, the healthy coffee. At syempre ang paboritong kape ni Papa A. Dahil ito'y merong ampalaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder. Tumutulong pang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Adios, see you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Monday. Ako po si Papa A. At ito, ang K5 News FM.

0: 1-800.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy, wala man lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Correct, Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
4: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi ba ka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos paluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ay musin nga lungs. Kaya isang heart jack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Gusto.
4: Sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang gusto eh. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
3: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
3: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na, ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamatuo na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na loyans ginoway man. Kaya ang sikreto dais palakaong ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kag Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa ato.
5: I-transfer sa imo. Husto.
4: So, gasto pa ka? Kapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark.
1: That's why the DTX 500 lang ang may tisiya.
4: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
5: Correct.
3: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Rico, at kasi Yahan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asna ko, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako.

0: sa ikaayong lawas.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta ko ron. Ano ba lang ara sa DTX 500 that makes it anti-cancer? No? Istoryanta na ka ron. Ano ba ining ginatawag nga phenolic compounds? Upunta siya na diskusyon si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Sulweta, Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyo nga DTX, Mighty C, kag D3 Bio.
1: Istoryanta, ano ang ara sa DTX 500 nga nangin anti-cancer, no, nami sa mga canceron. Masobra na duwa ka tuig since gin-release ang DTX 500 sa market ni Clinica di Alternativo Medicina. Humalin sang 2019, tubtob karon, padayon nga nagadamo ang mga testimonya sang mga tao nga nagaayo ang balatian bangod sa DTX 500.
2: Nami ginan ang ano, DTX 500 kag parisan pag ginimo Mighty C or Pure C. Tinami.
1: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mighty C or Pure C nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500.
2: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali, sige lecture no sa mga katawhan. Nga kadlaw ka wali sir daw pasto.
1: May mga litan niya na si Doc, may kinudos biyang patsit kanton.
2: Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, lipat ko ano nga year, prutas at gulay pampahaba ng buhay.
1: Amo nang imo tagline sa una?
2: Di, nangin slogan na sa DepEd.
1: Oh. Agali ka? Oh,
2: prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sa una, Sir GP. Una ko na nanahambal about sa mga pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar, the flavonoids, no? The more nga na-challenge ko itong itatabla sa ano, sang high-grade nga food supplement kung sino ang pinakataas, pinakadamo ang antioxidant.
1: Grabing hunting mo, Dok. Pagkita.
2: Iyawan. Pero ang una kong research, nami ko nung cocutin, nami ang ECA and selenium. Amo na mga antioxidant mo ni Duksa mo?
1: Oo, sa una mo na.
2: Mag-resita mi? Antag lang mi, ECES.
1: Amo na mga antioxidant. Kitigwa po na sa una.
2: Okay, siyempre, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. So, amo lang na kayo, siyempre, wala pa na-discover. Tugtob na-discover.

0: Siyempre kayong gusto tayadok ang kwan eh.
1: Ang kamayuhan.
0: Ang kahayuhan sa lawas eh.
2: Kung may ara pa sang ano, may ara pa sang nami pa sa DTX 500, biyaan ko
0: ni. But for now though, I get. So you are talking about the sugarcane extract, Doc Ramil, no?
2: Yes.
0: Ang makuha halin sa mapait nga bahin sang tubo. Ang DSE or the sugarcane extract, ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
2: Correct, sir. JP, imagine na ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
0: Meaning the more kagali ka kaon,
2: the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
0: So ang 1.3 million dok
2: ay basta
0: sobra.
2: Amo na.
3: TX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Pila ang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
0: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
0: Ang ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500.
2: So, ang pinuli kong sponsor GP, ang makita sa mga utanon ka, prutas, isa li hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lungbati, hilaw nga gabi, oh, hindi.
0: Carrots! Pangabal ko rin mo
2: dila. Hindi, makuha mo halin sa mapait nga bahay, makita mo niya sa Sir JP sa protection, ginahimo ni nila kuan mo, ginahatag ni sa protection sa daw ng mga antioxidant, no? Kag panit sa kahoy, kita mo to sa ligad nga pycnogenol nga halin sa panit sang pipe tree, no? Kag syempre, hindi sila ma-damage or GP sa oxidative stress halin sa UV rays ang silak sang adlaw. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sininga tanom kag prutas ini ang mangin transferred antioxidant.
0: Baligin hatag sa tanom sa tao ano.
2: Kita mo sa mga katigulangan ang bulong, mga panit-panit.
0: Oo. Gusto mga bark,
2: ang,
0: no?
2: Ang churi lang sila is antioxidant. Ang bark na
0: blood
2: because bark is the storage of the plants. Tanan nga mga medicinal properties ara sa bark.
0: Mga sakit sa ulo.
2: Amo na nga kung magkaon ta sandia Sir JP, ako unod, imo ang patid.
5: Amo na Sir JP, kabalo ni mga ate, no? Kailangan nilang lagyan ang mga panit-panit sang
0: kabalo. Gusto!
2: Pero wala sa kabalo kung ano science behind.
5: Oo. Wala sila makabulong.
0: Kag ang ano gani, sa dunduman ko sa una, sakit akong ulo, dahon lang man sang si istiwitis, kinabutang diyo. It's
5: down
0: the antioxidant galingara sa istiwitis ka daw. Grabe.
2: Down gatis.
0: Oo. So ano dok ang mabulig sini sa aton ikaing lawas abi ini mga transferred antioxidant.
2: Pila sa mga pa biological activities ang pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
0: Wow.
2: Ara na, no?
5: Anti-cancer.
2: Anti-mutagenic.
0: Hindi mag-mutate
2: ang inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinoli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
0: Grabe, no?
2: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids.
0: So diri pa lang Doc Ramil sa tatlo ka mga ginpang mention mo, anti-carcinogenic, anti-mutagenic.
2: Hindi ka dali mag-cancer. Because very strong ang antioxidant sang DTX 500.
0: Kampiyon.
2: Hindi dali ya mapatay ang imo nga selula. Okay, because your cellula is healthy.
0: Andi may backup ka pa nga may TC or pure C, which is also an antioxidant. Anti-inflammatory siya. Daog ka na sa DTX, especially kung parisan mo pa sang may TC, nga immune system booster and by itself is also an antioxidant.
2: Imagine na bala, Sir GP, kung pila ka bilog ang carcinogenic compounds ang ginatubang takadadlaw?
0: Oh. So pagkadamo, ano?
2: Iobiris, makapakancer. Cellphone, makapakancer. Ang gingakaon pag hindi mo.
0: Oo, mga preservatives.
2: Oh. Oh. Di, wala ka pang laban sina. DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang Mighty C or Pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mighty C?
0: Kung kamatsag na.
2: Di, may cancer na.
0: Posto,
2: dapat before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Mighty C. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Mighty C. Tanan, mabuligan. Because DTX DX500, sa ginasiling na to, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento.

0: It comes sa antioxidant properties in DTX 500 kag mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulang. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, amo na pinaka-importante mo.
1: Oh,
0: imo nga atay, mahubin man, amo na importante.
2: DTX 500!
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa amakan nag-start o inom o DTX 500?
3: Mga duha pa kasi man, kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pag-yod ka sub.
4: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
3: Tumultag o gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oh.
4: Pila na may sugar ni Moron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
5: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
4: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
5: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Unsa may imong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
5: Ka buntag ra o gabi.
4: O nya karon pila na may imong sugar?
5: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud nako nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
2: DTX 500.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: No, hubin ang tsura, hubin ang guya, hubin tanan.
0: Tag kung hubin ang ilok, sir.
4: Ah, ako nang punto ko.
0: Kung hubin ang ilok, hindi na baho. Pero kung matigo lang ang ilok, baho na.
4: Tudno ang ilok sa bata, humuramot.
0: Atakihon sa kan mo, kagaw. Once atakihon kagaw mo ilok, ti sigurado. Mabaho gina.
4: At may solusyon si Sir Boy.
7: Oh, of course, no. Mag-Clinica DioFresh. Don't worry, no. Hindi magkabala ka. May Clinica DioFresh with VCO. Ginatap na ang mga mikrobyong gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Ang VCO may lauric acid, no. Ang lauric acid din na ginapatay ang mikrobyong pabaho sang ilok mo. But before you do that, kailangan ka maligo sang Santon Plus Herbal Soap. Mabula, no. A very good surfactant nga ga-remove sa aton mga dead skin cells, ga-remove sa mga mikrobyo nga gabaho man ang gapabaho man sa lawas ta, no.
4: Gapahamis pa duksam, no.
8: Gapahamis ka gapalumok sang kutis, sir. Correct. Boy. Mga punggod bala alap up, no. Pwede mabuligan,
4: eczema.
8: May eczema, mga ringworm, mga baho sang TL. Mabuligan sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Lalo may mga pilas-pilas ka, no. Imo i-disinfect ang Santon Plus Herbal Soap nami, kid, no. Okay, may natural antibiotic and of course antiviral, antifungal pa.
4: No? Kung kaysa ang problema man doksam, Sir Boy, if circulation isn't enough, kaya ang pinaka digits mo bla, pinaka puntas ang imong mga kamalag ko, hindi masuplayan sang dugo. That's why kinanglan mag extend food supplement for men.
7: That's why si engineer biskan tanan nga puntas ang lawas
4: ara.
7: Healthy, no? Kaya extend nami ang blood circulation, nami ang oxygen delivery, nami man ang pagkuha sang carbon dioxide sa imo dugo, pagpagwa sa imo lawas, so healthy ka, no?
8: Lawas nga nag-extend, nagpamasahe si engineer. Santon Plus Herbal. Okay.
7: Memorize ko na niyang method ni engineer. Before magpamasahe, may inom niya siya extend. Di 30 minutos pang ipikto siya na, pamasahe na sa daan.
4: Kuna,
8: galing ka.
4: Si engineer, kuna eh, yung masahe me, ay masahi yo.
7: We happy to
0: masahi
7: get
0: ay dadua.
4: Sige, pero ka pangapisa na isa.
7: Pangapisa.
4: Oy, pangapisa sa ang
7: engineer, no. No,
8: no, DTX coffee mix.
7: Coffee mix kina iya. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Siyempre, kus akon up na nay kami, niya sa boy mga yo ko da DTX premium. No, ang DTX premium kampion kay may ginduangan pag isang gano mushroom na may ergotionin. Ergotionin supports DSE, the superior antioxidant nga makita mo sa DTX 500, ginasuportahan pag ang isa kanta oxidant ergo tayo nin nga ana sa DTX Premium.
0: DTX Premium. Maginom ko DTX Premium sir boy, ginabutan ko ginaditribayo para mangin bulletproof ang akon nga kape.
7: Kapeyon.
0: Dasig idolong ang mga monolaurin nga aras ditribayo kung ginupod mo sa kape.
4: Daw mortar coffee ginpadalan mo kwan. Bulan mo bumba pag sulod to.
0: Tanan nga magyan nga kagaw patay.
4: Bisa sa baba mo pag inom mo sang kape may ditribayo to. Do nag oil pulling ka man sa baba mo.
7: Kung ang microbio kag kagaw sa sulod aga pagira na ba.
0: Tama kung datang kaso kabe, ga ubos ipon ka, inom ka DTX Premium or DTX Coffee Mix butangan mo ditribayo lang ka na to kung ano. Hosto. Hindi mapatay ang mga kagaw.
7: Kag nanambala ka namit. Kinawin niyo kananam. Ang mo yung tawag na bulletproof DTX Premium or DTX Coffee.
6: All right. Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
1: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
4: Ano ang imo ginabatsyan?
1: Taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
1: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
4: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
1: 120/180.
4: Wala sir ka maintenance?
1: Wala na sir, kundi DTX lang.
6: DTX 500! DTX 500.
9: Si Catalina Habagat, sang puro kan tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw. Ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gi-maintenance ko nagit sir ka namin namit nagit sa akon nga mata.
6: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ato storyahan sa mga medyo miss may damo misconception no when we think about cholesterol when we think about fats ay lain
4: na inadayon
7: no hindi no 80% of the cholesterol in your body is made by the liver 20% the other 20% you get that from your diet kung muna sa imo pagkaon okay and just a trivia 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
4: Grabe.
7: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
0: Hormones.
7: Correct si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, magkato si mo liver, isa na naginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
0: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dolong, may manog guha, sir.
7: Oh, correct. Ang manog dolong, si LDL.
0: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
7: it's
0: all.
7: It's not bad at all.
0: Naka-bad lang siya, kayway sa pili, lalhon niya tanan.
7: Lalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
0: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang ditribayo mag-manage sa imo cholesterol?
7: Number one, ang ditribayo gapadamo sa imo HDL, the good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante,
4: taas. Usually nubo man ang LDL ano?
0: Sigurado na.
4: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
7: Correct.
4: That's why nagtaas ganito.
0: To support your HDL.
7: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amo ni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis, okay lang tani ang blood flow. So, si Dietrich Bayo, ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si Dietrich Bayo, ginapanami niya ang imo liver. Oy, sir boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. Dietrich Bayo, basically, ginakuhaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuhaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: That's how important.
7: That's how important Dietrich Bayo.
0: Nga mainom giga Dietrich Bayo adlaw-adlaw.
7: Correct.
0: Mga kuya, kumbinsido gigo since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa Dietrich Bayo, sir boy. Kay ang nakanami bla nag-combine abi mo nga nag-combine ni mga kwan man manami nga kombinasyon Dietrich plus BCO BCO plus Dietrich.
7: Gabi no.
0: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plate, katukan lang sa
7: Dietrich Bayo.
0: Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kay inom lang ka vitamin D3 nga plate, Dietrich Bayo ka lang kay may BCO.
7: Dietrich Bayo ko ya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko sa ilanat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa Dietrich Bayo.
0: This cholesterol, sir boy, pinakadabis na nga gamiton sa yung mga brain, man.
7: Your brain is a fatty organ.
0: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa Dietrich Bayo, sir boy, yan nami man ang bile production mo.
7: Correct.
0: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa imo nga good fats nga ginkaon.
7: Correct.
0: So, tiyog-tiyog lang sa sarboy, no?
7: Ang correct, no? Ang nami iya kay Dietrich Bayo, kikinabuligan niya ang imo liver magproduce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ginausar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
2: Dietrich Bayo!
10: O, si Karen, nadamugid sa akon hair fall, hindi manami ako nakutis. Nag-try ako tumar sa Dietrich Bayo kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
2: Dietrich Bayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bayo.
11: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bayo kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo with Vizio.
12: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bayo. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga dugang pa nga benepisyo kung gainom ka Dietrich Bayo.
4: Ang nami sa Dietrich Bayo, sir boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
0: Correct.
4: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita, nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay Common kayo eh.
0: Sa dormant.
4: In BCG ta. Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atakihon
0: niya ka. Hindi pagulat ta.
4: Hindi pagulat ta.
0: D3bio
4: ka na. D3bio will hunt them and kill them.
0: Hindi lang si monolaurin ha. Ara pa si monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
4: Kang nami si Abido, cellulite ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
0: Hindi ka inom ka sa imo 6 months nga medication. Wala lagi na problem nga mag-inom ka D3bio. Kasi wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala nagkaon data. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
4: Po niya, no?
0: Oo. Anong kalainan da?
4: Oo. Do nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
7: Ang nami lang siya sa ato sa D3bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
4: So meaning, kung may TB ka, o wala ka man TB, mag D3bio ka for your protection.
0: Ako, mas nami nga mag D3bio ko samtang wala pa ko TB.
4: Oo.
0: Hindi na ko hulatan yung magka-TB ko.
8: Ang D3bio compare naton sa plain D3. Nami galing ang D3bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym ba? Hindi magkadto sa gym. Kaya nga man ang D3bio ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton yung energy.
4: No?
0: Gainit ka pa.
8: O gainit ka pa tapos
0: nasa kuno ang
8: gas mo
0: labi na gitko. Sobrang tambok.
8: O mga buyon mo abi. No ako na kalabanan ginahandom sang ginatuon nga gym ba? Tunawon ang ilang stored fats.
0: Te, mano pa ka mo? D3bio na ka mo ah.
8: Energy
4: ka. Ako may ara ko yan.
0: Nanoy mo sa Roboy ah.
4: Ang namian ko gidyo sa D3bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, mo nga panahon, pandemya, sabaw mong, ang pinaka-prone git for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kay weaken ang ila immune system. Pero ang D3bio yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya, makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
0: Galing kayo butangan mo D3, imong guhan mo, imo D3bio, mabuligid imo immune system.
4: Correct.
0: Pero hindi matamaan.
4: Hindi matamaan. No? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin, nga ala sa D3bio, matabang gidya sa inyo.
0: So, D3bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be? Prostatitis? Kaya na niya?
4: Kaya.
0: Ang mga paghubag sa tuhod? Kaya niya.
4: Kaya.
0: So, anti-inflammatory, grabe ang kwan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
4: Okay?
0: So, ang nakanami, kung nakainom ka D3bio, siminto ho niya ang tanahan nga mga cancer cells mo.
4: Lago na, no? If you take D3bio twice or thrice a day, no? Kaya mo ginadapat, no?
0: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kahil lanat ka na,
8: every 4 hours.
0: Every four hours. Basko gidman ang D3bio, ah. Kay ang kiton sa D3bio, nagpadumdum sa akong nalipatan. Anti-inflammatory ito.
4: Nalipatan, ha? Nadumduman pa.
8: Hindi malipatan,
13: ha? D3bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
13: D3bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yumay Visio. Ang Visio yumay D3. Matakas
1: mga butika.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Diyos magapakamay sa tundanan magaayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sa bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga, mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga TL o mga pamakit iliho. Sa pagkadumom na ko sa D3X 500, akong gindumul dos o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabalit sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epic. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Day Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na yan.

0: lugar.
1: Sformiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sformiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sformiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sformiotics.
2: TDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina kung ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5

0: 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may BTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa Subong Kaduana.
2: Subong kamusta?
1: Huwain niyo ginabatsa at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang BTX 500?
1: BTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: BTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag, sigurado ko Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, gusto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may TC or pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano na ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
3: Oh.
4: Amo ginipirmin niyo pamintsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
3: Mabulag.
4: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: June 7 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagtumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang mga blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sir JP sa tamis pero sa DTX wise ang budget.
4: Amugin ang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at by TC.
3: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka, bulagin.
4: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
3: Wala na chance ang mabalik
4: pa. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panulukan.
3: Sugod na buro na, no?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo atuloy, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulatan nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
3: Bisan hindi pa Dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. So good ka na.
4: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid inom ginya DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da Dok.
0: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
8: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mag-uti. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: natin ang ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nakogid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpuputi sa akong pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakan sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Sambayanan K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong

0: bakar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalainlain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Sin, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Pudaton sa aton palatuntunan, upo dato ang mga guapito, Doc Sam, Sir Kibin, registered medical technologist, and Sir Boy sa ka-registered nurse. Kag siyempre inyo nga host sa ka-alternative medicine doctor, Doc Ramil Oy. Upod sa inyo nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas. Sige, ano mga talakayan naton? Paano madula ang madamo nga mga punggo during sa iyong mga soltero days?
3: During soltero, kang hormones.
4: Sa mga hinupanggid.
3: Galinawa yung mga hormones mo. Suffer ang guya mo, that's why ginapunggod ka. Iban hygiene man.
4: Hygiene.
2: Paano ang DTX 500 kag may tisi makabulig sa madamo nga punggod sa imong nga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuana, gakontribute sa pag-develop sa pubis. Kan mga kuana, radiation, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
3: Baka epekto na si imo skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your skin.
5: Sa mga pamatan nun, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
2: Pulaw! Aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
3: Correct.
2: Kung muna gani nga, kamo nga mga bataon, medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na kamo, masunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ah. Ang mga paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
3: Correct. No?
2: Ang hindi paborito sa bataon ang pag-inom sa DTX kag maitis.
5: Away pa na sila.
2: Dapat ya, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo. Kaya ako kay kabataan nga eh, gani. Kinapainom ko na kanadlaw sa pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX kag maitis eh. Para layo punggod, para
3: kihamis.
2: Hamis ang putis. Pero, ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga, ano, nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
4: Antioxidant
2: man lang.
4: Plus, ano pa, Doc? Ang may TC na to.
2: Oo.
4: Para kung magpunggod.
2: Ang imong ginom nga DTX 500, antioxidant. Super antioxidant.
4: Antioxidant man.
2: So kung adlaw-adlaw ka ginom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng
5: punggod. Kakas ng punggod.
2: Kakas ng mga punggoda. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
2: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapos.
3: Ang advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
6: Itry nyo get kay namigit ang epekto, hindi ka mong inulsol. Proven and tested.
0: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Iba gid kung naka DTX 500 ka. Aside sina, damo ang mabuligan sang DTX 500 kag may TC. Tinloan mo atay sa tanan nga mga toxin. Tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct. No? Okay,
2: ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX kag may TC.
4: Same man, hindi ka dali maupaw.
3: Maupaw, no?
2: Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis kaya yung mga cartilage kag mga collagen nami.
3: Puting tatos ang DTX 500 kag may TC.
2: Damo, sir boy, no? Hindi dali maghubag imo korason. Hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang hindi na to malikawan biskan anong likaw aras malibot ang free radicals.
3: Going back sa imo pimples, kung sa pimples bongga ano git do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500 kwa gunting kay hada si D3 Bayo iputang sa punggod. Once after mga 30 minutes na, wash your face with Santon Plus Herbal Soap.
5: Wow.
3: Campion ka na. You have moisturized your skin. Ang kisagin ni, sala ni naton, ginapamalagid naton ang punggod. We use strong soap. Di ko nang ang strong soap is putang mo na, tutuod, tapos mo inamos, nami siya. Nami siya kiduway ga oil. But, it will pump your sebaceous gland. Kaya ang balya, hindi na kulang na ta oil out to pump more oils, no? By doing that, malala pagin ang punggod mo. Oh. That's why you need good moisturizers, no?
2: May sikretong amo, sir boy.
3: Ang amo? Yung sikreto, no? Saging. Saging. Kita ka mo amo, may punggod, wala. No? Kaya ka ang saging.
2: Anong ara sa saging? Nga araman sa no, araman sa DTX 500.
5: Uh-huh.
2: It's all antioxidant.
5: Antioxidant kay kwan eh, prutas eh.
2: Pag pala inom ka DTX 500 kag may TC, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life.
3: Grabe.
2: Madugangan.
3: Duangan gid no.
2: Imagine sa pag-start pa lang nako study sir boy sa alkaline nga vitamin C ining may TC kag Pure C. Ang pala inom kuno adlaw-adlaw sang may TC kag Pure C 10 years.
3: Ang extension.
2: Ang extension sa imo kabuhi.
3: Pabakal mo na.
2: How about kung nag-inom pagiga DTX 500? Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay.
3: Amo na gani ginapaminsa ko do. Kung gusto niyo reservoir of antioxidant, anong reservoir? Bubon sang antioxidant, ang power trio ang tumaron mo, no? Ang inatawag nga DTX 500, ang pinakataas ng antioxidant, may TC and Pure C and Super C may antioxidant man, D3 Bio may antioxidant man. So amo na ang himuon nyo sang inyo source ang antioxidant. Kung wala ka mong kakaon-utan, biskang kakaon pa ka mong utan, pero gabiyahe ka mong permi, tubang yung cellphone yung permi, go, task ka mong permi, you are prone always for oxidative stress. So ang Super Trio, DTX 500, Mighty C and Pure C and D3 Bio will take care of you.
5: Tadaan tagidang atong nga lawas wala na nag-produce ang vitamin C.
3: Correct.
5: Unlike sa mga sapat, yati automatic may vitamin C na sila. Pero kita,
2: may pang mga sapat, no? Adlaw-adlaw yan, gakaon antioxidant.
3: Antioxidant.
2: Gaurab, hilamon.
5: Hilamon.
3: No, muna yan.
2: Gakaon prutas.
5: Oo.
2: Pero ang tao yan,
5: hilig tiya sa tamis.
2: Lain niya, tamis, free radicals, gapagubas lawas, dapat ya sa high time nga, no? Magpili kita sa mga manami.

0: Isang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
1: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
0: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sir Boy, before ta magkadto, sa talakayan na to, it's all about D3 Bio. Siyempre, perme na mo, ginabalik-balik. Ginabalik-balik, gininamon.
4: Favorite part of the program.
3: Biskan pa, no? Ito nami, blabisan aga pa, nami ang imo nga, kwan, imo mihura, imo ano, hindi, dapat yan kung ma-stress ka, dito na later part of the day na, Sir Boy. Hindi nga early part of the day, stress ka na, kinakasimot ka sang baho nga ilo.
5: Uy!
6: Ma-stress ito.
5: Wala iniginawan.
3: Gamit ka! Clinica Diofresh. Kaya Clinica Diofresh, 48 hours, kaya kanya nga proteksyonan against sa mga kagaw nga guluga-guluwa da sa mga ilok mo. Pag mabanyusan mo da sa Clinica Diofresh, patayin kagaw.
5: Correct.
3: No? Ang ilok, buhi.
5: Buhi ang ilok.
7: Buhi ang ilok.
3: Ang wow. Gina-imagine ko, Sir Boy, nga aga pa pagbugtaw na to, ato na tas kilid bye-bye. Nakainom na tas sang DTX Coffee Mix.
5: No? Nakapineapple and ginger na.
3: Nakainom na ta DTX Coffee Mix. Nakakapi na ta. Tapos nalunto na tong medyo kanto, medyo mahal to, pero mahal pa lang kuan, ah. Ganang ibanda nga kapihan, ang nga kapi. Ang DTX Premium Coffee.
5: Sana malanggili, no?
3: Kung may kwarta ka, try mo ang kwan. DTX Premium Coffee.
5: With gano na iya, ha?
3: With gano. Ginhalo ang gano, Sir Boy. Kaya sugar.
7: Plus may stevia.
3: Tapos ang kalamay, hindi iya brown sugar.
5: Hindi.
3: Stevia. Healthy nga.
6: Natural tanan.
7: Na sweetener.
5: Healthy sweetener. May antioxidant. May gitawag pa another antioxidant sa mga gano.
3: Pero kung gusto ka nga mga pika tapos nakabulig ka, Rayo.
5: Ang kape nga may
7: ikaw puso. Ikaw mismo ang antioxidant.
3: Grabe, no? So, pili lang mo, ah. DTX Coffee Mix, DTX Premium, or Rayo Coffee. Ito, Sam, sa, no? Sa
4: Santon Plus Herbal,
6: Herbal Oil. No, namin sa Pamanyos, tapos i-masahe. Balukad doon kung mamasahe ang lawas natin, nag-anaming aton nga blood circulation. Pag naming blood circulation, atin namin man, healthy man kita.
3: Correct.
6: Oh?
3: May dulong sa pinakaputok-putokan or punta sang imo nga lawas, kung nami ang blood circulation.
6: Correct.
3: Isas makabulig sa blood circulation is Santon Plus Herbal Oil. Kag mag-inom.
6: Extend food.
3: Blood circulation. Si Dr. Christopher, na dumduman ko, sa bahala na madula, tanang herbal sa, sa kalibutan, ang hindi lang ko na madula, ang charcoal, kag ining gitawag kutitot. The reason why is, nami ang gitawag suplemento for blood circulation. Makabulig.
5: So, kung nami ang blood circulation, nami ang delivery sang oxygen and minerals and nutrients,
3: correct,
5: healthy ang atong lawas. Ang munang principle da.
3: May nalipatan da.
4: Of course, may anak pa, Santon Plus Herbal Soap.
7: Oh, Santon Plus Herbal Soap, amo to kagina, kung problema nyo pong good.
6: Pampanami sang kutis,
7: usaron ta ang aton nga Santon Herbal Soap. Ang baho sa lawas, kay masami ginabalas ang aton lawas, no? Ining aton balas, pwede ni siya maging pagkaon sa mga mikrobyo nga ara sa aton lawas. Rason nga nagabaho ang aton lawas. So para malikawan, usaron naton ang Santon Plus Herbal Soap sa aton nga pagpaligo para patay ang mikrobyo sa imong lawas.
3: Sige.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sir Boy, ang topic ko naton, it's all about
5: ang epekto ni D3 Bio sa imo mga good bacteria sa imo chan.
3: Uh-huh.
5: So amo nang atong
3: sabihan, paano makabulig si D3 Bio

0: sa mga kagaw mo, mayo nga kagaw. Good bacteria. Mayo nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3Bio nga di mo makita sa plain nga
1: plain D3.
2: Plain D3. Wala ni sa plain D3.
0: Ang because ang nag-work diri sa D3Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini, ining D3Bio para sa ikaayo sa imo nga
1: probiotics.
0: Sir Boy, take it away.
2: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amun siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-star ni sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ari sa eye star, bi ara magi sa underarm.
3: Sa panit.
2: Sa panit.
0: Ara pagit sa flower.
2: Ari sa flower. Da ang tambay niyan ni
0: 300 trillion, no?
2: 100 to 300 trillion.
0: 100 to 300 trillion. So, while ang imong imocellula is only 37 trillion.
2: Correct,
0: no? Na ka grabe magdepensa ang lawas, ang probiotic sa atong lawas, Sir Boy.
2: Correct. After 20 years nga busal sa lawas, nami nagit na nga may 5 trillion kang bilin.
0: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga produce ang imong B-complex.
2: Correct.
0: Ga produce ang imong happy hormones.
2: Happy hormones. Mm-hmm.
0: Sila ang gapatay sa ang sobrang kagaw da.
2: Correct.
3: Gabulig man sila digest ang pagkaon.
0: So pag inom ka di tribayo, Sir Boy, pag inom pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung alibay pag inom mo kagton mo, tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
2: Patay.
0: Abot yan patay. Pag abot sa tinae ang mga kagaw to nga damo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria. Lumpat-lumpat
3: imong
0: ginbuligan sila.
2: Ginbuligan sila.
0: Pagpatay sa mga bad bacteria.
2: Correct, no? Sa baba ta pa lang may probiotics na ta. So pag inom mo lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3Bio. Ang ginapatay niya yung bad bacteria
0: amo
2: lang.
0: Amo na ang superstar nga ara sa D3Bio, the MCT.
2: Medium
0: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, Sir Boy.
2: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
0: so,
2: supplement.
0: So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabot? So, kung magsulod ang D3Bio, Sir Boy?
2: Pagsulod sang D3Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya, unang-una yung ginhimuson, ang bad bacteria naman sa colon mo.
0: Lipay si Kwan, eh?
2: Lipay ang naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So, duwa na binipisyo mo, patsyo niyang kontra ni probiotics,
0: padamoon mo siya.
2: Padamoon si probiotics.
0: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom, wala.
4: Wala.
0: Sa D3Bio
4: na.
0: D3Bio na, Doc Sam.
3: Luas pa, Doc Sam, kada Doc Ramil nga nagdamo ang imong probiotics, no? Pagsulod sang D3Bio sa imong lawas, may gapabili na nga proteksyon para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
0: Yes.
3: Nadalhay na lang sila mapanaog kag ipagwa.
0: Kaya padamoon ang imong mucus. Ang mucus lining.
2: Mucus lining mo healthy.
4: Kamu lang natrap eh.
0: May mang trap,
2: no?
4: Kasi sa pagkisir, boy, kung damo ang aton yung mga good bacteria, sila nang gabutang sang kudal, bala? Hindi ka maglapaw sa atay ang mga
2: hasta ka lang di sa bacteria. Chan.
4: Hindi ka maglapaw sa kidney, ta?
3: Kido amo ni bala, Doc Sam, ang nami sa D3Bio na to, no? Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pagiging epekto. Sunod-sunod nga epekto.
0: Gagadomino, no?
2: Ang gagadomino effect, ang good health benefits sang D3Bio. Susungalan sa chan, healthy si probiotic. Ang balindok kamil nami ang production sang gut-derived vitamin B's.
0: So, di ang B-complex ay importante na sa imong nerves.
2: Correct, no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3Bio ka, no?
0: Importante na sa imong kurinte, sa imong lawas.
2: Correct.
0: Ang namiyaan ko, Sir Boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
4: may problema
0: pa, makadlaw lang ka, bastante ka happy hormone.
2: Correct. Ang
0: term na... Yung mga tao na, Sir Boy mo?
2: May
0: kayaan la kontrolon ang stress.
2: May emotional intelligence. Ha? Ang muna tawag niya EQ.
0: Emotional intelligence.
2: No? Yung biskan stress.
0: EQ. Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
2: Both.
0: Ginapromote niya ang EQ kag
2: IQ.
0: Wow. Ara na sa plane nga D3?
2: Wala.
0: No? Because of MCT.
2: Ang MCT
0: nga ara sa D3Bio. Medium chain triglycerides.
2: The power of medium chain triglycerides in D3 Bio has multiple plethora of good health benefits, no? Ara sila, damo good health benefits.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Payanom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatakas, makabuti ka.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Antyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Saan lang tao na ito? Iga-discuss lang, Mitchell, about ang ara sa inyo nga tinay. Paano mabuligan sa D3Bio ang mga buhi mo da sa tinay?
3: Mm-hmm.
2: Buhi, Sir Boy, no?
3: Buhi.
2: Intindihan na buhi. Mga alaga mo.
3: Mm-hmm. Good.
2: Ang mga good bacteria.
3: Yung good bacteria, no?
2: At least siya, kung nagainom ka D3Bio, patay ila kontra, ginpadamo mo sila.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung plain D3 lang ang imo inumon,
3: ay wala, butag labay lang siya.
2: Labay lang siya. Labay lang siya. Siya sa imo immune system.
3: Oo, mm-hmm. Labay lang
2: kaya
3: siya. Bye.
2: Isa sa mga role niya is para sa imo nga immune system.
3: Mm-hmm.
2: Di may D3 man ang D3Bio.
3: Mm-hmm. Correct. Ambuna.
2: Ang mga bintaha yan. Mm-hmm. Di tayo magpati nga isa lang okay na. Hindi na dapat patihan.
4: Oh, dapat combine.
2: Dapat mas the best nga kung may makombine. Parang pareho blast Batman and Robin.
3: Oh.
2: Sanghi mo si Adan, siling Ginoo, do hindi bagay aw, isa lang sa Adan aw. Kulay gid siya kabulik. Ginimuan siya sang cancer boy. Sapat. Paglantaw niya hindi bagay aw. Hindi Batman and Robin. Ginimuan siya babay.
3: Babay nga. Pareha siya tsura.
2: Amo na nga ang babay ginhimo para sa lalaki. Wala himo ang lalaki para sa babay.
3: Aha. May punto ka. Uh-huh. Correct.
2: Sa iman, ginhimo ang BCO para i-support sa D3.
3: Correct.
2: Wala ginhimo ang D3 para i-support sa BCO. So it's BCO, it's the MCT of BCO, sang D3 Bio, ang powerful D.
3: Correct. Amunin D ang ginabayran. Ang VCO, ang extra virgin coconut oil nga sa D3 Bio, not the vitamin D3. Kaya ang vitamin D3, that's the reason nga 200
2: ayon. Ang ato lawas, siya makaproduce lang D3.
3: Oh,
2: Painit ka. May bago itong checklist si
3: Sir Kevin.
2: Sir Kevin. Isas manakita ko, D3 Bio against sa plain nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, Sir Boy.
3: Correct.
2: Emotional quotient.
3: And?
2: Tiyan mo itong rason, ginapadamo niya ang
3: si probiotics.
2: So, D3 Bio, gid. Kaysa mag-plain D3 ka.
3: Mm-hmm.
2: Ang nakanami sa D3 Bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert siya mo atay into monolaurin.
3: Mm-hmm.
2: That monolaurin, makadto na sa tanan ni mga cellula, Sir Boy.
3: Correct.
2: Pagsulod sa kagaw, hindi pa siya ka photocopy, hindi pa siya ka Xerox, wasaag na siya. Patay na siya. Amo nang bintaha nga gainom ka D3 Bio.
3: Correct. Amo nang antiviral effect ni D3 Bio.
2: Monolaurin. Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio ka na lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
3: Correct.
2: Oh, di ba? So ginapaintindi lang naman kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3 Bio ka against sa gitawag vitamin D3, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Number one is the ketones of D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: Ang ketones wala na sa plain D3, Sir Boy. Ang ketones ara sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: Ano ang obra ni ketones sa imong lawas?
3: Kadamo.
2: Napanami ang imong metabolism.
3: Nami ang metabolism.
2: Pinapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imong ano.
3: Mga tambok, mga stored fats mo, may banan.
4: Correct.
3: Ano pagid?
5: Oh. So, ang D3 Bio wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
2: Grabe, no?
5: Plus,
2: hindi pa ang keton sang MCT ni D3 Bio, ready siya nga gamiton.
3: Oh.
2: Hindi sila nga damo pa nga step nga sa laon, siya nga sa laon before gamiton, no? Kung magutman ka,
4: ready
2: kung may D3 Bio ka, rektada na sotok.
3: Ano kadali ang shortcut? Ano ganyan, Sir Kevin?
5: Tatlo ka step. Tatlo ka step.
3: Ang kontra sa?
5: Sa 26.
2: 20 size.
3: Kalayo. Kalayo.
5: No? Layo.
2: Okay. So, diri ko nakita, Sir Boy, nga may inom na lang ko D3 Bio.
3: Oh,
2: kung gainom na lang ko nga plain D3, ma D3 Bio ko, Sir Boy.
3: Amo ni ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag mo, mas madamo nga benepisyo, te amo na ang D3 Bio. It's not only giving you health benefits, it protects you from viruses and bacteria ang amo ginakontrol.
2: May pamangkot, sir boy. Di kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Di ba, kapon, discuss ta? Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
3: Why?
2: Ang tsuri, sir boy, amon eh. During, ano, pag may ano ka na, may Alzheimer's ka na, may insulin resistance ang gali na.
3: Ang brain.
2: Ang brain.
5: Hindi na sa kausar sugar.
2: Hindi na kagamit ang imo brain sang glucose.
3: Correct.
2: The only thing magamit ni brain is ketones
3: na lang.
2: So, makabulig ba ang D3 Bio, ang ketones nga sang D3 Bio sa may mga Alzheimer's?
3: Ugid!
2: Ugid!
3: 100%!
2: Kaya kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3 Bio. The question is, ara ba na sa plain D3?
3: Wala.
2: Ara sa D3 Bio na.
3: Ara sa D3 Bio. And this is shown by studies, no? So, una, kita nila ang tao nga may Alzheimer's which undergoes ketogenic diet, gaamat-amat mayo, ga-recover ang neurons. So, ano ang concept da? Ang sa ketogenic diet, ang ginausar, ketones. Ketones nga ara sa D3 Bio. Ketones nga ara sa MCT, sa extra virgin coconut oil nga wala sa ordinaryo nga vitamin.
4: Sa mga pagtuon, sir, ba yung mga tao nga may Alzheimer's, ang ibang, ang other parts ng brain siya na medyo wala naga-function.
2: Patay na siya, Doc Sam, because hindi na siya magkaon glucose. Hindi na magkaon siya sa imong blood sugar kay may resistance. So, amo na nga, amat-amat na siya patay.
5: May follow-up question pag i-doc. Kung normal akong brain, kinahanglan ko bala ketones?
2: Kinahanglan dyan.
5: Ang sabat ko, oo, kinahanglan ang ketones. Kaya nga, ang sugar, amo ni ang rason nga nag-develop ang imo nga Alzheimer's.
2: Nga nag-Alzheimer's ka, nasubrahan kalamay imo brain. Palakaon nabi mo. Dalok-dalok nabi mo.
5: Pero samtang normal pa imo brain, nag-ketones ka na, layo ka sa Alzheimer's.
2: Yes. Kaya nga man, amo ni ang gitawag alternative nga fuel, nga the best nga fuel.
3: Boy. Amo ni ang kumbaga premium.
2: Kung ano nila, absin-absin ni man anay, kaunda mga carbohydrates. Kaya kung sa sige ni mo, pakaon sa ano carbohydrates sa imong lawas, ti permi na butongon sa imong ano brain. Amo nang rason nga malipaton ka na.
4: Damo latak eh.
2: Amo nang makasiling ko ang mga imol buynas Japon. Kaya nga man siyempre hindi sila kapagusto, sir boy.
3: Correct po. Amo nang ang lain lang subong okay, ang mga matamis na mga pagkaon gaamat-amat barato, no? So amo gina dapat iwasan
2: ang daming inya imol kanang hindi ka bakal bla nga makaon lang kamuti makaon
3: ayan
2: tanto ka blas papuan nyo ginya way gin mga kwarta tao to mananom lang gin sila para makakaon sila. Sige sir boy,
3: okay
2: na to nakita na intindihan kung ano ka importante si D3 Bio against sa plain lang ang D3, no?
3: Correct, no?
2: Be wise. Pili ang sakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
2: Ka! Shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica For Bionics,
13: Mighty C, DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll-On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
20: may free check-up ka pa
21: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
23: I Care Gold, ang superior eye formula.
24: I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
25: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
26: Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
27: I Care Gold, ang superior eye formula
28: para sa epektibo nga kombinasyon.
29: Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold
30: kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
31: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: You're listening to 94.5

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ratong makaroon yung oras, alas 4.38 na ita agahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

Well, good morning mga ka-K5. May na niya, gawin sa rin nga mga tagpamati sa bilog nga probinsya at akan Banuay Tagalibo. Adlaw makaroon nga Martes, mga ka-K5. Hey, good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning mga ka-K5. May na niya, gawin gid sa ating mga suki nga mga tagpamati sa kabilugan nga probinsya at akan ng kabilugan makaroon nga Banuay Tagalibo. Martes ng adlaw, may klase, may opisina, mga ka-K5. Sa ating paliliba, makarang mga balita, lokal ang mga balita, national lato niya pag-istoryahan. Nag-renew ko ng anchor man, nasa't alasay, si Tagaon, syempre. No? K5, Michael Silor, yung mga ka-K5. Good morning mo sa ating mga negosyante. Good morning, kid. Oh, riba, timprano pa di ka sa Tuting Reyes. Oh. Ato niya mga kadaya karang temporary public market makaroon. Good morning, San Lorenzo Drive. No? Ato niya mga driver, ato niya mga may mga restaurant. May mga karinderya, timprano pa nagabugtaw makaroon mga ka-K5. Good morning kayong tanan-tanan. Ay, syempre, dapat kita nga magpasagamat. Oh. Ay, habugtaw man kita mga ka-K5, no? Dapat natong pasagamatan nun sa Ginoo. Oh, ibang anin, hindi ko tayo bugtaw, eh. Diba? Oh, anyway, sa aling kapag padayon, no? Sa aling kapag liliba, makita kita sa Bilog o Kalibutan pag sa ating official Facebook page, live programs, that's K5 News FM Kalibay. Follow, like, share para mga updated sa balita, local, mga balita, national, pati sa international ng mga senaryo, mga ka-K5. Sa ating kapag liliba, makaroon, ano, rato niyo managapan ng mga balita, rato niyo managapan ng makaroon niyo mga headlines. Una kita mga ka-K5 sa ating mga headlines, sa ating mga headlines sa mga balita lokal. Masobra 79,000 yung turista bumisita sa Islat Boracay sa Sud Gamong itdaywang Domingo. Makaroon niya buga ni Tulio. Grabe ang turista ron. Uplift program it is WD ginpatigyan sa Banuay at Kalibo ag Banuay man itbanga. Mga nakarestrong botante para sa BSK election sa Banuay Kalibo nag-abot it sobra 52,000. Mayata niya police report ng mga balita man sa Newsom Department sa ilan sa mga balita nasyonal. Reservist striker ni Senador Padilla ginapabusisi matapos ako on nga komunista imaw. Daywang ka mga Pinoy seaman patay matapos tamaw ni drone ng barko. Sa ilo sa mga balita international. Pagbayaran it Iran, narukamatayin it mga soldadong kano, suno kay President Donald Trump. Hamas by bagong leader nga napili. Na yung mga balita, mga K5, ginatod katon makaroon ni DTX Coffee Mix, ang kahelting nga klase, it ka, pinakakapi ka, nakadetox ka pa. May ana ka rin, chia seeds, may ana nga ampalaya pagkatapos, ay may ana pagid ka rin nga DSE o desugard sugared cane extract. Sang ka mapait doon nga party tubo, pa nga puno gid anan mo mga K5, it daya ka rin nga anti-oxidant para masukan, daya ka rin nga mga diabetes naton mga K5. Mabakay rin sa aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no? Ayaron sa atin nga Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa printi ang dating Garcia College of Technology, mga pitman sa atong ABL Sports Complex. So, nakita sa mga headline, balita international, makaroon mga ka-K5. Naman, nagbalik na kita sa headlines, mga ka-K5. Sa atin makaroon nga pag padayon, sa atin nga mga balita sa international.

0: Well, makaroon sa atin yung balita international, mga ka-K-Vibe. Nagambag makaroon si President Donald Trump, no? President Donald Trump warned Iran will pay for 3 U.S. troop death. Ngani, hay gusto ng bagon. Magabayad kay daro Iran sa kamatay ni tatlong ka mga Amerikanong soldado, mga ka-K-5.
1: Balita ka-K-5 sa umaga.
0: Dahil mga Amerikanong raw soldado, mga K-5, namatay ra sa may party ita Iraq. Matapos nga ni nga andang ani nga ginadito na ito, daya nga Iranian drone, mga ka-K-5. Oh. Siyempo, magupad ita drone na dayang Iran. Ay gindetonate ka, no? Diyos, gumpok ta. Ay, paghamag, boom, kunana. Hindi, tapos, daron dun, ha?
1: Balita ka-K-5 sa umaga.
0: Pagkatapos ay sa Jordan, daywa pag doon namatay, sa bilog pag doon naduga man, mga ka-K-5, mamayit presidente at Amerika, magabayad man na kararo Iran, ay sin, padrogira nga na. What, at katapusan doon, nagkaroon gasaka, umano preso gasolina, suma, daya umano sa mantalahon it mga, adaya karong mga oil companies, Pilipinas. Ani ka subo-subo ta mga ka-K-5. Ang makaroon do Amerika gindugangan do numero meaning gin nagpadagasan at kabuabo makaroon nga mga fighter jet igto karon sa dayang Middle East. Aga sunungan ni karon kay US State Secretary Rubio aga adayang mataas man yung official at Iran ay hamba matananda ay open mataman na kami sa pag-istorya gihapon. Nga niya, pa ikan or pa, nagpigirmahan sa daya nga pisto, kagaroon nagbubumbahan sa dadayan. Ako nang naguuyan, karoon do atan yung mga igmangod, ito mga bisan bukot Pilipino, kat mga OFW baga, o overseas workers nga nga sa ibang nasyon man, o bisan iyakaton. Imot ang katuyuan niya, taigto sa pag-abroad, yung trabaho, bukod at bakasyon, tapos maglinaway sa nagtag, higukpan, at imo ito. Eh, nalipay, tari mong inaiwanan di, ay rin mong asawa ko naman sige, tari inorder it, mga lungnik riyag, magbinugang bugang nga ta, ikaw tagi lilihi, ikaw tingto ko maglinupok, galing. Mana marisin, ah, mana present naman si Mari, ay to tamana sa abroad. Ay, ka, naka-akwan, tamana mo, naka-hadayon, gidagali, mana mo, apply nga to, hadayon, tamana pre. Ano man naraan ang trabaho to, ay, midwife, mana mo. Ah, midwife, tama na tayo. Medyo man, kuha nga ni manakatapos baga to. Si Mrs. Midwife, tama na tayo. Mawa. Ano man na sa English man na ro, kabulig ay maid man na, ang asawa man na, hindi, midwife man na. Di ba nga ni ikaw, ano man na ro, break to sa abroad, ano, paperworks? Ano man mo kaya tapos sa eskwela, tigot mo at paperwork sa opisina, ano man ang paperwork sa'yo? Naputos naman na toilet paper, da lima, iiwang to sa buli ka pa si Anang na banteng magugang. Ayos, tara paperwork sa'yo. Alas 4:47 na mga kaka-K5 na itong oras. Oy, sa mga mahilig sa daya karon niya, ano ra, sa rondaya makaroon niya football, mga kaka-K5. Ay, kampyon, daya nga Spain. Oo. Ah, Espanya ro nagdaog. Nakita ko ani ra tagi magin pa cover ani ka ko nitong international mga event na Southeast Asian Games. Ah, grabe yas bakulod gali sobra pa sa basketball do football nga ra oro dayang ano, ding soccer nga ra. Ah, grabe. Anyway, good morning mga ka-K5 no. Sari nga paga ililiba. Sari nga paga padayon makaron mga ka-K5. Dohamas may bagong leader. Anang pangankara si Khalil Al-Haya. Kalisod da Khalil Al-Haya. Bago nga overall leader pinaka mataas nga leader makaron ita armadong grupo it mga Palestinian dayang grupong Hamas ay ginilihir nanda pinili na si Al-Haya birang bagong leader ang nagbaylor imo kaya sinuwar nga to nga pinatay ita Israeli forces kun nagtalingwan 2024 o drone ka to dinali kay sinuwar nga to ngani ko lihi ay wow tat naga pa sayang-sayang nga leader it Hamas wa tabi gabuhay ginabira dat Israel kon ay nanguna ra imo sa dayang ano ra imo ra bi mga K5 ay medyo magapit mo kay Sinwar. Oh, tapos ay nakikita man niya ginapadena na kararo mga political plan ni Sinwar aga pati ni Ismail Haniyeh nga to. Oh, ang naging chief negotiator gali si Hayang ra mga K5 ngani nakilaga ra imo no. Aga nagpanguna mo sa delegasyon kung sa siin nga ni Ron sa natigayon niyo itong ceasefire talks sa tunga karon ito karon sa Egypt at sa Qatar mga ka-K5. Ay, may bagong leader ang Hamas. Dindo, at least may update siyang kita mga ka-K5. Ah. Sa ating nga pag-apadayon ay mga balita, ginatugaton makaroon ita rondaya nga extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids ag phytonutrients gisang kapanit makarot ag klabawas ka nga makabulig para masolusyonan do frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagidit potensya ag passion, mapagyaki manukan mapababayin, nagataas manit nagataw manit ekstrang enerhiya ag nagapataas manit libido, nagataw pagidit ekstrang performance, mabakay sa klinika de alternatibo medicine and wellness center, Refender Building, Asmania Avenue, Calibaclan. Sa Prente Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sa ilo sa mga balita national.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Good morning, Anay. Bros Ryan Taho Bagabaldo. Good morning, Ronelo Bahero Montejo. Good morning, Sir Mike. Listening here in Dungo naman siya. Sir, good morning, ha? Thank you, Gid. Oh. Agay paring Ryan Bagabaldo, good morning. Oh, nasa Banwa Itabalete. Oh, gabamati. Makaroon doon sa reservist record ni Senador Ruben Padilla. Gusto nang pabusisi karon Defense Secretary Gilbert Chudoro. Ora ng reservist record ay nagbasko grupo panawagan niya rang pahalinon bilang reservist ita Philippine Army dahil sa nang pag-ako mga ka-K5. Well, man, the AFP probably should take note of that and you know, do its process accordingly. Magkaroon ni pahayag ni Chudoro, mga ka-K5, dapat man ay tanawon siguro ito aton karon ng Armed Forces of the Philippines ay sa record it Philippine Army naging reservist ko 2019 si ano nga ra, si Dayeng Senador Robin Padilla para manginhuwaran it mga pamatanon nga may rangkong kapitan. Huwag kung nagtaliwan nga Domingo sa kasagsagan it impeachment ni BP Sara Duterte, iwat at mga hawid-hawid nga inakon it daya karon nga senador. Ngayon mo isang kakomunista, idulo na naroon mga Duterte mga ka-K5.
1: Sa umaga.
0: Ngayon makaroon matapis na nakuon mo, mako kang NPA, kunwa ka man yan itarmas o kung komunista, hindi ka matiging pagdakpon naman din, dari mong pamantawan sa imo mataan ng personal, matang pamantawan, abiro, no galing abe, hanugod, amuti mo sa reservist, that's why, nga gusto mo yung ipa, tanaw ka rin ito, nga, ano ra, aton ka rin nga, ipatanaw sa armed forces, o pati kayo, ano ra, doon example nga ni Karahay, pero saan abi man ang guidelines ita mga reservist program marat armed forces, so sino man yung makaobra it medyo buko tama ay pwedeng mapahalin. Kapares ko natabo kay dating congressman Kiko Barsaga tinanggal bilang reservist mga ka-K5 ang nakatangana magpaidagom sa proseso at investigation ng Philippine Army pero pag-ako ni Padilla.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Oh, ay dato man si Senador Cayetano medyo ginaimbestigahan man daan ng flood control man nga to man kuno. Pag-abot niya sa flood control nga ra. Kung sino ro nag-daya nga, nagsukaw sa flood control, makakulong. Kung sino taro kumita man sa flood control, uwa, tayo kulong. Text messages sana yung mga ka-K5, bawasan natin daw. Norming Placido, good morning ka-K5 Mike. Happy Tuesday. Lalo na sa taga-K5 News FM Kalibo, good morning man. Ina sa Maria Cristina Madalag and family Placido. Good morning, Ged. Sige, good morning man. Nautod anong mensahe, dali nga. Irene Fuentes, kinisyo, good morning, ka-K5M, shoutout iya, nagkapinamati sa barangay, Arcangel, Balete, sanday, Ariel Cuatres. Oh. Sige, good morning na kayo sa ano ha, Arcangel, Balete, mga ka-K5, oh. Good morning, harap, balikan tayo, Norming Placido, good morning, man ko na sa Magsipo, kag-Islaw, ag Fernando, ag sa Mercedes, Madalag, Francisco, Glubreke, Dalmasyo, ag Donato, gabigid, una sa mabuot, ag mahugod niya, kapitan, kay Cap Margarito, Francisco, good morning, kinyo, tanan. Pirmigid nga nagatutok sa rondaya karon nga programa. Bahay, kanamiton daw, at least, ginagreet na ng kapitan, may chance at sikap karang kwan daw. Medyo, ano ra, medyo abo, tara na siguro karang amigo ko, anda karang kapitan na yun. Eh, kung may, gamati mong kapitan na yun, abo, tiki mong kaplangga. Dugang po inaton yung mga text messages. Dapat abi, kung kita't ang mga barangay officials para palanggaon kita, wato kita't ginapinan o bukong kita't unfair. Oh. Di ba ga? At tanan kontra kaapin sa pamantawan dapat nga ni watat kontra after election eh watat kaapin eh tanan pagarias oo mista tanan sa ayuda di ba ga medyo sangka mister bang hinambay mo ka ng asawa nga babay unfair kating mana ang babay bitiga kaki ang ba nana sa anang asang bay bugagod naman na kita hindi ko tama nakatakod sing batasan may nakilaga man na ako sang Domingo at ama na kami nakilaga eh nagkasundo ta kami palangga na taman ako. Ag palangga kung manimaw. Ag sasugod man at sang Domingo namon nga pag kilagay. Kwan taman na kami. Sang Domingo taman na kaming sigit taman na ramon nga hulid among labing-labing adlaw gabiit. Mana? Katon sigit ang sandang sex on nga daywaran. Ay, sasugod sang Domingo. Mapagbigay taman ni mga ni. Katot taman ako. Bisan sang Domingo ka taman na kami. Ay. katot naman ako, buwag naman na kita, may kugaki. May kubaye eh. Masyado ka ginimo man ang unfair, no? Kabatas, no, napungdagon man na itong pinagsamahan, ibailo mo sa 1 week. Nagsumpaan man na kita sa altar, man na pagkasayo man na katan, di ba ga? O, kung nadumduman mo nga ni mana, rohambag pa nga ni mana, for richer and for poorer, in sickness and in health, tell death do us part. Doin manar atong ginsumpaan. Doin gina manar ang ginatandaan, hambay ko babayi. That's why iwagad ang kimo maghalin. Tapos mana, ibaylo mo ako sa 1 week mong nakilaga. 1 week ang manaka mong kalabing-labing. Ibaylo mo ta manar sang pung dagon na itong pinag-ibahan. Unfair ka, hambay ko babayi. Kami nga ni manan ni pare nga limang dagon nyo tang kalabing-labing. Huwag tagid pag-aywan eh. Dahil may sumpaan, manan kita sa altar. Wako man naging baylo na pong dagon, ikaw man na 1 week ang binaylo mo. May gana pa yung magsumbat. Good morning kay Sir Jake Socate Terrazon at kay Ma'am Jonaline. Nagsimong kampiyon man ang mga balita. Jokes or Mike, regardless, regards man na. Sige, ma'am. Sige, Sir Jake Socate Terrazon. Good morning. Miss Gracia Libanez, good morning ka KFM. Make mo mga kanay Christine Mascardo. Family iya sa pabahay sa Briones. So, good morning na sa Briones. Ha? Kay Mr. Fernando Rodiano, sa imong mga staff. Ay, bao staff. O sa aton nga, LGU truck, makaroon nag-libot iya sa Banuit Kalibo. Good morning, Baskogi. Pagid, sir, di imong monitor. Hibugtaw sa nag-ipagawa una ng mga basura. Kay Mr. Rodiano, good morning, Gid. Ah. Sige, good morning, Gid. O, kay Nong Boy Rodiano, good morning. O. Kay Janjan Pasido, good morning, Kimo. Kay Femek, ag sa imong pamilya. Agahon pa ako gabugtaw, ag magkapi-kapi sang iya sa, sang, iya kamon da siguro. Greet mo kami iya sa Pudyo Tangalan, si Dayday, ag Kenneth, ag Gaspar, family. Una sa matapaw sa akong mahugod nga asawa, una sa ugsod, ag sa akon nga panugangan na idising. Hagong lang kamutanan. Sagamat, Gid, Sir Mike, sa pagbasa dahan ng firme. Manigto, ta sa ugsod si Mrs. Mo, ag iya kating, ay galing, iba si may bagay sa nasa ugsod eh. Sir Jex, good morning ha. Kay Anora, Arnel de la Cruz, Melgarejo, good morning ka K5X sa Pumuyong Estancia, Hanon, good morning. Good morning, Gid. Sa ating karoon nga pagpadayon mga ka K5, sa ating nga pagbalik, rudugan natin nga mga balita. Balikan natin nung dayang report nga rin mga ka K5, o dayang uplift program with DSWD. Aga rondaya mga K5 nga no rondaya makaron nga mga iba pa nga mga balita ag report ni K5 Romy pagkatapos ya mang itpilang ka mga reminders mga K5 please stand by
1: K5 sa umaga D3 Bio Health News D3 Bio
2: ako si Lito isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio nagbalik na sa normal ang atay ko salamat sa D3 Bio
1: D3 Bio ang D3 Bio yung may BCO ang BCO yung may D3 mga butika
3: siling sa study ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako ang gwa sina kita ka bubble mahabon bla kun di pabukon mo kag isa ka balo pa pabukon mo sa piyak ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon pag nagtapikay sila ga isa bla sila doksam pareho na do kon ang imo nga monolaurin sige ka inom D3 Bio ara na sa imo selula ga tapik pag sulod sang virus mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no? Nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no? May poor binding power, ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pariyo lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil, yes. Sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? Padamu-damu tainom monolaurin.
4: Padamu-damu tainom D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio.
3: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampiyon nga protection. Agud
4: mo ako niya every 8 hours.
5: Every 8 hours.
4: Ang namian ko lang sa D3 Bio Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagakaigo nga mucus sa imong mga mucus purpose line. Amo nang gatrap mo.
6: Gatrap sang kagaw. Gatrap ka putos
4: para ma-expel mo. Hindi siya ka hindi siya yaka-penetrate sa silula. Okay, alalang i-infection nun itong imong ano, imong mucus, hindi duway man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka di tribayo, ga-produce ang gitawag, damo ng mga mucus sa imong mucus lining, kag dako chanchang, hindi gid siya kakuan, ka-penetrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ano, ginaproduce sa slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
1: D3 Bio!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matakas, mga butika. D3 Bio.
2: Nga ama D3 Bio ko. Ang ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalaan sa immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duwa na katuig in prisos ilabalay.
3: Na makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kayo may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
4: Pangyanta naman.
3: Lain naman eh. Matrangkaso naman ka.
2: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa kakarakter, nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
3: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
2: Why?
3: Patay ka.
2: Patay ka siya. Kay, biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lagyapong kantuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3 Bio ka.
3: Ti, kung wala siya D3 Bio,
2: ti, good luck, no?
3: Good luck.
2: Naama D3 Bio ka. D3 Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
0: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matakas, mga butika.
0: D3 Bio.
1: Health News.

0: Samanita, campeón, sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik kita mga karusan ng mga balita. Alas 5:12, itagahan doon itong oras.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Ang mga balita, mga ka-K5, ginatokaton makaroon ni Klinika de Trabayo, no? Rong Klinika de Trabayo. Palinda nagagana mga ka-K5. Ay giniba, kararo kabaso kita dayang nga cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Pero dayawang ka mga sangkap, D3 Bayo nag-aubarat ng paka-importanting papel sa pagkontrol ng hindi magbahuro si cellulite cancer. Agbisan pagbuo mismo ko si cellulite cancer mga ka-K5. Rong Klinika de Trabayo, bukod niya mo't manggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption at mga vitamins, magalin sa atin yung maginakaon. Pero fat soluble nga vitamina sa bilog sa nagapangon ng sangkap, kinanganon para makaubrat mabaso ang klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer mga ka-K5, no? Mabakayron sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmeña Avenue, Caliba, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Sir Esagani Retiro, good morning sir, ha? Aga sa imo karon nga unga, no? Nagapamati sanda kay Ma'am Leia aga Boy Regalado Tochando, good morning. Good morning kid Bugtown sa nakaray. Oh, wasa nagabugaw right. Tesis Sokgang, good morning ka K5 Mike. Istanan niya nagapamati sa imo karong istasyon. God bless us all. Una si K5 Romy, K5 ano ra? K5 Fred. Sama ka nung nag-abot nga turista sa Isla Boracay mga ka K5. Susunod niyang ita daya nga July ano nga July 1 to 15. Grabe ta 79,023. Daywang Domingo ta. Domestic tourist is 67,326. Agro dayang overseas sa Filipino, mga K5, 2,981. Agdo-foreigner is 8,716. Pero mas abo domestic tourist nga nag-abot diyan mga ka-K5. Islet Boracay, kung abo man ang turista, ano gustong hambagon? Abay, baskog ro dahil nga turismo, baskog ekonomiya, agabong kumita ang mga negosyante. O, agmahagyapon, bagakon. Grabe man, manaro presyo ko. Ang kita nga ni, yung taga-aklan, di tagos ka agdo sa Boracay, ito ay makakumotor, mga hotel, ito nga. Ha? Anyway, sana makaroon yung pagpadayon. Ay, siyempre, andat ang ako, ang dollar, daron na, siyempre. Mayad matangani ron, ay ginadumog yapon kita turista na karon nagakita rato niya probinsya mga ka-K5, no? Ginabulig ron sa ato niya mga hospital. Oh. Anyway, sana niya pagpadayon, sana niya pagpadayon, ililiba makaroon niya agaan, buong tanero, kampiyon niya mga balita ni K5, Romy Kahilig.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Romy, good morning.
3: Yes, sir. K5 Mike, good morning sa aton karang mga tagpagamati sa aton nga mga balita. Iya sa aton karang Kalibo PNP Station. Gin pakulong it taunga no si Tatay K5 Michael matapos kani karang magwala aga mag wala sa karang panimagay. Aga in tapwaagan ni K5 Michael nga pagapatyon do anak karang mga uka. So makonsider sa K5 Michael nga psychological abuse sa bay karang kompre tatay nga ra. So din matapos nga anak karang mga unga mga minor dito sa K5 Michael mga elementary patara. So gin patawagan kahapon ni tapon karang barangay at sa police agka gin nga daga iya iya panag gubog sa bilog karang sang gabi onday karang sang ka 49 anyos karang nga tatay nga taga New Busuang. Iya sa Banway ta Kalibo sino kanak K5 Mike kay medyo nakainom rin mo kabi eh ag anak karang medyo ay na sebrant bigi mo sana karang pagwakay sana karang mga unga ada ta ginambahan nga pagapatyon sa K5 Michael agya nadlukan ta namang karang sipir pamilya man rana bi karang nanay K5 Michael ang nasawa sa Metro Manila ito nga trabaho
1: okay
3: ag si tatay nga iya ay medyo anaga imor ga bantay ka ng mga unga ang palamunin don agya bukoman ko naman nimo ako konfirmin mo makakita trabaho K5 Michael ay makatrabaho no pero rotong tinto. Alam na mismo sa nang karang nanay.
1: Oh.
3: Siguro nakainom si mo kabi, siguro kay Michael ko si mismo naka-remedyo siguro karon sa medyo nagwala ibang sa bagay. Makarado pa sa karang kay Mike sa sa karang WCPD. Aga ito na ron, basid ko na ron mangin disposition ko anak karang mga lula, karon dahil karang ng mga apo nga ra. Kung pasakaat kaso or either nga patawaron niyang karang karang tatay nga nagwala at nagpamagal sana karang mga ino. Kung karap siya kayo mo nagkatulong ay kayo niyo ay kung tayo mo makagawa ay kapupungan ko na kaya so ito ato nga lakap siya.
1: Oh, aton, tapos mo pagagon mong gabuon yung mga unga.
3: Patsyon, patsyon.
1: Ah, patsyon gida. Grabe ay, man gali.
3: Oh. Watang mga kong luna kung anormang disposition sa atong pinpin. At basi ko makagawa.
1: Na istorya mo ay? Na istorya mo?
3: Oo, nang pawang mo kita, Mike.
1: Ay, anong kuno doraso na managamakaon imo? Hamad, iniinom ka maton ay dapat ay una kay ring mga unga ay dapat ikaw nga ni maton do, Juan. Daya nga...
3: Ay, kung naman siguro nga kita, Mike, sa atong nga paghambal, paghambal-hambal, siguro nga sumubro at imo sana ginahambal.
1: Oo.
3: Ay, rin, taro ng mga pampamatsin at mga simpre, doon nga, taro na ay sa atong may layar, di kita, Mike, nga hindi dapat ma... Kung magutang man ba sa ginatawag nga psychological effect, mga verbal abuse ginatawag nga kita, Mike, kay pero ng Japan siguro ng trigger sa runday karang mga unga. Siyempre, pamilya mas kuro kung runday karang asawa ko, anak karang, anang asawa siguro sa may kesa sa kapanimaw ay nadiwukot nga darang pamunay na sa Manjubuswang. Kaso nga din patawagan ni Matpulis kay Pai Michael sa DA. So, dipindir, makarang adlaw kung ano mga disposition it anda karong pamilya kay Pai Michael. Samtang dugang yapon nga balita kay Pai Mike, naka-confine na kay Pai Michael o na sa Oginda at sa pangkarang nga pribadong hospital. Runday karang nga na pong anyos karang nga unga kaya kinatapos nga ni karang nga makwanta, madiskrasya. Lagyan na naging sakyan karang nga tricycle, no? Ikara mismo sa may Jaime Cardinal Sin. Ikara sa may bagay po sa manuwa karatag kalipo kahapon at mga pasado. Alas 4:25 oras karang hapon. Suno abis sa runday karang nga report at traffic report at karang nga talipo pinpin. Ay samtang runday ka nga Toyota nga rakip ay Michael nga Otsibo yung ra nga nagparking ni karon along sa nasabitan karon nga kwan nga direction ita along adang ko ba Jaime pero kapag-parked at sa puok nga area kanang direction ay nagparking ni karon sa sangka kwan wala kay Michael para dahan itong runday ka rang tinapay aga nagbaka ng tinapay runday ka rang driver nga Toyota Wigo. Aga sana karang pagpanaog, siyempre iya mata nakabutang ng skilip ng person sa atong slow lane kipay Mike. Dali nakibot sa tarunday karang driver nga tarunday karang kotse nga sana karang pagbalikin, may umagapok kipay Michael. Aga to tagali ay bumungko, tarunday karang tricycle. Aga may dayang, may angkas buya, may sakay buya nga sangka na pong dagpon karang unga ang laki. Aga matapos ka bumungko, tarunday karang tricycle sa tarunday karang kotse nga naka-Toyota Wigo nga nakaparada. May nabasag ro, tagamin itong dahil karang tricycle na kung sa PNHI na iguan ta mismo rin dahil karang aminod na edad na nakaagong plasto sa nakarang ugo. Kung driver man kipay Michael tricycle nakaagong man sa mga gasgas sa nakarang gawas panikula sa nakaroon ng mga baag sike aga ginrespondihan man po ato ng mga katapo ita Bureau of Fire Protection aga gin lapatot person na ginderas ng karang hospital actually OPD ito yung dahil karang driver pero ang nakarang unga medyo nakakonfine ta sa tangka pribadong hospital iya sa Banwat na Kalimo. Orong driver ita Wego, may narang pamilya kay Pep Michael sa sulit ko siya, may ganit kay Michael matagid na alin, pero nagkasama karon doon porosyon kuro tayo karang siyakyan, aga kama naman ay, wak paman kay Pep Michael, no, ito na karang disposition, medyo makarangan yung agaho, medyo nagsaka, so na niya sa adan pamilya, siguro ako, kung nga to kay Pep Michael, may medyo may conference, ngayon anong to sa aton nga traffic system sa Kalibo, iya sa suka, nga Kalibo PNP, sa tatong ara kabi. So pagidra ita closure kung ano mga disposition yung magtimbang karang partido since nga siyempre rao na bumunggo ay rin tayo karang tricycle ay mo mismo naka kan nakadiskresya man sa anang karang unga rin tayo karang driver ay dipindir kay Michael kung ano mga disposition yung ating karang traffic section ay magtimbang ng partido sa natagong mga aksidente kahapon at hapon kay Mike.
1: Pero kay Febro, may haman tatasong gaban at ato, ano tayo mo na duga at control? Ano sa investigation police?
3: Wapagin tabi kay Pai Mike, yun yung tabi ro platter o patatukan ba yung ara? Ang kumbaga, next paragraph ko yato, ano ba, yung ano ro nang kabangtanan, itapungguan kay Pai Michael, kung naman kung nalagang control or nalagangan ni Morikaron sa area kay Pai Mike, kung nakaparking Morikaron sa kilid kasada, usually, ay magpabinig at obstacle, kita po ang nalagang ayan kay Pai Mike. Oras na kwan. Pero panahon tayo kay Mike, no, sa dugang karang investigation sa atong traffic, kaya rato atong traffic, kaya rato sugod aga nagkakanta, kaya hindi siya labig kainer, atong nga tawo, yung atong nga panyata, this officer kay Michael, yung refer kita sa atong karang traffic section, kita Kalibo PNP. Ngayon sa dugang gihapon nga balita si Pai Michael, nangin na skeleton ng takip Pai Michael, no? Nangin skeleton aga, doon sa mag-under doon, from the karang Raider 150 nga kay Pai Michael, tapos nga karang nga masunog ta, ikarang mismo sa kabaon, itakalpot si Rod, barangay dato is may panuwa karta Kalibo. Pero nga ni sa runday karang nga driver, ita runday karang nga motor kay Michael, ay kahapon, samtang imo nagapagpagagan ko anak karang raider 150 nga nakipay Michael ay kulpit at karang nakuan kulpit at karang nagupok ko anak karang kariton ang pumuntoy mo kipay Michael dahil sa pagpunto na ang pagupok ko kariton gulpi mo yung nag-abro kayo na nakarang motosiklo madyanin kipay Michael madasigin mo nakapanaog ang nakapayo ita distansya sa nakarang motosiklo.

0: Cabo. So nag-abot tadi, bumat bag oras kita may krimen ka ng motor rider. So almost mga 30 mil dong haiga itong tayo ka ng motorcyclo. Sa presinte makararoon, kita rin buko manimag bag o 30,000 dong damages. Pero ano, pero anak ka nga gintiklara. Ita itong mismo karon nga, out mismo tag-anak. T5 Jamaica. Sa gihapon ay nakaabot pa akong fire galing nga siyempre ay tugbang o tarukan doon. Anak ang kilit mo tari sa bilinit motor parang nakilit ag na teka man nga mapawag man si 5 Michael para hindi magkalat pag ito masunog po tali parang dahil karang nga motorcyclo. Recorded doon sa itong karang iya nga Kalibo PNP station. Sa dugang gihapon nga balita si 5 Mike matagit sa guwa. Update lang sa runday karang tinugang nga si 5 Michael nga na-missing ko ng talihong adlaw tagito sa may Siargao.
1: Oo, oh, katsabarko nga to.
0: Wala mo naga sinabat. Ay, nakita ko si 5 Michael ito talihong nag-adto to sa anang pamilya to sa Cebu. May pamilya magalim sa Cebu si 5 Mike.
1: Ay, matuwat ay mo naga sabat date na makontak na cellphone nagapakuba kating maton.
0: Ay, na nga na yun, oo. Ay, nagpusin ka ng pamilya. Nagpasayamat mag sa social media mga pag-share ay makong pila sa itong hindi tayo mga hindi tayo makontak ko, hindi tayo mic.
1: Narami, tapag pusi ka ng singit, no?
0: Oo.
1: Oo, ay kung mga sa time, anay natin ka ito, magpupakuba ka sa ginikanan, amag-mag itang hanot di mong abuton ko.
0: Oo,
1: oo.
0: Matagang puwas matod sa disgrasya, pero sa nakubat ginikanan, mga madali ka ting matod, madisgrasya ka ginikanan matod.
1: Ay, makon, mataron yung chat kang iyaraan ng pamilya ka kung kakontra nga ito sa barko. Ang sa'yo ninyo
0: man. Pag nalubat, siguro kita yung mic, anong cellphone ka rin, wala't yung makatawag, at nakakuan ay
1: uliyot. Limang adlaw, nga, wala't ang lubat, wala't gina-charge, biyan sinungsong na lang sa abuli.
0: Nagpaabo, nga. Nagpaabo, ang spekulasyon, nga nagkakinatabo, kita yung Michael, nga base ko nano, tapos pinagdung.
1: Base ko nano, tara ito. Oh, medyan, huwag agi pag-imbestigay, o mga ginasugid na mga tao nga to, ay, bukong natama, man ang mga makaraya nga. Bisan sa mga unga, nga ni Macau, nga dapat ga-update gita sa ginikanan kay Febromi, para hindi magpakuba, baga?
0: Koron, lapat ko siyang gaad tumatod na ay kwanta. Wala inform na ginikana ng agod masaran kon anag may ginito. Ang matungod ba ito paybay kung siya ka nag-ad to? Muda, tagay-nosoy kami kung wakat kinatumbok kung siya mad tumato o maduga ka. So, rin kay Paybay, no? We don't know kung saan mo ulit, ha? Iya sa aton ka nga province Taklan, o rin nga sang ka-paintor kay Paybay Kel. Samtang sa tugang gihapon nga balita kay Paybay.
1: Ay, paano ra? Sa iran natong sa Cebu, eh, mo?
0: Nagkuan ho, nag-post ng si 5 Mike, wala karang mga kuan, wala nang mga pamilya. Iya sa aton nga, sa social media ba ga?
1: Oo.
0: So, pag-post ng gin-inform
1: niya. Dumiritso tayo mo, Cebu?
0: Oo, ito yung Cebu ta. So, wala karang nga kuan, tinong ka. Sa pagkakulungan nga balita kay 5 Mike, nag-respond man to aton ng mga katapo ita naman sa PNPKB kay 5 Mike, managong mo mga bandang alas 9, ay may reported ang sangka medyo may difference sa Pinino kay Pemay Kinagayaki na nagpanugok ta itong dahil karang sa kami, no? Kumbaga ay andang istante ito sa Kabaraga di karang mismo sa may barangay Kamantisor. Iyan sa panuwa karat naman sa kay Pemay Kinagayaki ay ilpasag daw sa kami doon. Kaso lang ay pagtuwok na kay Pemay Kinagayaki ay salamin karon kita andang karong istante sa andang karong nilabaligya sa restaurant wala nga raho.
1: Ay basag. Medyo bikirit ang anirak, babot ang tinapay yun eh.
0: O hay basag ay ninarali makipay Mike.
1: Sigurado sa gaming pa.
0: Ay siyempre may kuntapon bisan may pahapang ating ka pa kung magkapusa matod may ninata ay sugin respondihan ko aton nga kwan katapo ita PNP ag andara kipay Mike ang gindaga sa pangkarang provincial hospital galing ay base sa pangkarang ngayon information medyo may ginausit imong tower kipay Mike karon mismo karong ngarang kumbaga ngayon ngarang karinderya ng yung baraka ng kipay Mike. Eh, kaso wala makita pag pinakadlaw sa ano kipay Mike, yung mitin ng kapwanday, nakikita rin karoon sa lugar, sumabulay ang harap, yung mga nangiban, yung mga nabuitan, baga, agulpi, baga,
1: no, yun pa, o.
0: Pangwala, sinatabo nga tayo sa may puok kipay Mike, may dayat ang sundo ko.
1: Oy, habaril, matarato galing.
0: Oo, ay, kung wala, habaril, ay, siyempre, budlay, sa mga makarangarang, dapat tayo ratong karang barangay na, mangin, ma-update man, ag import o pamilya, karakunano, rang karang problema. Ay base kung magpangwarang-warang ang pagpanood at mga palimari at delikado kay 5 Mike. So, nakapan man da, tapos kung mga patat first aid din sa tatungan ng provincial hospital, no, sa runday karang tinuga, ag ratong PNP man, siyempre ay dipindi rin kay 5 Mike kung kulungan dahil kung may pinasugit ni may anak karang depresa sa piniino, ay hindi man gihapunta, no, tigayon din siya makulong. Ita mahaba para nga panimpo kay 5 Mike, no, runday karang kasungara ita pag pangwala kay 5 Michael.
1: Oh.
0: Sa ato lang kay 5 Michael,

0: tapusan ka lang balita, ninahan man kita may aga o sang trewa ka mga tinuga, tapos kanil ka lang madiskrasya sa kinsakyan ka lang motorsiklo, ikara mismo sa may barangay magugba, libakaw kita may aga matapos ng madiskrasya ron dahil wangara, madasig mo lang ang dinilisbihan ko ato ng mga katapos ng DRMO, itawan at nagapil para nga paggabugong, ang ginagas kong karang infirmary, itatong karang hospital, kipay Michael, ang okay man do kondisyon, ay mga panmanggas-gas ng mga paa, alimaro, na aguba na, nagbagugon sa ronday karang krasadahon nga at magugba lipakaw, matapos nga, madisgrasya ronday karang daywag sa mga motorista kipay Mike. Mga balita, halin niya sa mga talibo police station ang kilat sa mga municipal police station. Ako si K5, Romy Kahilig. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report. Balita K5 sa umaga.
2: Busyamat kay Febromi sa kampiyon nga mga balita. Oy, mga ka K5 gising na alas 5:18 na ita agahon makaron datong oras. Gising na mga ka K5. May klase pa karaaga dayang may ano makano dayang may opisina, no? Matama jud ni tanora, dayang bugtaw ro iba ka ni karay. Ano ta do iba ta kara naga nakagto ta simbahan mas kapin do mga no daya kara mga deboto gid ba. Mayon na matang tawo mga K5 nga nagasimba gid matemo kada Domingo, no. Tapos ay pag Domingo simba ay mao pero Lunes tat Sabado sige ra nang bantay sa nang isig katawo sa mga may hikaw. Sige anang liba ko na. May ako niya ni kananay kang kilaga katong kita mo gid sa mga ginapos nang pinyong piyong mo gid ana sa si Facebook ba. Kita may mga kaibahan man ako man si Father, kaibahan ko man si mga sa amon man ang prayer meeting, ah, pero rabatasan tayo. Grabe tama kon ka. Simbad Domingo ag libak Lunes sa State Sabado. Good morning anay kay Miss Qualis Concepcion. Kay Femi, kapamatiyon kami. Oh, sige, thank you gida. Agstanan ko ng kapamati. Good morning. Maricel Villorente, good morning ka K5 Mike. Greet mo ako sa Tres Marias kuuna nga mga unga sa Balita Aklan. Kay Roger Barti iya sa Maribeles Bataan. Thank you and God bless. Thank you gida. Thank you sa pagpamati. Buo na itong mga balita sa itong Newsom Department. Dali nga nga. Colin Fernandez, ma'am, good morning ha. Good morning muna, Sir Michael. Sa itong nga pagpadayon kay Nini Salvi Moranio, good morning. Ne, good morning ha. Pamati mo sa andaho. Huwag ito gabugaw, Ray. Sige, sari nga pag ililiba makarumbuon, taan nairo kampiyon yung mga balita. Sa itong nga Newsom Department, mga ka-K5, no? Sa itong nga pag ililiba makaroon yung agahon. Una kita sa itong nga mga dayang mga balita, aya kita sa ating nga mga balita, National 4-Day Work Week, ginpahanugutan ita CSC, no? Aga siguridad sa mga eskwelahan, ginaduso sa kamara. Kampiyon nga balita, K5 Teresa, yes, good morning.
3: Ginaduso makaroon ipila ka mga tigawas it nagkakanari sari nga party list runghag na nga child safety against gun violence asa kamara. Tinutuyo karang mga protektoran rutanan yung mga estudyante kontra sa gun violence pinaagi sa pagbabaskog it siguridad sa mga eskwelahan ag accountability measures sa idangong kara. Huwag ginapahanagutan arong mga estudyante nga magdala it armas sa bisan anong mga sitwasyon. Samtang pagkakabigon man nga gun free school zone arong 100 meters nga palibo it mga eskwelahan. Dugang baliteng national nga ginanunsyo man it Civil Service Commission kun CSC nga posibleng magpatuman it 4-day work week arong mga ahensya at gobyerno sa kondisyon nga masiguro gihapon nga padayon ra anda karang serbisyo sa publiko. Sa ginpagawa nga resolusyon it CSC magataoray it flexible work arrangement para sa mga empleyado at gobyerno sa idagom kara. Paiguon ay sa apat kaadlawa rung 40 hours work week ag makihimo man it kaugalingon nga working hours arong mga ahensya ag magatayot dugang day off sa kondisyon nga maubra sa gihapon rong serbisyo sa bilog nga Domingo. Nagpagawa man itsugundanan rong CSC sa tiyempo nga mga holiday o kung ipatuman nga suspensyon sa matag-od nga working schedule. Balita magaling sa K5 News Center hatod gaton ni DTX 500 the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress sa sakit ni cancer, diabetes at mag-regulate sa ito niyo blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial at antifungal specialist. Ako si ka-K5, Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News, FM.
2: Ako si Amat K5, Teresa, sa kampiyon ng mga balita.
1: Nga istasyon K5 News FM.
2: Ay kay Miss Rosana Rosario, good morning gida. Good morning Sir Michael, ga pamatik gid ako. Ga pamatik gid ko imo morning kape kita. Ah sige, sang thank you gida kay Mr. Mo. Agmay iya man kahapon noy, nagkita kami sa LGU. Nagpamati man mana si Mr. Kadagahon taga Mercedes Village eh. Good morning lang kay John Cabay Flores no, kay Rosie I. Flores at Mercedes Village sa New Busuang iron sa Banuot Kalibo. Thank you gida. Pagpamati na ba no? Pamati gid man kami permi. Sige sige. Thank you gid. Dahil mga balita mga kay 5 ginatao katon makaron ita dayang Dita X 500 sang superior antioxidant supplement nga abong benepisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapangon ang epekto ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkakasama do cellula. Bangod sa sobrang free radicals sa mga molecules na nagataw at premature aging ang nagasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rin Dita X 500 ng proteksyon ng cellula para magiging healthier organ ng ratong immune system. Maliban karon ron, Dita X 500 may potensyal man nga suportahan do tao nga may type 1 nag type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, naganaba do inflammation nga nagabulig sa regulasyon ni blood sugar level, parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng Dita X 500, bukod nya man nakakabulig sa pagdetoxify at gawas kunin nagaserbing natural nga suporta sa healthy metabolism. Malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko diabetes. Ag of course, anong partner karon is vitamin C. Kailangan man o vitamin C mga kakay 5 bilang nagapabasko og resistensya sa kagawasan. Pero mas narekomendat eksperto sa medisina, mas mabawro, maibulig at alkaline yung vitamin C. Which is makita nimo sa Mighty C. Ginaproteksyonan natong kaugat-ugatan. Pagkatapos mga kakay 5 ay gina adugangan do collagen production sa tunggawas ang napabasko gratong resistensya para hindi kita magmasakit. Partners na Dita X 500, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex. Alas 5.25 na tagahon do oras.
1: Alita, K5 sa umaga.
2: May nagahambag akong kahapon niya. Manamay kay Ginblock ng mana ko datong dato man ng tao may utang manakakon. Ambay nakon ay siyempre gilang makon. Ginablock nga ni makon andaro andang nubyo karon kon. Mag-away siya na ikaw pa makong adlaw-adlaw ka magsinukot. I-block at imo ron dun. Hay. Oh, away ang anero ng mga lovers quarrel ay ginablock tapos ikaw magpinanukot ka pusa ka. Pareho mo lang abimakon kita nga rang watangar at mga kwarta gaban katon sa mga Pilipino. Ah, siguro matod mga kakay-fab, no? Pero sabi mo na kakon, kung may pa-contest abimakon na sa awat kwarta, siguro permit akong champion. Permit ang sigurong sa finals ng permit sugod, no? Pero ito, awat kwarta nga rang. Good morning, anay kay Miss Marilo na layog piano. Gapamati sa radyo, taga alas as madalag. Makararo, pamilya Nablo ag nagrama. Always sa programa mo gapamati agahon pa sa K5 News FM. Kampyon sa Kalibo. Especially kay Linda family ag Lino Nablo family. Nalingaw gid sanda sa joke mo always. Oh, sige, good morning. Sa nagrama family, no, good morning gid. Kay Sir Efren nagrama kita. Boy, pay mo, amigo kami gato. Ita Civil Aviation Authority of the Philippines. No? Okay. Sir Efren, oh. Mabuot ang tawo si refren niyo to eh. Oo. Aga, good morning lang sa ano ha, sa Daya Karangtaga Civil Aviation Authority of the Philippines kay Mr. Talatala, good morning. May nangutana ka akon, Mike. Ano man aro, sekreto man na para maghaba aro kabuhi, kung mag-birthday ka man, handaan kahit sutanghon man na, what, gunting-gunting, kundi ay pansit, agad maghaba aro kabuhi. Ay, bukon man siguro makon. Pero sikrito, tamakon para maghaba ka rin kabuhi. Dapat makon eh, ring batasan tay sapat ing batasan. Pangit ding ugali. Buhay tamakon ma... tamo makon ng mga taong magait batasan, buhay tamo bugto at ginhawa. Sino taro mga mabuot? Ay, mapahauna rito. Oo, panuhan ninyo ron. O, kung sino taro mga mabuot, imaw tahauna. Pero para magawig rin kabuhi, dapat yung batasan magain. Hindi ah. Ro, ginaturo, tanakatan, dapat mayad agit ang klaseng tao. O. Ding mga magait batasan, ngayon nga mga mabuhay, makuan, mabugto, raginhaway. At ay, gaya na tawan pa chansa rin nga magnoog, no? Pero panuhan niyo, bisan sa mga magmuganghod, kung sino taro mga mabuot, no? Ay, motor man ako. Una, Mike. Okay, man nakabuo ta kay Angkol. Ano nga to? Habilin ta man, ay ranang igbangod man ng sapat. Gali. Panuhan ninyo ron. Anyway, joke man natarata. Anyway, kung pagbati, abihay ko ng birthday man, nanandang na ginandaan it. Daya nga, anay, mga pansit, mga sutangon. Tapos ay may birthday wish pa, imaw. Ano man yung birthday wish man ni mo toto sa mga nag-celebrate birthday. Ay, kunta man, ay tawan man ako't maghahaba man ang kabuhi ag mabaskog nga gawas. Paano tawat baskog nga gawas? Siging ininom, siging sinigarilyo. Tapos kung magmasakit yun, humabo ko ning tiyan na sobrang ininom ay basugon mo to, hapamaskan man ako't inkanto. Sige tang man nakaihi, ay sobraw tang ininom ay manay, ihian man arduwindi. Okay, tagduwindi tong kapinagisaw-kisaw, kamatay mo pa habangdan. Sobraw tang ininom galit. Ay kay Ma'am Catherine Bintosa, good morning ka K5 Mega, pamatay ya sa radyo habang gagahit pa. Ma'am, thank you ha. Sis, thank you gida. Oh, ay iba nga matuod ay magininom. Tapos ay sagaon do duwindi. Gali sobrat ang ininom. Mga ka K5, doon daya makaroon niya uplift program. Kung ato mismo karoon niya national government, pagi sa daya karoon niya DSWD. Programa ra mga ka K5, para nun niya mabuligan do aton nga mga igmanghod nga nga. Medyo kung katon bagay ginahambay na lang sa laylayan, tag aton niya maigmanghod nga nga. Kaya daya karoon niya mga pubri, gidaan na mga ka K5. No? Manami, mataan na nga. Nira, aga, daya makaroon ay ginatawag raw uplift nga rahay unified package for livelihood industry, food and transport, mga kakaifem nga programa at DSWD. Iya sa aklan, kahapon nag-umpisa ko na eh. The Department of Social Welfare and Development, base ron sa postcard at DSWD, naghimo it uplift program sa group 2, may payout sa bangag sa Banuad Kalibo. Ron nakabinipisyo ko ng 305 nga eligible nga pobre ag near poor. Nga ni, medyo daya karoon niya, may pobre ag may mas pobre. Medyo mauron siguro. So, mas pobre, gida nga nga ni Katpur, gida na. Oh. The total of beneficiaries, 241 sa Banuot Banga, ag 64 matana sa Kalibo. The Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport, o uplift nga rahay, sangka nasyon nga programa at gobyerno. Paagiron sa Social Protection Program, mga magataot financial assistance sa mga pobre ag near poor, aga low-income families. So, ay pres, abi manakaton nga rahay. Bisan may trabaho ka, iyo sa Pilipinas, kung mga rank and file ka himnaba gila tagihapon imong sweldo. Oh. Hay makapian-pian yung gida 2000 nga. In fact 2000 nga mga ka-K5 ginapamahaw gatarat may mga una-una. Oh. Imagine mo ah, do pamahaw ka halimbawa sa may mga una-una agto ka sa mga maghagon ng mga restaurant. Tanaw mo tagi mga 300 plus daro mga sambatong order sa medyo may yad-ed yung mga restaurant bisan sa mga syudad ka adto. Sa presyo pa tagagay, medyo busog gating eh. Ay mag 2,000 nga ra, ay mabahot ang bulig ra sa kato niya mga pobre. Oh. Pero sa mga ordinaryo, sa mga may una ta mga manggrano, eh, baliwala takandara. Pero kato, mabahot ang bulig ra. No? Then eligible group beneficiaries nga ra magabato ni 2,000 per household every month from July to December 2026. Ang may kabilugan niya, 12,000 ang mabato na state Disyembre. Manami ko tara mga ka-K5 mo. Oh. Imagine mo, black rice makan 25 kilos is 1,400. Sa akon karang suke 1,400. Oh, tapos medyo 1,200 yata ro tag puti ng bugas. So ay mabahot ang bulig ra. Oh. Okay man. Hay bisan pa paano, although daya matawag na akon personal opinion ko is ban aid. Dahil ko dugi na dapat itaw ta sa Pilipino trabaho ag dekalidad ng sweldo para mabuhi kat disente ba makapaeskwela ka. Oh. Galing watat mahimoy doon yung masarangat gobyerno mga ka-K5. Pasangamatan ng naton mga ka-K5, no? Sa ating nga pagbalik, rudugang ang mga balita tapos at mga reminders. Standby, alas 5.31 na.
1: Balita, K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 34.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang

0: Sugar Drops. Epektibo, igkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na!

antioxidant, kakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang ibu blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asa likas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masami ka ba na gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pag subong kanami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
3: You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM.
4: Balik kita mukaroon sa nang mga balita. Alas 5:36 na ita agahon daton nga oras sa ating pag-ililiba.
0: Balita K5 sa umaga.
4: Dire-diretso ra tayo mga balita. Tay mga balita mga ka K5 anay hatod gaton it DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mga ka K5, mabakeron sa tanyang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center iyaron sa Refender Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex mga K5. Yung anchor man hasta at alas 6 K5 Michael Silario gising na.
0: Balita K5 sa umaga.
4: Wapa man do K5 kumustahan ha. Rosospek gali sa Baybas operation sa Isla Itbora kay ginpaidaog man karo sa drug test na ginahuwan lang do resulta mga K5 ay rumalay PNP naghiwat it operation kun nagtaliwan nga adlaw nga Domingo ron mga K5 mga pasado alas 5 tapon di karo sa barangay Manok-Manok sa Isla Itbora kay ag na-recover sa suspect ron na pung kasa shade ginadudahan nga suspected shabu. Nga may kabugaton nga 38 grams nga ginabana-bana mga 258,400. Magkabaho ta. Sa time manit mga Duterte katuwa tahagos ga baligya at mga maurang ara. Ah, pati tabi ka turo. Ako nang opinion dun ha. Pati tabi ka turo mga ginadudahan nga mga drug lord ay ah, tumba ta. Abo ka turo sa Operation Tokhang sa mga Manila nga mga nagabaligya mga street value nga nga mga puser nag-uuli sa mga probinsya. Ay, mamili ka, maungkat ka it pagbaligya droga o daya ka nga manghugam ring pamilya itatrapal ag baka paborita ag mga baraha nga ag mga manghugam sa natbangko mamili ka uli duga ra nang bisyo kaya galing duga on ay kun mahadlok kun di maduga madaga sa agam-agam sa tukang ha bumunot mo ay wow ta kata makaron daw babaklan daw ay kun ano dayang tig makon mo 258,400 nira may nabuo pang baril ha oh pares karon nasayuran na taga-tangalan doon sa bitay nga suspect aga e-trike driver sa Boracay. Siyempre, posible. Base, posible. Raanak rin mga customer doon mga foreigner nga rin. Ayunan mo kung sa custody. Taton nga, malay PNP rin sa bitay nga rin suspitsado. 31 anyos. Hindi ka ta magpangabuhi at patas kung kabaligya. Baligya ka ta. Baligya ka ta. O kundi, baligya ka bimana. Balot, balot ka ta. Nanay, ginabutan. Tiyabo, kung biyahe ka ta at e-trike, biyahe ka ta. Ay ro aton nya ginapakaon sa aton nya mga unga aton nya pamilya mas kaming sa pinahugasan nun ay ro mga unga sa uli produktibo oo ikon pakanon mo rahalin sa magain ay balasubas man kunoron about mga magugang pagbahog sing baligya kat imo itnano halimbawa man eh oh may kilaga nga ni ako ron anay nga gutana kay may kumusta man makon nung ri mo nga baligya nga mani ay manamay kay bisan baligya kat manat mani ay libre ta manaro pang bugas-bugas karaho. Ara akon man ang elementary high school ng mga unga ay hapatoon ko karagat ada sa pagbaligyat man eh. Aga may akon man ang daywang kaunga man Mike sa Manila tagaling mana. Oo. Ay ito man na makaunta sa UP nga ni Agsadaya karang Ateneo. Ah. Ga eskwela ma kon to ay. Awa man nagabaligya mat man eh. Gam ko makon kon ga eskwela o darito gabaligya man galit man eh. Pero at least no. Kuan ng trabaho ron. Daya nga, ano nga nira? Decente. Oh. Pero ka namiton, napasok. May unga man ako sa UP, Ateneo eh. Kasi nga baligyang man ako at mani, may unga ako rito eh. Ano makong giskwela? Awa man, nagabaligyang at mani. Nga ni may branch yung ito. Nerna Taplera, si Rodo, good morning ka K5 Mike. Pamatigid kami ya sa pinamukan. Sagama, thank you man ha. Kay Nay Nancy Agreinaldo Salazar. No, ita... Daha Norte, good morning. Kamsyonan, lipatan ka sanday. Good morning, Gido. Good morning, Gido, kanya sa panayin niyo akong pagpamati. Thank you, Gido. Sa ating nga pag padayon mga K5, sa ating nga pag ililiba. Sa ating nga pag ililiba, nahugat nato ng dayang, dayang K5, kumustahan. Mga K5, no? Dugang pagin nato ng mga balitaan. Agaron dayang nga mga informasyon makaron. Ginaduso makaron sang guniyang bayan, kabano ita kalibo para sa safety it mga estudyante nga magbilog karon it ginatawag nga junior police nga magaserbi makaron yung force multiplier para sa disiplina kaayusan sa sugod karon eskwelahan. Sa interview karon kay SB Ray Maribaldo, yun paliwanag na naron sabi tayong tikang hey bulig o sabat sa dayang kakuyangan it police nga nagabantay sa mga eskwelahan. Ginatanaw makaron ng kapasidad it eskwelahan aga nasiguran nga pilambilog diyan makararo may security guard agro gapasweldo patagali hidaya nga ano parent teacher association no, kon PTA tama nga ni katoy may isang dotanod hay ginaagamutan pat anaro no ayaw no K5 kumusta sa line number 7 K5 sir Misayas, yes, good morning
5: taton sini nga mga ka K5 kaluluo ilang tong duha ka mga senior citizen to nga gimpang patay to sa may barangay Salngana Pasig City sa taton sini nga mga ka K5 amo nang problema ko mga manggad nga hindi ma-settled bala no sa aton sini nga mga kuturan amo nang gakatabo dumtanay kag hinga butay sa aton sini nga mga K5 galing nga makaluluo lang diri ano bing bato sang duha ka mga senior citizen sa sining suspect nga ni mga K5 ang responsable sa pag-ubra sang sining krimen. Nagka-standby na ang K5 News FM Antique kadto anta sila nay una kay silang una present no. Good morning da ka K5 Nestor, ka K5 Melmar.
6: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Marami ang amon nga aga kay naka DTX Coffee Mix kami nga may simbog nga D3 Bio. Marami simpo na amon dyan, kagkampiyon ng signal. Balik ka ni mo, AVP.
5: Salamat gid ka K5 Nesmar, dira sa may probinsya kang Antique. Kantuanta ang probinsya Itkalibo with ka K5 Michael Celorio.
4: Sir AM, good morning. Kampiyon ng signal. Manaya na yung chimpo ang naka DTX Premium Coffee na kita kag naka D3Bio. Sir ABP, good morning liwat sa Bacolod kag Rojas kag Antique. Balik sa imo.
5: Salamat kayo mga suki sang Extend Food Supplement ka K5 Babes Gantalao kag ka K5 Robert Picardo dira sa May Negros Island Region. Good morning.
7: Good morning, ABP.
8: Extend.
7: Extend. Pero manog kwa nang palang kwa manog inom palang ko sa extend para nga extend ang aton nga inop dan lay mga kakipan. Kampiyon signal body pa ang problema back to you.
5: Yeah, basta gabi ka extend bisan nalayan mo sang comforter nga basa hindi gid na magloy-loy.
7: Ay.
5: Pag-alina nga mga balita opisanta dira sa probinsya it Antique. Kakipay Bnes Mar, go ahead.
6: Mga talalupang dunamon nga balita diya sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas, ang Overseas Workers Welfare Administration ng probinsya kang Antique nagahulat pa kakompirmasyon kag hindi pa ma-verify sa tulad ang diyang nagasulod nga balita diya sa probinsya namon nga may isang ka-seafarer nga napatay K5 Western Visayas rito sa pagpamumba sa bahin kang Ukraine, no? Ang diyang drone or missile attack kang Russia sa may pungsod Ukraine. Sa pagpag-alot kapon kang K5 News FM sa UWA, nagahulat pasanda kang verification pa kay wala pa man kang data kag mga pangaran nga ginpagwa ang head office, no? Kag ang subong man ang kumpanya kun sa diin nagasakay ang diyang mga seafarers nga naigo kang pagpamumba K5 Western Visayas. Matandaan nga 22 to ang nagkarapilasan kag daw sarato ang ginbawian gid kang kabuhi K5 Western Visayas rito sa may pungsod Ukraine.
5: Pagid nga mga balita nagareklamo sa talad K5 Western Visayas sa Negros Island Region ang pira ka mga barangay sa Sibalom, particularly ang mga barangay officials kang Tigbalua 1 Sibalom Antique kag gin-upload sa social media ang baho nga baboy nga ginapanagtag kang DSWD para sa supplemental feeding program kay ambal ni Kapitan Mark Raymond Kumbong kang Tigbalong ng Sibalom nga
9: gin sila sa plastic, may discoloration daw, color green ang color kababoy, kag tuman kabaw. So nagsabat ang supplier, ang Kamapat Agriculture Cooperative Ambalda, dapat antis dagin baton ang tong baboy. Gin checkyar na danay, ura danay kuno gin dara sa barangay. Ambalman kang MSWD sa Sibalam ni Mrs. Maria Dominga Saragosa, ahilway man kuno nga kanen ang nasambit nga karne.
6: Amora, so far mga balita namon sa probinsya, balikan nimo diyan AVP.
5: Basta nabalaan ko ang baboy nga paborito kanon ni Kakipay Babes Cantalao, hindi ya mabaho. Kaya doon ka ang kalibo, Sir Michael Celorio.
4: Morning, liwat kay Febis from Visaya, Sir AVP, Negros Island Radio. Ginpaidalom na sa Bybast, sa ginpatigan nga Bybast Operation. Ginpaidalom na sa drug test ang suspect nga nadakpan sa nagligan nga adlaw dito sa isla sang Boracay. Na-recover sa iya sa suspect nga 31 anyos nga taga Banwasang Tangalan ang napulo kasi siya isang suspected shabu nga may kabilugan nga 38 gramos mga kakayfay nga may market value nga 258,400. Kag sa body search, sige patigayin, na-recover pa nga isa ka .38 caliber nga baril. Aran na subong sa pag-inakop sa Malay PNP ang suspitsado. Kag magapangatubang ini sa kaso sa Republic Act 9165 mga KK5. Kag sa isla sang Boracay, duha pa lang kasimana mga KK5 ha. From July 1 to 15, naglabot sa 79,023 ang tourist arrival, meaning damo turistang nagakinadto subong sa isla sang Boracay mga KK5. Kag update na lang ini sa isa ka lalaki nga nadakpan man sa Bybast operation pero armas, duha ka klase nga armas ang na-recover sa iya sa nagligid man nga adlaw no. Caliber 45 kag caliber 38 ginpatigayin ini sang aton mga katapos ang kapulisan kag ginapafile na ini sang kaso kahapon kag wala makapiansa ang 30 anyos nga taga Banwa man sang New Washington. Amo na mga balita di Sir ABP sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya ng Aklan, balik sa imo.
5: Salamat kid Kakipay Biker Celorio sa luwantara mga nagpangura ng mga balita dira sa Negros Island Region opod si Kakipay Guapo Babes Gantarao kag Kakipay Cute Robert Picardo.
7: Ay, salamat da Sir ABP kay gasugid kagid siyang chakto.
10: Hindi kaya magpati ah. Hindi kaya magpati nga kiyot po. Handsome guro pwede.
7: Ang mga balita na mondri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, ang mga tricycle kag mga tricycle lang. Tricycle kag motorsiklo, mga drivers, sinitingala sila. Nga doon, sako, dakpanay, subong sa LTO, inayar, sudad sa Bacolod, ba? Na, ano naman siguro, lain-lain ang aras sa sulod sa pinsa na, pero sabat sa director ni LTO, inayar, director Jake Conlo, niya kadamo sa mga nagapagwa subong, ang mga pike, ng mga lisensya, kag ang duha o ang tatlo ka mga personnel dire sa LTO daw naghimbon pa sa mga pixer tag city mail o ni gani 10,000 pesos ang sukot nila sa sining tricycle driver nga magkuha sang lisensya. Kagaan nila lisensya o galing kay TPK, gili, amo nang gina-operate subong mga KK5 diri sa syudad sa Bacolod. Patong-patong naman nga kaso ang mahimo nga pangatubangon sa mga persona nga involved sa sininga transaction sa idalom sang Republic Act 1103 to ining anti-fencing law kag Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa idalom man sa Revised Penal Code ining estapa falsification para sa mga official nga nakipaghimbon sa sininga transaksyon.
10: Sa ibang pang balita, talamak ang shabu diri sa Bacolod kay isa naman ka estudyante nakuhaan sang guardiya mismo sang isa ka bulutuan diri sa Bacolod City kag ginabulubanta nga isa ka milyon ka pisos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa isa ka estudyante diri sa amon sa Bacolod City.
7: Amon yung mga balita na amon diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region mga kakifab el bonito re espia umalay.
5: Ay, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi, gabi Alas 5.49 ang oras sa tinsinig na pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga po ng atong Western Visayas kag Negros Island Region. Si ka-K5 Jobert Lagos ang kapis ano sanay exempted sa anay subong kay nangayaw si Luilo. No? Sa atong sining mga ka-K5 may seminar siya. Kay gani ang aton sining nga mga balita diri sa may siyudad sa Iloilo, ari triple olobrahon man isang una ni Babes Gantalao kag ni Robert Pacardo pero nagbago na no lalaki nga nagpanglingloy sa nagkaligo nga babaye sa distrito sa Gulo.
10: Oh, tulan mo gani kami nga butangan lang ka babulga mambal mo ang buho tapos buktan lang kunara na.
5: Pero swerte nyo, kaysa kuna, timos-timos pala kang uso. Pero subong niya, magpanglingling ka, asos, matubuhan kay Moskilid. Anyos, matapos nga ginbuno, sang manghod, sang gingpanglingling, sini nga babae, sa barangay Pilibad Mulo, sa siyudad sa Iloilo, pasado alas 12, sang kagahon, sang Hulyo, 20. Ang ginlingling, amo si alias Inday, nga manami, sikse, lawas, guwapa, nababuhog, puti-puti, kinis-kinis. 34 anyos, kag ang manghod sini nga nakabuno kay Reynold, galing kay Ambal Kukaina, ang ulobrahon, isang panglingling sang una, pero nagbago na kay Babes Gantalao, kag Robert Pacardo. Rong lain pang pangalan sa nga nagpanglingling, si Ray Reynold.
7: Oh. Inabulubang tayan ko ngayon ang middle name. Basi iyo po ito, Blau.
5: Ngayon tayo malang residente sa nasambitan nga barangay. Sunok kay Police Captain Ryan Crisino, officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, ngati nagapaligo si alias Inday samtang isang tatlo ka-kabo sang tubig. Nagplatoy nga daw may kaangay sang naga bulubutwa nga mata sa buho sang dingding. Nakita sang manghod nga si Jericho Reynold nga nami ang posisyon nga nagalantaw sang Netflix. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa kilid sang dingding sang CR. Igani ging kumpronta yay ni nga ana ka panglingling ka babes. Ah, nga ana ka panglingling ka Reynold. Ang bansa nga. Sa atong sini nga mga ka-K5, kasi na yon nga nagbaslanay sila sang hindi manami nga mga tinaga kagrason nga gimbuno ini sang suspect. Ilayo naman nga nagresponde ang Iloilo City Police Station 4 kag ginadala sa ospital ang ining nagpanglingling para sa nagkaigo nga pagbulong kag ginahulat pang desisyon ni alias Inday kung pasakaan niya wala sang kaso si alias Reynold. Amoning mga balita na mundiri sa may siyudad sang Iloilo no? Ang importante lang sa aton diriya, why kita sang batasan nga nagapanglingling, eh tindi naman nami ka-K5 babes.
7: Ipay kaya batasan nga panglingling, pero gapangawat lang ta, kwan.
5: Yambal.
7: Itnap.
5: Ang isda nga kadakpan sa baba.
9: Bye-bye. Awa. No comment, no comment. Basta inusinti kami diya.
4: Basic ano, basi may assignment siya sa anatomy, mangopya malang tani ito, sir.
5: Sige ah. Good luck sa inyo. Kakita din sa talaw, magtuloy ka karon. Salamat din sa...
11: Sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Ang sana makaroon nga pag padayon mga K5 ninyo na batin ako bilugan yung mga balita sa Negros Island Region at sa Western Visayas. No? Ay, habuno. Tayo mo. Dosaga. Tagidabi na nahay. Nagpadakop. Oo. Gamko nagpanlingling. Kunta hay gindaga lang ug agi manyagi kuntanan sa pinakamagayo gid yung ospital. Inyo karon na batian mga ka-K5 bro kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region ng Western Visayas no. Asa nga kita dikaray mga ka-K5 inaga guman Miyerkules nga daw 4:30 to 6 it's a date. No? Good morning guys ating mga tagpangamati kasayos pagatud mga balita balitang pulis K5 Romy Kahiling. Sa atong nga news from Department K5 Teresa Igid ag si K5 Fred Batay sa atong nga Technical Engineering Department. mga KK5. Nasaan ka mo station manager, Ma'am Gloria Villas Manio? Ang sa atin nga maluan niya CEO kay Dr. Ramil Oy. Good morning! Sa gihapon ako sa KK5, Michael Silorio para sa kampiyon niya Servisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, KK5 News FM.
12: KK5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
13: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara malang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
5: mo, mga electrons sa mga molecules mo.
13: Amo ng molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
5: Why na?
13: Why na? Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala kong free radicals na permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
5: Mabuyan.
13: Mabuyan. Cellphone.
5: Cellphone.
13: Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
5: Wala problema.
13: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabak kal DTX 500.
14: Tag 40 mil ang cellphone.
15: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
13: Imagine lang.
5: Amo na ka na, DTX 500.
13: Amo na gani nga. Hindi ko kayo kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag 5 kakapsula sang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga kami sa ice cream, soft drinks. Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation.

0: kaya mata.
1: TTX 500.
2: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
3: Yes. Ang iban si Boy, huwag ko nang kakaunta, miss, pero grabe pa kaunan kanon.
2: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
4: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
2: Correct. Amo gina dapat, no?
0: The cause of disease, not the disease itself.
2: Correct.
0: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
4: Mabalik-balik lang Japon. Oh, kung ara Japon ang cause.
0: Timusti, amugin man na ta. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya. Inom kuha na ipin reliever.
2: Correct.
0: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
2: Correct.
0: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
4: Ang aso.
0: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
2: Correct.
0: Amo na sir boy. Even mata apektado.
2: Apektado?
0: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada lang tayo mo tsura, bata pa.
2: Bata pa, no?
0: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
2: Correct. Wala ka pa yung maintenance.
0: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
2: Diabetes.
0: Ito kalami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sini nga mga free radicals.
1: DTX 500.
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpit.

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether nga may BCO. Ang BCO nga may Ether. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko.

0: Rico sa Kalipo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalipo, alas 6:03 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
1: Para sa ato yung mga headlines sa balita lokal. Tricycle sumunggab sa nakaparada nga kotse sa Kalibo. Mag-ama nga sakay, ninahan.
2: Headline. Sa headlines, balita lokal, inaaligar nga mentally challenged nga agagaki, nagwala ag tagpang pusay glass nga istante sa numan siya.
1: Tantang sa duga nga headlines sa aton yung mga balita lokal, gagaki nga nadakpan sa pagbaligay at iligal nga armas sa Kalibo, ginpasakaan gonit kaso, korte white gintagana nga piyansa.
2: Ang suspect sa drug by bust operation sa Boracay, ginpaidagumgon sa drug test.
1: Headline sa aton nga balita regional, pulling hub sa Iloilo City gin-dismantle pagkatapos itdaywang bungan.
2: Sa nga balitang regional, investigasyon sa pagbaril patay sa pulis sa barangay Pontevedra, Capiz, Naga, Padayon.
1: Headline sa aton nga balita national, Lakso nagpaandam it kaso kontra kay Cayetano sa atong nga itnagainit nga debate sa Senado.
2: Sa balitang national, DepEd agsent ginpamalibaran nung ginaligar nga problema sa ASEAN delegation.
1: Headline sa aton nga balita international, paggamit i-cash sa Russia, mas ginapili bangod sa masami nga internet shutdown.
2: Sa balitang international, US naglunsar ipanimbagong airstrike kontra sa Iran.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, ABS-CBN Foundation nag-aboitis power gin pahaba paro partnership para sa mga Pilipino.
2: Sa balita sa negosyo, peso nagposible nga maghina hasta sa 63 kontra sa dolyar.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang, Giannis sa target ropani bagong NBA championship sa Heat.
2: Sa balitang sports, Dylan Harper posible nga mag-umpisa anay bilang 6-man it Spurs.
1: Headline sa aton nga balita ang showbiz, Shania Twain natumanuhandom nga makatukar sa sikat nga dive bar sa Toronto.
2: Sa balitang showbiz, asawa ni Baron Geisler nagpost angot sa drug relapse it nasambit nga aktor.
0: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! My goodness.
1: Alas 6:08 anton nga oras. Magka K5 nyo nabati ano nga pangunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Banyo Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia ita Aklan. Good morning, Western Visayas. Alaw kita makaroon ita Martes. Petsa 21 sa buwan it Julio dag 2026. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live lang sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
2: Ako naman si K5 Regilin Tornino.
1: Ang sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Patay nga ginabugong sa pribadong ospital aron na pung dag-on nga unga nga gagaki samtang outpatient mat-arong ana 52 anyos nga driver i-tricycle sa naguntad karang aksidente sa highway nga sakop Jaime Cardinal Sin Avenue sa barangay Puok Kalibo bandang alas 4:25 kahapon kara ithapon Hulyo 20. Sa inisyal nga impormasyon nga naboy K5 News FM base agbasi man sa CCTV footage nagparada it makadali rong sangka Toyota Wigo sa tunga kara ita fast aga slow lane it nasambit kara nga area bago nagpanaog rong 31 anyos nga driver it kotse naghazard anay rayag nagakto sa sangka bakery ita ina sa magapit sa lugar itong nakibot aga gulpigamang nga sumunggab rong sangka tricycle nga halin sa direksyon it Kalibo aga natumbok kara rong direksyon it Puok basag rong windshield it tricycle ag nagangkon man it nina sa ugo ag nagkasarisari nga parte it yawas rong minor de edad amangin rong driver kara nga nagangkon man ita mga nina sa anang kagawasan. Sige naman niya nag-responde rong BFP aga ginatawaan ito pauna nga pagbugong rong mga biktima bago gindiga sa ospital. Samtang nagupok nga rong kariton ag nag-angkon manit kasamaran rong kaparte kara itapertahan it na sambit nga sagakyan. Maswerte man nga waon ita naninahan or sa mga nasasugod kara ita kotse. Sa makaroon ay nagkaatubang gon sa Kalibo PNP rung magtimbang nga parte para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Dugang nga detalye at balita lokal, hinahan rong sangka gagaki nga ginasugid may una nga mental health condition. Matapos nga baywon, agnapusarong glass nga istante sa sangka baraka. Alas 9 rong pangorason kabi sa barangay Kamansisur, Numan, Shanklan. Bangon sa ginangkon nga lastro sa lima, gilayon imaw nga gindagan sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital. Sunod sa inisyal nga impormasyon nga nabuog it K5 News Team, nauna nga ginsita rong gagaki kung nagtaliwan nga adlaw, bangod sa kasangag. Kuadlaw it Lunes, it gabi ay nagbalik rayo sa baraka, ginusoy rong igmanghod itag-iya. Matapos rong pilang minuto, gulpigamang karang agin bayo, rong nasambit nga glass nga nangin ka bangdanan it pagkapusa ang kara. Madasig man nga nagresponde rong mga otoridad sa lugar, matapos nga may wagpangayo it bulig nga sangka concerned citizen. Padayon pa nga ginatumod it mga otoridad rong kabilungan nga natabo, ang iba pa nga mga detalye sa nasambit nga insidente.
1: Samtang sapya kabahin dugang detalye at aton nga mga balita lokal. Ginapasakaan yun ni kaso rong 30 anyos nga gagaki kahapon karang adlaw ita Lunes matapos karang madakpan sa pagbaligya at illegal nga arma sa F. Kimpo Street ta barangay Andagaw Kalibo kung nagtaliwan karang Sabado. Nagapangatubang sa kaso nga paggapa sa Section 32 it RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act rong nasambit karang subject nga ginkilaga kay alias Inday nga residente at hugas New Washington. Madumduman niya ginpatigayan rong entrapment operation it PIU Aklan at na-recover kararong kalibre 45 nga pistol aga magazine karang may sugod nga 5 ka mga bala at kalibre 38 nga revolver nga may 3 karang ka mga bala. Samtang sa pag-body search matana buong man sa possession it subject nung kapin sa 18,000 pesos nga balor it buy bust money. Nagawa man it kinrekomenda nga piyansa rong piskalya sa ana karang temporaryong kahilwayan it subject.
2: Bang pang-retalya at balita lokal, binawalat yun lang makaroon rong resulta it drug test sa suspect na naresto sa ginpatigayon nga drug buy bust operation it Malay PNP. Hapon ko adlaw kara it Domingo sa barangay Manok-Manok, Boracay, Aklan o kon Boracay Island, Malay, Aklan. Matandaan niya na-recover maghaling sa suspect rong pugong ka mga sachet. It kinapatihan niya shabu nga may kabilugan niya bugat niya 38 gramo nga ginabubanta nga may market value nga 258,400. Sa ginpatigayon nga body search, nabuuman sa anang posesyon rong sangka 38 caliber nga baril. Nasayuran nga resident

0: K5 News FM. Ya, ang radyo ko.
1: Wow,
0: Bahag Bitang Regional.
2: Alas 6:13 ang aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita regional, ginatod ka ni TTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Cooling hub sa Iloilo City gin-dismantle gon pagkatapos ita daywang bugan. May kampiyon nga balita si ka K5 ba Jenica o Yuna na please kami.
3: Gin-dismantle na sa General Service Office kung GSO ang mga cooling hubs sa syudada. Ini matapos nga amat-amat naman nga nagadumbo ang heat index diri sa Iloilo City. Sunod kay Engineer Neil Ravena, head sa General Service Office nga ang gin-dismantle nga cooling hubs ang sailahon sa iban nga lugar para sa iban nga katuyuan. Pahayag pa ni Ravena nga ang cooling hub sa Diversion Road Mandurriao ang pagadalon sa Sunset Boulevard ng himuon ng opisina sa personal sa Iloilo City Government kina-assign sa among lugar. Samtang ang cooling hub naman sa Plaza La Tagay ang halinan sa YMCA para himuon ng outpost sa Iloilo City Police Station 1. Yan naman sa ginabanta 3,383 ang naserbahan sa among cooling hub sa masulod sa duha ka bulan. Samtang ginpasalig naman sa natunggan nga posible ni ibalik liwata kung magtaas ang heat index na ginapaabot sa El Nino sa ulihing nga bulan sang 2026.
4: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si ka K5 Jenny Kauhunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Ang balitang regional, investigasyon sa pagbaril patay sa pulis sa Barangay Pontevedra, Capiz, nagapadayon. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Myla Fuentes, please come in.
6: Nagapabilin karon sa ospital ang suspect na naglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos matapos nag-angkon sang pila sa magkatuway nga parte sang lawas. Tugas ang pagpangkastigo sa mga tao sa sulod sang KTV bar matapos ang pagpanglutang pasado alas 12 sang kaaganon, Julio Vientes sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Matandaan, ginkilala ang suspect kay William Jucampo, residente sa Barangay Hulungahog sa Nasambit, Cabanwa. Sa investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag at ginibetahan lamang si Ampuyos sang tag-iya sang KTV bar nga magpanyapon sa mga lugar. Apang ginapayag may natabo nga pagbinaisayo kon komosyon sa mga customer, butang nagpangayo sang bulig ang tag-iya sa KTV bar kag ginpalapitan ini sang opesyal. Dugang pa sa naghana na nga magpanyapon lapit sa lugar, di Ampuyos ginapahayag nga ginlutang ini ni Jucampo garaigo sa wala nga dughana nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Samtang ang duha pa sini ka mga kaupdanan ang madasig naman nga nagpalagyo sa lugar matapos ang insidente. Sa pihak kabahin, ginatunan pa karon sa mga kapulisan kon mayara sa igo tugas ang pagpanglutang ang isa sa mga suspect matapos man nga ginlutang sang kaupo di Ampuyos sang nakit-an nga isa ini sa mga suspect sa natabo nga insidente. Samtang ginklaro ni puno barangay Ramon Donton sa Barangay Hulungahog nga wala sang record sa ilang barangay si Jucampo Bailo na kibot na lamang ini nga naulamid na sa pagpanglutang. Apang ginkompirmar naman sang administrador sang Nasambit nga Banwa nga mayara sa nagakaigo nga permit agod nga mag-operate ang Nasambit nga KTV bar. Sa karon padayon pa nga ginaayam sang kapulisan ang duha sa mga suspect kag nagapakigangot naman sa mga ospital nga kon mahimo makigangot sa ila pananglitan mayara sa mga insidente o kon magpabulong sa ospital tugas ang pagpanglutang.
7: Inisi ka K5, may labas guest contest para sa kampiyon na balita. K5 News FM.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Balitang National.
2: Balitang National. Alas 6:17 ang aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita nasyonal, inahatod ka ito ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. Mas gabi nga nag-init ng pagsagabtanan sa tunga na Senator Panpilo Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano matapos nga ginpahayag ni Lacson nga nag-aosoy raya at mga testigo at ebidensya para makasuhan ng kapareho karang senador. Raya kasunod pagkwestiyon ni Cayetano sa pagbahaw sigon itmanggad ni Lacson. Ginapahayag man karang ni Lacson nga lehitimorong ginahalinan it ana karang mga properties at may nagakaigo nga dokumento nga magapatunay sa mga raya.
0: Balitang National.
5: Sa balitang National, informalibanan ni Department

0: of Education at Commission on Higher Education. Rung nagagapta nga report nga ginhinyo sigo ni CHED Chairperson Shirley Agrupis nga bayluhan sa Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng delegasyon it Pilipinas sa 14th ASEAN Education Ministers Meeting sa Singapore. Sa joint statement, gid panindugan it daywang ka mga ahensya nga awa it mauraya nga hinyo ang nagapabilin sandang nga nagabuylog sa pagpabaskog it kalidad it edukasyon at pagpasakop it nasyon sa mga pagpugo ang itasiyan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
2: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod katon in D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa mabalik-balik nga gagnat, ubo ag sipon, mag-inumit D3 Bio, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Mas nagabo pa sigon ro mga Russians nga nagagamit it cash sa baylo it digital payments bangod sa masami nga mobile internet shutdowns ang nagagrabi nga kawad-an ita kasiguruhan sa tunga ita gera kontra Ukraine. Sunod sa report, pinakamabaho nga nadugang sa mga kwarta nga nagalibot sa nasambit nga nasyon makaon nga dagon ay halin pa ko nagtaliwan nga pandemya. Nagkakabaga ka man kararong gobyerno ita nasambit nga nasyon nga mas parayang magahina arong ekonomiya mao dalisdan ng gobyerno nga makakolekta it buwisa samtang nagabahog man ng gagastoson sa giyera.
1: Balita International. Sa
0: balitang international, nagkonsarong Estados Unidos sa panibagong airstrike kontra sa Iran matapos nga kumpirmahon ng pagkamatay isang ka-American service member. Sunod sa U.S. military, ang mga pag-atake ay tugon sa pagpatay sa mga soldadong Amerikano sa Jordan at sa nagalalang atensyon sa Middle East. Samtang nagpagupad manong Iran, it mga missile pato sa Jordan nga mas pa nga nagpataas sa pagag sa mas magapad nga gyera sa rehiyon at paglalaik krisis sa enerhiya.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow!
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patag it negosyo. Ginatod katon it Mighty Zero maskin pabaskog nga alkaline nga vitamins. Mas ginpagawig pa ita ABS-CBN Foundation na ag Media Servicio Production Corporation ag Aboitiz Power ang nakarang partnership para suportahan ng mga programa para sa mga kinahangganon it mga Pilipino. Bilang parte karay kasugtanan na kataorong Aboitiz Power ikapin sa 2.5 million pesos para sa disaster relief, medical mission sa edukasyon at iba pang proyektong pangkomunidad it nasambit karang nga foundation.
1: Balitang negosyo.
0: Ang balita sa negosyo, posible nga magnabarong kantidad it piso sa tunga ita o kung sa katunganan it 61 hasta sa 63 sa kada dolyar sa mga masunod nga buwan. Sa noraya sa BMI ag Fitch Solutions sa ginahambal nga bangod raya sa nagagrabing nga tensyon sa Middle East ag sa mapagod nga o kung mapag-on nga dolyar it US pagtaas it importasyon nga bigon sa langisa. Apang ginagauman nga uman nga magabaskog rong piso sa ulihing nga parte itrayang nga dagon bangod sa pagsugod, it mas maabo ang mga remittances maghalin sa mga OFW.
1: Balita Sports.
2: Alas 6:22 rong ato niya oras sa para man sa detalye at ato niya balita sports sa balita sa patag itinampang ginahatod katon ita Klinika Diofre. Formal nga ginpakilaga it Miami Heat si Giannis Antetokounmpo nga ginpahayag nga mas grabe roan ang determinasyon nga maipadaog rong panibagong NBA championship para sa nasambit niya kupunan. Sunod sa dating Milwaukee Bucks star, mas gabi parang ginaganahan sa bago karang serye at ana karang karera aga haom rayang obrahon rong tanan para mangin madinagagon sa idaom ni Coach Eric Spoelstra. kaibahan ni Gianni Sahita sa Sunday Bomb Adibayo, Bobby Portis matapos rong blockbuster trade makaroon nga off season.
1: Balita Sports.
0: Dugang balita sa Inampang, posible nga mag-umpisa si rookie Dylan Harper bilang six-man in San Antonio Spurs sa masunod nga NBA season bangod sa hugot nga backcourt nga ginakakipan ng Daddy Aaron Fox ag Stephen Castle. Apang magapabiling nga mataas rong kumpiyansa ikupunan agit mga NBA scouts sa potential ni Harper nga makabi nga sambilong sa mga bata nga naghampang ag may chance nga maging na future superstar.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista natong katon ni DTX sa Beauty Show. Natuman ng mabuhay yon nga handom ita country pop superstar nga si Shania Twain. Matapos raya nga mag-perform sa sikat nga Horseshoe Tavern sa Toronto. Sa ka intimate concert nga insigida man niya na ubos rong ticket, ginpakilaga man kararong pila sa anang mga kanta halin sa anang bagong album nga Little Miss Twain. Samtang ginpakigbahin man na rong mga personal nga istorya angot kara sa pag-anang karang pagbahaw sa Ontario. Describe ni Twain rong anang karang performance bilang sangka full circle moment sa anang karang madinagag-on nga karera.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Samtang dugang pa nga balitang entertainment, nag-anit atensyon sa social media ng asawa ni Baron Geisler nga si Jamie Evangelista. Matapos nga mag-aywan raya i-komento sa Instagram itaknor nga kapareho gamang itnagapahiwatig nga pagbalik ka sa paggamit itiligal na droga itnasambit ka nga aktor. Sa makaroon deleted gong nasabit kang post, agwa pa itin pag-uwa nga pahayag si Baron angot sa issue. Wa pa man makumpirmarong aligasyon, nagapabilin raya ang ginaistoryahan na pisar nga wa pa ito opisyal nga pagpamatuod sa magtimbang nga parte.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:25 aton nga oras sa mga K5 News batianon nga pauna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Martes nga edisyon na July 21, 2026. Para sa dugang mga balita ini makalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 ag live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos. Kaibahan si ka K5 Leonard Viray. Sauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
0: Aga kuman si ka K5 Regilin Tornino.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the full. I care gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang eye care gold capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3.

0: Nagapalandurong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Gagabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
12: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinical DTX 500.
11: Clinical D3 Bio.
12: Clinical Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinical Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: may free check-up ka pa.
12: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
11: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: campeón na istasyon K5 News FM. Yon ar virai puro pelos pops. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow! Right?
2: Kampeon, kampeon, kampeon, kampeon.
3: Good morning, Pilipinas. Maayad-ayad nga gahon bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
0: Puro de los Pueblos.
3: Puro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Martes, Petsa 21. Buwan itay karang Hulyo 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakangdan, inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray.
0: Leonard Viray. Puro de los Pueblos.
3: Maga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pinanaton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago kara nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Naton tawan ito oras, aton ka nagapagga ililiba. Partner ko makaroon sa technical side, yes, sa studio, si K5 Fred Batoy.
0: Foro,
3: nasa tanan, nagapabot kita at pagabiyabi, pagpanamyaw, pag-welcome anay sa mga suki naton nga mga taga-pagamati. Na nagatutok makaroon, yes, aton ka nagapagga ililiba. Good morning mga ka-K5, sa aton ka nga mga suking nga nagatutokon. Una sa aton ka nga mga tsindahan, sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaklan. Aton nga mga negosyante, mga bulantero-bulantera. Good morning kinyo tanan-tanan, especially una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Ago na sa may Juliana Market, nga nagapinamati iya sa aton ka nga pag-ililiba. Nag-monitor sanda, no? Magkaroon nga gahon, pagi sanda nga mga cellphone sa mga transistor radio. May niya pag-monitor kinyo mga KK5. Sa aton man nga mga driver, sweet lover, una sa mga terminal, nagamatamat na at pila. Tribal unagon sa mga karasadahon, nagabiyahin na. Kapasugod, pagwa ko aton nga probinsya Itaklan, maghagong kita tanan-tanan, ha? Rumata sa karsada, lima sa Manabela, para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga ginikanan nga nagatutok, sumakaroon ka nga pangurason, nasanda ka nga mga panimagay, while nga nagapreperit pampamahaw, kanda nga mga estudyante, o kanda nga mga pinalangga nga may mga trabaho makaroon, tribado man o kun sa gobyerno. Oy, basikon man late ka mo, ha? Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, hoy! Banguna! Good morning sa mga listeners naton nga nagapupamati man na sa aton nga mga kababayan abroad. Pagi sa Facebook Live naton, aton yung Facebook page. I-like, i-follow ang good updated kamo ko pila naton ka mga preska ag bago nga mga balita mga ka-K5. Good morning sa mga listeners ta sa Kabukiran. Mangunguman naton nagmangingisda sa mga katangkihan kasubaan. Aton nga mga bukas na nga restaurant. Sa makaroon ka nga pangurason, good morning. Wala sa mga nagapamati sa mga restaurant sa Kadabanwa. Aton nga mga sukyo na sa may shopping center. Ag likewise, siyempre sa Jassy Catering and Services. Na kay Ma'am Honey, kay Sir Ronayan, good morning kinyo tanan-tanan. Na kay Bro Vladimir, kay Bro Arnel, oh, good morning lang kinyo man. Aga siyempre sa tanan nga mga mahugod ang mga staff, good morning. Ag sa may CL Estancia, gapamati man, aton nga mga duty na nga mga pump boy, sa mga cashier on duty, good morning. Na sa may pasra na ubos, kay Daddy Harley. Kanya pag-monitor, aga siyempre di ka na sa may crossing Vinturanza. Hey, Madam Jean Yap, good morning man. Aga sa kutob, kumabutan ko aton nga signal, magkaroon nga Lawit Martes. Welcome on sa aton ka nga Tuesday edition. Itaton nga palatuntunan.
0: Puro de los Pueblos.
3: Ano raton mga nagapangunang mga balita? Nga aton tawan ito ra sa aton ka nga pag-ililiba. Aga siyempre mga balita nga talakayo naton magkaroon nga Lawit Martes. Ya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Ang ginapahayag mga ka-K5, 305 ka mga aklanon nakabaton kahapon ita 2,000 pesos nga ayuda, no, pagi sa nagkara nga uplift program itaton kara nga gobyerno. Abo nga pinangutan na kapon, no, pinaka main nga questions nanda, paano kami ka-K5 Nard makabaton ang paano nanda nasairan nga sandaro magabaton kahapon ito nga tig 2,000 pesos. paano na na sa Iran nga sandahay una sa listahan itay kira nga 2024 CBMS nga na itay kira nga PSA, no? Tingin pa ngunta na kutukapon do iba nga mga beneficiary riba gininformahan sanda paagi ko barangay and then riba man daw nagbase na lang sa andang paghitanda baga nga ara kita man yon sa pirtahan nakapaskil man na di kararo 2024 nga data nga not PSA PSA yes Philippine Statistics Authority yo. Di ba? Oh, te kapon gin check rito ito matamana ra kon nga ngagan sa listahan. And in na balik-balik antara ay aton nga makamanumano magkarang adlaw it Martes rong officer in charge it PSA Aklan with Sir Peter Mangilog. Mangutana kita ko parte sa ginatawag 2024 CBMS. Ayan. Nga hindi man totally data nga bi tanawon nyo kung ito rin yung pangagan ipa-discuss tayang with Sir Peter Mangilog kung ano rin mga detalye about sa rin nga ginpatikinanda nga mga survey that time anay ikaw masayran binatong kung sinoro mga tudtuod nga mga pobre ay kaibahan ko taga PSA man karon sa paglibot hindi akong kasagay no mga barangay officials o gaguide sanda nga ginadapit nanda rito ang haraman na klaro tara nga pobre nga isang kahig tatlong kahig wa gid man it may matuka ko sa mga manok pa ayno na balikan taro na iya sa ton nga pag ililiba sa bilog abira sa ginabasihan makarang bugan no sa dengar nga programa ko gobyerno ta na panagtaganay ka 2,000 pesos SSS member ka man, kung waka man sa 2024 sa BMS, di ba, state gid? Ay, porkwan man lang doon. Kung tawagun naton, cross-matching. Pag okay ka rito sa SSS, cross-match na sa CBMS, di, basi kung gagawa ta rito nga may kaya-kaya katinggali. Tapos ay, nagbaton ka timo tig 2,000 kada bugan, hasta Disyembre, umpisa makarang bugan. Sabi doon na, balikan taman doon sa ito niya pag ililiba. SSS Western Visayas nagpatiganit meeting kahapon niya daw. Anong odds aday ka nga programa man ko ato nga gobyerno? Ay di ba nga, dapat SSS kwan kagin member agpasok ka sa pagiging low income ay na makita man sa data binong ko taga SSS na may mga pangutana kita ay paano kung mga self-employed abingara no nga may una-una na randang point man at abagay at least sa mga sa future te mag pasingid kita bimadto sa pagka senior citizen eh di ba may edad kita dayon eh mas nami matamatod K5 na nga while nga di karon ka sa ring edad may pwede ka nga saligan nga ginatawag naton pension no hindi man kita government officials pero in the style ko iba at least magka pension matuod te naga self employed sa taga SSS. Paano man ako ragin declare man nito is 20,000 below. Maybe mapasok man na siguro rin. Mahal ko rin nga nga ayudahan makaroon. So na balik-balikan taman da ay makontak ka ton. Pero mismo nga bagong officer in charge it SSS branch. Yes, aton sa Aklan, mga ka-K5. Pagi sa Dayakara nga pag-unanda nga head nga si Ma'am Lovely Rose D. Makahilo. Mga K5, aton doon balikan hindi na. Kaya sa ton nga pag ililiba. Sa piyak ka lang aparte, 2024 CBMS at PSA, ginabasihan it gobyerno para matumod nga ikaw rong low income. Agod nga makasood sa uplift program. Dugang sweldo sa kada rehiyon. Hindi pwede nga madugangan. Suno sa daya karanga dole or magdungan. Suno sa daya karanga dole. At kung hindi man na pwede madugangan. Lagi na duso na makawang kong mga mambabatas na nga be. Si Representative Elijah. Oh. Ay ginaduso na nga parihuso na lang like sa NCR, bilog nga Pilipinas. Ay kung naman manabi ay iba gitaro pangabuhi like sa Metro Manila, no? Taas raswildo, taas man dito, no ba kunon? Ay daw makaon sa Pilipinas, kabigo naton pariho lang man yan, represyon. Iya sa aton sa aklan, pa nanog hidroborato riyay. Wakot may makita riyay, bisan sampalok ang tigya manalapi. Dati may tigbay 5 sintimos karon, makaron, waong git makita may nagabaligya karon, pa may ginansyahon ka matoday. Eh bisan makaon piso, 5 piso, waong ginapuhuta ko tao kung makakita sa daya kanagandagan. Diba? Samtang sa piyak ng aparte, Bank Ag Tax Record ni VP Sara, pagabuksan yon mga kakipain. May tanan daton nga mga headlines. Tawan ito ra sa ton karang pag-ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton karang mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Nasanda karang mga areas of responsibility. Kalibo PNP, pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Agbalita sa ton karang patrol. Nga nangalibot na sa makaroon karang pangorason, mga kakipay. Oy, sa mga wa pa rin na kabangon, bangon yun ka mo mamahaw, ag sit to eat nga dapat raton ka nga pamahaw. Sa first, kwan pa lang, hour ka ton nga pagbugtaw, exercise ka mo, pahugas-hugas rin na, makabuhin-buhin sa inyong mga tambok, and then, mamahaw, it namit nga pamahaw mga kakifay. Pamahaw nga dapat makabulig sa ikayong gawas, ini nga pamahaw nga, basikon karon ka na lang tubuan ko mga bagatian, kapin ring pamahaw, ginabira mo every morning. Mga processed food eh. No? Every week, bawo straight-straight, puro mga processed food. Una, noodles. No? Ako nano-nano rin na ng mga ginabasimpleng bakay lang rin na, gainit ka lang. Budlay, mukhang mga puro preservatives. Budlay sa atong ikayong gawas. So dapat ratong nga pamahaw, namit, mga tortang talong, namit man dun. With the egg, siyempre, torta. Pwede man laswa. Kung waonggid, linaga ng itlog. Scrambled egg, pwede man. Waktan mo na't singkiri ng mga pampahelty. Hindi ka mo't kaon sagad every... Wa mat problema ka kaon ko mga processed food. Pero hindi mo sige-sige nga sa isang Domingo, straight or apat o tatlo ka beses sa isang Domingo, gin, bulok sa gawas. Ang dapat partner nyo nga kape, healthy man, kung healthy ro pamahaw. Ano ro healthy nga kape? Bay, siyempre, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, ag DTX Premium Coffee. Pero mga sikat nga kape sa clan ay mga doktor na ro nag-endorso ka na. Nga rong kape nga DTX Coffee Mix, kampiyon dahil nga nga ng ingrediente mga K5. Kailan ka na nga sangkap nga ampalaya. Kasi ibang kita kung anong kanamit ro ampalaya. O mga K5, DTX Coffee Mix with ampalaya nga may charantin. Nga nagabulig mga K5 eh, nga maprotektaran kita kontra sa diabetes because nga may unang at sarantin. Oh, ang palaya. Parang yung pili, ginaton yung butang ron sa DTX Coffee Mix nga aside sa mapaniwang ruga inom ka ron, magayo pagilimaw sa diabetes. Yes, tama inyong nabatian, ganiwang ka mo. Because nga rong DTX Coffee Mix, aside sa may ampalaya, may una pagid nga chia seeds. Nga aside man kita bisan i-research nyo kung ano rong mga binami nga binipisyo nga may itaon ni chia seeds, raya rong pampaniwa nga kape. Ibutangan ni chia seeds, ma-burn na rong mga extra fats sa inyo ka nga gawas. Plus may DSE or desugared sugar cane extract powder, rong mapait nga parte tubong inbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Patisin pa ka mo, kapita sa gahon ng sapon, siguradohon nga nakainom DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, ag DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alas 5:51 ugon, daton ka rang oras mga kaki-5. Sa aton ka rang pagpadayon, ilatag ko ang kinyot makadali aro daya ka rang dagagan itaton ka rang panyempo makarang adlaw it Martes. Ay saton nga pag ililiba makaron may mga banwa nga magugagumta no makarang adlaw makadali ang sure partner i-check naton aton nga pag-asa DOST with ma'am Veronica Torres na imagine daw raton nga part it Pilipinas may una umatang nispatan nga LPA sus Ginoo kon Dios may low pressure area na naman. Tanang location is mga 1,630 kilometers sa may eastern part ita southeastern Koraya Karanga nasyon na ton yung Pilipinas. Ita Luzon, di karaso ano, anang pamanawan daw pa Luzon. Ewa pa man kagwa, I mean kasuod sa ton yung Philippine Area of Responsibility. Kasi kung magbubas ko remote, mahimo nga mangin bagyo. Kabay pa nga ni nga mag-usaw lang nga ni Rimaw. Kung manayanaya man ratong simpo, harang kakaagi nga to ita bagyo, super typhoon nga to, nga inday, nga ginpabaskog na si Habagat, maroon nga ginbaha, Rumindanao, ag Visayas, no, ag some portion ita Luzon. Ay kabay pa nga mag-usaw na lang ning LPA, no? Check naton, ara na si Ma'am Veronica Torres sa piyak naton nga linya. Atayagan ni Tiempo. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
4: Umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nga nating cloud clusters noong mga nakaraang araw ay kagabi na alas 8 ay naging isa na ngang low pressure area. Kanina alas 3 na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 1,630 kilometers east ng southeastern Luzon. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ibig sabihin, in the next 24 hours, bababa ang tsansa na maging bagyo, pero beyond 24 hours, increasing na yung kanyang chances. Sa ngayon naman ay nakikita natin na posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o hindi kaya bukas ng umaga. Nakita nga rin natin na once na pumasok ito at unti-unting lumapit sa ating bansa ay posibleng maging magdala ito ng mapag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito ring low pressure area na ito ay nasa loob na ng ating Tropical Cyclone Advisory Domain. So once or kung mabuhay ito, habang nasa Tropical Cyclone Advisory Domain, maglalabas tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Or kapag ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito ay naging ganap na bagyo, sa lugar nga na yun, maglalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. Kaya patuloy pa nga rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang Southwest Monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa lugar ng Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon pati na rin ng Visayas. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa May Luzon. Inasaan nga natin sa Metro Manila and the rest of Luzon yung fair weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow and Wednesday, Thursday, inaasahan nga natin na posibleng maging maulan sa May Mimaropa pati na rin sa May Bicol region. At pagdating ng Friday and Saturday, posibleng malaking bahagi na ng Luzon yung maging maulan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 25 degrees Celsius at 25 to 37 degrees Celsius naman sa May Tuguegarao. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, pati na rin sa May Barm, magiging maulan dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan nga natin yung fair weather at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na by tomorrow, Wednesday until Thursday, posibleng maging maulan sa May Visayas at Mindanao. Pagdating ng Friday, inaasahan nga natin na posibleng maging maulan sa May Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao at pagdating ng Sabado sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Since that is a 5-day weather outlook, may chance na ito ay magbago, kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA.
3: Okay. Naturo payag itaton nga taga PAGASA mga kakipay ba? Bahay mangin may Lugano naton nga adlaw kasi mga Sabado nga to, pero may mga pagbag-o pa man ha. Kutok lang kamo sa K5. Eh, dagarong kulo pressure. Kabay, pangamuyuon tayo nga mag-usaw, Rimaw. Mga K5. Foro de los Pueblos. Alasay, 57 raton nga oras. Sa pagbalik naton, aton iplastar. Raton nga mangin pang headlines nga nga mga balita. Matapos siya, importante nga mga pahanomdom. Standby!
0: Hit 3 Bio Health. News, D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So makadto na ito sa extra benefits ng D3 Bio.
7: Pinaka-nabis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, itawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
6: Correct.
7: Gamatumato na lang siya, blog.
3: Extra standby, no?
7: Oo.
6: Kung siya labot, kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuong imo immune system.
7: Amunin ka nami kung nakainom ka D3 Bio. Sang una, sir boy, permanent, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
6: Wow!
7: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Permanent to ginabalik-balik nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Terminator balik-balik diri nga kung mag-inom ka D3 Bio tanan nga kagaw ma virus man ma bacteria patyo ni D3 Bio. Okay, siyempre sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw. Adlaw-adlaw gasulod ang virus. Dapat adlaw-adlaw man ta inom D3 Bio.
6: Exactly.
7: Amo nang pinaka-importante. Pero way ka kabalo nga ang D3 Bio sir boy is also anti-protozoa.
6: Uy, malugayon da. Malugaya.
7: Mga ginikanan nga may mga kabataan. Amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, nisustansyado, palang sa balati anon man. Basit, may gapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang D3 Bio para mapatay na sila, para wala kompetensya ang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka D3 Bio, hindi lang nga patyo niyang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
3: Ang inyo na Candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag ikaw maeksima ka.
6: Ay, kahit budlay na budlay.
3: Diyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya, bulngon. Kagway niya gani, bulong.
6: Kagway niya, bulong, no?
3: Ang nami sa D3 Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
6: Correct.
3: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sa D3 Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
7: Kung na-try na nila, yung tanan nga with Ben, itry mo man ang D3 Bio.
8: Oh, grabe, epektibo.
0: D3 Bio,

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka. Ang topical ability sang D3 Bio, di mo makita sa eksema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3 Bio. Intramo na ang ginatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
2: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
1: Dots
2: sa mga vaginal dots.
3: Pwede.
2: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
1: Uy, kabalo ha. Basi fungal na.
2: Oo, pwede mo yan. Ipahid na.
3: Yes, infection na.
1: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang ipitibo sa ano, no? Kung ikaw ginsikagat sang sapat, nangabi, inisagulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3 Bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection magit nga cause na kayo, may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sa ginatawag nga lauric acid, caprylic acid, or MCT sa D3 Bio.
2: Wow. So, sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
1: ay, importante giniya.
2: Importante giniya.
3: Before magpa-vaccine.
2: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sa D3 Bio.
1: Correct.
2: During or after nga mabaksin ka na, inom ka
1: man. Was.
2: At least 2 days, every 8 hours.
3: Oh, before
2: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
0: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema, ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Kampyon na istasyon K5 News FM Yonard Viray Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:12 yon, daton karang oras, balik kita sa daton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa ito niya pag ililiba ng mga K5, by the way, sa mga may mga pamangkot parte sa ayuda ng rata gobyerno sa uplift program, sa rin nga lang SSS, no? Standby ang Kamuhinduna, ay ma-connect matakaton do linyada, itanda ka lang bagong branch head, no? Si Ma'am Makahilo. And then, parte sa ginatawag nga mga K5 nga 2024 CBMS ita PSA Yaklan or mismong taga Philippine Statistics Authority ay hindi na with Sir Peter Mangilog ato niya OIC nanda mangutan na kita kung mga detalye karon, no? Kung paano ba nimo masayran nga ikaw ay pasok sa rinyo ron nga data nga ikaw ay pobre, no? Mga K5 sa tondon iplastar hindi na iya sa tonya pag ililiba ilang kaya unahon takara partner do daya karang report, no? Unahon talang anay kara si KK5 Ridgeline Tornino ay kakasodyang gidre nga nga agahon nga balita parte sa day kara nga pagkamatay ni Del Sol Sunyo, no? Kung inyo matandaan ra imaw raro makabig naton mastermind or gunman, no? Imo kita ro nagpangalima kara eh. Ag imaw ro kaagawan it raya kara nga mismong victim nga si Bulido. Nga imaw raro taga GNT nga naka-assign sa Makato branch, no, na datong time nga may buyot nga kwarta nga syempre anak ko company. Ag katungani nga naka-ideya ro ray nga suspect ibahan na nga driver gamit ro motor nga anaman mismo hay nakipagugusan ag nabot sa punto nga ginpakigbato ako victim ro rogerong buyot nga kwarta iti syempre anat kampanya bi matodron, no? Ot anana pag buhi ag kolehe nagdecide ra suspect nga nga si Del Sol nga tutukan ko armas napitkan na ro victim na iguan ta sa daw di karasa ng kanya po sa likod na, no, daturo pinaka patal nga igo na nga inangkon maron nga namatay, no? So 2025 last year December 22 ako kisaga ito kita kato the time sa Banga PNP gin arresto ra imaw paagi sa warrant of arrest, no, sa kaso nga ni inyo pagpatay. So gin kulong aguna sa kulungan. Kaso nakibot kita ay dengerang agahon, nakabatong kita at info nga imaw karay na sa puanyo lang about kabuhi. No? So naman kaon sa area, ato niya patrol with K5 Regilin, parte sa ringa nga balita. No? I-check naton, ara na sa linyanda, patrol, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: K5 Reg, sa report, so go ahead.
2: K5 Nargin kasubo it pamilya ni Jan Andre Bulido sa K5 Nard noro pag kamatay it ay karanga si Del Sol Sonyo sa K5 Nard na kung sa sinda yarong ginaturo nga responsable abi sa pag panghold apatay kay Jan Andre Bulido ba K5 Nard po nagpaliwan ng mga dinag-on ag kung sa sinda mo nga ni Rahay na aresto matapos nga papanaugan it ay karanga warrant of arrest para sa kaso nga robbery with homicide ro anang karanga kaso ka K5 Narda. Agwagi na expectar ita pamilya Bulido, particularly ni Sir Albert Trigotilla at his pisan ka K5 Nard, na dayat aro mangin resulta baga, itong going adirandang hearing ka K5 Nard na kaya natin mataman imaw da.
1: Sana nga itong kaso nga pagpatay?
2: Oo, sana ito nga pagpatay ka K5 Nard. Siyempre, roanda ito nga ginapaabot.
1: Di ba may kwan patabi ito? May drugs patabi ito imaw? Dahil nabugan ito drugs na kat sa madalag. At, madalag pinpi mataro gabuyot ka rin. O, tag sa drugs nga na-recover ka rin ka na nga ito sa siyakya na.
2: Roo, sa drugs ay naka-build ali imaw ito ka K5 Nard. So, nakagwa tayo imaw ita pilang binugan pata nga nakagwa imaw. Ginhugat ro warrant of arrest nga ginserve ka na.
1: May baril pa to? Nalipat ko ay. Medyo negative na, no?
2: Medyo negative o taro baril ka to ka K5 Nard.
1: Drugs
2: na to. Drugs taro na-recover ka to. Ganing medyo maabu-abu taro drugs taro nabuo ka na sa anang posisyon sa may salakyan na nga to. So, naka-bail since kani nga bailable mataan ng K5 Nard. Siyempre, mahaba-aba.
1: Nahulog tabi sa regular filing ka to ro kaso nga pagpatay. No, maroon nga pagka-bail na sa kasong drugs, hilway tanay mo temporaryo.
2: Mahaba-haba patabi nga investigasyon to kay Five Nard kaysa time pata ni Captain tag namatay ba
1: oo,
2: kay Five Nard
1: yung kakunda si Captain
2: Villanueva.
1: Oh, Villanueva.
2: Oo, ay mo pataro kwan ka pero
1: hepet na ka to.
2: Oo, hepet na ka to. So ngani nga ro ginapaabot ta actually ita tatay ni John Andre Bulido nga bisan pa alin maabot nang daro justice ba kay Five Nard ro adlaw nga pamatbatan gon si Del Sol Tonio, nga kung sa Sinhay, kung pilang tag una servisyon, kay complex crime, no, anong gin-committer ka K5 Nard eh. Bukod lang, basta sa bilog lang homicide, kundi robbery with homicide. Kaya kung matandaan ito, ato nga mga tagpagamati, gin-hold up na, roan na nga katrabaho nga ra, sa courier ka K5 Nard, agindagar kwarta, may ana nga, mga kasabwat, may driver imaw, may nag-aabang pa along the way kay Five Nard, doon nga nila nga ginplanuhan, tapos abo patang ginagsunan, hasta nga, na-intercept imaw to sa may madalag, sa may sulilok na tumagapit kay Five Nard nga, nagpinagagas imaw sa atin karon ng mga otoridad, naubusan nga ni ite, karang gasolina, roana nga sagakyan, that's why nga natigayong git imaw nga, masiro ko atin karon ng mga kapulisan kay Five Nard. So, ko hearing nga to, January, nag-start ang mga hearing abi ka kay Five Nard, hindi natin elaborate.
1: Okay.
2: K5 Nard?
1: Oh, go ahead.
2: So, after ka to, nga na-arrest to imaw, nag-start ang mga hearing sa ARC ta imaw na K5 Nard kasi before nga na-arrest to imaw sa drug, sa BJMP, nag-request imaw nga magpa-ARC. So, gaban-gaban, wagin grant. So, nakagawa mata imaw. Doon nga ni, nga, after nga ma-arrest to imaw, sana nga nga robbery with homicide, hay do yun nga, sa Auckland Rehabilitation Center, ta imaw presente nga nakapulong.
1: Hey, dapat so, ay ARC ta nga ni Makonde, mautawagang kung ano proseso ng dakal. Kasi considered, ta imaw nga, may kasong drug sa gikuuna eh. High profile, ta imaw nga tawo.
2: Oo, oh, doon nga ni, at basta complex crime, kasi Five Nard, o atong karang pagkasayod, hay do yun nga, sa BJMP,
1: BJMP.
2: Ano yung mga facility.
1: Kasi ro ARC ay, ay kat mga maisutat ang mga nakahimoit krimen pero madaga pa sa ginatawag rehabilitation. Maroon yung Auckland Rehabilitation Center, ima. Mga
2: yes.
1: Simpleng panakaw. Bisan drugs ni, pwede man gapo na nun. Kat mga, kuan baga, small time na to. O mga street value individual. Mga maroon baga.
2: Yes, at iba nga mga petty crimes ka kay Five Nard, like mga pugupanakaw ang abi man nga ron, pwede taron sa ARC, pero siguro may mga exemption man. At kung namatay ba, sige na pamatian man ro, akusado ba kay Five Nard?
1: Anong mga request?
2: Nag-request. So, kasi si Del Sol nga ra, prior pata sa pagka-arrest mo pa, nahi, nag-request yun, pagiging mo dati, nga isa iloy mo sa ARC. Kada nga ni Mag-Adto kita sa BJMP before, kay Five Nard, hay makitaan mo, gidman ro pag iba, baga sa anang aura. Kasi nga ni Hay, kat na-arresto imaw.
1: So, nabaho-baho pat aragawas.
2: Pero nakita natin imaw, hay mga siguro mga pilang dinag-una, hay naghiyos gidman ro anang agawas kay Five Nard. Nakitaan mo gidman sa anang itsura bagang medyo nagbugang gidman imaw sa siguro man doon ay di man nato no kan dugi na isip kon amat may una gid nga pagnuo kon amat nang kay Five Nard nga kun pwede lang baga maibalik do mga natabo kay mga nga ro anang intention is pang hold up gat agid kon ta kay Five Nard galing nagabot sa punto, nabumunat is baril, lag na baril kita na, naduday ka nga si John Andre Bulido. So nag-hearing pa kahapon. Kahapon buulihing hearing based sa confirmation ni tanang karon nga tatay ni John Andre Bulido. Nag-attender man imaw. Ag syempre, ay, sa mga hearing araro, defense agro, tiyak nga parte, usually wagin mo parang istorya kay 5-9 kasi nga ni ay magtimbang nga parte at pareho nga. Siyempre may mga witnesses doon nga iba man yan ikaroon ay related man yun siya kay 5-9, no? Sa atong karon nga respondent or dahil karang akusado na nagtindog kontra kana. So gabanin ka man, pagpati, ito ay karang tatay ni John Andre Bulido kay 5-9 ay mapag-unabiro kaso.
1: Oo.
2: Kasi may

0: doon do kan Japan ginadengatan ita subject or mismong suspect nga nag-attend patat hearing. E, kung magay, natawan patat chance man ko aton nga batas nga makigbato matanana nga para kanan nga bukong tat imaw to git.
1: Ginasunod yun, aro due process lang sa day 5 night. Sa part it pamilya, pakitaan mo nga, sa part baga nanday, sir, ano nga ra, Rigotilla, nga kalpado ito santa. Kasi nga ni, pero ginapaabot ananda, mapamatbatan tayo mau. Ginasagaan nga mag-inattend it hearing sa day 5 night, kada lunes ron, para nga magpungko ito. At kung sino man rin papungkoon sa day 5 night, yung mga witnesses, say, ginaatimpiran gid ron sa day 5 night, kay mangod yan isunokana, ay hindi man gid mag buhay, mapamatbatan, at maservisuhan. Kasi no bill recommended na meron ang kaso nga Rocky Fagnard. Meaning, samtang nag-hearing ta, kung man o kabuhay ro hearing, susunod at presuhan si Del Sol. So, kumbaga, what
0: well, I know... Well, kasi girokan ko kaso mo, priso ka, anay.
1: Oo.
0: E total, arrested ka, bisandig sa warrant man eh.
1: Oo, at mabugat na meron kaso kay Fagnard, what I thought, yan sa nga ginrekomenda ro korte. So, samtang nag-hearing sa side ng kita, ro hearing ko na matiabot at mga tigbinag-on ta nga ni kay Fagnard. Pero hearing na nga rin, binugan pa man lang kung nag-start ito ay karang January, almost like 6 months, is so, sobra kay Fagnard, ay din gaban-gaban. Pero, siguro sa part manana, ay hindi natin ma-question man gid kay Fagnard, kung ano karoon nga bagat sagon man matuod, bangod sa mga nagkagatabo nga posible ginuugan na.
0: At eh, basikon kahapon na yun, di ba, final hearing on? Basikon may...
1: Pa, may mga masunod,
0: may masunod pa hearing. Ah, basi makong kung last na to, ag, natapos ito akong ano, decision, baga guilty, tima, wag namumlimat, abagin, kung ano, tag, side manana ko, everyday, alang nanadangatan, una sa prisuhan, nani kon mag, Nobel ban recommended, ag una, tima, eh, as talat naman na maguwang, kung karay, basi mga mauron baga, nga, nag-suicide na tima,
1: posible man ka kay Fiber kasi matuod kung pamatmatan ka basta kung pilang dagon dedikada nga serbisuhan na do anang na imo nga kasalanan nga kay Fiber sa din nga ni nga mapag-untaro kaso kontra ka na agwa man gid daw daw mait pamilya Rigotilla ka kay Fiber kasi okay man imo kahapon do usual matagid na ng aura syempre wa mata man nagabugo nagapuko man lang mata pero may mga ginbugo kun imo nga sa part ana itwan it victim ka kay Five Nine nga kwan nga grupo baga so
0: managamugo patay mo man sa pamilya at victim
1: sa kwan ta sa mga dalang mga witnesses
0: kay ah witnesses ay kilala na abiron eh lamang at basi mga taga GNT man ba nga katrabaho na
1: So may kwan pero kung sa part it tatay ni John Andre syempre sa ngalan matuod nga biktima ron eh tatay it biktima ka kay Five Nights hindi man siguro mabatas manana nga magmugo ka kay Five Nights so sa part man it pamilya ron nasubuan kara it ni Sir Rigotilla kay ro pamilya ba ganana ni Del Sol ka kay Five Nights nga wa man anda ginaexpectar na dahit aron matabo ka na 37 years old ka kay Five Nights nga kung sa CN gin-declare nga DOA ya sa Provincial Hospital. Yan kita makarang gin-verify ta. 2:35 a.m.
0: Ba, aga-agat
1: Oo, aga-agat git kay Five Guard.
0: So, hay nga ni mga tuwog, 2:35 gin daga una, butang ta mga nasa tugid, itaga, aga-aga nga ralas dos. Basi tuwog ko tamatood ro mga preso kara, maliban sa bugtaw nga staff ita, or personnel ita BGMP.
1: Kasagsagan yun at kamuok nga tuhog matulog ka kay Five Nine namin kita raw katuhogon matulog ka ron it siyempre iban yung mga kaibahan naman na preso at laban hay what ay mao mapatsagan so gindali-dali pa dagaya sa provincial hospital 2:35 sa kay Five Nine sa galing wag ita gindeclared ana nga dead on arrival ka nga hindi mahambal
0: sino mo lampi kuno na kwanda nakitaan na lang sa kwarto na or sa ibang part it presuan.
1: Then, tatong gina-verify sa taga-ARC, sa K5 Nard, no, kung si Ingin particular yung mga nag-himo, ito ay ka nga, sa pag panita na karang nakabuki sa K5 Nard.
0: Kasi isang pag-isayad, bawal, di ba, unang-una, katatong natabong atong binunan ay normal, bawal ka ng mga bladed weapon. Mga higot pa niya ni kung nga rabawal man doon, nga kapareho, may man akong mga ratan or kagat nga pwede nga gamiton it preso nga, bukod man it pang suicide, kundi pang lak ko mga liog man kung anong posibleng kontraw na sa sulit presuhan.
1: Oo.
0: Eh, bawal ko noon eh.
1: Bawal.
0: Sin ba kayo mo nang buo ko higot kung halimbawa?
1: Pero kung namatay, ano man eh, may ibang mga incident pa yan, nakikita natin, andang suksok mismo kasi kay Five Nights. May mga makarayon, ano mga pantalon, like mahaba, di man na. May makarang incident kay Five Nights eh, may mga natabuon.

0: previously, bukod sa prisuhan, pero may mga syempre natatabo na mauroyan nga mga
1: Agonro incidente. Type it suicide na is pagi sa paghanging. Or basi sa iba't ana sabon.
0: Oo. Initial. Oo. Initial ka K59. So, sige. Confirm na ako doon kay Car.
1: Ay, masako, or taga BGMP. Do, kagali, ARC, tagali, no? Sorry, sa taga BGMP, nasanay kita ko na itong binunanay rin na. So, tupad, nga ni masako, or BGMP last week, makara ARC man.
0: ARC. Okay,
1: yun na, what problema kay Sir Nakar? Eh, madyan nagpa-interview matay mo, Ray?
0: Oo, akong, ano yung nagagawa man sa K59, nagawa mataman it, foul play. Kay man kung, hindi mawala abi kung amat nga, siyempre may mga kahaka kung namatay ba si managin ng padali, natang nga na pamilya at biktima. Nga,
1: mga doon kita na first, karon nga isipon it iba, kapin mga kakilaga ni Del Sol nga na.
0: Oo. So, ginagpag-istorya naman kay natatay ni San Andre Bulido. Wala naman, nakonkamon nga ta. Kasi nga, naman, hindi natin pa abimana hearing mga makaruyan ka kay 5-9 kung doon man lang manjali kung may iba manjali nga plano ka kay 5-9. Kaya nga doon datang ginapaabot ay siyempre mapamatbatan ta na si Del Sol. Sana nga ginhimo nga raag servisyo lang gitaron sa prisuhan ka kay 5-9 kasi sa sino mga facility refer after nga matapos raan nga hearing. Kaya mahaba-haba pataro hearing ka kay 5-9. May mga set of witnesses pa ka nga masunod na mga tungko.
1: Eh, abisan na rin kakita sa kapitol eh, di ba? Every Monday, Monday sa konsiensya ng branch ng Piron.
0: Oo. Ay, din man, nakasanayan mataman, ito eh, karang nga pamilya, nga siyempre nakikita ng residential, nag-attender man, kay Five Nard, ay, o galing, di man na natin mahambal kung, siyempre, ano, nagadagagan sa anang piniino, kapin pa kung, nababatsagan mo man doon kay Five Nard during sa hearing, abi man, kung magsatagiligid or mapag-ungit naman do, ebidensya kung dakimo, mapag-ungit, kasi nga ni may mga eyewitness kay Five Nard, may CCTV nga to, nga the same guitar o motor nga ginamit, ita ginsakyan it gunman, agdo na recover sa bagay ni Del Sol ka K5 Nard, matandaan ni naton nga exclusive naton nga gincover, do dahil karang nga mismo nga pag-recover it nasambit ka motor, agda turo nangin mapag-on nga lead ni taton nga otoridad, nga imawagin mata nagali ka K5 Nard, bago pa mata nag-surface, dupilang ka mga eyewitness nga ra ka K5 Nard dumotor sa bilog sa nangin mitsa kumbaga sa pag match karakana K5 Nard imaw ro nakita sa CCTV ang imaw mando motor nga nabuo sa nasambit karon nga panimalay nanda sa banwa ita banga
1: abot abi tong gapatunay nga imaw dahil katoko nagkuan eh nang na curious kat the time nga sa operation at ana ita banga pinpingaro ro violation ay datoron nga nagagyo imaw sa checkpoint. Ag base pat nga nito sa retired baga si Sir Jones nga naman. Initial talk maton kana ay that time abi ay may mga mando man kanda nga mas pagidi-enhance ro andang nga seguridad ko ng banwa. Ag paagi sa checkpoint yung gidang lang nang pwede man nga mahimo agod nga ma check ro mga nagasud guwa ko banwa it banga. Na timingan tanga haling gali sa sanda sa Rojas ra nga nagbuo gali rito ta supply ko andang arang bisyo. Ag nakagamit ito rito nga ni before man to yes akla nang pagabot ba nga ay siyempre kung bukong katimot guilty kagwa katimot may kun lain nga himot eh, di timagyo sa checkpoint ag si Sir Kwan kita galikana kara nagatubang nagpapanaog ko nang bintana ba si Sir Jones.
0: Ano ay isa?
1: Si AP mismo. Isa kabatikan ko pulis na na-notice na sa nang itsura ba sa facial expression na daw may ginaiwasan ang nagadali mo. Maroon niyang binaharurot na tama. Diyan matuwa, maiguan, magasa na si AP nga to.
0: Oo. May una ka ni Katok ni Fiverr na isa na nagkanaligsa. Ay, gusto ko na yung mga bystander sa dagat.
1: Aron, bystander.
0: May una ka tayo sana na natagid na ng dalasa kasi nga nabasig daruan ng pagpadagagan. At din rin positive nga effect rate checkpoint matuod ka kay 5-9. Kumbaga ay malilikawan gagi or posible nga pagka-intercept ito ay karang mga individual nga naghihimo ita illegal. So, siyempre ay doon nga naka-alarm mo tayo mga patero sa gakyan nga to parang din sundan mo tayo mga K5 guard gin-trace in pad to ito nga ni sa madalag nga direksyon at pa nga sumugod
1: ay what abing ka na kaya gas rukwan eh gumagas baga nga taga-banga PNP ay kung si wa maka prepared mayad ay then sige logic ating consent kana consent mo ra pa dire diretso ag madasig tema nakasiyakyan naka consent mo.
0: Oh, so gin alarm mar mga kaiping nga mga police station kay 59 may description man eh dayon sa akin man na puga ag din mga description ag kun makita ninyo hay din kay nahinala baga kay 59 wa pa matay kun na nga identity kay Del Sol kato pero syempre hay alarming kay bangod gani ra prison is kay nahinala.
1: Kay nahinala. Basi kon may dagang droga, may dagang armas, or basi wanted rimaw nga manit pagkakita na pulis na hadlok. Imawa pa tat pagkakilanlan na nga si Del Sol rimaw, taga GNT.
0: Nagduda at agedro ato niya pulis. Oo.
1: Pero kon mga sumimple ang imaw nga siguro sa itsura bit mga makahit-hit nga at droga, siguro nag-iiba man. Siguro na panimbangan matanan na time. Pero kon sumimple at rimaw, until now siguro watagitay mo ma-restore.
0: Kung halimbawa nga nagpakita man na imot lisensya kay Bernard o kung ibang lisensya pinakita na, posible nga parang madelay-delay at sang kiray baga. So, naubusan imot gasolina during that time, lumiko rin ka rin sa may sulilok ka kay Bernard. Suba baga nga ginadayo man it mga turismo na sa Madalag. Ikaroon imaw sa pang-pangtan at suba kay Bernard sa kwan baga mga kagam mga ilamon kay Bernard. Karoon imaw.
1: Ang bukong tabi it kwan doon ang pag-add to ko nung bago residente mo ko bukong at formal nga rin nga daw madya hibangdan mo pala nga nagapaligos kung ano rin na agatimprano lang agod manami rulugar ay. Nagkakanda, ako nung rukot siron nga what imot nga panimbangan nga abi basi masama. Nagkadali baga, maroon na pamatsagan ko nung kutawo.
0: Ag nagsaka pa imaw gid sa bukid.
1: Kay pa.
0: Sa pag-respond dito ka to, nga pangtanan man nagano ka, man nagadto ka karon pa signal ko na imaw kay 59.
1: Ay, oy, istorya nyo gali imaw ka to.
0: Oo, kay sambilo kita sa mga nagsunod karon kay 59 kay ito gid mismo sa area baga. Nga din nga ni may na-intercept nga sa lakyan. Dinta na find out ana to nga imaw ta nagali rong ginainusoy nga suspect sa shooting incident iya sa Makato. So, puro imaw bagras ka to eh. Mana, nag-usoy man lang man ako signal ang medya kwan patangan ng iba pataruan na nga kwan ka to anang aura ba
1: ka to dito. Umpawi, kuigo.
0: Oo, so, pagahambal pa tayo imaw. So, yung nagpa-signal man lang. Pero puro, karong bagras mo anang bilog nga gawas. At din nga ni na, nagpa-malibad imaw ko na ano matanaro mga allegation. At later on, na-find out, na-verify nga imaw gid matana sa K5 Narda. So, yun check na ako niya sa provincial, negative na yung sa morgue. Pull out na. Ha, yun pull out na.
1: Basi kung gin family na kasi aga-aga pamanda, ginugat nga magbutla, kru adlaw, i-process.
0: After nga, agit nga ma-inform, sanda K5 na, kayo na taga-aga, gin pull out, agit punerarya. Pull out ito.
1: Tumawag ta agit punerarya.
0: Oo, yun pasugang nga tayo mawiya. Una, alam man, makarang sa paghinakop ko, ana nga, ako pagko punerarya, I mean, no, nga, kung sa tinhay, ginantunan niya tayo na ita ng miyembro ita pamilya sa K5 yun.
1: Pero tatay ka rin, kabot-buo ta, anang pamilya, mga kilagat aron una sa Barangay Pulo ag sa Lapnag nga sandarahay mga professional ag mga kwantar tagahuron tabaga nga tawo na sa nang barangay.
0: Oo, naka-istorya na itong dahil kay Sir Bert. Mga tawo ba
1: yung nasirin
0: ni mga nga God-fearing kay Sir Bert. So, mga makadyo sa kita nga kung sa Sinhay, may ano kita, inline kita, bagaroon ang panindugan sa K5 Nard, so kung ano rotama. Kasi nga ni grabe man, roon ang tinangis. Pero, during that time nga na, ka-istorya natin sa nawa, kita nang dalagi na konsinti abimana o ginatago ang K5 Nard, bisan pa pag-recover.
1: Kaya ako believe sa pamilya na, bukot konsintidor, baga nga nakahimot krimen ra ng unga ay pag inidiyahan gila nga itago, nga sa pagpati di kuno na mahimo kanang unga maron
0: may mga makaroon pero do mag-asawa nga ra nga naabta naton before pag recover motor hindi tama na namon ra sir pag taguon do motor dalhan niyo tama na kun daya man ra makabuli gay kami man wa gita kami kasayod kun ano ro nagkatabo man sa guwa kun ano nahimo kanang unga kasi gani ay una man lang matasan ra sa andang bagay nga mag-asawa may mga padanong kasana kay Fire Guard abutan ng mga alaga ng mga ayam. Kumbaga ay simple life sa K5 Nard, pero ang mga unga, mga professional ta na, sandaro na bilin sa nga, bagay, doon yan eh. Gin, ano sa nanda, voluntary ng bahala ang nga nakamusal kung ano na makabulit.
1: Yung padagat nanda to sa police ay?
0: Padagat nanda, wakay kung ano nga resistance ba ya, awat at pagpanghawid-hawid, kundi ay, yun, ano sa nanda, willing ka sanda K5 Nard, at wata man na naman ginakonsin, pero ang nga unga, kung ano mataruan ang nahimo. Mm. Ay, ato bangon na taron. Aga, kung susiin kung ano konsekwensya, dapat nga ato bangon na tanong kay Sagnard. Mm. Galing, ay masubo lang, ay dayaro, natabo kay Sagnard, kay Del Solson niyo, bago pa man magwaro, na karon nga, pamatbasa ng kaso nga, robbery with homicide.
1: So, doon taro, rakshot pamilya, nakibot man sanda, ag, nagkasubo ron ay dahil ganing para kanday gusto man ma-feel nanda nga kung ano kabudlay na sa sud kulungan dahil dun do matabo kay mo matod kung makakommit kat krimen dahil daw hustisya man dun abi nga pamaagi sa datong namatay nga biktima ay dapat makuan man imong serbisyo handon ay kaso nga ni ay wa ta natabon patay ti imaw
0: mapatay ta imaw so dun kung taro konsekwensya ba kay sa dan nga serbisyo na ta kunta sa prisuhan. O galing, hay, nasapan mo, latay mo nga, patay. So, sampay mo atin nga mga tagpawamatibo, ang tatayag kararo, pamunuan ito, atin ka lang nga Aklan Rehabilitation Center, may kaangkanan sa pagkamatay ni Del Solsonyo, sa Quezon Leonardo. Mm. So, dero atin ka lang report na magaling ka sa atin area with K5 Romy Cahilig at K5 Jim Lidoro, Trayaman si K5 Red Jilin Tornino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko. Ang galingawan sa kalibong K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Thank you so much sa reports katong nga patrol with K5 Bridgeline Tornino. Ani sa aton nga pagbalik, standby kami, balikan tara. Ikibot pang kita nga si Dilson doon ang dinangatan na baga. Balikan tara na, matapos siya may importante. Nga paanom dom, standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty Six. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang

0: sa natin ang ating memoria. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: DTX

0: PX Coffee Mix.
1: PX Coffee Mix. Sa mga butika. Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Viray,
3: Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:37 daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nyo pag ililiba dilang gidanay, good morning sa mga listeners naton nga nagpupamati sa makaroon nyo pangorason, na kay Sir Edgar Casencia, nga nagpamati while nga nagahigop, no, itay karang mainit-init nga kape nga DTX Coffee Mix. Yeah, good morning una sa may barangay poblasyon sa Leso, ha. Una kay Ma'am Tessie Sukgang, good morning. Aga sa tanan nga nagapinamati ko no sa K5 na sa may barangay Kamaligan sa Banwat Batan, medyo pag-monitor, ha. Ma'am Maria Liza Nacor, good morning. Paki-greet it happy birthday kanday Jopel Valentin Olivar, Reynard Gregorio ag Lisa Castillo. Ayan, happy happy birthday kinyo, ha.
6: Happy birthday.
5: Aga syempre happy birthday man kay former First District Congressman Carlito Samson Marquez. Nangga silver man si Kong, itana ka nga birthday.
6: Happy birthday.
5: Si ex Kong nangga silver ko birthday na, happy happy birthday lang kana.
6: Happy birthday.
5: Sa tatay ni Kong Papa Jess Marquez, ah. Kay Jerry Jr. Imarga, good morning man na sa may barangay Istansya, no, sa mga Imarga family. Aga sa mga migota nga mga drivers din na, no, sa mga nagabiyaheng Kalibo Altabas vice versa, may japag pamati. Nasa kon nga gwapo nga amigo kay Boy Cheryl de la Cruz, good morning man.
7: Yahoo!
5: Kay Marvin Ibuno Takleran, mayad tamana ina nakapanood pod yon na isaban wat leso wa patamana wat wat yang kamo. Pero taga DSW din nagahambal nga Kalibo ag bangat agid kahapon don hatawan. No? Makarang adlaw 4 piece baw.
1: K5.
5: Niila gid sanda makagapo palakpak makaron do mga 4 piece member. Eh ano man nga oras makarang adlaw or hinaga masuod ro ayuda sa andaman nga nga mga GCash or bank accounts, no? Sa mga 4 piece member. Rachel Casis, ma'am, good morning. Watching live in and listening, no? Sa radio, naga-monitor gid ko, no. Pod, good morning. Ay, hugali. Greet mo si Lola Nita Flores Gaspar, iya sa may Matapaw, New Washington. Ayan, good morning, no, kay Lola Nita Flores Gaspar nga nagapamati na sa may Matapaw, New Washington, medyo pag-monitor lang, ha. Aga pinamati ko na si Lola Nita Flores Gaspar. Ayan. Aga Pacifico Zubiaga, good morning kay Five Nard. Makabugaw. Mataro ako man. Bugaw, tabi nakakon niya eh. Bugaw. Ay, abi ko bugaw. Makabuol. Sumubrat letter W ay. Makabuol, bagaro bago nga namatay. Rakon man nga tiyo, pero miyembro man imot SSS. Hey, hindi man kay porke miyembro SSS, dugi na basihan. Dapat miyembro ka, normal SSS, nga roi mo nga salary is na 20,000 below. No? Ag ikaw ay una man sa listahan pasok sa CBMS, it daya ka rang PSA, no? Mga kaki-5. Alright? Doon na biro mga ibang pagid nga mga ginabasihan. Quales Concepcion, good morning. Ag sa tanan niya nagapinamati, thanks gid. Guafa Kalipa, good morning man. Kay Madam Jocelyn Sagibo Saranduna, Zubiaga, good morning. Kay Kwanuna, no? Kay Amira Jade Zubiaga, happy 7-month-old. Ayan, nagapamati sa nauna sa may barangay Ugsip sa Banwa Itday, Karangalibakaw. Kay Kol Jody na, good morning lang, ha. Ag siyempre sa gwapo, ag muhugod niya barangay kagawad, it barangay magpagong. Una kay Gaga Rolly Baladay. Ayan. Pod, good morning ha. Thank you again sa pag-monitor.
3: Puro de los Pobos.
5: Ag siyempre, una gali kay Lola Isming, good morning. Ag kay Auntie Norma Francisco Gapamati man. Ag kay Uncle Marvin Nono de los Santos, good morning man kinyo talan-talan.
3: Puro de los Pueblos.
5: Well, sa ton yung pagpadayon, ya sa ton ka nga pag ililiba, mag K5. Aron do din ang atan it datong atong suspect ha, sa pagpatay kay Bulido. O, ikabahabag ina katuro pagtutok o K5 ag family actually it rin yung victim iya tagid sa K5 nakatutok the time kung mga updates no. Ay gin connect naton tanan kasi nakibot kita kato ito raton yung patrol reporter sa Madalag the time ay kat gin rikisaro gamit na nasa anang nagawas no wallet tanan-tanan. Hey, mat nagpayagyo sa checkpoint matuod ti gini gas. Aguna na haabot nangaangan sa Madalag. Mga K5. Kaya abi na siguro mapamalinaw imaw, no? Gapos si Mandayon it kalibo, numan siya kalibo. Hey, what ang tagang ko nay gabi iyon to eh, madugom gon. No? Hasta gid agusin mo mapagasolina rin na sa Madalag. Hey, may naman nga mga gasoline station, pero sa marung nga oras sirado guta. Oh? So nagsaka mo to sa kabukiran. Kat adlaw gon nabalik imo to sa sasakyan na puno imo ko mga bagras ag sinugdan ko mga sapat-sapat, mga namok. No, day nga nga si Delisol the time. Ay way mo kasayod nga ti siyempre nakabalitaon dito sa Madalag mga na minagagyo rira nga unidentified nga person nga sakay sa rin nga sasakyan. Iti ro residente kaabtik ta rito eh. Oh, gin post masiraya manaro nayagyo nga siyakyan manariya sa una sa banga nga iya makaras Madalago. Gin picturean daro plaka, itsurat kotse. At gin verify gin mismo, hey pinat banga gambal, ring gin drone imaw gid. Oh. Bantayin nyo gang gin pa delete ya taro post ito eh no. Para hindi makwando andang operation, gin pabantayan hashtag gid maaga. Believe kita sa barangay council ito yung barangay ay palakpakan taan ng mga barangay official no? Ay ginpakwan kita to pugawan kay bando polis binantayan na rin na nga bumalik rin nga rong si Delisol aga ko pagbutlak adlaw bumalik ang kato ni mo ginhold kato ni autoridad ag madyamahana pa ni magagyuman ay wago ni gao yun ni mo guwaman hagos tugog no? Ginpusasan ag katunda yon gin-search ra nang mismo nga gawas no anang kun ano rin na may mga wallet busa tanan gin pang check tapos ginhugat paro search warrant magabot ngalin iya sa korte para i-search sa kotse na gagi eti kato kita man do drugs nga to oh ag anang ID kibot kita ngay mo gali is GNT personnel trabahante no nga nakabase riya sa kalibo. Hay nakibot kita ay preska pa datong atong natabo kay Bulido no nga gin baril una sa Makato. Ti ro hepe da time ro migo nato nag buot nga hepe nga nagtaliwan yung spek nga nabuhi bangon sa Bagatian si Captain Villanueva lulas ng duty akaton sa Aklan eh bukod tagaya sa aton doon pero mag reservisyo manami ta no. Pag-abot sa New Washington, nato lang gid rokero, last duty na bilang hepe. Ay nag-i-update kita kay Chief Kato, tinawag kita, makon-chief na no development, ay may persona makuntong nadakpan sa Madalag, ay gina-verify na ton doon kung may connect, may connect ba imora sa natabong shooting area. No? Ay gin-review, ay kasing yawas na nanaro na tong nakita sa CCTV, sa footage ba nga nanaog sa motor, nagtikang, agin timing nga nang masaka sa runyaron nga siyakyan si victim dino gos na kasi side na bilang taga GNT man side na kon ano ro time oras no adlaw nga mabuo it collection kita sa kada branches ng Darias Aklan no ida to ro time nga wa gali mo kwarta man gin plano nanda kay bahan ko ana nga datong driver na ko motor no ay may kaso man to ay kay bahan mo sa krimen. Imo nang nag-drive ko ginggamit nga getaway vehicle nanda, di ba? So kita gid kasing yawas na na. Kato pa nagabase ro pulis. kasing yawas na na. Hasta kulihing nga nagabuhay, na madugo mo na sa madalag, bilugit ang adlaw to gintutukan mao. Pag abot ko search warrant, gin-search ra si Akyan, tuto nakikita ro mga illegal drugs nga una sa sugod ko ng sakyan nga, harun nga ni Kuli, nag-ako man do iba, I mean, do mismong subject, agro ng kibahan, nga, pandon do yung, I mean, imaw agro mismong taggawas, no? Nga nagambang ito mahulin sa Rojas. So, ay nakapiyan sa imo galing ka to sa kaso nga drugs. Ay nag-uli-uli, man mo na sanda sa banga. Ay giminonitor mo ko pulis. No? Kung si mo nag-inad to, ay mo kasayod, as na ginahuat lang ginabiro warrant, pagpanaog ko warrant o mara sa kaso matangar ng pagpatay, ay sinik mo, mag-unan mo sa kulungan, umpisa pa ko last year, manog 1 year, imaw makarang December. No? Ay, maburo mga bidinsyang nagadumo ka nang imo ginatong ganman, although nga ginapamalibarang ginanur pagpatay. No? Mga K5. Ito kung ano status man kung natong driver nga to, kung na-identify yun to, pero ito kung na-aresto man to, no? Ay isang bilog imaron sa ginpasakaan mat kaso, parte sa rin nga pagpatay sa biktima. At least sa part it family, mga K5, sa part it family, ay naiserbi yun amat-amat ro ginatawag ustisya sa kamatayan ko andang unga. Nga nagahugod aki kung taman to, manaruan naman at abagang ginaisip ay, yes, nakausoy mo trabaho, sa rin nga kompanya, gaswildo, no, gin palangga na baro trabaho na. Tapos, waman mo ga-expect nga, siyempre, waman kaaway ay. No, waman it kunano nga nakakaaway, waman record sa barangay. Gabi, may tawag yun baga nga mag-target ka na. Ay, datot ani ko taro target, kwarta. Ay, saan nga ni nga, dapat ka tawal mo't award ko rin company nga, ginpakigbato tanana kasi, siyempre, sa aliman na yun, no? Para naman at abang nagadayagan sa pinsan ako, victim that time, maprotekta ng kwarta, it company, nga hindi ka na mabuo ko rin yaron nga, suspect, nga igin daw guwa na, hold up ay. No? Ay gin nakipagugusan, ay sa hindi ta na napakita o. Oh. Ag nahadlock man doon nga nga suspect nga ma-expose imaw, it mabuhay sa lugar, ay basi ma-identify. Hindi man mo basta gitkahambag, ay basi makilanan man imaw kore ka nga victim. No? So, biniran at gulpe. Mao nagkagisi raw itong sudlan ni kwarta, nagkalit pa sa karsada. Ag, no choice yun dahil nga raman nga suspect. Nga raan akong tamang nga ta, nga punto at mangold up buo no kwarta. Hapit ka na ita sanggupok rin victim. Ag, di guan tayagi sa critical nga parte ka nga was. Te namatay ta na wala gin kwarto sa ospital. Ay magmaman ranuog ka na pero kung ganuog mo to sto te dapat nagkuan lang gindi mao no surrender ay no ano, pa ruhas pasan na to nag-enjoy. Ito pasan da to nag happy ay may kwarta do kwarta galing na na nahataban na da pilalat aron ng bilin ay gin pinamakit at itot kun ano nga luho nang dagdagan do drugs no te aron do resulta. No, mga K5, it raya karang natabo no, nga krimen. E napreso imaw, I don't know kung ano kararo, sabat it apamunuan katon nga Clan Rehabilitation Center or DARC nga ginapamunuan makong katon nga warden, retired no, nga PNP personnel, si Lieutenant Colonel eh, kung gusto kayo, no? Ariel Nakar. Ay maton mi guron ang mabuot nga taga ARC na interview man ako niya ni Mula last month parte sa datong atong mga kwan no update una sandang piitan. So makaron atong hatuhaton no nang linyada kon anoro matudtuod nga natabo. No? Sara yang nga victim kon gin papatay mao na be no. Nag suicide gid man. No. Ag ano ra nang cause of death? May mga last row ba sa yawas na? Kasi yaban nun, before daghon nun sa daya karang provincial hospital, kainat agaga, ay may mga nakita man doon do mga duty nga mga jail guard sana karang agawas. Kung ano ro posibleng dahilan ko anang nga rang kamatayon kun una gyapon ba na recover do posible nga gingamit na kun halimbawa nagpakamatay gid man. O imo lang kitil ko nang kabuhi. Or basi kun may nakikita pagkikita lang pwede nga mapadayman for the investigation. O din mga pangutana tinduna ba? Sa mismo nga warden itaton nga Clan Rehabilitation Center mga K5.
3: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
5: Ibot kita yung mga BGMP taki na matod ang hambar na BGMP tayo pero priska nga may may mga insidente. No? Agi, siyempre gata ko sugi kita bisang isip nga si Kwanta nga Radel Sol ay BGMP amakon. Dahil sa Kwanta be abo ko kasong na kumitar na drugs pa tapos may robbery with homicide mga Kwanta ron ninyos crime taro na be. No? Eh, taugang eh, may mga proseso man abi kong ginasunod sanda mo na i-grant siguro ag unay mo sa ARC. No? Tinatimingan nga si ARC mga K5 ay sanda karon do mag-explicar, no? Kun ano gid man do matudtuod ginatabo sa lay kada nga preso.
3: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
5: Alas 7:52 raton yung oras agday nga balita ag oras dagaton itay kada nga D3Bio. Kung gusto nyo nga mag-ayo sa ginabatsag nyo nga bagatian, yahoo! Inom D3Bio, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. No? Manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride, ginagabulig protektar sa itong karangi ikaayong gawas. Aptekro D3Bio, kung halimbawa may mga sakit ka mo rin na, nga tugat mga viruses, gamayadyagi ka mo. Simpleng yagnat, no? Mga sintomas patatrangkaso, imniyagit na yung kapsulat D3Bio para nga magmayad ka, mga K5.
3: Yonar Viray,
5: D3Bio, may una pagit niya ketones gasangkap, ginabuligan ng mga healthy si brain nato na itong ketones nagaserbi nga pagkaon ni brain. Alright? So, dapat inom kita D3Bio kapin naga edad na kita 50 above, no? Para nga before kita mag senior citizen, hindi kita mangin malipaton healthy ro brain ta. Ag tuog kamo timprano ron, eh, paano ani nga na K5 na dedi kami hikatugan ni ra. Kun namat nagabugaw gid, no? Kun aga-aga kami hikatugan ti karon kami gabugaw sinanda eh, tig anong oras kami gabugtaw. Eh, pero aga-aga man nga lahat gabi, wala kami tugog del ibagid naman na raamon yung timplang kugawas, baga, dito kami house katugan, simple lang solusyon, tapos ihapon, inom kat, daywa ka kapsula gagit di tribayo, ginapa-improve na kalaro quality of sleep, kani, tugog kat mga alas 7, bugtaw ka man, alas 8, alas 9 na ita agahon, di ba, maroon ka nami, ro di tribayo, kani kamori na, nga nag-usoy it manami nga suplemento, antiviral, antibacterial, antifungal specialist na, ang D3Bio Roimnon.
3: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
5: Alas 7:54 ngon oras, standby ka mo ay i-discuss nato't makadali. Balikan taro, uplift program nga ra. Ay nag-istoryanay kami kapon ko taga mismong SSS. No? Ag makarang agahon, aton nga buton rulinyada ni Sir Peter Mangilog. It mismo naton nga PSA Aklan. No? Para nga malatag tabagaro detalye kung may kantanan sa 2024 CBMS data ng dangra. May mga nakabutang ka mo sa pirtahan nga ron, nga anat PSA, nga record, no? Naging dikit rin na, tanawan niya big kung 2024 doon imaw. Muna may nakacheck man doon kung CBMS, mga K5. Yun na, matakot sample, ipa-slide natin sa ton yung partner, sa ton nun yung pagbalik na nantanan, balikan ta, matapos yamang importante nga mga pahanumdom. Standby!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
0: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Nagahilam.

0: nakamo.
1: Sa The Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: The Text 500. Sa mga kautura namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi. Amola na makabuli gid sa imoy kayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa bawo.
3: Tulo luha mo po kaon kagid.
2: Masuna nga ang mga bata pat sa unan ho. Biskan ano ambal nga kaon kautan. Daw hindi gid yan nami kaon utan. Now, anong behind? Nga ang masiling imong lolo, lula, tatay, nanay, kaong kautan. Because of the antioxidants sa mga utan. Mm-hmm. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso, kag saging.
3: Ang apple kag saging. Ang muna sa una.
2: Ang muna mo sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas ng mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
3: Uh-huh.
2: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
3: Correct.
2: Nga ang may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
4: Di na magkaunutan.
2: 5 na lang DTX 500.
4: Plus, para dasok kinangla nila kinilo kilo dok nga utan.
2: Gani.
4: Kaso, kayo may ara na kita sa DTX 500, ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
2: DTX 500!
1: Ginakanon. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kalong kapila ka maginan?
1: Sa pilmero, katatlo, sa subong kadwa na.
3: Subong kamusta?
1: Huwain ni ko ginibatsa maskin gamay.
2: DTX 500! Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong kautan.
3: Ay, kampiyon!
2: Nagainom ka fruit juices.
3: Uh-huh.
2: Gainom pakasang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
3: Correct, no?
2: Ano, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ina-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support.
3: Mm-hmm.
2: Support sa imo.
3: Correct.
2: Kisa, hindi man tanang panahon, makakaon, giga kompleto.
3: Ito nila panahon.
2: Sa mga fans, ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
3: Mm-hmm.
2: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
3: Mm-hmm.
2: Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
3: imo. Ay, hindi.
2: But if you have this food supplement, nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa akon. Ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, sir boy.
3: Mm-hmm.
2: Binya saga nga may luya.
3: Mm-hmm.
2: Karot sa ang juices ko, karot sa gabi nga may luya.
3: Mm-hmm. Luya.
2: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ko yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
3: Mm-hmm.
2: Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso.
3: Mm-hmm.
2: Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
4: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
2: Oo, hindi nila
4: makuha.
2: Hindi
4: man nila mausang ang pait nga parte.
2: Amarang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula.
3: Mm-hmm.
2: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay.
3: Mm-hmm.
2: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy.
3: Mm-hmm.
2: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
4: Hindi lang dali. Okay. Hindi timprano.
2: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
5: DTX 500. Imo pangalan na partner
6: Dennis Antonio.
5: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, pinatong score gani
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via
0: via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray, Foro Delos Pueblos.
7: Alas 8:01 daton kada nga oras, no? Ba madasig daton nga oras. Alas 8:01 daton nga oras aga balik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro Delos Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo kada nga anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pag-ililiba, good morning anay kay Madam Binga Elmanon, nga nagtutok man sa makaroon ka ng pangurason, at kay Cherry Villanueva na sa may Cortes sa Banwa Itdaya ka ng balete, no, nga nagapamati man. At syempre, good morning pagid, una kay Aljon Francisco, gapamati sa may Sitio Mapuay, Barangay Pampango. Ag sa bilog ng danga pamilya una, good morning lang kinya tanan-tanan, ha?
0: Foro de los Pueblos.
7: Sa ito nga pag ililiba, mga K5, ato ni Plastar, dayang nga ranga balita, no? Update sa dayang nga ranga uplift program it aton ka ranga gobyerno, no? Ko aton nga presidente. Rayro ano nakikita nga pamaagi nga para matawaan it bulig, no? Ruraya nga ranga mga Pilipino nga nagaantos makaroon nga chimpot crisis ay makara Martes ba sinalipat ka mo? Makara implementation or makara ninyo mabatsagan yung mando ginakabig pa man nga big time nga oil price hike, no? Meaning, perti ka tag-as it pwede nga tag-asro igatubo na naman sa kada litro at mga petroleum products, especially sa diesel. Te, epekto ron, it, sa Gyapon, gulo. Ito sa daya karang Middle East. Dahil, tawaan kong kamot makadali nga kung magano information, abo nga nagambay nga mga eksperto nga daw nakikita ng daro, kabay pang hindi man yan eh, no? Nga daw, galala nga galala gid man naro ko kanya na gira ita Estados Unidos ag Iran, no? Dahil wa it may fix gid man abing in istoryahan nga mismong daywa ta ka leader do gatubang ba dahil namatay ro kan eh ana it Iran nga leader sa unang atake nga to ko Estados Unidos, di ba? Ay daw gin istudyohan gidan na to eh gin tiisan it pilang bilinugan para ma-identify kung si dumping area nagapanago doon nga leader nanda. Agda tayo minumba. Aron yun. Bagay sana yun. No? Nagpundo. Nalipay kita ka to. Napundo yun ay nagnabaro presyo at gasolina, diesel. Pero haray umata. Kada nagalino.